0: pagod na yung mga driver. Ha? Mukhang pagod na yung mga driver na gumagamit na nakakaibang pag, ano, sa pagmamaneho. Aso na yung...
1: May tao, may kamay,
0: may aso.
1: Pagod na sila sa pagdadrive siguro.
0: Ayan, yan. Pero ay, tatapos mo lang manager sa barangay masipag sa tulong ng tao.
1: Tama. May naib na ba tayo?
0: Wala pa. Wala pa.
1: Meron na.
0: Meron na ba? Sige,
1: sino ba
0: ito?
1: Nagmamaneho ng live natin dyan?
0: Si Renz ang nagmamaneho dito.
1: Si Axel.
0: Nagagawa na, sir, ng report. Mayroon na, may ginagawa na.
1: Paano, ayusin mo na yung live para maayos na natin ito. Ito, Jay.
0: Ano, oy, ano yan ah? Almusal yan ah. Ha? Almusal yan ah.
1: Oo nga, ito. Yung pamilya kasi, schedule ngayong araw na ito.
0: Oh.
1: At, hindi pa oh. Masag, Jay. Magalaw pa, pres.
0: Buhay? Alimasag?
1: Ito, boy. Ito. Magalaw po.
0: Saan yan lulutuin?
1: Alimasag? Ngayon, di. Ganito. Ah, naka-schedule tayo ngayon doon sa...
0: Aroy?
1: Inaalalaya nating Amelia. Yung bahay papayos natin. Mamaya may update tayo doon.
0: Sige.
1: Pero ngayong araw, kasi linggo-linggo, gusto natin malaman yung sitwasyon ng bata.
0: Oo, yan.
1: Ngayon, bininyagan ka po, di. Magandang balita na binyagan kasi marami nagsuggest.
0: Yung kabal?
1: Na binyagan muna yung kabal.
0: Okay. Sige,
1: kasama
0: sige.
1: Kasama na yung kabal. isang yung naidro, yung panaki yung gulo, di, no?
0: Mm-hmm.
1: Ikaw na magbanggit ng pangalan. Sino nga yun?
0: Baby Altea. Baby Altea.
1: Altea.
0: Oo, yan.
1: Baby Altea. Picture na kong Iris. Aira, ay. Ngayon, bininyagan kahapon sa Barangay Siksikan.
0: Barangay Siksikan, okay, sige.
1: Oo, inano naman ng pamilya na tundin yung sinasabi na pabinyagan mo na yung kambal.
0: Ayun, okay. So kahapon, nabinyagan na.
1: Siyempre, alam mo naman sa mga Kristiyano, di ba?
0: Oo, tama.
1: Oo. So ngayon, pagdating namin dito, hindi pa pala nakauwi. Ngayon, itong Barangay Siksikan, courtesy of Pagawad Mike Escote, susunduin sila sa Golden Valley.
0: Yun.
1: Ngayon.
0: Oo.
1: Sinusundo na yun.
0: Mm.
1: Ngayon pagdating dito, wala pang pagkain.
0: Wala pa pagdating eh. Siyempre, magpre-prepare pa yan sila. Magpapadingas pa ng apoy. Ihanap pa ng mga...
1: Di na. Ito, dingas na.
0: Oh. Ayun, oh. Hindi na sila maghahanap ng ano, ng mga kawi-kahoy.
1: Ito yung kawali. Oh.
0: Teka, baka magalit yung pamilya. Baka magalit yung pamilya. Ginalaw niya yung gamit na wala sila?
1: Hindi.
0: Aw.
1: Bahay ito ni Prof. President Danny.
0: Aw, okay. Sige.
1: Dito muna natin lulutuin. Kasi sarado yung bahay nila.
0: Kala ko doon.
1: Sarado, nakapadlock.
0: Kala ko sinurpresa mo na doon.
1: Marapit lang naman yung buhangin na doon sa kapatagan.
0: Okay.
1: Ngayon, itong almusal nila, ito may condit, may alimasan, may pancit canton, may pork chop,
0: yan.
1: May itlog.
0: Madami naman. Ba't ang dami? Parang piyesta na naman yan. Parang ginawa mo na naman, manager, barangay masipag yan.
1: Kasi kailangan, alam mo, paano nila maalagaan yung kambal kasama ng yung sakit na bata? Mamahin na yung katawan nila.
0: Oo nga naman.
1: Diba?
0: Oo.
1: Dapat alakas sila lahat. Para hindi lahat sila magkasakit, eh di papano na yan.
0: Alimasag pa, May alimasag, ha? Alimasag pa.
1: Teka muna. Pres, Johnny, ano ba yung unahin natin? Ito muna siguro yung...
0: Sa dami, hindi na natin alam kung anong unahin natin lutuin dyan.
1: Okay. Pwede ba makayaran dito? Babating natin itong itlog ni Ruben. Itlog niyo binili ni Ruben. Pres, Johnny! Kausapin mo na si Pres, Johnny. Makikiluto tayo dito.
0: Mr. President!
1: Si Gerard.
0: Oo.
2: Good morning, Gerald.
0: Good morning, Pres, Johnny. Talaga naman na... anong mga ano natin ngayon? Pinagkakabalahan na isosurpresa ang pagkain para sa pagdating ng pamilya?
2: Ito nga, Kajiral, yung dala ni Kalui. Itong mga alimasag, pancit canton, itong dabigit na daing, corned beef, pancit canton.
0: Madami ah.
2: May pa. May itlog pa.
0: Ang dami ng papakain niya nun sa pamilya. Niyan. No. So lahat 'yan lulutuin, lahat 'yan ibibigay, dadalhin doon. Malayo ba 'yung bahay mo papunta doon sa bahay nila?
2: Mga 400 meters o 300 ganun.

0: federal.
1: Ay, malapit-lapit lang po. Iyan na ba sa tabing dagat yung pinupuntahan natin nakaraan?
0: Ah, ito, Kajira, dito na nga.
1: Aroy, sarap mag-iyaw-iyaw dyan. Tapos ano, ay, di bali, sige, yan muna talaga yung ano, kailangan ihanda para doon sa pamilya. Manager kasi, ayaw magpahinga, gusto tulong ng tulong sa tao, Pras Johnny?
0: Kaya nga, ito talaga yung taong sinasabing public defender. Baga hindi nag-isip ng pagod.
1: Yun na nga.
0: Basta makaservisyo lang sa kapwa.
1: Ako nga nung ano, pagod na pagod eh. Nung yung bride day, kasi hinatid namin nila manager, yung mga tulong dito sa XFM. Ngayon, dinala doon sa barangay Masipag. Tapos nandun pa, may pakatay pa siya doon ng mga, ano, ng mga, ng baboy.
0: Kaya nga, Kajira, napanood ko rin sa live yung nakaraan, isang tinagtad na karning baboy.
1: O, ako?
0: Nalalaway, nagutom tuloy ako datay na makita ko yung live.
1: Kita mo na, di ba? Pagod na pagod ako doon eh. Tanong mo sa kanya, ako pagod na pagod. Pero siya hindi nagpakita ng pagod eh. Hanggang hapon yon ginawa niya.
0: Kaya nga, bilibili na pagkita kay Kaluwi talaga at parang hindi nagkukwenta ng pagod. Basta kaya lang ng kanyang katawan, talagang papasok niya kahit saan.
1: Yan, yeah, no. Sabi mo sa kanya, ano ha, manager, si Gerald napagod daw nung Biyernes pero ikaw hindi napagod. Sabi mo sa kanya, paabot mo sa kanya, pagod na pagod ako. ngayon, di, pagkatapos nun, walang pahinga eh. Kahapon, nag-uusap kami, ano yung mga gagawin, ano yung mga lakad. May dalawa pa yan eh, na nakaschedule din, natutulungan niya. Pagkatapos dyan, mamaya, mayroon pang pupuntahan. Pero ngayon, schedule niya ngayong umaga, walang pagod. Dire-diretso, tutulungan niya na naman yan. So,
0: Talagang hindi niya sinasayang ang laki ng katawan niya. Talagang ginagamit niya para magservisyo sa kapwa.
1: Oh, alam mo ba, master niya na yung pagluluto kasi luluto yan doon sa bahay nila. Pag alis ng bahay nila, kakain na lang yung mga kasama niya sa bahay. Pagdating dito sa amin, ganun din. Sa XFM, luluto rin. Katulad dito ngayon, may luto na naman siya na iniwan. Nagluto na naman siya, tapos luluto. Pangatlo luto niya na, agahan pa lang. Nandiyan na, pangatlo.
0: Iba talaga si Kaloy. Iba talaga mag-servisyo. Talagang dibiban.
1: Gawin na natin. Pras Jim, gawin na nating konsihalya ng puerto.
0: Ito po talaga ang karapat-dapat mga ganitong tao na maging public servant. Talagang nasa puso ang servisyo.
1: Yan, kita mo na. Oh, yan. So ngayon, ayaw na lang kung tatanggapin niya o hindi. Kasi sabi niya, tulong lang siya ng tulong eh. Di ba, nasa kanya na yun. Basta sa atin, nakikita natin yung ginagawa niya. So,
0: Andre, nakikita naman po talaga ng tao yan ng servisyo niya kung gaano ka malasakit talaga sa kapwa.
1: Yan. May pinaplano pa siya na ipaayos yung bahay. Mukhang kasama ka rin na nag-inspeksyon noong nakaraan, no? Kung ano yung pwedeng gawin, Pres Niliaska?
0: Opo, Gerald, kasi sabi ko nga, pansamantala habang nilaripirin yung bahay ng pamilya, doon na sila sa bahay ko kasi may bahay po ako doon sa Kapatagan, malapit lang doon sa pamilya.
1: Pwede nilang gamitin yon.
0: Opo, Gerald.
1: Libre, walang bayad?
0: Walang bayad po.
1: Talaga naman. Kahit na ilang araw sila doon, hanggang di pa naayos yung bahay?
0: Walang problema po. Walang problema.
1: Ayun, napakabuti mo rin talaga. Yan ang mga dapat na maging kagawad na ng San Manuel, di ba? yan. So, pagkatapos noon, paano bang diskarte doon sa paggawa ng bahay na ano na plano doon? Kasi hindi ako karpintero, hindi ko maano kung natantyan niyo ba kung ano mga kahoy na magagamitin, ilang araw kung kailan tao mga magtutulong-tulong, ganun na pag-usapan niyo manager.
0: Bali po, iangat yun, parang lalagyan ng paminga tapos poste kasi talagang iangat lang iangat yung sahig. Tapos poste para matibay siya, hindi babagsak.
1: Ayun, no. Mag-ano pa yan, magkarpintero pa yan si manager pagka, ano, pagka nandyan na yan. Pero, ano pa, iniipon na yung mga materialis kasi medyo mabigat, ano yun eh. Mahal din kasi mga kahoy, pati ba mga materialis eh. So, konting hintay lang, press, kasi, ano eh, naayos pa. Yung mga tao nandyan, pwede rin naman magtulungan, di ba?
0: Opo, Kajiran, may mga tao naman dito na talagang willing tumulong para ma-repair yung bahay ng pamilya.
1: Yan, o. Tsaka mukhang marami na rin na pumupunta doon sa ano pamilya. Nagbibigay na papaabot ng tulong.
0: Opo, may mga pumupunta po talaga na nagpapin ng tulong doon, Kajiran.
1: Oo, mukhang nagsunog na yata yung niluluto ni manager. Tignan mo raw, ano, press gym, na itim na yata eh. Okay naman?
0: Talagang kung ito, bantay na bantay ito, Kajiran.
1: Ah, nabantay. Oh, nawala kasi yung live niya dito, kaya kala ko baka nasunog na ba? Oh, pero okay naman yung niluluto.
0: Parang okay naman, Kajiran. Talagang patingin ko, masarap talaga ito.
1: Ay, yan, no. Yan ang... itlog pala ang niluluto. Yan, nakikita ko na. Itlog. Itlog na ba? O ano na?
0: Itlog pa, Kajiral. Itlog pa.
1: Ano ang kasunod na, na ano na iluluto niya raw?
0: Pork chop. Prepare niyo ito, Kajiral.
1: Aro, yan na yung pork chop. Tapos may yung alimasag naman, paano luto doon sa alimasag?
0: Laga. Nilaga daw, ano, Kajiral.
1: Laga. Ayan.
0: May siguro may sabaw-sabaw.
1: Sariwa, oh. Tapos pork chop. Yan. Sarap naman ang pagkain na yan. So matutuwa yung ano yung pamilya pagka pauwi na. Wala pa no, hindi pa nakaka-uwi.
0: Wala pa kasi siguro sinundo pa ni ano ni Gawad Mike doon sa bahay nila doon sa Tiktikang.
1: Ah, baka hindi pang schedule ngayon uwi, baka bukas pa kung ano punta na lang kami diyan. Tayo-tayo na lang ang hindi naman uuwi naman, di ba?
0: Nakausap naman ni Kaluy kanina, talagang uuwi sila kagurang.
1: Ah, uuwi kasi kung ano, ayoko rin masayang yung pagkain na yan. Ako nang susugod dyan para lantakan natin yan, pero pauwi naman pala, papunta rin dyan.
0: Pauwi naman, kasi kung wala, malabasan ito ng redor.
1: Ang mapapasugod kami dyan ni paring Roy Alcantara, sabi niya dito City Councilor Kaluy La Rosa soon. Puro kanalang ata pagkain, napakabuti mong tao, Councilor Kaluy La Rosa. Ayan. Paring Roy, susugod din dyan pagka walang ano, walang, hindi uwi. Pero uwi naman, di ba?
0: Uwi naman, Kajiral. Makausap. Narinig ko rin kayo na pag-usap nila.
1: Ayan. Oh. Kita ko yung ano mo, yung purok mo. Maganda yung purok mo. May mga tarpaulin ka, tapos meron kang mga yung bawat skinita. Meron kang mga ano, kalagay na ano, na mga street, mga ganun.
0: Opo, malaking tulong po kasi yan sa mga una-una sa mga riders, mga taong nagpapasyag dito. Mm-hmm. Yan po yung street na po namin na yan. Nung panahon na naglalaban ng competition ng ARCO sa Barangay San Manuel, Berporok, so nanalo po kami. So yan po ang ginastos namin yan para magamit ng street names namin.
1: Ayun. Magkano ang premium nun? Pagandahan ng, ano, ng ARCO?
0: 8,000 po.
1: 8,000? Ayun ba? Ang galing ah. Pwede pala yun. Diyan pa lang natin yan. Pagandaan ng ARCO. 8,000. Okay, sige. Pras Jem, maraming salamat ha, Pras Jan, sa pagkakataon na ito na nandyan ka, nakaalalay ka, naputol. Okay, sige. Pras Jani Nilias ka, dyan po sa Purok Buhanginan. Purok Buhanginan sila ngayon. Nahanda, nagpe-prepare para sa pagdating po ng pamilya nung pong may sakit na hydrocephalus. Princess Altea. Wag lang natin uli para malaman natin kung ano. Kailan na kamamaya pa tanghali yung mag-uwi. Namatay ata di na makol. Ah, baka na-lowbat na yata, manager eh. Yan ha, talaga naman si manager na ho'y nagluluto ngayon doon. Nagpiprito ng itlog, tapos merong alimasag, merong pork chop, merong daing. Merong noodles. Press Johnny! Hello?
2: Hello, mga katropang Gerald. Ay. Ano mo, hindi na si Press, pati yung misis niya.
1: Ah, nandiyan na.
2: Tumutulong ito. Ma'am, pasensya na kayo ha, ginagulo namin yung kusina ito.
1: Yan talaga.
2: Ano na kami rito.
1: Nasugod bahay na. Nasugod bahay na.
2: Yung mabilis pa yung ano, mabilis yung galawan.
1: Oo.
2: Pagdating nila kakain, bisitahin natin, tingnan natin yung bata. Kasi binabantay natin di, alam mo naman yung ano nun, di ba, talagang hirap na. Lumalaban na lang. Pinapalakas na lang natin din yung pamilya.
1: Oo.
2: Sila. Para naman yung hindi sila manghina. Diba? Mga ganon. So pagbabalik-balik mo, nabobroadcast sila, maraming pumupunta kasi baka makalimutan, ang daming nangyayari. May sunog, mayroong nagda-dive ng paang gamit, mayroong aso.
1: Yun na nga eh.
2: So baka matabunan yung istorya. Ayaw nating mamatay yung istorya, Jay, kasi mabigat yung labanan doon sa pamilya nila.
1: Yun
2: na nga. Kailangan nila ng malaking tulong at suporta. Mula sa mga kababayan natin.
1: Tulong talaga, lalo na yung bahay nila. Oo. Parang ang hirap tumira doon sa bahay nila. Yung bang tipong alam nila, pagkababagyo, mukhang babagsak na itong bahay na ito. Yung ganong pag-aalala, kahit wala pang bagyo, kaya lang kikita nila yung kalagayan nila, alanganin na ito. Mabuti kaya na lang, mayroong na...
2: Katulad nito, nandito sila for President Johnny.
1: Yan.
2: Yung may bahay niya, yung lugar nila, pinapagamit, di ba? Ito, nagluluto. At saka napakaganda din ang lugar na to. Alam mo naman to, di ba? Lagi ka dito.
1: Oo.
2: Dati. Yeah. O yan, o. Tingnan mo.
1: Yung sa tabing
2: daan. Meron silang ano dito, may tindahan. Napakasimple lang itong buhay ng...
1: Napaputol-put. Wala pa, napaputol yung live. Nandyan ba kayo malapit sa ano sa tabing dagat? Nandyan?
2: Eh, Wi-Fi to. Wi-Fi.
1: Wi-Fi? Sige nga, pakita natin yung tabing dagat. Aroy! Yan, nakita ko na. Oo.
2: Yung, ano, yung 5 piso yun? Wi-Fi?
1: Bakit yun? Oh, sige.
2: Yan. Kita na?
1: Nakita ko nga yung dagat sana, yung iba man na nakita ko.
2: hagip lang.
1: Yan.
2: Okay lang yun. Kapatid eh.
1: Ah, oh.
2: Kapatid.
1: Ayan o. Kita mo dagat. Oh.
2: Ito.
1: Yan.
2: Paano na to? Pa-high tide?
1: Parang nasarap dyan sa ano lang. Kahit nandiyan ka lang sa taas tapos meron kang upuan bago yung ano camping,
2: nga, oh.
1: Camping chair.
2: Hmm?
1: Camping chair tapos may mesa.
2: May mesa at upuan.
1: Tapos nagkakapi-kapi, aroy, yan ang masarap na hanggang, yan. Saglit lang, tapusin ko lang ito manager, ha?
2: Tulungan tayo dito.
1: Oh.
2: Balikan ko muna yung luto doon. So, Jay, sa kasalukuyan, sinusundo na yung grupo nila kagawad, Mike, yung pamilya, no?
1: Yan.
2: Pagdating nila,
1: oh.
2: Meron na silang makakain. Di pa nag-almusal yun. Ipagtawag ko kanina.
1: Wala pa.
2: Kagigising lang eh.
1: Naroy.
2: Pero ngayon, meron silang corned beef.
1: Yan.
2: Fried egg. Tambol. Limasag.
1: Yan talaga. Oo.
2: Langgit. Yan. Tapos, sweet salad. May pork chop.
1: Pork chop, yan. Itlog lang. Panalo ng itlog. Eh, meron pang limasag. Tapos, meron pa. Aroy, abutin na naman to hanggang tanghali yan. Kasi, nung nakaraan, yung plano mo doon sa Barangay Masipag, pang-agahan lang, inabot hanggang tanghali hanggang gabi. Ito, abutin pa ito. Sa dami niyan.
2: Oo nga. Tsaka baka abutin na nga po nito.
1: Ay, marami. Marami yan. Tapos, isang pamilya. Sobra yan.
2: Dito sa tabing dagat, siguro.
1: Yeah,
2: maganda, makapunta ka rin dito, di ba?
1: Andali.
2: Para
1: undertime ito, undertime. Ay. Sige.
2: So, Jay, yun ang binabanggit natin, ano?
1: Mm.
2: Kailangan nating suportahan yung pamilya, kaya binabalik-balikan natin, sabi nila, ba't lagi na lang kayo dyan? Ano ho ito eh, di ba ho yung kalagayan ng pamilya na ito? Kailangan nung maging malakas sila para maitaguyod nila yung isang bata na yon, Jay, na talagang hindi mo mahirap sikmurahin yung kalagayan, ano? Na lang tayo nung umiyak yung nanay, interview natin, umawak sa kapay niya, ayaw bumitaw, ay gusto niya pang mabuhay.
1: Yun, no. Nakakadurog, nakakaiyak yun, yung parte na yun na kinakausap mo, biglang hawak yung kamay?
2: Oo, yun ang ano natin, yun ang... palakasin natin, hindi kakayanin ng bata kung hindi rin kaya ng pamilya.
1: Mm.
2: Di ba?
1: Tama.
2: Palakasin natin yung pamilya para matugunan yung pangangailangan ng bata. At saka yung mga kababayan natin, binanggit ko kanina, ayaw natin mamatay yung isyo para si yung tulong tuloy-tuloy.
1: Yeah,
2: kapag nawalan yan, katulad yan, yung sinasabi mo kanina, siyempre, mapagtuunan nila ng pansin, nagda-drive. Gamit yung paa.
1: Yan.
2: O ano, bago yung aso nagda-drive ng motor.
1: Tambo?
2: Ay baka makalimutan.
1: Aso na yung nagda-drive. Mambiro.
2: Sige. Tawagan siguro natin muna si Mike. Okay. Asa na sila bang pinipreper namin.
1: Okay.
2: Yung almusal, yung pamilya, katropang Gerald. At pagkatapos dito, meron pa tayo dito din sa tabing dagat. Baka magkano tayo dito? Clean up? Ano bang tawag doon?
1: Memory clean up lang muna o coastal clean up?
2: Oh, memory. Yan. Memory clean up. Dito sa Purok, Buhang yan.
1: Yan.
2: Barangay San Manuel. Hindi, pakitawagan na lang muna kung saan ang location nila para ma-prepare na namin ito, mapalmosan sila pagdating dito sa bahay nila.
1: Yes, sir. Okay, sir. Pakitawagan namin, manager.
2: Na, anong sabi, Pres? Nandun na raw?
3: Nandun na raw pa sila, no?
1: Yan na! Paano yan? Hindi pa nga naluto yan. Tapos na ba? Wala pa. Hatawin na natin yan. Hatawin na natin yung pagkain.
2: Parating na. Sige na. Tawagan mo muna si Mike at handa lang namin to, ha?
1: Okay. Sige. Yan na. Malapit na.
2: Ano pa? Gerald?
1: Yan. Thank you. Yan na. Inahanda na nila yung pagkain kasi nandun na rin yung pamilya. Roy, yan na. Sinasabi, so good bahay talaga. So good talaga to. So good na. So good na mga insan. Mamaya ng konti. Yan na. Inihanda na lang yung mga pagkain kasi nandun ho yung pamilya. Nakauwi na. Parang simple lang no, na tinatalakay yung mga ganito. Gaan sa pakiramdam. Kasi po, yung XFM, siya talaga ito. Yung yan ang sabi ni manager. Bukod sa balita, tulong talaga, tulong, tulong. Yan, ganyan yung konsepto ng XFM. Ayaw niya ng ano, yung mga sira-sira na mga tao. Gusto ni manager ng tulong, tulong. Yan. Kaya ganyan, di ba, panay tulong doon sa mga nasunugan, tulong doon sa pamilya noon sa Borlan, tulong dito sa may hydrocephalus. Yan, ha? Lenny Crown, good morning po Sir Gerald. Salamat po sa inyo, lalo na kay Sir Kalui. Sa Karning Baboy, maraming salamat, salamat. Nagkita rin kami ni Sir Mike. Ba talaga naman, no? Kita mo rin si Kagawad Mike Scotty, ha? Julius Ubay, ng Tandikan Riders na nandiyan ngayon sa Barangay Basipag, nagpapa-sofas. Good luck, Konsyal Sir Louie. Yan, no? Manager, marami kang nga supporter ngayon dito. Nakakita ko yung mga ano nila, oh. Magandang buhay, Kagawad. Salute po palagi. O sabi ni Ryan Isorio. Daming mga City Councilor Kalui La Rosa. Napakabuti mong tao, Councilor Kalui. Kita mo na, kahit nga si Consial Hill at saka si Sir Elgin, endorso na siya nung Friday. Ano, manager, tatanggapin mo na ba yung offer sa'yo ng ating mga kababayan? Hindi, tulong lang din na ng tulong siya. Pabati naman po, Brox Point, Palawan, Imulnod, Kagawad, sa Aban po. Sabi ni Anamay, sa Aban. Pinabati niya yung mga taga-barangay Imulnod, dyan po sa munisipyo ng Brox Point. Si Julio Subay rin daw, pwede rin natin tawagan, nandiyan yung number, pero tawagan muna natin si Mike, ha? Mike Scotty muna kung nasaan na si katropang Mike. 825. 825 ng umaga. Nikhil Yasar, good morning po Sir Gerald. Good. God bless po sa inyo. Yan. Salamat ha. Nikhil Yasar, alam mo naman, accepted. Tulong na ng tulong ng tulong. Kaysa makasakit ng tao, tumulong na lang sa tao, di ba? Magbalita ng mga kaganapan sa Puerto. Hintayin na lang ho natin yung pong pamilya o itong niluluto na matapos para ho madala na doon. POV niya yan, sabi ni Jason Alipuon Mendoza. Sino yung nagmumotor kanina? Nanamba ka, oo. Sige, inihintay ho natin na magbigay rin ng number yung pong driver na yon. Na kung po pwede, makausap natin, ha? Para malaman natin, baka mayroong magandang paliwanag din siya kung bakit niya nagawa yon. Okay? Nolita Granada Amurao, followers, thank you po, Ma'am Nolita Granada Amurao. Wow, ang galing naman. Ito na yung kanina, di ba? Si nagalingan siya doon sa nagmamaneho. Sino bang hindi magagalingan? Biroin mo ako, hindi ko kaya yon. Paaba naman na gamitin? Katropang Mike, magandang umaga. Kagawad Mike, matulungin ng Barangay San Siksikan. Kagawad Mike.
3: Magandang umaga, Kagawad Gerald. Magandang umaga at nagpakinig.
1: Saan ka na?
3: Nandito na nga tayo sa may Golden Valley. Kasama na natin sila Ma'am Sweet.
1: Ah, okay.
3: Biyahe na kami.
1: Ba, biyahe na kayo.
3: Sa San Manuel, nandito kasi sila, nagpapinyag ng kanilang baby.
1: Yan, oo. Oh.
3: Nandito sila sa pagkakaisa relocation site natin.
1: Yan, oo. Bali, kasama mo na siya, nasa sasakyan na kayo.
3: Oo, sasakyan na kami.
1: Ah, okay.
3: Nanay niyo, Ma'am, no? Yung nanay niya, dito para sa Siksikan.
1: Ayun, ibang pamilya nila nandyan. So nag-overnight sila dyan. Ito na sila, oh. Nako.
3: Pinapinyagan yung baby.
1: Andyan din si Jan, yung kanyang asawa?
3: Ah, nagmotor si Jan, nagmotor.
1: Ah, nagmotor. Okay, sige. Tapos
3: yung
1: ito.
3: Yung mga bata, ito si ano.
1: Ayan sila, oh. Pauwi na sila doon. Nako, wala pa yatang kain yan sila. Kay kagigising lang. Di bali, nandun si manager, naghihintay. Sana kayo banda.
3: Dito pala, palabas pala ng Golden Valley.
1: Ah, okay, sige. Bigay kami ng update doon sa kanya. Di bali, ingat kayo ha sa biyahe. Katropa at Kagawad Mike.
3: Sige, sige. Maraming salamat sa tropang Gerald at Kinakaluwi, nagluluto na doon.
1: Kaya nga, update na lang tayo doon pagka nandun ka na ulit. Sige, thank you.
3: Okay, maraming salamat. Balik ko na sa'yo.
1: Ayan ha, at ito na, kasama na ho. Kasama na po ng... XFM ni Kagawad Mike Scotte, yung pong pamilya, si Ma'am Emily, si Sir John naman, yung pong asawa ay nagmumotor. Si Kambal, Baby Princess Altea at si Baby Princess Thea ay nasa sasakyan ngayon. Yan, kasama si Kagawad Mike Scotte. Nasa palabas na sila ng Golden Valley, dyan po sa Barangay Siksikan. At pauwi na po sila sa Barangay San Manuel, kung saan abala po ngayon si manager na nagluluto noong pong masarap ha, na agahan para ho dito sa pamilya. Bullseye! Bullseye! Yan, mga niluluto, mga pork chop doon, mga itlog. Bullseye! Bullseye! Alam mo, simple lang, pero iyan pong ginagawa na yan, maiisip yan ano, ng pamilya na mayroong palang tao na nandyan na handang tumulong para sa amin, sa kalagayan namin ito. Kasi walang-wala rin talaga yung pamilya. Bullseye! Bullseye! Mabuti may ganyan na ginagawa yung pong XFM, si manager. Bullseye! Bullseye! Para ho doon sa pamilya. At kunting sandali na lang, nandoon. Kasi layunin din po na makausap ni manager, magbibigay rin po ng update si manager tungkol doon sa mga materyales na iniipon ng XFM para po mapagawa na yung pong pabagsak nilang bahay. Bullseye! Bullseye! Sabi ni manager, kung pupunta lang din naman ako doon para i-report sa kanila yon, dalhan ko na rin, lutuan ko na rin sila ng mga pagkain. Bullseye! Bullseye! Para kahit papaano, hindi na mahirapan pa na magkilos, na maghanap ng kahoy, panggatong, magpapaliyab, di ba, papaypay, masasaing, luluto ng ulam. Sabi ni manager, samahan ko na rin ng ganong pasurpresa para di na mahirapan yung pamilya. Yan, sabi ni Nikki, dami talaga natutulungan ni Sir Louie La Rosa. Go for counselor na po manager. Johnard Pineda, happy blessed Sunday mga katropa. Amen. Bonnie po, Kagawad Gerald, watching from Nara, Palawan, na nakikinig sa inyong programa. Bullseye, ang katropa mo. Bullseye! Bullseye! Wala pa, hindi pa nagbibigay yung number. Yung number, hindi pa binibigay. Bullseye! Ha? Bullseye! Ano sir, magpapaliwanag ka? Ako dito, bibigyan kita ng oras. Baka sakali maunawaan din ang ating mga kababayan, lalo na mga kapwa natin motorista na bumibiyahe at gumagamit din ng daan ng San Miguel National Highway. Bullseye! Okay lang yan, walang problema kung yung daan na yan, ikaw lang, sarili mo lang yan. Wala kang po pwedeng ma-aksidente, wala kang po pwedeng ma-disgrasya, nasa sayo lang. Diba? Kaya lang yung daan na yan, hindi mo pag-aari yan. Kami dumadaan din, yung iba dumadaan din at hindi rin natin alam kung ilang beses mong ginawa yan at kung yan ba igagawin mo pa. Dahil pag ginawa mo pa yan at sinuwerte ka ba ng mga unang nagawa mo yan, pag inulit mo pa, di natin alam kung suswertein ka pa o madidisgrasya ka. Bullseye! Bullseye! Baka pwede kang makausap. Baka pwede mong ipaliwanag kung bakit paano mo nagawa yun. Bullseye! Bullseye! Ano bang training ang ginawa mo para lang maisa ka to para mo ng matagumpay na makapagbiyahe ka gamit ang paa? Manubela? Hindi ka may paa para lang magmaneho ng motor. Magaling kang... Diba? Bullseye! Bullseye! Yan, hintay pa natin baka sakaling pumayag doon. Sa halip na yan ang request niyo, mag-isip na lang kayo ng kung gusto niyo ipaliwanag niyo para maunawaan kayo ng tao. Bullseye! Bullseye! Doon na lang sa kung paano maipaliwanag niyo. Oo! Nak ng baka o. Sige! Bullseye! Bullseye! Okay yan, okay. Sige. Sige, ganito. Dondon Gomya Shardan. Salamat, Shardan. Okay, sige. Ganito. Napuya tayo eh. Kami natapos na sa lakad namin kagabi. Naabot na kami ng kaninang madaling araw. Alas dos ng madaling araw. Kasama natin yung pong CTPNP. PPCPO. Kasama natin yung pong PDEA. Yan, PDEA. CTPNP, CIU ng PNP, City Intelligence Unit. Kahit ngayong isdet, kasama rin natin. Ngayon pong CPDEU. Ayan, kasama natin sila, puya talaga. Ano, sa operation.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ayan, ganun lang talaga. May mga lakad na positive, may mga lakad na negative.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mahalaga doon ay at least tinrabaho. Di ba? Pero meron akong ipi-play ngayon na video. Ito po, operation ito sa Barangay Bagong Silang.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Merong drug suspect na putok ang pangalan. Alam ng marami dyan po sa Barangay Bagong Silang. Alam nyo yan. Di ba? Na yan daw po ang nagbebenta ng illegal na droga dyan po sa Barangay Bagong Silang.
4: Bullseye! Bullseye! Okay.
1: Pero ang address nito palipat-lipat, pero taga-Burlan talaga ito. Ganun naman eh, pagka meron kang ginagawang illegal, hindi ka mag-i-stay sa isang lugar.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Dahil ayaw mong matrace kung nasaan ka. Kasi lalo pat veterano ka at alam mo na po pwede kang mahuli. Anong gagawin mo? Palipat-lipat ka ng lugar. Ngayon, nagkaroon po ng IR, ng information report. Nakuha ang pangalan, nakuha ang mukha, nakuha yung iba pang detalye, nagkaroon ng surveillance, nagkaroon ng test buy.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Nabigyan po ng TIP hanggang sa naisakatuparan ito pong bypass operation.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sa bypass operation po ng CPDEU, ganito po ang nangyari dyan po sa Barangay San Miguel. Panoorin po natin. Ay, San Miguel. Barangay Bagong Silang.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Nagkago kayo?
1: Ay, teka lang.
5: Sige!
1: Gets na yan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi ka lang pagka okay na, ha?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Thank you po dito po sa Imolnod. Maraming gulay kung meron ang bagyo, meron kami. Nakikinig po kami sa radyo at nanonood naman sa cellphone. Magandang balita ang XFM talaga naman. Salamat po, ha? Ang ano pala, Brooks Point, Imolnod ay XFM. Kala ko ilan-ilan lang kami dito pero may mga taga Brooks Point pala. Salamat sa inyo mga taga munisipi ng Brooks Point sa pakikinig sa XFM Palawan. Yan nyo po. Papasyal po kami ni Kaluwi dyan sa inyo. Miikot din po kami sa mga munisipyo. Gusto rin po namin na makatulong dyan, ma-meet namin kayo, makaharap, makausap. Ha? Okay, salamat po. Anamay sa Aban. Okay? Ito na yung video. Doon po sa bypass operation ng CPDEU dyan po sa Barangay Bagong Silang.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Nagkago kayo? Sige! Tanginamin ako po kayo! Tanginam ko, susutok ka tayo!
6: After ng briefing, pupunta naman kami doon sa lugar kung saan kung gaganap yung pong transaction.
7: Pwede na parigod na po namin yan sa station. What?
5: Patayin niyo yung iba pong patayin niyo kung gusto niyo.
8: Ikaw pagkakalooban ng gobyerno. Naintindihan mo? Ha?
5: Patitro. Mahawala kaya kayo! Lahat kayo! Patayin nyo na lang kung gusto nyo!
9: Sumundo na.
5: Putangin naman yung anak ako! Mali yung ginawa nyo, putangin nyo!
9: Bukay daw, buk.
5: Ayop kayo!
9: Ayop yung bag mo, walang gumagalaw.
5: Ayop, kilalap yung bugya ko! Pag-ago pala kayo!
9: Pudyan, buk.
5: Putangin na! Patayin nyo na lang ako kung gusto nyo!
9: Kayang kwan?
5: Putangin na! Na, patayin nyo ko!
9: Magsama ka nga muna!
5: Yup,
9: yup!
5: Patangin na nyo!
9: Magsama ka nga muna.
5: Tangina kayo! Magsama ka nga muna. Ha? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
10: Mas mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo
5: tayo
10: mo tayo mo
5: tayo mo
10: tayo
5: mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo
10: mo tayo mo
5: tayo mo tayo mo tayo mo tayo
10: mo
11: tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo
5: tayo mo tayo mo
10: tayo mo
5: tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo tayo mo Pumugbukin yung sarap, patay nyo lang ako! Kaya buka yung may mga anak ako, putang ninyo!
10: Yung hindi tuloy!
5: Ayaw mga kanyang panyo!
10: Yung tape, yung tape! Matagal tayo dito!
5: Yung hindi na! Hindi na pala parehas mga bako kayo! Balili nyo ako siyaw!
1: Sa!
5: Dalit na! Tatapang nyo siya nyo!
1: Ha? Oo! Oo!
5: Putang ninyo to! Bago nyo ano si Kapitan?
10: Alam mo yun sa sarili.
5: Haharangin nyo ako!
1: Oo! Oh.
10: Alam mo yun sa sarili mo.
5: Bago kayo, tangin na kayo.
10: Kap! Doon sa baba.
5: Nagtardahan nyo pa ako.
1: Ha?
10: Alam mo yun sa sarili mo.
5: Alam nyo sa sarili nyo? Kung anong ginagawa nyo?
10: Buka muna.
5: Tangin na nananahimik.
1: Nananahimik, ha?
10: Buka muna kung buka.
5: Wala.
10: Buka.
5: Patayin nyo kung gusto nyo.
10: Wala, hindi namin gawain yun.
5: Gusto, hindi nyo gawain?
1: Wala.
5: Yung gawain nyo, harangan ako. Sige!
10: Sumod ka muna.
5: Kita niyo ako paano nila ako yun.
11: Siguro sa tindig.
5: Eh, kaano ka?
1: Yan na.
5: Hindi mo sabihin mo.
11: Hindi ako hati.
10: Sumod ka muna. Atay, tulungin
5: tayo. Atay, tulungin tayo. Bigyan niyo ako. Atayo. Pagbigyan niyo ako, isparayo.
10: Sumod ka muna.
5: Mali ang pagkakauli niya sa akin.
10: Sumod ka muna.
5: Punta kinan niya si Kapitan.
10: Sumod ka muna.
5: Ayun nyo na lang ako! Nababag sa akin ang parehas sa akin, putang ina!
10: Parehas yan?
5: Parehas pa rin lang yung parehas kinawa niyo sa akin! Gago ka, putang ina! Wala kayo sa tamang disposisyon kung manghuli! May parehas kayo!
1: Ta!
5: Declare sa inyo yung ano yun, tapos...
11: Hate mo rin mga adik
5: lang. Ito lang ha! Putang ina!
10: Mag-isama ka mga tayo!
12: Ano yun, 10 nyo ha?
5: Patayin nyo, kung gusto nyo!
10: Tate!
5: Putang ina!
12: 49. Uy. Paldo mo ya.
5: Tang ina nyo.
12: Paldo mo ya.
5: Gago.
12: Sama pa ba natin tong ano niya?
5: Sama nyo. Lahat. Ilagay nyo sa bulsa ko. Sama nyo.
12: Ba't yan ilagay namin sa bulsa mo?
1: Ito yung ano?
12: Ayan yung
1: bybus money.
12: Bybus money natin.
5: Saan? Ayos, tang ina. Pira ko yan.
1: Pira mo yan?
5: Tang ina. Bybus money ah.
1: Ano mga sir, patunayan mo man akong may busman yan.
5: Layan nyo! Sa nyo ba ko?
10: Kahit na anong sabi mo dyan, ha?
12: Hindi ka rito, magbitis ka.
5: Sa inyo!
10: Aray!
12: Sa amin yan?
10: Sa amin yan?
1: Ano?
12: Sa amin yan?
10: Ha? Kapalo yung paliwanag yan. May timbangan ka pandala. Oh,
5: karga nyo na lahat.
11: Ito ka ha.
12: Karga rin namin.
10: Karga lahat.
5: Ito ka lang. Ibay nyo.
10: Oh, may toter ka pa.
12: Oh.
5: Daling.
10: Pero pang ano yan oh. Ginagamit din pang ano. Pang tarya.
12: Hindi, hindi. Hindi, hindi.
10: Hindi nga, pero ano yan. Ginagamit din lang. Eh. Oh, may foil ka pa.
5: Tawa ba 'yung maghuli sa akin? Hindi tawa.
11: So may karapat ang manahimik. Ano mang iyong sabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa...
12: Tapos natin kanina. Ay, pera makaibin. Tapos ito yung pitch natin na bago sa iyo.
5: Yung
12: cellphone niya, sisilipin namin mo niya kasi nandito rin.
5: Sumasimula, yan. Taggapi ko.
1: Yung...
5: Nakita yung nilagay sa bulsa.
1: Ayun, ito yung drug item.
5: Yan. Saan? Kaya hinawa ko yung bag ko, sir, dahil kinakarga niya.
1: Ito, saan galing ito? Ito. Ayun, saan galing yan? Saan galing yan?
10: Ah, ito, sir, kanino to?
1: Matagal ka na nagbebenta.
5: Hindi po, sir.
1: Bago lang. Bago lang.
5: Ano yung sana sa akin, sir?
1: Dati ka na ba nakulong?
5: Wala po, sir. Wala ko record yan.
1: Wala kang record sa drugs. Ano, ano lang sa'yo, gamit lang o benta?
12: Ano ko lang muna.
5: Iya ko nagbebenta, sir.
1: Ano lang? Gamit lang. Kailan uli mong gamit? Kailan uli mong gamit? Kailan uli mong gamit?
12: Pusi lang. Position.
13: Ginway natin. One piece. 500 piso per ginway. Maling ibig siya.
10: Hindi.
12: Kami ko naman kaya karapan.
10: Yung tao. Thank you. Huwag ka nang bumalik.
1: Kita mo na? Yan! Paano yan? Baybas operation po dyan sa Barangay Bagong Silang noong nakarang araw at kahapon na i-file na rin po yung kaso at lumabas na rin po ang resulta ng drug test doon po sa suspect na si Mang Jose. Si Mang Jose po ay tubong Aburlan. Taga-Aburlan po yan at patalon-talon ng address. Diyan sa Bagong Silang, tapos dito sa Quito area. Yung pong operation, grabe, naabot ng madaling araw, simula alas 7. Pero hapon pa lang, na-test buy na siya. Okay, may dalawang test buy na ginawa, ibig sabihin, nabilihan siya ng dalawang beses. Sa pangatlong pagkakataon, doon na ho siya hinuli sa pamamagitan ng bypass operation. Ah. Yan ha, merong nakuha sa kanyang pangangalaga. Una, yung pong... nabili sa kanya halagang 1,000 pesos tapos nung pong bag na hindi niya mabitaw-bitawan yung bag eh ayaw ibigay nung nakuha rin po ng pulis na binuksan merong box sa loob ng box merong tatlong sachet malalaki bilog-bilog pa. Ayan, galit na galit siya eh nung siya po ay mahuli. Pero kasi patas yung pong pulis. May binabanggit siya dyan na sabi ay binugbog siya. Mahirap po kasing gawin yan. Siguro noong mga unang panahon. Pero noong pong meron ng body-worn camera required doon po sa operation. Tapos merong barangay official bilang testigo at at media bilang testigo. Wala ho, hindi po pwedeng mangyari. Pagdating doon sa court at pag pinanood yung pong mga video na makikita na binugbog, ay tudas. Kaso ang aabutin ng mga pulis. Pero ang suspect, malayang sabihin yan. With feelings po pwedeng sabihin niya pagka nandiyan na tayo, nagbibideo na tayo, ano nangyari? Yan, balaya ka kung anong gusto mong sabihin. At yun din ang ilalabas natin. Halimbawa, nakita natin, binugbog ako eh. Kahit din naman binugbog, di ba? Pero kung babanggitin mo binugbog, kung ano ang sasabihin mo, yun din ang aking ibabalita. Pero may camera yan, dalawa. Tapos na may dalawang testigo pa. Hirap magawa yun. Kita mo, ang dami nga sumbong. Ang dami nga gusto ng ipauli, pero hindi kasi hindi pwedeng dampot-dampot eh. May camera eh. May body worn camera eh. Paano gagawin yun? Dami nga sumbong eh. Positive siya ha? Positive. Alam din yan na mga taga, putok din pangalan niya, alam ng mga taga Barangay Bagong Silang. Yung mga taga Bagong Silang na kasi nagpaabot din ng info doon po sa PNP. Kaya ako nagkaroon ng ganitong operation. Okay! 8:47 ng umaga. Nako, ano na yung ano ha? Libat muna natin ito. Ilan na yung ano natin yung...
14: Bullseye!
1: Ang dami na. Mahigit 100 na yung nag-comment dito sa video na ito. Yung pong nagmamaneho ng nakaano, nakapaa. Oh, 137 na. Ang dami na, isang oras pa lang ito nakapost. Sir, ano, papaliwanag ka ba o bukas na lang?
4: Bullseye! Bullseye!
1: So bukas, haharap ka dito sa Shoko's Order, haharap ka ng alas 10 ng umaga sa LTO. Paliwanag ka doon, pero kahit na anong sabihin mo, suspendido yung lisensya mo ng 90 days.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, yun na lang ang paghandaan mo. Ah, kaysa naman nalimbawa, mabawi na yung lisensya sa'yo, paghandaan mo na lang yun. Kung ano yung magandang ipapaliwanag mo, sabi mo siguro, nakainom ka.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, akala mo simple lang, hindi mo alam na ganun kalaki pala yung magiging problema ng nagawa. Sabi mo, bata ka pa, mga ganun ang mga dahilan ba?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos sabi mo lang, kasiyahan lang. Basta yung sa tingin mo na ano, na... tingin mo makakalusot na paliwanag, ipaghandaan mo ba? Kasi mabigat na, hindi ka pa nagpapaliwanag pero meron ng preventive suspension ka agad na ipapataw sa'yo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ito pong LTO Palawan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kami, ang concern namin, pati yung mga nagko-comment na yan, yung kaligtasan din nila. Habang ikaw ay nagmamaneho ng ganyan. Ako, concern ko rin, kaligtasan mo rin. Diba? Yun din ang concern natin, hindi lang nung mga tao na po pwede mong ma-disgrasya. Pati ikaw na rin na po pwedeng ma-disgrasya. Tao ka lang din. Wala kang helmet, po pwede kang ma-disgrasya. Lalo pat paa yung gamit mo. At, di ba, po pwedeng anong mangyari sa'yo. Nakakalungkot din para sa pamilya mo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Yung aso, wala pa. Sige, yung aso, baka ikaw na yung kasunod. Pagpagod na magmaneho, itabi, wag yung utusan yung aso na mag-drive.
4: Bullseye!
1: Hindi, baka ano lang naman, baka nandoon na talaga nakakapit yung aso. Baka tao rin talaga yung nagda-drive, di ba?
4: Bullseye!
1: Yan ha?
4: Bullseye!
1: Si manager nandyan? Sige, sige.
4: Bullseye!
1: Sir, morning ulit dyan sa barangay San Manuel.
2: Morning, katropang Gerard, si Mike, tumatawag. Mike!
1: Sandali
2: lang, ito Mike, luto na ito.
1: Oo.
2: Sadali na namin yan.
1: Nandun na.
2: Yung live natin, kung makikita mo, kita mo ba?
1: Yung live?
2: Oo.
1: Ito, nandito. Yan na, pinapakita namin sa inyo yung, pinapakita na natin yung live.
2: Yan. Finished product na to, Jay. Tapos na.
1: Plating na lang, ang tawag doon? Plating na lang.
2: Hindi, okay na to, lahat. Parang ano to, parang magaling mag-prepare to si Nini. Puro Chris Johnny at saka yung may bahay niya, parang catering, oh.
1: Yan nakita talaga. Mo? Oo. Ayos
2: pork chop.
1: Pork chop.
2: Danggit.
1: Yan.
2: Scramble.
1: Mm.
2: Corn beef.
1: Yan!
2: Pansit Canton!
1: Aroy!
2: Kanin!
1: Sarap naman ang agahan. Ayan o!
2: Mabubusog sila dito. Tapos, dala pa tayo. Okay na yung dala natin dyan.
1: Yan o.
2: Na konting ano.
1: Kanin! Pork chop!
2: Oo, yan.
1: Dali ah. Pansit Canton!
2: Patay ng bukas yan. Ang
1: marami-rami itong pagkain na ito. Oo,
2: dito sa likod na lang. Yes. Okay. Okay na yung ano natin. May dala pa tayo dito dyan. Dadaling ko sa kanila. Ito, mga grocery ito.
1: Ay, meron pa.
2: Bukod dun sa, natin.
1: Kala ko yan ay pakain, may grocery pala.
2: Almusal. May grocery pa to. Lagi mo lang, dalo. Dadaling na natin.
1: Yan, may ayan grocery pa.
2: Hey, ready na to, Jay.
1: Yan na.
2: Papunta na kami doon. Nandun na si Kagawad Mike, yung pamilya.
1: Oo.
2: At mga ilang metro na to. Ilang metro, puro press. 300 po. 300 meters. O, 300 meters lang.
1: Oh, malapit.
2: Tapos,
1: lang.
2: Tapos, diretso na kami doon. Ito na, Jay, luto na
1: malapit
2: to.
1: Malapit lang, Aroy.
2: Oo, inabol lang natin ito para sakto lang yung dating nila doon.
1: May kape pa. Kasama.
2: Okay, ayan o. At saka ano, may tara rin tayo ng sarili nating kape, premium D3. Sama yan. At yung Canton Gold.
1: Ayun,
2: katropang mga Gerard.
1: Yun.
2: So ito na, papunta na kami doon, katropang Gerard, no?
1: Yan.
2: Doon sa bahay ng pamilya.
1: Oh,
2: inabol
1: okay.
2: Lang natin ito. Pinaprepare na nung may bahay ni Porok sa... Johnny, dito salamat sa pamilya nila.
1: May
2: at
1: comment?
2: May mga ganitong tao na tumutulong na mapalakas yung pamilya nung nangangailangan ni Gerard.
1: Yeah.
2: Kailangan nila yun. Tropang Gerard. So balik muna sa'yo. Papunta na kami doon sa bahay nila.
1: Okay. Ingat, manager. Gerard, papunta na ho doon sila, manager. At piniprepare na itong pagkain. Sinasara na mga takip para madala na doon po sa pamilya na naghihintay na ngayon dahil wala pang kain yun. Kainin po ni manager yung pong pamilya. Si Ma'am Emily at si Sir John. lahat yung pong mga kambal, pati mga anak. Si Princess Althea at si Princess Thea, yung pong kambal. Yung isa naman ay normal, yung isa naman may meron pong sakit na hydrocephalus. Okay? 8:53, naku, susunod na ho ang palatuntunan ni Consul Jerry Abad. Ang kaibigan mo, Consul Jerry Abad. Isa ho sa talagang hinahangaan ng marami dahil sa sipag din po dyan sa City Council. Diba? Hindi ito'y pala post ng kung ano-ano, pero ramdam yung pong kanyang pagtulong. Mamaya, papakinggan ninyo ha kung ano po yung mga imbitasyon na kanya pong pinuntahan. Yung pong mga resolusyon, yung pong mga ordinansa na po pwede hong makinabang ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princess. Handog sa inyo yan at talagang tatrabaho sa konseho, konsehal, kaibigan mo, Jerry Abad. Okay, grabe talaga mga tao na ganyan, Boss G. Sana maubos sila, mga dyan, nakaka... tulong sa bansa, salot lang yan sila, tapos sila pa matapang ipmahuli. Grabing tapang naman po yan, Sir J. Uling huli na, gusto pa lumusot. Mas rehas na siya ngayon. Good morning po ka, Gerald. Watching from San Vicente pala. Good morning po sa lahat ng mga nasa XFM. Isabi mo na lang yung nagsusupply ng droga. Mamang hinuli. Pati sila maparusahan din at di lang ikaw. Wala, hindi niya pumabanggit kung sino. Ayaw ni Mang Jose na banggitin niya. Kasi tinatanggi niya ngayon. At habol ko na din, batiin katropang Kagawa Gerald kay katropang Jeff Trinidad ng XFM Brooks Point, Palawan. Yun lang po, talaga naman Leonard. Papano, kailangan ko muna magpaalam, ha? Kasi papasok na po ang programa ni Consul Jerry Abad. Ibidyohan na lang po nila doon yung pag-aharap ni manager at ng pamilya at ni konsehal ay Kagawad Mike Scott. Sama natin dito si Renz at si Axel Bon sa alam po ng buong persa ng XFM Palawan dito ho sa palatuntunang Bullseye. Ang inyong lingkod, ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
14: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan!
1: At syempre, mga katropa, gusto mo bang madagdagan ang iyo pong daily wellness routine? Abay, talaga naman, Yes to Health, Santon Plus Capsule. Ito po ay mayroong mangustin at malunggay. So, bye! Bili na ho kayo ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Lamangustin ay kilala bilang source ng Santon. Habang ang malunggay naman ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropa na gusto hong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine, subukan po ang Santon Plus. Yung pong promo ha, tandaan ninyo, healthy is wealth, pero mas masarap kung mayroon pong discount. Mga katropa, gusto mo bang lumakas ang iyo pong resistensya, pero ayaw mo namang mamayat ang iyo pong pitaka? Abay, good news dahil mayroon pong pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated. Siguradong aprobado ho ng inyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa, narito na ho ang dobling protection, dobling tipid. Meron pong dalawang combo. Yung pong buy one take one, iba talaga yung isang box na bibilihin mo, may pasobra pang isang box. Buy one take one po ng Santon Vet C. Ito po ay 500 milligram capsule. Bumili ho ng one box ng Santon Vet C na meron pong 500 milligram ng sodium ascorbate. Meron pang one free box. So, total 200 capsule. Panalo ito. Bakit panalo? Non-acidic vitamin C. Kaya pampalakas po ng immunity ng walang hapdisat yan. At yung pong promo 2, buy one box, get 50% off ang ultimate health combo ng Santon Plus Gold at Santon Vet C. Bumili po ng one box ng Santon Plus Gold. Abay, kalahating presyo na lang po. 50% off na yan ng isang box ng Santon Vet C mo. At panalo, todo lakas, protection mula ho sa 5-in-1 Herbal Power na mangustin, nampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag mo nang hintayin pa na maunahan ka ng ubo at sipon. Mag-abil na po ng promo na ito ng Yes to Health Wellness Center and Clinic Nationwide. Sugod na ho sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas kastos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid mga katropa. XFM time, paalas 9 ho ng umaga. Hatid sa iyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
15: XFM. Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang vision.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel, Sister Pain.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.
2: FM.
0: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Cystapain.
6: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
5: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
11: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
12: Oras mga kaibigan, ganap na pong alas 9:08 ng umaga.
13: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod.

sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Magandang magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa. Oras po natin, ganap na pong alas 9:13 ng umaga. Tayo ho ay inyo pong mapapakinggan dito po sa 104.7 XFM Palawan. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga makakasama, kaibigang Jerry Abad. Hanggang ganap na alas 10 ng umaga, magbibigay ho tayo ng iba't ibang mga impormasyon sa ating pong makababayan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. In particular, sa ating pong trabaho bilang membro ng Sangguniang Panlungsod ng lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Marami ho tayong mga pag-uusapan ngayong pong araw na ito, araw ng Linggo. Yung mga hindi pa ho nakapag-simba, pagkakataon nyo pa, no? At ngayon pong araw na ito para makapagpasalamat sa ating pong dakilang lumikha. At tayo ho'y nagpapasalamat dahil kahit papaano patuloy na binibigyan tayo ng lakas. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating pong dakilang lumikha ng ating Panginoong Diyos na maging healthy sa ating hong mga pang-araw-araw na gawain. No, dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, isang malaking blessing na po yan, no, sa bawat individual, bawat mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Ayan, at kayo po, yung mga nandyan sa inyong mga tahanan, standby lang at makinig muna dito po sa ating palatuntunan, kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Marami hong mga nangyari sa loob ng isang linggo, no? Pero ito yung mga pagkakataon para kahit papaano mabalikan natin yung pong mga ginawa ng inyo pong pinagkatiwalaan na maglingkod sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaibigan nyong Konsehal Jerry Abad, maghahatid po ako ng iba't ibang mga impormasyon, no, sa ating pong mga kababayan. Okay, pero siyempre, hindi po tayo nag-iisa ngayon pong umagang ito. At kasama pa rin natin yung ating pong isa sa mga masigasig, masipag, ayan, na kaibigan natin. Walang iba, kaibigang Lyle Coronia. Good morning, kasamang Lyle.
1: Magandang umaga ka sa mga Jerry Abad, yung isa sa ating pinakamasipag na city councilor ngayon sa Puerto Princesa City, Sangguniang Panlungsod. At ako po'y buwabati ng magandang umaga rin sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 66 na barangay, ano, dito sa buong Puerto Princesa, at sa lahat na po nang naabot po ng ating himpilang 104.7 XFM. Kasi kapag araw ng Linggo, automatic yan, naka-tune in po tayo dito sa programang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
0: Ayan, at standby lang yung mga nandyan sa ating pong Facebook Live. Tayo po ay live na inyo pong napapanood sa 104.7 sa XFM Palawan, mga kaibigan. No? Kaya huwag po kayong bibitaw hanggang matapos po yung ating programa, dahil meron po kaming mga gagawin, no, na para naman nakapulutan ninyo ng kahit papaano dagdag na mga impormasyon. At the same time, mamamahagi kami ng dalawang 200 pesos, no, na ating pong patribya. Mamaya ho yan, na bago ho mag-ending yung ating pong programa. Kaya doon ho sa ating mga kababayan na nandyan sa kanilang mga tahanan, at dyan naman sa ibang mga lugar, tapos dumaan sa wall ninyo yung live ng kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, wag na ho kayong bibitaw, no? Subaybayan ninyo yung programa natin, dahil yung trivia, lahat ho ng aming mga sasabihin dito, dyan din po manggagaling yung sagot doon sa aming pong mga itatanong, no? Mamaya po yan, kaya wag ho kayong bibitaw hanggang matapos po yung ating pong programa dito. Okay? At ishare nyo po yan doon sa aking sariling Facebook page, no, ng City Councilor Jerry Abad. Ito hong programang to, nakuha na ho ninyo, nakita ninyo sa wall natin, no, XFM 104.7. I-share nyo po yan doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Doon ninyo po isi-share yan para mamaya naman Doon din po kayo sasagot doon sa mga tanong na amin pong ibabahagi mamaya ni kasamang Lyle, no, bago ho matapos yung ating pong programa. At siyempre pakasama natin sa bahaging teknikal si Engineer Rins, no? Siya po yung ating mga co-pilot ngayon para sa ibang mga pagbibigay ng mga informations natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, mga kaibigan, punta muna natin siyempre yung ating pong mga balitang nakalap sa loob ng isang linggo sa ating home palatunto ng kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
1: At sa ating mga balitang ating nakalap mula sa tanggapan ni Konsehal Jerry Abad, World Polio Day isinusulong sa Puerto Princesa. Aprobado na sa Committee on Health and Sanitation na pinamunuan ni Konsehal Jerry Abad bilang chairman ang panukalang ordinansa na nagdideklara sa ika-24 ng Oktubre ng bawat taon bilang World Polio Day sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang panukalang ordinansa ay naglalayong magkaroon ng taunang seremonyal na paggunita sa World Polio Day upang palawakin ang kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa polio. Sa pamamagitan nito, bibigyang diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit, pagbabakuna at immunization, lalo na sa mga bata, upang maprotektahan sila at ang buong komunidad laban sa panganib ng polio. Layunin din ng panukala ayon kay Abad na palakasin ang kamalayan ng publiko sa papel ng pagbabakuna bilang mahalagang hakbang tungo sa isang mas ligtas at malusog na pamayanan. Samantala, Mental Health Awareness Month sinusuportahan sa Puerto Princesa. Aprobado na rin po sa committee ang isang resolusyong sumusuporta sa pag-obserba ng Mental Health Awareness Month tuwing buwan ng Oktubre sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin ng resolusyon na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa kahalagahan ng mental health at psychosocial well-being o ang maayos na kalagayang pangkaisipan at emosyonal ng bawat individual. Sa pamamagitan nito, ayon kay Abad, Chairman ng Committee on Health and Sanitation, hinihikayat ang pagsasagawa ng mga angkop na programa at aktibidad na magpapalakas sa kamalayan, pag-unawa at suporta para sa usaping may kaugnayan sa kalusugang pangkaisipan. Binigyang diin din ng panukala ang kahalagahan ng paglikha ng isang barangay o komunidad na may malasakit, bukas na pag-unawa at sapat na suporta para sa mga mamamayang nakakaranas ng mga hamon sa mental health. Patuloy na isinusulong sa Puerto Princesa ang pagpapalawak ng kamalayan sa kalusugang pangkaisipan bilang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan ng Puerto Princesa. Samantala, Councilor Jerry Abad dumalo sa sa ikalawang taon ng Elderly Filipino Week sa Barangay Salvacion. Dumalo si Puerto Princesa City Councilor Jerry Abad sa pagdiriwang ng ikalawang taon ng Elderly Filipino Week noong nakaraang araw sa Barangay Salvacion, lungsod na ito. Layunin ng pagdiriwang na bigyang pugay ang mga senior citizen at kilalanin ang kanilang mahalagang ambag sa kanilang pamilya at sa buong komunidad. Sa naturang aktibidad, ipinahayag ni Councilor Abad ang kanyang patuloy na suporta sa mga programa at gawaing naglalayong mapabuti ang kalusugan, kapakanan at kalidad ng buhay ng mga nakatatanda. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, pamilya at komunidad upang matiyak na ang mga senior citizen ay patuloy na nabibigyan ng respeto, malasakit at nararapat na suporta. Ayon sa mensaheng isinusulong ni Councilor Abad, mahalagang patuloy na pahalagahan at alagaan ang ating mga nakatatanda sapagkat malaki ang kanilang papel sa paghubog ng pamilya at lipunan. At mula sa Barangay Salbasyon ay muling binigyang diin ang kahalagahan ng pagkilala at pag-alaga sa ating mga lolo at lola bilang mahalagang bahagi ng ating lungsod. Samantala, dumalo rin si Councilor Jerry Abad sa isinagawang public hearing ng Committee on Market, Slaughterhouse and Other Economic Enterprise sa lungsod ng Puerto Princesa. Tinalakay sa naturang pagdinig ang mga usapin at mga panukalang may kaugnayan sa public market ng Puerto Princesa kabilang ang mga hinaing, concerns at suhestyon ng mga market vendor at iba pang stakeholders. Layunin ng public hearing na mabigyan ng pagkakataon ang mga apektadong sektor na maipahayag ang kanilang mga saluubin at makapagbigay ng mga mungkahing makatutulong sa pagpapabuti ng operasyon ng pamilyang bayan. Ayon kay Councilor Jerry Abad, sa pamagitan ng pakikinig at konsultasyon, inaasahang matutukoy ang mga angkop na hakbang para sa mas maayos, organisado at maunlad na pamamalakad ng public market na isinasalang-alang ang kapakanan ng mga vendor, mamimili at iba pang gumagamit ng pamilihan. At yan ang mga balitang ating nakalap mula sa tanggapan ni Councilor Jerry Abad.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na manasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad Moment. Panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko, ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Konsehal Jerry Abad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs.
0: Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan ngayong pong araw ng Linggo. Ayan, at inyo pong nadinig yung mga iba pang mga tinalakay sa sangguniang panlungsod nitong nakaraang Linggo. Mga kaibigan, simula po nung araw ng Lunes hanggang araw ng Biyernes. No, mga kaibigan, yung mga iba't ibang mga activity na ating pong pinuntahan. Pero siyempre, isa dyan sa mga pinag-uusapan, unahin natin yung public market.
1: Oh, yung public market.
0: Oo, kasi
1: natin
0: nga, medyo alam mo na, talagang kinakailangan na, na sila ay maglipat dyan sa ating bagong palengke na itinayo sa may B-Walk area. No, at kaya nung mga nakaraan, nagkaroon ng pagpupulong uli yung pong Committee on Public Market sa pangunguna ng ating pong committee chairman, si Councilor Victor Oliveros. At tayo naman ay membro ng komite. Kami nila Konsehal Luis Marcaida, kami nila Konsehal Elgin, at Konsehal G. Lau. No? Magkakasama kami riyan sa komite. At pinag-uusapan doon yung pong ating city market code. Kasi kailangan, medyo matagal-tagal na yung city market code. Dapat mabago na din yung mga policy doon. At meron din mga iba na nandoon sa market code na hindi na rin kailangang baguhin pa. Bagkos, i-adapt na lang no, doon sa ordinance na yan no, na ginawa natin ng committee. At habang nagkakaroon ng pag-uusap doon kasama ng Lyle, kahit pa paano, nakita natin yung reaction ng iba nating mga vendors dyan sa pamilihang bayan no, natin. Normal lang talaga na minsan hindi nila meron silang mga komento. But ang ating hong pamalaang panlungsod, si Mayor Byron, ang gusto maging maayos at mabigyan ng panibagong magandang pamilihang bayan yung ating pong lungsod ng Puerto Princesa. At isa rin sa mga pinag-uusapan dyan, yung pong magkaroon ng parte para doon sa mga kapatid nating mga Muslim. Yung halal products natin, no? Halal meat natin. Meat. No? Kasi hindi naman sila po pwedeng bibili dyan nang nandun din yung pinagbabawal sa kanila. No? So, kailangan at tinatanong kung paano ba ang proseso. Pero pagka ganyan pala, kapag halal ang kailangan mo na magkaroon ka niyan, dapat meron ding separate na parang slaughter. Na para lang doon sa halal meat, no? Hindi po pwede yung slaughterhouse natin dito sa Tagboros. Pagkatapos doon din kinakatay yung halo-halo, baboy, baka, at iba pang mga kinakatay na mga pagkain, no? Yun yung medyo wala sa atin. Sa Puerto Princesa, wala tayong slaughterhouse para sa mga halal food no ng mga kapatid nating Muslim. Pero sabi naman, basta't mayroong section para doon sa halal meat, mayroon namang committee binuorin yung mga kapatiran nating Muslim dito sa Puerto Princesa. At sila naman ay pwede nilang i-consider yun basta't na-inspections nila yung source kung saan nanggaling yung meat na yon. No, na po pwede sa kanila. So, pwede rin naman doon sa ating pamilihang bayan. So, hopefully, baka magkaroon na dyan na makikita ninyo na halal meat section ba? Dyan sa ating pong pamilihang bayan. So, iba-ibang inaayos naman yung ating pong pamilihang bayan. Hindi lang medyo nagkakasundo doon sa meron kasing binabanggit na yung pong mga vegetable natin nilalagay doon sa second floor. No, ng market natin. Yung second floor ng market natin bago ngayon, ano yan siya? Naka-glass no, sa itaas. Ang worried ng ating mga maninindi doon, baka madaling maano?
1: Mabulok.
0: Oo, kasi nga, siyempre, walang hangin eh. No, pero marami naman daw mga ilalagay ng mga electric fan doon, no, mga ceiling fan doon sa na yan. At may mga plano din si Mayor dyan para hindi mahirapan yung umakyat doon sa ating second floor. May nakalaan na hong pondo, lalagyan po yan ng escalator. Yung ating pong new market dyan sa B-Walk. So, napakaganda ho niyan pagka na nagkataon kasi talagang malinis, moderno, no, na public market. Sa una lang naman, marami talagang mga concerns eh. Diba?
1: Oh, maraming ganyan. Alam mo, kapag may ipinakikilala na isang pagbabago, yung isang local government unit, kadalasan yung tao eh, kontra kaagad. Siyempre, kasi nasanay tayo dun sa nakamulatan na natin, na palengke. Pero yung ganitong pong mga structure, mga programa, proyekto, kailangan po talagang isagawa ng ating city government sapagkat umaayon po tayo doon sa daloy ng kaunlaran na meron tayo. Ha? At ito po ay nakalagay na po sa isang magandang lugar malawak siya. Yung ating parking area dyan, napakalawak talaga. Hindi katulad kung doon ka sa taas ng public market sa dati, halos wala kang mapaglagyan ng iyong sasakyan. At napakahirap maglakad-lakad doon dahil nga sa sobrang sikip. At napag-isipan po ng ating city government na sa tulong din ng mga suggestion ng mga nagtitinda doon, kaya nga nagkakaroon ng public hearing, ay isinasagawa itong mga ganitong konsultasyon para maging mas maayos po yung pagtitinda dyan sa bagong public market natin.
0: Ayan. At tingin ko naman na maayos po natin yan at sumunod lang po tayo kung ano siyempre yung ipinag-uutos ng ating pong pamahalaang panlungsod. Ito naman ay para sa kabutihan nating lahat, no, sa mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. At tsaka na natin tingnan pagka nandiyan na kung ano talaga yung mga magiging sitwasyon, no, at magkakaproblema ba o hindi, no, doon sa mga ating mamimili, doon sa ating mga vendors. Sundin muna natin kasi mahirap nung nag-upos na agad tayo. Pagkatapos hindi pa nga natin na subukan, hindi po ba kung ano ang maidudulot nito. Kung mayroong kagandahan. Ang plano din, no, ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa, yung magiging access road, no, na yun, dadaanan. Kasi siyempre, magdadala ka ng mga paninda mo dyan, saan ba yung tamang daan, no? Meron dito sa may galing ka ng Ruas Street, no, sa HTU pa baba. Papunta ka ng Biwok, no, at malapad na ho yan, yung area na yan. At meron din namang daan doon sa may papasok ng Old Bongkag Road, no, sa may PTCI. So ang labas mo niyan, ang pasok mo niyan doon din sa may Biwok market natin. Okay? Dito, kung titingnan mo, gagawin natin, sabi ni Mayor, baka pwedeng mag-drop uli kami ng ordinansa dahil gagawing one way yung pong area na yan. Para lahat ng mga sasakyan na pupunta ng market, na papasok dyan sa may market natin, magiging one way na lang yan. Yun na yung pinaka-entrance nila. Walang magiging lalabas na doon. No? So, kasi marami namang pwedeng maging access road doon sa papunta ng New Bongkag. Kung dadaan ka. Yung kabila, hindi naman maapektuhan po yun. Dito lang tayo sa may PTCI. So, one way yan. Lalabas ka, papasok ka, lalabas ka doon sa may Biwok area. Kasi may daanan po yan. So, para hindi ho magkaroon ng problema sa daloy ng ating pong trapiko. Kapag kahuyan ho ay masimulan at i-operate na yung ating pong public market. May mga target yan at target date, no, na para umpisahan yung pang paglilipat. At ang binabanggit ng ating pong market manager ngayon, si Engineer Lagrada, hopefully ngayong October, no? October hanggang November yan. Diyan yung umpisa ng paglilipat ng mga maninindan natin, mga vendors natin sa from Old Market papunta diyan sa Biwok Market natin. At isa rin sa mga concerns natin doon, kasi nga sabi natin habang hindi pa nangyayari yan, yung boundary conflict.
1: Yan na,
0: dispute, no, between the Barangay Matahimik and Mandaragat. Oo, kasi hindi talaga ma-determine pa kung ano ba talaga, sino ba may claim dyan. No, kasi nga, siyempre, ang purpose ng ating pong dapat malaman kung saan po yung boundary dispute ng dalawang barangay na yan, yung pong mga vendors natin, hindi sila malito kung saan sila kukuha ng kanilang mga business permit. Pagdating nung renewal nila, no, dun sa kanilang mga permit ngayon. At the same time, kung may mga concerns sila doon sa public market, saan ba sila magko-complain? Diyan ba sa Matahimik? Diyan ba sa Mandaragat? Kasi hindi nila alam kung saan sila sakop. So isa rin yan sa mga dapat na magkaroon ng linaw, no, na ma-address yung problema yan sa Manglail. Doon sa mga pag-uusap namin, medyo nagkaroon naman na ng linaw ng konti, no, kahit papano. At ini-assure namin doon sa mga vendors natin na maipasaman yung market code na ginawa ng Sangguniang Panlungsod, idinaan din sa kanilang mga kahilingan. May mga na-amend kami doon, may mga binago din doon sa kanilang kagustuhan. At ito ay ipinasa na sa komite. Mm-hmm. So sa makatuwid, aprobado na ho yan sa committee level sa public hearing na ginawa. At yan po ay pag-uusapan na namin sa plenary ngayong araw ng Lunes, bukas. Mm-hmm. No? Isa na yan sa mga pag-uusapan doon. Yung pong nangyaring public hearing dyan po sa ating pong market court ng Puerto Princesa. Okay, so tingnan natin sa mga susunod pa ng mga pagkakataon kung ano po ang mga mas makakabuti sa ating pong public market na bago ngayon na ginagawa dyan sa Biwok area natin.
1: Oh, at kami po yan natutuwa ano sa committee na yan na nangangalaga, ano, nangangasiwa dyan sa public market natin kasi magandang handling ano at ito naman pala ay napakaraming mga stalls at wala namang madi-displace na mga nandoon sa dating palengke.
0: Wala. Hindi mangyayari yun. At actually, isa nga sa mga nearest out nila doon, yung mga vendors natin, yung may mga dati ng existing na dalawa talaga yung pwesto nila, nakalagay din doon sa market code na kung po pwede pa ba yun. Kasi sinabi nung base lang sa mga kwento, alam mo naman yung mga heresy lang eh. Pag heresy, mahirap mong paniwalaan yun. Doon tayo sa dokumento, sa papel. Kaya lumalabas doon, base doon sa aming pinag-usapan, kung may existing kang dalawang pwesto doon sa palengke mo, hanggang doon lang, dalawa lang. Not more than two na pwesto yung pwede mong i-occupy doon. Yan. So, ibig sabihin, kung existing may dalawa ka, mananatiling sa'yo yun. Yung dalawang pwesto mo. Pero iba-iba dapat ang pangalan nun, no? Sa pamilya mo kung ganun. Kasi isang pwesto lang eh. Pero doon na sa market code, nakalagay na doon na not more than two.
1: Yan.
0: Dapat ang pag-aari mo na pwesto doon sa public market.
1: So natin. Napag-usapan dyan yung tinatawag na status quo. Ibig sabihin nun, kung ilang meron ka nitong nakaraan, ganun pa rin ngayong na sa susunod. Ano? Hindi pwedeng lumampas.
0: Hindi ka pwedeng lumampas doon. Kasi yung iba dyan, maabot na ng dalawa, tatlo, apat na pwesto. So, para maipagbigyan na naman natin yung iba na nandun. At pinipilit din na talagang lahat ng mga nakapwesto dyan sa public market ay mabigyan din doon. Kaya dumami yung karoon ng mga pwesto dyan dahil nung sa ginawang privatized dati.
1: Yan,
0: yung public market. So, kung mapapansin mo, ako, tandang-tanda ko yan eh. Yung old market natin, dati, meron pa yung dyan pwede kang magparada, magterminal, magparking.
1: Totoo.
0: Yung Burgos Street.
1: Di
0: po ba? Baka nare-recall mo rin siguro yun. Pwede dating mag-park doon. Pero nung naging privatized yan, nilagyan na ng mga install.
1: Oo.
0: Nagkaroon na rin ng mga pwesto doon. So, siyempre, itong mga to, yung mga nakapwesto na doon, nagkiklaim na rin na baka pwedeng sila, hindi sila ma-displace.
1: Oo.
0: Dapat kasama rin sila. Oo, yun. Kaya isa rin yun sa in-address doon na para lahat sana magkaroon ng kanya-kanyang pwesto rin doon. Okay? So, yan po yan. At pinag-usapan din yung sa San Jose Market. So,
1: yan.
0: Kasama na rin yan dyan. At hopefully, malapit na din, no? At lilipat na rin sila sa bagong market natin doon sa Barangay San Jose. Okay, maganda din yung ginawang public market doon. At iwaran muna natin yung bagay na yan dahil yan po ay aprobado na sa sangguniang panlungsod sa committee level. At pag-uusapan na ho yan sa plenary this coming tomorrow, no? Sa Monday, sa aming pong regular na sesyon. At isa po sa mga tinalakay din natin sa atin ng mga komite, ako naman ang chairman dito, yung pong World Folio Day Ordinance.
1: Yan,
0: naprobahan na ho natin yan sa ating committee. At ito naman ay ano lang, pagtatakda lang, pagdideklara na ang ika-24 ng Oktubre ng bawat taon bilang gagawin po bilang World Folio Day sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Oh, maganda ito kasi ito'y magpapaalala po sa atin ng mga kaukulang pag-iingat, ano? Although yung polio kasi hindi ko alam kung may gamot na ba yan o wala pa. Pero yan po yan, nagkakaroon kasi ng deformity, ano, yung ating mga kababayan na mayroong polio, halimbawa eh biglang lumiit yung isang paa, ano? Kaya ta nagkakaroon sila ng mga disability. So maganda ito na nagkakaroon tayo ng awareness, ano, at respeto na rin doon sa ating mga kababayan na may ganyang kapansanan po, ano.
0: Kaya hinikayat natin yung ating pong mga kababayan, yung ating pong mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Yung mga anak kayo, kayo po yung tayo po yung makipagtulungan sa ating pong City Health Office.
1: Yan.
0: Kapag mayroon pong mga sa mga City Health, sa mga ano natin, mga barangay health workers natin. Mayroon po kasing ano yan tawag dito ay kailangan prevention, magkaroon ng immunization, vaccination.
1: Ayun, o nga pala.
0: Yan yung paakibat nung para maiwasan natin yung polio, no? Kaya nga ini-encourage natin. Alam nyo, may mga nagre-resist kasi doon sa mga kababayan natin. Kapag ka nag-iikot na yung mga barangay health workers natin, kasama yung mga nurse natin, midwife natin sa barangay, para i-encourage na magpa-vaccine.
1: Bakuna.
0: Nagre-resist minsan yung mga constituent natin. Sana hindi ho gagawin ng ating hong gobyerno to ng ating pong City Health Office in particular dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kung sa tingin nila makakasama po yan sa kalusugan natin. Pero dahil yan po ang paraan para tayo po ay maprotektahan yung ating pong kalusugan, yung mga anak natin, kinakailangan ho natin sumailalim sa mga ganyan kasi nga prevention, no? Ang dating gustong gawin ng ating pong City Health Office, yan din yung po ang pangunahing prioridad ng ating pong pamahalaang panlungsod ni Mayor Byron ngayon, no? Na yung pong protektahan, magkaroon ng prevention agad doon sa ating, kaya nga pinaganda yung ating medical complex dito sa Puerto Princesa. The purpose niyan is maging preventive tayo sa anumang mga sakit. Mapapansikap ka pa lang diyan, malalaman mo na agad, hindi ka na aabot sa ospital.
1: Oo.
0: Di po ba?
1: Diyan pa lang, okay,
0: so,
1: na.
0: Diyan pa lang. Kaysa naman sa medyo tinatanggihan natin yung pinagkakaloob ng ating pong pamahalaan para doon sa ating protection sa kalusugan natin, inaayawan natin ito. Pagdating ng panahon, saan ka pupunta? Pag lumala yung sakit mo, di ospital, mas malaki yung magiging expenses mo dyan, di ba? Sa mga kabataan natin. So, ito po, yung aming ginawa, ito ay sa pagtutulungan ng mga taga Rotary Club ng Puerto Princesa, ng Palawan, na yung kanilang advocacy din, na tulungan yung ating pong pamahalaan ng lungsod ng Puerto Princesa. Kaya't gusto rin isulong na magkaroon ng ordinansa na magtatakda na yung every 24 day ng Oktobre sa bawat taon ay ideklara nating World Polio Day dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? So, yan po yan. At yan po ay sa araw ng bukas atin na po yung isasalang sa plenary. At alam ko wala namang mag-a-against ng mga membro ng Sangguniang Panlungsod dito sa ordinansang ito, no, na ating pong inaprobahan. At pangalawa din sa tinalakay natin sa ating pong committee bilang chairman ay kasamang Lyle, itong resolution. No, resolution na kung saan ini-address dito yung pong Mental Health Awareness Month.
1: Ayun, ito po isa sa napaka-importante, ano, lalo na sa mga panahon na to. Alam nyo, may mga insidente na naman, mga hindi magaganda, ano, na nangyayari sa ilan nating mga kababayan na talagang dahil sa sobra sigurong stress, ano, sobrang problema na hindi natin na minsan nakakumusta na yung ating mga kaibigan, ano? Hindi natin alam, may mga problema na pala silang malalalim na iniinda. Kaya nagkaroon nito ng ano, no? Kung ano ba yung ating gagawin sakaling may mga nababalitaan tayong ganyan, ano, sa ating mga kaibigan.
0: Yan.
1: Kaya mayroon tayong tinatawag na Mental Health Awareness Month.
0: Every October. Ngayon, October ngayon.
1: October. So, sa amin, sa Martes, ano, ay parang walang pasok para lang doon na gunitain itong Mental Health Awareness Month.
0: Ayan. At para ho yan, sa mga lahat. Ang mental health kasi hindi lang pang kabataan to.
1: Ay, oo. Even halos maging, lahat ng
0: pati tayo naapektuhan din minsan. Kapag medyo nasubrahan ka na, na-stress ka.
1: Masyadong seryoso.
0: Seryoso, oo. Yun eh. Kaya kailangan medyo sa panahon ngayon, i-relax din natin yung sarili natin.
1: Tama.
0: Huwag natin masyadong seryosuhin para hindi tayo umabot sa ganyang parte na nag-iisip na tayo ng hindi maganda.
1: Oo.
0: Dahil lang doon sa mga problema. Ang problema nandyan lang eh. At hindi talaga nawawala yan. No? At pabalik-balik lang. At lahat ng tao ay nakakaranas nito, mga kaibigan. Pero importante dyan, maging tayo sa mga party na pag hindi na natin kaya, hanap tayo ng mga way na may makakatulong sa atin, na makausap natin. Diba? At mailabas natin yung ating pong mga saloobin. Alam mo naman yung mga tao minsan kapag nakakaranas na ng ganyan, sinasarili.
1: Ayun,
0: tapos pag sinarili mo yan, ang nasa sa isip mo ngayon, ano na lang kaya para matapos na ang lahat ng ito na lang gagawin ko. Diba? Hindi ho ganun. No? Dapat lagi natin siyang doon sa tamang tao naman. Kasi minsan, nag-share ka nga,
1: pinalala pa.
0: Pinalala pa nung nasiniran mo di ba? Mas lalo tuloy nabuo yung kaisipan mo na gagawin ko to.
1: Kasi, kaya nga, dyan po ang pasok, ano, Consuela Jerry Abad, yung ating relasyon sa Panginoon.
0: Ayun, kasi parang isipin mo, wala na akong hope eh.
1: Wala na akong pag-asa.
0: Yun yung nasa isip mo roon. Pero laging tatandaan, tama yung binanggit ni kasama ni Lyle. Ang importante dyan, manalig ka sa ating pong dakilang lumikha. Yan yung pinaka... ano, arm nating lahat eh.
1: Yung panalangin.
0: Panalangin.
1: Kasi sinabi naman, di ba, na walang problema na hindi na
0: susolusyonan. Manalig ka lang. Yun eh, importante dyan. At ako, dami kong pinagdaanan, actually, no, sa buhay ko. Pero hindi ako bumitaw. At hindi ako tumigil para kausapin yung ating pong nasa itaas.
1: Yan.
0: Yun yung aking lakas eh.
1: Oo.
0: Yun yung lakas ko. At every night, every day, kailangan nandyan siya sa'yo. Di ba? Palagi mo siyang kasama. Makikita mo yung lakas mo eh.
1: Oo.
0: Pagdating doon. Even may mga dumarating minsan na biglaan, problema. Pero basta't ikaw malakas ang iyong pananampalataya, walang imposible.
1: Tama.
0: No?
1: Tama.
0: Na hindi mo mareresolba yung mga problemang yan. Mm-hmm. Okay? So, yan. At least kahit pa paano, sana ay kahit pa nakadagdag kami ng mga impormasyon sa inyo na kinalaman sa mga tinalakay namin sa loob ng isang linggo sa sangguniang panglungsod, mga kaibigan. Okay?
1: At sa labas naman, nakakatuwang isipin na napakabilis ng inyong aksyon dito sa ating mga kababayan na nasunugan.
0: Noong nakaraan. Ganito yan eh. Noong araw ng masunugan yan, noong nakikita natin, pinag-usapan din natin dito nakaraan yun, sabi ko, nasa isip ko agad, kinabukasan dapat makabigay ako ng tulong doon. Yun yung nasa isip ko eh. Kaya sabi ko doon sa mga staff ko, prepared yung ating pong mga pwedeng ma-extend na tulong doon. Okay, sabi nila, bukas na lang, sir. Sabi ko, hindi po pwede. Gusto ko ngayon na.
1: Ayun.
0: Okay? Kaya kahit gabi na, pinilit kong makarating doon at maihatid yung tulong na ibinigay natin doon. At yung pong araw na yon, dapat magkakasama rin sana kami ni Konseha Luis Marcaida, no? At may mga pupuntahan kaming makikiramay, no? Siya naman naglakad ibang direksyon, ako naman doon sa may nasunugan noon time na yon. So kaya yun din yung mga pangyayari na nagulat tayo kasi yun ding araw na yun, yung gabing yun. Nung nabigyan ko ng tulong doon nung gabing yun, may nangyari na pala sa kanya. Nung umuwi si Konseha Luis, no? At biglang medyo humina yung kanyang resistance, no? Siguro sa overfatigue na rin. Sobrang sipag din talaga ng kasama ko yan.
1: Kita ko naman yung kung anong ginagawa nyo sa mga Facebook nyo. Halos sa oras-oras, meron kayong mga post ng inyong mga activity.
0: Kaya nga, yun din. Yung minsan, kailangan din talaga ng pahinga, mga kaibigan, no? Although kami, ako talaga, sagana ako sa invitations, eh. Ang dami kong mga invitations. Hindi ko nga napupuntahan yung iba. Tumingi ako ng paumanhin. Pero siyempre tao lang na medyo hindi rin natin talaga kinakaya yung ating powers, no? Pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya humingi ako ng paumanhin doon sa iba na hindi natin rarating. Dahil nagkakasabay-sabay kasama ng Lyle. yung mga invitations kahit na hindi mo yung oras parehas.
1: Parehas.
0: So, eh saan mo anong gagawin mo roon pag parehas yung time ng nag-invite sa iyo? Ano yung ipa-priority mo?
1: Tama.
0: 'Di ba? So kaya yon, ako po'y humingi ng paumanhin at doon sa mga nasunugan naman eh ang hirap po niyan dahil ako ang dami kong naranasang sunog sa barangay ko.
1: Tama, oh.
0: Sa Mandaragat, no? Daming maraming bisis 'yan. Ako yung kapitan
1: din.
0: Alam
1: mo, may casualty pa noon ano,
0: yung may mga nasunog pang buhay, mayroon pang nagbuwis ng buhay, oh. No? Dahil diyan. At napakahirap po talaga sa isang parte na masunugan ka, maubos yung mga ari-arian mo, lahat ng mga nandiyan sa paligid mo, pwede kasing mawala yan. Magiging abo yan eh. Yung pinaghirapan mo ng napakahabang panahon, taon mo na pinag-ipunan sa isang iglap, parang minuto lang yan eh. No? Eh, mawawala.
1: Tama.
0: No? At magiging abo lang yung pinaghirapan. Ganon kahirap sa isang taong nasunugan. Ngayon, ang iisipin mo, paano ako magsisimula? Uli. Eh, paano kung wala kang sapat na makinarya at hanap buhay, wala kang ibang pinagkakitaan, eh talagang medyo ano ka rin sa kalooban mo na paano ako magsisimula.
1: Mahirap.
0: At mabuti na lang, tayong mga Pilipino, eh kapag kami mga ganito, eh hindi nagdadalawang isip para magpaabot agad ng tulong.
1: Ayan, kita mo naman yung mga
0: ang daming nagbigay ng mga tulong doon. No? Eh, pero hindi sapat 'yon. Para sa isang taong biktima ng ganitong kalamidad.
1: Tama.
0: No, na may nangyari sa iyo. No, kasi hindi 'yan yung magiging daan para sabihin okay na ako, no?
1: Pero ang maganda dito, alam mo yung ginawa ng city government, ano, lalong-lalo na sa city social welfare.
0: Nandiyan agad.
1: Oh, nandiyan agad nung gabi. Alam niyo ba nung gabi? Maya, nandun na sila agad at yung listahan, abay, nakaayos na.
0: Kailangan updated lagi.
1: At kinabukasan, talagang wala nang marinig na sisihan o ganito-ganyan. Talagang ang bilis po ng action ano, ng ating city government sa insidente na yan ng sunog sa ating mga kababayan.
0: Oo, so doon sa mga nasunugan ay manatili lang, manalig. Sa ating dakilang lumikha, harinawa, may plano si Lord, no? May plano si God sa atin dyan kung ano yung gagawin at malay mo, ito yung paraan para iayos kayo doon. Kasi yung pwesto, parang sabi, mayroong nagmamayari, pero willing naman na ibalik sila roon.
1: Oo,
0: no? Para manatili uli. At bigyan ng daan, kasi nakita na natin yung naging rason kung bakit hindi kaagad na apula yung apoy.
1: Oo.
0: Eh nandun ka sa pinakalooban, wala namang daanan ng truck doon ng pamatay sunog natin. Eh ito na yung magiging lesson learned. Dapat kung babalik man, magbigay ng espasyo na mayroon talagang road right of way. Na para kahit papaano, pagdating sa mga ganyan, hindi naman natin yan hinihingi, pero bigla lang gumarating sa atin. Walang may kagustuhan na may mangyaring ganito. Pero dumarating lang bigla sa atin na tayo pala ay aabot sa ganitong trahedya. Okay?
1: Ayun, kay Station Manager Louis La Rosa, no? Maraming salamat po sa mga tumutulong din. Pumunta pa mismo dito yung ating mga kababayan ano, sa XFM para magpaabot po ng kanilang mga tulong. Iba't ibang tulong yan. May damit, may pagkain, may kung ano-ano nandito. Ito nga po, mayroon pang hindi pa na dadala doon. Yung ating mga kababayan talaga nung mabalitaan nila yan, nag-response sila agad ano para ang kagandahan naman dito ay nung idaan nila dito sa XFM, naging maayos naman yung ano yung distribution. Ano, mas maganda yung ganun na mayroon tayong pinagbibigyan ano ng isang entity, halimbawa itong XFM, na sila na pong bahala ano, nakakarating naman po yan ng maayos doon sa ating mga naging biktima po ng sunog dyan.
0: Oo, ayan. At baka mayroon pang gustong magbigay ng tulong, dali nyo lang po rito sa XFM 104.7 Palawan. At yan po ay siguradong sigurado ako. Makakarating po yan ng maayos doon po sa mga biktima ng ating pong kalamidad no, ng sunog nitong nakaraang araw dyan sa Barangay Masipag. At kay Kap Ulit no, Reynoso, napakasipag na kapitan dyan sa Barangay Masipag. Eh, talagang hindi pinabayaan yung kanyang mga constituents no, na tulungan. Kasi nung gabi na nangyari, nakita ko siya eh, doon sa mga live na talagang aktwal, nandun, no, basang-basa. Dahil sa nagpupursige din na maapula yung apoy no, dyan sa lugar na yan. Okay? At siyempre, medyo kailangan na natin puntahan yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin na nandyan sa ating pong mga ano ngayon, nasa live natin.
1: Oh,
0: bati. Gusto na magpabati.
1: Mm. Unang babatiin ko yung ano.
0: Puntahan muna natin.
3: Shout out with Jerry Abad.
4: Shout out
3: with Jerry Abad.
1: Yung mga taga Barangay Salvacion muna, ano, na talagang pinuntahan sila, no, ni Consel Jerry Abad. Abay, alam nyo, maliban doon sa nakisalamuha siya sa ating mga katandaan dyan, sa mga senior citizen, ay may dala rin silang ni Mayor na regalo, ano, may ambulansya. Ano?
0: Yung rescue. Oh,
1: rescue para vehicle po dyan sa Barangay Salvacion.
0: Oo, oh, at saktong-sakto dahil nandun si Father, nagkaroon agad, nablisingan yung ano, yung kanilang sasakyan doon. Kaya sabi ko nga kay Cap, medyo heavy duty na yan sa sasakyan nyo. At malaki na yung magiging pakinabang yan sa inyong mga konsultuhin. Sabi niya, malaki talaga ang tulong nito sa mga kabarangay niya daw doon sa Barangay Salvacion. At ako yung nagpapasalamat dahil hindi ako kinakalimutan ng mga taga-Norte. At lagi akong ini-invite kapag kami mga activity sila dyan sa bahaging Norte. At nagulat na ako. Ako lang mag-isa nandun eh. Ako lang nakalagay doon sa program nila eh.
1: Oh.
0: No? Talagang salamat sa mga taga Barangay Salvacion, no, sa inyo pong pag-imbita sa akin dyan. At ngayong araw, bukas yata, pista rin ng Barangay Babuyan.
1: Oh, Barangay Babuyan. At, speaking of Babuyan, nagpakatay din pala si Kaluy ng baboy doon sa nasunugan.
0: Oo, nga.
1: Maraming salamat po, Station Manager Louie La Rosa.
0: Talagang ano yan, sabi nga nila, parang pwede rin pangkonsihal eh.
1: Alam mo ba,
0: matulungin.
1: Napaka-matulungin talaga ni Kaluy. Thanks, Kaluy, ha?
0: kahit nung magkakasama pa kami dati, ganyan na talaga yung kanyang advocacy ni Kaluy. Hindi na mawawala yan na talagang tumutulong sa ating pong mga kababayan. Okay? Batingin natin si... ano? Sabi dito, good morning, Consi. Bibinsya ang silador. Good morning kay Tita Quinto. Good morning, no, diyan sa maligayang panunood sa atin. Nanonood sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Si Ate Alice Ribadeo. Good morning, Consi, at kay Sir Lyle. Have a good day po, Consi.
1: Salamat.
0: Salamat po. At kay Ate Binyang Calago. Good morning po. Good morning, Cons Jerry Abad, watching Pambarangay Langugan sa aking Kipag. Ayan, si Nangtes Teresita Sabuya Abad. Ayan. Sparky, sabi dito, pakibati po ang yung principal ng Mauyon Elementary School, si Principal Charlene Relox. Alas.
1: Uh-huh.
0: Ano ito? Alas ka ba? Alas. Ayan. Kulang pa eh. Alas. As. Ayan. Kay Hil Fernandez, good morning. Good morning po, Consi Jerry Abad from Mortos Family. Ngayon, good morning, boss, partner, Sir Lyle. Shout out sa aming pamangkin dito sa Puerto Princesa City, Rian Aguilon, at Ate Hilda Ria at Attorney Edsel Canlas dyan sa Metro Manila. Shout out din kay Aliyah, sa Aliyah Sport. Ito yung pamangkin ko kasi dumating galing Manila.
1: Mm-hmm.
0: Nung isang araw at sinurprise kami, hindi namin alam, papunta na pala ng Puerto Princesa. First time niya lang na pupunta rito.
1: Dito.
0: Lakas ng loob, tumawag lang na sa airport na. At sinalubong namin kasi first time, hindi niya alam talaga sa Puerto Princesa. Taga Manila sila at pamangkin namin. Yun, nandyan ngayon, kasama-sama namin at iniikot-ikot namin dito sa puerto. Sabi ko, pumasyal dito sa istasyon eh.
1: Mm-hmm.
0: Para kahit pa paano, makita niya personal, no, yung istasyon natin. Pero, hopefully, ano naman, nag-enjoy naman siya dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan. Kay Jerry Gallo, good morning po sa inyong dalawa dyan, Consi. Ayan. Good morning din po. Salamat sa inyo pong panunood sa amin, sa ating pong palatuntunan. At bago doon sa iba, kasama ni Lyle, para habang nag-uusap pa tayo dahil mukhang mag-overtime na naman tayo, trivia muna tayo.
1: No?
0: Para mamaya, pagkatapos nito, alam na natin kung sino yung mga nanalo sa ating pong trivia, mga kaibigan.
3: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Sa mga trivia natin, trivia, mga kaibigan, at kung talagang kayo ay nakatutok at nanood sa aming pong palatuntunan ni Kasamang Lyle sa buong isang oras na to, eh, tingin ko masasagot ninyo eh. Yan, napakasimple yung tanong. Ano po ang ordinansa na aming pong inaprubahan na sa Committee on Health and Sanitation? Ganun lang kasimple. Anong ordinansa po yun yung aming pong inaprubahan na? At tuwing ika ilan ba yon?
1: 24? Ha? Yun ba?
0: Ayun nga eh. Ayun nga, tuwing ika 24 ng anong buwan?
1: Ayun.
0: Tuwing ika 24 ng anong buwan po yan?
1: Ayan.
0: Yung gagawin po. Anong ordinansa yon?
1: Anong ordinansa
0: at anong buwan naman?
1: Ayun. Oh, yun.

0: Ngayon, no, napakarami, eh, pwede ho kayong pumunta roon sa Jerry, City Councilor Jerry Abad Facebook page. Doon po kayo magsumagot. At yung lahat ng sagot nyo doon, pagka tumama po yan, sakto, eh, mananalo po kayo ng 200 pesos. 200 pesos, papadala ho namin through GCash, no, para makuha nyo po agad. At kahit pa paano, makatulong ho ng konti dyan sa mga viewers natin. Okay, at baka meron pang mga gusto ka pang idagdag kasamang Lyle.
1: Oo, yung pagbati pa rin natin, ano, lalong-lalong sa mga bagong kasal.
0: Yun.
1: Ano, kaya Jorisa.
0: Inaanak, kay Jory at kay RR.
1: RR.
0: Oo, at happy wedding sa inyo. At salamat sa pagtitiwala. Ginawa niyo akong major sponsor, yung principal sponsor. Ayan, sa inyo pong kasal nung nakaraang araw yan. Kami nila congressman, dating congressman Bahamitra. Kakasama kami roon. Actually, alam mo, kasama dyan si Konsehal Luis. Dapat eh. Dapat. Kami yun. Siya nga nagpapaalala sa akin nung Monday. Sabi niya, huwag mong kakalimutan na tayo yung magninong doon sa kasal. Eh, talagang ako po ay sobrang nalungkot. No? Dahil hindi ko po in-expect na mangyayari sa aking kaibigan, magaling na konsehal sa lungsod ng Puerto Princesa, eh, kailangan po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng prayer.
1: Oo.
0: So, sa ating po mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, eh, hangad po namin na sana ho ay matulungan pa at mabilis yung recovery ni Konsehal Luis Marcaida III, no, nandyan po sa Cooperative Hospital ngayon. Okay? At harinawa, no, ay gumanda na po yung kanya pong pakiramdam, no, yung kanya pong kalusugan. Medyo umu-okay naman eh.
1: Umu-okay naman daw, umu-okay sabi naman, ni Ma'am Monette.
0: Ma'am Monette. At nandun din ako nung nakaraang araw lang, binisita natin. Medyo maayos na, no? Hindi na po kagaya nung una, no, na dinala siya doon sa ospital. So ang kailangan lang dito talaga ay mataimtim na panalangin nating lahat na sana po ay tuluyan ng makarecover si Konsehal Luis Marcaida dyan po sa Cooperative Hospital, no, mga kaibigan. Wala hong imposible sa mataimtim na pagdarasal natin, mga kababayan. Yung mga nagmamahal kay Konsehal Luis Marcaida, eh, ang hinihingi po namin ay inyo pong tulong sa pamamagitan ng panalangin, no, para ho tuluyan na pong makarecover, makabalik sa kanyang kinagawian. Dahil kami-kami nila Konsehal Junji laging magkakasama pagka naglalakad eh. Si Konsehal Luis, si Konsehal Junji Rodriguez. Although yung iba siyempre minsan nagkasabay-sabay din kami sa mga program, no, ng mga ibang mga kasang konsehal natin. At sila naman ay nag-aalala din. At binisita na rin nila doon sa Cooperative Hospital, no, yung ating pong kasama sa City Council. Very vocal si Konsehal Luis Marcaida. Isa siya sa mga minsan ay nagiging parte din ng aking paghingi ng assistance sa kanya sa kung may mga bagay na medyo hindi tayo sigurado sa mga decision making. No, matagal na yan sila dyan eh. Parang si Konsehal Attorney Dilig. Yan. So malimit, nagkukonsulta tayo, no, para doon sa mga bagay na mga ginagawa natin sa sangguniang panlungsod, no? At yung iba pa mga konsehal na mga matagal na dyan sa City Council. Kasi hindi naman ganun kadali na naupo ka lang dyan. Kailangan mo rin talagang pag-aralang maigi kung ano ba yung mga dapat mong gawin, no? Ano yung mga dapat mong balangkasin, no, ng mga panukala na dapat ay hingi ka rin ng mga advices sa kanila. Okay? So isa ito si Konsehal Luis Marcaida, yung pong nagiging parte ng ating pong patuloy na pagbibigay ng mga serbisyo sa ating po sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, mga kaibigan, meron na ba?
1: Wala pa
0: eh. Meron na raw, ha? Wala pa ba?
1: Wala pa.
0: Wala pang nakakuha ng tamang sagot. Ulitin ko po. Ang tanong namin, anong ordinansa ba? Pinag-usapan namin kanina yan eh. Kung talagang nakatuto ka, masasagot mo ito eh. Napakasimple lang ng sagot eh. Anong ordinansa yon yung inaprubahan natin sa Committee on Health? At anong buwan naman ito dapat tawag dito ay...

0: Ginugunita. Okay? Yung ordinansang ito. Okay? Kung meron kayong mga ideya, yung mga limbawa dyan sa barangay health center ninyo, meron nag-immunization dyan,
1: yan.
0: Vaccinations dyan, anong tawag doon? Diba? Para ma-prevent yun. Prevention lang to eh. So, yung ginagawa ng ating pong city health office. Ayan. At pangalawang tanong, meron pong isang resolution na inaprubahan din sa aking komite. At ito ay madalas nangyayari sa mga eskwelahan, nagkakaroon ng problema sa mga bagay na hindi nila kayang resolbahin. Ano ang tawag doon? Okay? Ano yung tawag doon sa ano na yan? Sa resolutions na yan? Diba? Awareness ba? Awareness. Awareness month. Okay, binanggit na nga natin.
1: Blank awareness month. Isa naman, blank day.
0: Yan. Simple lang po yan sa mga kababayan natin, yung mga nanonood at alam kong kayang-kaya niyong sagutin. Yan. May sumasagot dito sa ating ano, sa ating pong live ngayon. Pero sabi ko sa inyo, i-share niyo po yan doon yung sagutin sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Okay? Kay Miss, sino ba to? Kagawad Maribik Antulo. Lipat mo po yan doon. Kagawad Maribik Antulo. Si Kagawad Antulo, pwede pa, share mo muna yan doon sa ano ko, sa Facebook page, sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Yan na, para sakto na yung sagot mo. Yan o. Okay na yan. Para kahit papano, napadalan ka. Okay. Tapos, merong iba dito kasi nagsagot. Kulang eh.
1: Kulang,
0: Oo, kulang yung sinagot nila. Good morning po, Sir Jerry. Nakikinig po dito sa bundok ng Luz B.
1: Ba?
0: Mary Ann Gonzalez. Good morning kay Mary Ann Gonzalez. Ayan, nakikinig sa bundok, ha? Bundok ng ano yan? Ng tralala. Kay Ann Espino. Good morning. Mercy Mortus. Good morning. Maligayang pakikinig sa inyong lahat yan. Sa Barangay Mandaragat, sa aking mga kabarangay dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat sa Commando Brotherhood ng Barangay Mandaragat Chapter sa pangunan ni Pres Alan Tribiana. Alam kong meron silang pagpupulo ngayong umaga dyan sa Barangay Mandaragat. At ako po'y nakikiramay din pala, no? At nagulat ako matagal ko ng kaibigan to, supporters ko talaga. Si Kuya Paul, no, Baggy, yung tatay ni Rex Baggy, no, asawa ni Ate Gemma Baggy diyan sa Barangay Mandaragat, condolences po, no, at matagal na rin tong siyang may sakit din talaga, na stroke din. Tapos si dinala nila sa ospital, medyo talagang hindi na rin kinaya. Okay, so ako po'y nakikiramay sa ngalan po ng aking pamilya, ng aking opisina. Taos puso po ang aking pakikiramay sa pamilya Bagay dyan sa Barangay Mandaragat. Okay? At sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, medyo ano na ba ito? May sinagot na naman dito. Okay naman yan, pero doon na kayo sa Facebook page natin sumagot. Okay? Para yun yung aming babasahin. Okay? Meron na ba? Meron na?
1: Wala pa eh.
0: Wala daw? Wala? Tintin? Si Rena? Meron na? Meron na daw eh.
1: Ano to? Bagong gawa lang.
0: Okay na, ha?
1: Okay na.
0: Bagong gawa?
1: Bagong gawa yung Facebook eh.
0: Bagong gawa ang Facebook? Bagong gawa ang Facebook, ha? The same person?
1: Baka the same person din.
0: Bahala na siya.
1: Oh, sige.
0: Konsensya niya na yan.
1: Okay. Siguro hindi naman. Bigyan natin siya ng pagkakataon.
0: Pero si Maribik Antulo. Kagawan. Sayang yung sagot niya eh. Okay. Yung ano ba yung sinagot niyan? Yung dyan.
1: Ayan. Itong kasagutan niya ay yung tanong natin tungkol sa anong resolusyon
0: ang
1: ipinasa ano ng sangguni ang Panglungsod Committee ano na naglalayon na mabigyan ng kahalagahan ano at kaalaman yung publiko tungkol sa mental health awareness.
0: Ang sagot niya mental health.
1: Sagot niya ay Mental Health Awareness Month. Ayun. Na sinusuportahan ng city government.
0: Okay, so
1: ang kanyang pangalan po ay si Naya Scarlett.
0: Naya Scarlett.
1: Naya Scarlett.
0: Bagong gawang Facebook. Ayan, tata. Congratulations, nalalo ka ng 200 pesos.
1: Ayan.
0: Ayan, tata. Ito, panonorin na lang din natin.
1: Kukontakin ka na lang, Naya, ng ating staff.
0: Kagawad Maribik Antulo. Ang sagot niya ay Polio Day, October 24. Ayun.
1: Yan.
0: Sagot na rin yun. Diyan na. Congratulations sa iyo, Kagawad Maribik Antulo ng Barangay Concepcion. At least, kunin mo na lang yung kanilang GCash number.
1: GCash number para mapadala.
0: Padala natin agad sa kanila. Congratulations mo sa mga nanalo. Marami rin mga sumasagot dito. Pero... huli na eh. Ayan parang ano ba, nagpupiyaha na lang. Kay Kap Lagalyo, good morning dyan sa Barangay Mandaragat. At napakasipag na kapitan. Wala rin pahinga. Kahit na araw ng Linggo, Sabado, yan.
1: Tuloy-tuloy
0: yung mga activity. At congratulations sa lahat ng mga barangay officials ng lungsod ng Puerto Princesa. Na binigyan ng pagkilala, recognition sa ating pong City DILG itong nakaraang linggo. At yung mga ginagawa nila sa kanilang mga barangay, kinilala yan ng ating pong City Director, Director Beltran, ng DILG. At binigyan sila ng commendation, appreciation, recognition doon sa mga iba't ibang mga programs na kanilang ginawa. Hindi lang iisang barangay, marami. Lahat ng barangay kasi compliance eh. Pag-compliance yung mga barangay sa pag-submit ng mga report sa ating pong City DILG, tinitingnan din po yan ng DILG natin. So bilang balik doon sa kanilang mga ginawa at pagtugon sa mga programa ng ating pamahalaang national, ng DILG, ng lokal, bibigyan kayo ng pagkilala. Ito yon. So, kaya congratulations sa lahat. Dahil hindi lang yung Barangay Mandaragat ang nagkaroon yan. No? Lahat ng halos ng barangay binigyan ng pagkilala.
1: Okay. At yan, ang magandang ginagawa ng DILG, nalilevel up yung mga ginagawa.
0: Yes, mas lalo magsisipag.
1: Magsisipag lalo.
0: Yung mga barangay na magtatrabaho.
1: Pero alam mo, may downside yan eh. Lalo na kapag yung mga barangay official o kaya yung barangay captain, medyo may edad na at hindi niya kabisado yung yung paggamit ng internet, ng laptop.
0: Mahirap.
1: Kaya yung iba, yung mga apo nila, tinuturuan sila.
0: Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan talaga medyo sumabay ka na sa panahon. Pagka medyo yung panahon pa ni Magellan ang yung laging nasa isip, nako.
1: Mahirap pa, no?
0: Malayong-malayo ka na po doon. Iba na ho yung
1: ang hirap humabol.
0: Iba na yung sitwasyon ngayon.
1: Lalo na ngayon yung DILG, napakaraming report na pinapagawa. Maraming mga submissions, mga deadlines.
0: Kaya minsan di mo rin masisi yung ating DILG secretary na nagsasabi na dapat may qualifications na yung mga barangay officials.
1: Tama.
0: Hindi na lang yung basta-basta na lang nagtakbo. Diba? Kailangan talaga yun sa panahon ngayon. Kasi hindi na to yung una pang generations . Baka bagong generations to. Na talagang kailangan mo nang sumabay sa bagong teknolohiya natin. Okay? Pero sa bagay, sa panahon ngayon, kung marunong ka na lang pumindot ng mga computer, yung internet, cellphone, yung mga hindi marunong, marunong na eh.
1: Ganun.
0: Dahil nandun sa artificial intelligence. Diba? So pagka marunong ka nun, yun lang yung magiging guide mo. Kailangan reviewin mo rin. Minsan lukuhin ka rin ng artificial.
1: Mali din pala
0: yung binigay sa yung info doon, di ba? Akala mo sakto na. Di ba? Mali rin doon. So hindi rin lahat magiging tama. Kaya medyo mas magandang yung sa sarili mo, alam mo rin na ito yung alam kong sakto doon sa aking mga gustong ipahayag. Okay? Ayan. Medyo ano na po? Talagang panahon na rin para magpaalam kami. Hindi kasamang Lyle, no? Kasi nga nag-overtime na naman tayo dito. Kasama Lyle.
1: Mayroon ka pang pahabol. Patuloy po nating hangad, ano, kasama mga Jerry Abad na maging katuwang na ating mga kababayan sa pagbibigay po ng impormasyon, paglilingkod at pakikinig sa inyong mga pangailangan.
0: Pero maputol kita, parang meron kaya tang nilabas na sa loobin sa ospital ng Palawan ba yun?
1: Oo. Alam mo, nung oras na yon, doon ko rin makikita, no, yung tulong ng ating mga kapitbahay, mga kabarangay. Yung akin po kasing apo, natusok yung paa doon sa habang naglalakad sila papunta sa tindahan. Ano? At tumawag, ayun, sakit na sakit. Ang sabi, kailangan talaga na mabunot kasi hindi makuha yung stick na naka doon sa paa niya, masyadong matigas. Sabi nila, baka delikado. Dinala namin sa barangay. Problema sa barangay ay yung bahay paanakan pala yon.
0: Birthing home. Oh, yung meron yan sila sa Santa Monica.
1: Oh, kaya kapunsayang talagang ayos din kapag pala doon na yung mga anak ay meron talaga silang
0: may sarili yan.
1: May sarili. At kaya dinala namin doon sa ano sa sabi ko, dalhin lang doon sa ospital ng Palawan. Ayan. At yun nga, ay pagdating doon, ang sabi ng nurse, nag-rounds. Kaya nangyari, hindi rin natin masisi ano, yung ospital dahil napakarami rin talagang mga pasyente. Pagkatapos, kulang sila. Kaya hindi agad naka-attend doon sa emergency case na yon. So kaya tumagal. Pero mga ilang oras nakalipas, na puntahan din at naayos.
0: Alam ko kung ano yung naging experience mo doon.
1: Yun lang eh. Kasi kinakabahan kami dahil nga sakit na sakit yung bata. Walang uma-attend. Ano? Kaya nga tinawag na emergency.
0: Walang attending physician.
1: Walang attending. So anong nangyari po noon nung umuwi kami? Yun naman yung pagtawag sa akin ng ano. Po,
0: parang sinabi mo na totoo pala yung mga experience nila, di ba? Mga ganoon, ano?
1: Alam mo naman alam yun. Na alam natin 'yan nung nasa siyempre nasa media rin tayo noon. Yung mga kwento ay puro ganoon. sabi ko baka hindi totoo o kaya nung sa akin na pala nangyari. Ayun, doon ko na realize na totoo pala niling nila natin na magkaroon ng improvement ano dito sa mga
0: Nagulat ako doon. Kasi sa mga... sabi ko, si Lyle to ah.
1: Oh, bira kong gawin yan.
0: Tapos ang iniisip ko na ma'am, kala ko ikaw yung merong problema doon sa ospital. Kawawa naman yung kaibigan ko nandun sa ospital.
1: Kaya nung, yun naman, kasabay ko naman noon gabing yun tumag sa akin si Kuya Jojo, sabi niya si, yun nga, si Councilor Luis. May problema rin dinadala sa ospital. Sa kanila natin 'to pag-usapan ayusin mo naman daw muna agad nila. Ayan, so yan po yung naging ano ko. Ito ba yung galing sa ano?
0: Sa Manila.
1: Ang lakas ng loob ano, talagang mag-isang pupunta ng Puerto Princesa sa Palawan.
0: Si Rian.
1: At siya po yung isa sa mga makakambak-ambak na rin ano ng Puerto Princesa.
0: Malamang ano kasi pumunta nga nang hindi nagsabi. Malamang sa susunod makakarating talaga nang hindi na rin magpapaalam. Dito na lang sa Puerto na.
1: Yan. Kaya sa ating po mga kababayan ano, ang tunay po na serbisyo publiko ay nagsisimula sa paginig, pagkilos at malasakit sa buhat mamamayan. Kaya muli maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng mahigit isang oras. Maraming salamat po sa pamunuan ng XFM. Kaya Consel nang tawag. Consel Luis La Rosa. Ano na talagang tumutulong sa ating mga kababayan at saka sa kanyang mga kasamahan dito. Ako pang inyong nakasama ngayong araw na to at hanggang sa sunod pa mga araw ng Linggo, tayo po yung magkakasama sa 104.7 XFM. Palatuntunang kaibigan mo, Consel Jerry Abad, Lyle Coronia po.
0: Okay mga kaibigan, wala na po kaming gaanong oras sa aming pong palatuntunan. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, maraming maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa aking pong palatuntunan ngayon pong araw ng Linggo, mga kaibigan. At siyempre sa ngalan po ng ating co-pilot sa bahaging teknikal ng ating pong palatuntunan, Engineer Rins. At sa ngalan po ni Station Manager Carlo Villarosa, sa ngalan po ng pamahalaan panlungsod ng Puerto Princesa sa pangungunan ni Mayor Rosilo Rodriguez Byron. Mga kaibigan, sa ngalan ng aking partner, si Lyle Coronia, ako po ang inyong lingkod, Kaibigan Jerry Abad. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng palatuntunang Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat. Good morning, lungsod ng Puerto Princesa.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: XFM. Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: XFM.
24: XFM.

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: XFM. XFM. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dom Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong bantay kalusugan. Isa rin pong PTAC DOH Certified Naturopath. At ang ating pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropa, nga taga-subaybay sa ating pong palatuntunan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health. At sana po ay marami ho tayong mapag-usapang mga bagay-bagay, mga sikreto solusyon na makatutulong sa atin pong kalusugan.
0: Samahan kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga gusto makavail ang atin pong mga produkto, ha? Puntahan ang atin pong mga authorized dealers. Ayan. Nationwide, mga ka-wellness. Ha? Sa mga authorized dealers natin, tuloy po ng South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ay meron tayong mga Yes to Health products po dyan, mga ka-wellness, na pwede nyo ma-avail. Ang Santone Gold Coffee Mix natin, pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At sa mga kabayan natin, ay ipagtanong-tanong nyo rin ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At ganoon din mga ka-wellness, good news, mabibili po ang ating pong produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano? Kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, kung kayo senior citizen, pwede po kayo makakuha ng special discount. Present nyo lang ho yung inyong ID, ha, ka-wellness, para mabigyan ho kayo ng karampatang discount na ating mga kasama po dyan sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At speaking of other benefits, may promo po tayo, ha. Simula po nitong October na to ay meron po tayong promo na binibigay. Siguro tuloy pa rin yung buy one take one natin, ano? Tuloy pa rin yung buy one take one ng ating pong Yes to Health Vitamin C. Pag bumili kayo ng isa, may libreng isang box. At pag bibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, pwede po kayo maka-avail ng Yes to Health Vitamin C na less 50%. Mm-hmm. O di ba napakasaya ng ganyan, ano?
0: Oo.
1: Nakakatipid po tayo ng malaki, lalo na ngayong panahon. Grabe yung pangangailangan natin sa mga immune booster gaya po ng vitamin C at mga antioxidant mula po sa Santone Plus Herbal Capsule.
0: Sa mga kababayan natin dyan, na gustong patagin ang inyong pong immune system, palakasin ang panglaban ng inyong pong pangangatawan, mm-hmm, si to it na kompleto.

0: approach to health. Marami kasi tayong mga program. Meron tayong cleansing and detoxification, mm-hmm. meron tayong nutritional therapy, how to use herbal therapy in intelligent way, and also other modalities like acupuncture. Meron tayong mugukbuyang Korean therapy, meron tayong biozapper therapy, especially ngayon na uso ang mga infeksyon.
1: Mm-hmm.
0: Nako, ang biozapper ho, napakalaking tulong po niyan. Subukan na natin yan for many, many years. Ano? And also terahertz therapy. So puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga authorized branches nationwide.
1: Yes, yeah, sa mga gusto maka-avail po at gusto nyo masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
0: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode nito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin. Ito ang isang klase ng emotional response ng pangangatawan natin na nakakasira pala, Doc, sa atin pong kalusugan. Ako, akala natin ito lang ay bugso ng damdamin. pero ito pala ay merong mas deep damage pa na naiudulot sa pangatawan natin. Eh kahapon, napag-usapan natin yung stress.

0: ba? Kung ano yung epekto nito, malalim na epekto at pinsala na idudulot nito sa katawan ng isang tao. Ngayon ang mga episode na ito ay pag-uusapan natin ano naman ang naidudulot ng galit sa atin pong kalusugan.
1: Specific, ano?
0: Oh.
1: Anger.
0: Anger, ayan. Eh, sino ba yung tao na hindi nagagalit?
1: Ah, kahit yata.
0: Kahit yata gano'ng kabait, ano? Oh. Pagka napuno, sabi pa.
1: Oh.
0: Eh, nagagalit. Mga ka-wellness, ano? Merong mga tao na nagkakaroon ng ano, matinding emotional response. For example, nahaharap dok sa iba't ibang mga ano, iba't ibang mga sitwasyon, ano, o yung mga nakakagalit, nakakagigil ng mga senaryo ng buhay natin. Napagsalitaan ka ng hindi maganda, napakitaan ka ng hindi maganda. Eh minsan nga lamang kahit natitigan ka ng hindi
1: salita,
0: maganda,
1: no?
0: Kahit yung ano lang, facial expression o kaya yung body language, sabi pa nila, na parang hindi mo nagugustuhan o meron talagang parang ano sa'yo, kumbaga against sa'yo. Na minsan nag-ano yung kung ano natin, nagre-react yung atin pong pangangatawan, mga ka-wellness, ano? Para bang umiinit ng gusto yung ano natin, yung pakiramdam. Pumapanting
1: naman,
0: yung tenga.
1: Wala namang pugon sa ulo, umiinit na.
0: Yung kilay, ano, hindi na pantay, ano? Minsan napapakumo na yung kamay, o para napapa-close fist ka na at iba-iba na yung ano, iba-iba na yung naiisip mo, pasok sa isip mo. Bakit kaya ganun yung reaksyon ng katawan natin, mga ka-wellness, ano, pagka tayo nagagalit, ha? Ayan, pag-uusapan natin yan. At Doc, ano ba yung mga paraan kung paano kontrolin ito? Kasi ito ay merong hindi magandang dulot sa katawan natin. At ano-ano ba, Doc, yung mga bad effect nitong reaction na to ng katawan natin sa buong physiological condition ng atin pong pangangatawan.
1: So bago ko simulan yan, no, simulan muna natin sa nakasulat sa Bible. Bible, nakasulat, "A merry heart doeth good like a medicine, but the broken spirit dryeth the bone." So sabi doon sa Tagalog, ang masayang puso lunas daw sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay nakakatuyo ng buto. So, isipin mo anong connect. Nagalit ka lang naman, di ba? So, tingnan natin, ang pagkagalit po, may sariling body response siya. Kapag nakaramdam tayo ng galit o matinding galit, ina-activate po ng brain natin yung stress response system. Meron tayo sa katawan na ganun eh. At tumataas po yung activity ng ating sympathetic nervous system na naglalabas ang katawan after that ng mga stress hormone na ito ay gaya na lang ng adrenaline at noradrenaline. So, pag lumabas yung mga stress hormone na yun, okay lang sa una. Pero kung lagi na, kasi yung galit, hindi mo pipigil yan.
0: Tama
1: eh. Normal yan. Pag hindi ka nagagalit, baka abnormal ka. Nakakita ka ng mga tao na kahit ano nangyayari, nakatawa pa rin. It happens na nalaman mo, galing pala sa mental hospital yun. Kasi hindi normal ang tao na hindi nagagalit. So, hindi ibig sabihin na huwag ka magalit. Ano? Sabi nga sa Bible, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, pwede ka magalit, huwag lang lubugan ng araw.
0: So, yun, huwag patagalin.
1: Huwag patagalin. Ano? Hindi lang po puso ang naapektuhan ka-wellness ng galit. Ano? Ang stress po ay nakaka-apekto din sa ating blood pressure, nakaka-apekto rin yan sa ating mga muscle, kaya nakakaroon ng mga muscle tension, pati sa ating paghinga. Kaya di ba, pag nagalit ka, minsan humahabol ka ng hininga, no?
0: Bilis ng hininga.
1: Pati panunaw at ating overall attention, ano? Ang galit po pwedeng makaka-apekto sa judgment. Kapag na-overwhelm po tayo, ay nagiging impulsive ang isang tao at nahihirapang timbangin ang consequences.
0: Hindi ka nakapag-isip ng maayos.
1: Bago magsalita o kumilos, hindi mo na, yung utak mo nakafocus ka na lang doon na blind na ng anger.
0: It's yan siguro yung sabi nila, Doc, na ano, nagdidilim daw yung paningin.
1: Oo, kasi may mga chemical reactions inside our body, especially in the brain, that blocks yung normal good decision making based on study. Ano? So yung emotional stress, may physical consequences yan. Hindi lang yan masasabi natin, nagalit ka. Kaya nga minsan, ang biro ko sa mga pasyente, pag nagalit kayo, amuyin nyo, kilikili nyo kung anong amoy. So lumalabas yung lason sa katawan natin. Ano? So dito nakikita natin na apektado talaga ng galit, especially yung sudden outburst and prolonged anger ang ating katawan, not only emotional. Yun ang problema pag sa matagal na paggagalit, Dok Michelle.
0: Kaya hindi sapat sabihin, Dok, na huwag kang magalit kasi ano yun, yun nga, as a normal person, nandun yung bugso. Tama. Silakbo ng damdamin, sabi pa. At that is a normal response ng katawan natin. Mm-mm. So ano ba yung doc yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag tayo ay nagagalit? Ano ba yung, kumbaga para ma-picture out ng mga listeners natin, kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan, ano yung mga chemical reactions din na nangyayari doon, at paano natin makokontrol o paano maibabalik sa normal state yung ating pangangatawan.
1: So pag nagalit ka, something that the brain process, yung pinabagit mo kanina, lahat ng mga stimulus, tiningnan ka lang na masama, automatic the brain will interpret the situation as a possible threat. So pag na-interpret ng utak natin yun, especially yung utak natin, masyadong sinanay natin sa mga, sa advance mag-isip. Hindi naman threat, pero inisip natin. Automatic yung katawan, magre-react yan. So, bibilis yung heartbeat mo, tataas yung blood pressure mo, bibilis yung paghinga, yung iba nagkakaroon ng stiff muscle. Kaya nga yung gumalaw daw yung kamay, parang nabigla, parang may muscle memory. Ano? Kasi epekto yun ng sudden burst ng galit. Tapos nagiging alert and irritable, impulsive. Based on study, yun daw yung, pag hindi mo daw napag-aralan na kontrolin yung reaction ng brain natin, it will lead to a sudden kumbaga physical response ng katawan natin. At ang galit hindi lang sa brain nakaka-apekto. No? Kasi pag lagi kang galit, iba yung tama sa brain natin. Ano, eh? Pati yung tama nito sa puso natin. Kasi alam mo, once na ang brain is mag-react, at i-activate na niya yung alert na katawan.
0: Yung parang fight and flight reaction ng katawan natin.
1: Automatic, the heart will compensate. Kasi kailangan niya mag-pump ng mas mabilis to compensate dun sa need ng katawan natin. Kasi parang as if ang katawan nasa isang emergency situation. So, anong nangyayari sa puso, pag lagi kang ganun na sitwasyon, every now and then na lang, siguro sa isang araw, 10 times ka nagalit.
0: Nako.
1: Yung puso mo, hirap na hirap.
0: Matatax yung puso natin.
1: Oo.
0: Kapagod, kumbaga.
1: Oo. Ayon nga sa NIH report noong 2024, yung mga participant na nag-induce sila ng guilt and galit, nagkaroon daw ng impaired blood vessel dilation kumpara sa neutral emotional group. Ibig sabihin, may mga nakakabit na mga device, tapos yung isang neutral emotional group, wala lang. Pero yung nando sa anger group, yung galit, iba yung nakita nila. Sumisikip yung mga daloy ng dugo. Ano? Tsaka, ang long-term effect nito sa cell injury, hindi nila natukoy, pero nakita nila that it automatically impairs our blood supply. O kapag ganun. Kaya, sa ordinaryong buhay, kung i-interpret natin yon, so every galit na nangyari sa atin, can have the possibility to damage the heart, damage the brain, damage the blood vessel, at mas mataas daw yung chance of developing plaque formation in the blood. Yan. Pag-develop ng diabetes. Alam mo kung meron silang studies about diabetes and anger. Yung palang sobrang stress tapos laging galit, can also develop diabetes na mas mabilis compare mo doon sa mga taong relax lang. Yun yung ano doon. Yun yung mga scientific research na nakikita nila na hindi pala simple lang yung galit, especially prolonged anger.
0: Somewhat, Doc. In related dun sa pagkakaroon ng impaired metabolism sa pangangatawan natin, meron ako nabasa na isang article na ang isang tao kapag laging galit, for some reasons, ano? For example, konting bagay lang is nagagalit ka agad tayo mga ka-wellness. Napakalaki pala ng impact niyan, Doc, doon sa liver mismo natin. So, if i-connect mo yon, for example, ang liver mo ay laging na-stress out din because of your attitude na ganun, laging galit ka. Nakakaano din yun. Kumbaga, i-link mo siya doon sa problema mo sa sugar ng iyong pangangatawan. Malaking effect niya, Doc.
1: Dama.
0: Kasi, syempre, diba, alam natin, ang liver is, meron siya mga hormones na pinuproduce like GTF or glucose tolerance factor. Na yun yung isa sa mga pangunahing kinakailangan ng katawan natin to metabolize blood sugar sa ating pangangatawan. Kaya, nalilink siya, closely link siya doon sa ganun pong problema, mga kaibigan. Ano?
1: Dama.
0: Hindi naman natin dapat iwasan lahat ng emosyon. Ano? Sabihin natin na, huwag ka nang magalit. Hindi pwede yun. Ano? Kasi nga, as a normal person, nandun yun sa atin pong pangangatawan. Ang kinakailangan natin gawin, Doc, mga ka-wellness, ay dapat matutunan natin na huwag hayaan yung bawat, ano na lang, bawat nakikita natin, bawat insulto na na umaabot sa atin, mga problema na yun o disappointments, ay maging dahilan ng paulit-ulit na stress natin o yung matinding reaction ng katawan natin up to the point na tayo po ay magagalit, mga kaibigan. Dahil sigurado yan, sure yan, Doc, na yung katawan natin babagsak at babagsak pag ganyan ang laging nararanasan po nito.
1: Oo, kaya nga yung iba, kahit na healthy diet, natataka sila, ba't kaya ako tumataas ang blood pressure? Eh, healthy diet naman ako.
0: May nabasa pa akong isang ano, Doc. Bakit daw yung mga vegan, mga vegan ha, ay matindi yung kanilang ano, emotion response. Yung mabilis sila, they are very sensitive.
1: Why?
0: Bakit very daw? Sensitive. Yun ang gusto ko pang
1: alamin,
0: palalimin yung dahilan. Yung mga vegan ha, yung talagang totally ano, wala silang mga dairies na kinakain, mga ka-wellness. Ano. Ganun daw yung reaction nila. So,
1: kasi,
0: somewhat merong connection sa ano na, physiological effect nila.
1: Alam mo, apektado din ng galit yung ating yung immune system natin. Yung tiyan, nako, yan, digestive system. Minsan, bakit kaya hindi ako, parang hindi ako natutunawan? Nako. Kumakain naman ako ng fiber. Kumakain naman ako ng mga whole foods, di ba? Pero nakikita nila na kapag tayo pala ay galit, stress, tapos tayo eh kumakain, delikado tayong hindi matutunawan. So, kaya nga, napakalawak. Kung titignan mo yung research nila about sa galit, napakalaw. Kumbaga, pag nagalit ka, imagine mo na lang, the body is releasing toxins that poison you. Kaya di ba? So, especially yung sa mga mabilis tumatanda, feel nyo parang bilis na natin tumatanda. Ano-anong implications ng anger? So, ang pagkagalit po ay nakapagpapabilis ng tinatawag ng biological or chronological aging. Actually, biological aging. So, biological aging kasi, yun yung, ang chronological, yun yung edad mo.
0: Edad,
1: ngayon, bata ka pa, mukha ka ng matanda. Kasi nga, inside your body, if you're always angry, nasisira na yung cells natin. So, based on studies yan, kasama pa rin, pag galit ka, hindi ka madaling makatulog, apektado yung sleep mo, apektado the way you think, hindi ka ginaganahang kumain. Just imagine, yung mga ganon, very simple reason is anger.
0: Kasi so, imagine ninyo mga ka-wellness ha, when you're under high emotions, kasi yung galit, matinding emotion yan na nararanasan ng pangangatawan natin. And in that state, napakaraming mga stress hormones ang napoproduce ng katawan natin. Well, alam natin yung mga stress hormones na yan, is kailangan din ng katawan natin to cope up for some reason or condition ng katawan natin. At sa certain situation lang dapat yun napoproduce. Like yung mga adrenaline na yan, mga cortisol na yan, kinakailangan ng katawan natin yan for some reason.
1: For emergency.
0: Ang mangyayari, pagka sobrang taas lagi ng emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit, mga kaibigan, hindi na nakokontrol, Doc, yung production nila.
1: Kumbaga, lagi mong
0: katawan.
1: ginagamit. Pang emergency lang dapat.
0: And that is very taxing, very exhausting sa atin pong sistema.
1: Yeah.
0: Kasi imagine niyo pagka napoproduce yung mga stress hormones na yan, yung mga ugat mo kumikipot, yung puso mo nagpapump ng sobra-sobrang dugo. Masyado mabilis. Yung tibok ng puso mo para makompensate lang yung pangangailangan ng katawan mo na oxygen, nutrients, and blood sa iba't ibang parte ng iyong pangangatawan. Eh dapat sana, hindi naman ganun lagi dapat yung condition ng inyo pong heart area. So imagine na parang inadoble yung ginagampanan niya na trabaho, mga kaibigan. At pag ganun lagi ang nangyayari, mabilis ka talagang tatanda.
1: Tama.
0: Mabilis na, kumbaga na-accelerate mo yung biological aging ng iyo pong pangatawan, mga kaibigan.
1: Saka ngayon, magtataka ka mga tao, masyado nang magagalitin, no? Hindi mo ba napapansin yun?
0: Yung nga, Doc.
1: Simpleng road,
0: mga road rage, eh.
1: Accident. may nakaka, may kakagawa na ng hindi maganda. Yung mga bata ngayon, alam yun, nababalitaan natin ng mga kahindik-hindik na mga nangyayari.
0: Dama.
1: Because of anger. Samantalang, sabi nga nung mga biro nung iba, kami nga, nag-garden pa kami. May mga dala pa kaming mga matutulis. Tapos, hindi naman kami ganun. Kasi iba ang tao talaga nun. Iba yung, sabi nga na iba, inuugnay na daw nila yan sa technology, social media. Maraming nakaka-influence sa tao. Saka dun sa, ang buhay natin is very fast-paced. Ang bilis ng takbo ng buhay natin na parabang pag ikaw nahuli ng konti, disaster na sa'yo pag nahuli ka ng konti. Kaya marami pong ano, hindi natin sinasabi dito na hindi tayo dapat nagagalit. Ang pinag-uusapan lang natin dito is ano ba yung pwedeng maging epekto sa'yo ng frequent anger, especially yung sudden outburst, yung sobrang galit. May mga tao, alam mo, may mga tao nakitang ganun, partner, napakabait. Pero nung magalit, doon mo makikita talaga yung parang hindi siya. Because sabi nga nila, yun daw mga taong bihira magalit, pag nagalit daw yan, ay matindi.
0: Oo, yun nga.
1: Oo, kaya ganun. So, since ito ay link hindi lang sa mental health, kundi closely linked to our physical health. So, ang tanong ng karamihan, paano mamimitigate o mape-prevent yung sobra-sobrang epekto sa ating kalusugan ng pagkagalit?
0: Yan, mamaya yan mga ka-wellness, ha, pag-uusapan natin. Sa pagbabalik natin, atin namang tatalakayin, ano yung mga pwede nating gawin para hindi humantong sa ganong estado yung atin pong pangangatawan? At ano yung mga bagay-bagay na pwede nating gawin? Kasi merong exercise yan, Dok, na ginagawa na para yung katawan mo ay hindi ganun kabilis mag-react sa mga bagay-bagay na minsan napakasimpleng bagay na dapat naman hindi ka magagalit. Pero yung katawan mo, since nasanay siya sa ganung reaction, eh nagre-react talaga ng mabilis. Ano? So mayroong mga exercises niya na pwede tayong gawin at kabilang na rin yung nutrition. Kasi napakalaki po ng role ng nutrition sa ganito pong condition ng atin pong pangatawa.
1: Alamin din natin kung bakit yung Santone Plus Herbal Capsule ay isang malaking tulong sa epekto o yung paglaban sa epekto ng stress and anger. Kasi nga, di ba nakwento ko kahapon na one seminar na kinandak ko ano, sa Yes to Health Wellness Clinic, may isang nagtestimony. Sabi niya, mapapatunayan ko na maganda talaga yan sa stress. Kasi nung uminom ako niyan, napansin ng mga anak ko, hindi na ako magagalitin. Sabi niya, kaya napatawa talaga ako noon. So, anong connect? Anong meron? Bakit kinakailangan natin ng nutritional support para maiwasan ang epekto ng anger? And also to help the brain minimize response that will lead to anger. May ganun eh.
0: Oo. Kaya mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yan. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang dahil magabalik ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Parlon Irtil. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mabutika. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness. Sa atin pong pinag-uusapan, patungkol pa rin sa atin pong topic, ang health impact ng galit sa atin pong kalusugan. Dok. Algie, ano ba yung pwede nating gawin? Ha? Mm. At alam naman natin na mahirap talaga na hindi magalit. Mahirap, napakahirap daw. Pero meron mga ways naman para ma-lessen yung impact nito sa atin pong kalusugan. So ano-ano po ba, Dok. Algie, yung pwedeng gawin ng mga kaubayan natin?
1: Simulan natin sa simpleng paghinga. Mm-hmm. Kasi alam mo, scientific yan eh. Mm-hmm. Pag daw ikaw nagagalit or biglang may sudden stress, mm-hmm, that triggers your brain, mm-hmm, to signal every part of your body, mm-hmm, dun sa stress response na tinatawag. Mm-hmm. Subukan mo daw yung tinatawag na box breathing. Mm-hmm. Simple lang yung box breathing. 4 seconds, huminga ka, papasok. Mm-hmm. Inhale. Okay, then i-hold mo ng 4 seconds. Mm-hmm. Then, huminga ka, pa-exhale, 4 seconds din. Mm-hmm. And, huwag ka muna huminga, 4 seconds. Mm-hmm. Kumbaga, hinga, 4 seconds, exhale, 4 seconds, then huminga, nang pabalik ulit, mm-hmm, ng 4 seconds, ganun. Then, between the pose, 4 seconds. Mm-hmm. So, paulit-ulit mong gagawin yun. Anong purpose noon? Hindi yun, hindi yung kaartihan.
0: Oh.
1: Ang purpose noon is to deliver more oxygen to the brain and to the circulation. Kasi minsan, pag ikaw galit, mapapansin mo, kapus na kapus ka sa hinga. Parang may mga nangangatal pa nga yung pagsasalita nila sa sobrang galit. So, sudden drop ng oxygen sa brain, based on study, kaya kinakailangan mo to oxygenate the brain so that yung impact nito sa katawan mo hindi masyadong matindi. And also, sa nutrition naman, we recommend highly green leafy vegetables. Mm-hmm. So, dapat pag alam mong ikaw ay laging stress, kaakibat na niyan yung madali ka na magalit, kakadugtong yan eh. So, wag muna kumain ng mga karne, wag ka muna kumain ng masyadong mamantika. So, focus ka muna sa mga green leafy vegetables kasi yung mga green leafy vegetables, meron niyang mga enhancer ng ating circulation, may mga phytonutrients, may mga antioxidant na naturally, kapag nasa katawan natin, sufficient sa katawan natin, iba yung response ng brain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may mga tao na kahit na nakukop up nila yung pag may nang puprobok sa kanila, mm-hmm, nagpapasensya sila. Because they have something in their body, mm-hmm, na wala sa iba. No? They have sufficient nutrient, sufficient phytochemicals na nakakatulong sa brain to cope.
0: Kumbaga nakapag-isip pa sila ng maayos na mabalansi-balansi nila.
1: O kasi totoo yan, nakapag kulang sa mga nutrients ang brain, kahit anong gusto mo na i-controlin ang galit, automatic, it triggers.
0: Mabilis yung impulse ng katawan mo eh.
1: Hindi yan yung sabi ng kontrolado mo, dahilan sa willpower mo.
0: Mm-hmm.
1: No, may mga pag-aaral na sasabi na if insufficient ang nutrition ng ating brain, is very vulnerable siya sa ganun. Nagsisimula po doon. Alam mo yung mga berding gulay na alam natin, o malunggay, di ba? Umpisahan na natin kumain ng marami. Then yung mga brain enhancing nutrients from mga nuts, di ba? Kaya nga yung walnut sinasabi nila walnut daw number one daw na brain
0: for the brain.
1: Kasi yung walnut daw parang brain.
0: Yung structure niya.
1: yung mga seeds, then yung whole grains, yung mga whole grains na mga kinakain natin is very healthy. Alam mo ang dahilan nun? Kaya siguro yung sinasabi mo, ba't may mga report na yung mga vegans, yung pure vegans, minsan may nakikitang ganun sa kanila. Kasi deficient of B12.
0: Mm-hmm.
1: Kapag may B12 deficiency, yung brain affected. Kaya makikita mo, hindi healthy yung brain cells, tapos yung minsan yung mga uban, ang dami.
0: May kulang sa kanila.
1: May kulang. B12 is very crucial sa brain health and nerve health natin. And also, yung mga omega-3 fatty acids, so kailangan din natin yan. So may mga sources na kinakailangan nating i-provide sa katawan. May nagsasabi pa that sufficient hydration o tamang pag-inom ng tubig in moderation, kasi yung iba, uminom ng tubig, 1-2 liter in one take hindi maganda yun. So, water can give us more oxygen and also it helps our blood na magkaroon ng mas magandang viscosity para maiwasan yung hypertension. Yun yung kailangan nating bigyan pansin. And reduce the anger triggers.
0: Mm-hmm. Paano kaya yan?
1: Yan eh. Ano yung mga trigger na yun?
0: Nakapag-trigger?
1: Tanongin mo yung sarili mo. Ano ang madalas magpasiklab ng galit ko?
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi, Dok, pag walang pera, ayun lang.
0: Eh, yung dapat mong gawin naman ang solusyon. Pareho
1: tayong problema dyan. Puyat ba ako? Gutom ba ako? Kailan ba ako nagagalit? Tingnan mo, may problema ba akong iniiwasang harapin? O paano ako nagsasabing no ng maayos? Or kailangan ko ba ng tulong ng isang professional to resolve the conflict or to... May mga, counseling kasi na ginagawa minsan. Mga psychologists, di ba? Mga eksperto dyan. So, tanungin mo, ano ba nagtitrigger sa'yo? At baka po, yun yung lagi mong kasama. So, na pwede naman ma-resolve. So, umpisahan mo po doon. Based yan sa expert advice na sinasabi nila na kung lagi mong kasama yung mga trigger ng yung galit, eh, may problema. Kaya nga, di ba yung iba, sabi, wag ka na muna magpakita sa akin kasi pag nakikita kita, natitrigger ako. May mga ganon, ano. Pero, for me, ano, sabi nga nila, ang pinaka-greatest daw na kayang gawin natin para ang ating galit and anything in the body is, ano, is yung forgive and forget. Pero may mga time na you can forgive but sometimes you cannot forget.
0: Tama, tama.
1: Di ba? O, depende siguro yan sa sitwasyon ano, na nangyayari. So, sa madaling salita, may mga triggers talaga na kailangan nating ma-minimize, maingatan at maiwasan.
0: So, ano kailangan daw, tingnan natin yung mga iba't ibang aspeto sa ganito pong condition, ano? Nutritionally, mentally, ano? Or emotionally, kinakailangan mabigyan natin ng pansin. At higit sa lahat, Dok, eh, kinakailangan mabigyan din natin ng pansin. Sapat ba yung mga sustansya na pumapasok sa ating pangangatawan since dyan naman humuhugot ng lakas yung bawat selula ng pangangatawan natin. So ang tanong, Dok, paano nakakatulong yung Santone Plus Herbal Capsule natin in terms sa ganito pong condition, itong outburst ng ating pong emotions?
1: Okay. Sa mga pag-aaral na ginawa nila sa Santone, sa Santone Plus, makikita natin na sa mga studies, sa mga content nito, unang-una yung Santones. Napakarami pala niyang pwedeng itulong sa kalusugan natin. Ang mga Santone, meron siyang mga anti-inflammatory. Alam naman natin na inflammation triggers by stress of something. For example, injury. Or inflammation can be triggered by nutritional deficiency. Inflammation can be triggered by emotional. Stress. Kaya may mga tao, nakakaramdam sila ng parang pain and anything. Pag dinala sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman. Wala naman kami nakikita sa'yo.
0: Normal lang yung normal. Mga test diba? Mo. Oh.
1: Tapos, pag pabalik-balik ka sa doktor, i-refer ka, sabi, pumunta ka na sa psychiatrist. Bakit ni sinasabi na? Because all the tests are normal. Pero may mga nararamdaman siya na something. So, sa brain pala lang gagaling yon. So, yung Santone, kumbaga, it helps the body to lessen or minimize unnecessary inflammatory response. Kaya nga may natural anti-inflammatory siya. Ibig sabihin, may mga nangyayari pala sa katawan na parang yung alarm system na to turn on na hindi naman dapat laging naka-turn on. Ganun po yun, mga kaibigan. And aside from that, mataas din ang antioxidant property ng mga Santone at mga biological agents inside our main ingredients. Ano? So, makikita nila sa ilang pag-aaral na napakarami nitong benepisyo. Especially kung iti-take to ng tuloy-tuloy. Ano? Kaya nga, hindi tayo magtataka doon sa mga report na kumalma sila, nakatulong sila na maayos, na wala yung pamamanhid, pangangalay. Kasi usually, mga pamamanhid, pangangalay, resulta po yan ng stress sa katawan natin. From the brain, then epekto sa katawan natin. Another thing is, marami ring bioactive compounds katulad ng mga flavonoids, katulad ng quercetin, kemperol, mga glucosinolates, na nandun sa Santone na Plus Herbal Capsule. Ano? Na ito eh, may biological activities that synchronize with our body's balance. Yung tinatawag na homeostasis ng katawan natin. Na kung saan, ang katawan po natin, meron niyang intelligent control of itself. It can maintain the balance, yung tinatawag na equilibrium, na anything na mangyari sa katawan na hindi balance, the body will react. Ganun ka sophisticated tong katawan na ginawa ng Diyos sa atin. So, this phytochemical inside the Santone Plus Herbal Capsule can give us this bioactive compound na ginagamit ng katawan sa kanyang paggagamit. Wala siyang definite target partner eh. Hindi pwedeng i-compare mo sa drugs na ito pang painkiller, ito pang pakalma. ito pampatulog, walang ganoon. So ang Santone na Plus Herbal Capsule, meron siyang malawak na content of biological.
0: Very broad yung effect.
1: Yes. So kaya ang gagawin mo lang kung meron kang sakit or wala ka mang sakit, gusto mo lang makaiwas sa sakit, inumin mo siya everyday kasi para malaman mo ano yung benepisyo sa'yo. Kasi nagtataka tayo, ang umiinom yung isa high blood, yung isa low blood. Pero pag uminom sila pareho, kung ano yan, kung drugs yan, hindi pa pwedeng they have the same treatment. Pero pag nutritional, contrast yung sakit nila eh. Kumbaga parang contrast din yung gamot dapat. No. Pero you take the same Santone Plus Herbal Capsule. Pero parehas kayo naging okay. Ganon yung kagandahan ng natural extract, mga phytochemical inside the Santone Plus Herbal Capsule. So, bibigyan ko kayo ng challenge. Kung ngayon, panahon, magagalitin kayo. Lagi na lang kayong stress. Hindi natin kayo masisisi. Pero take note na mayroong may tama sa katawan yan na later on mamamanifest yan sooner or later. So, protectionan nyo na yung katawan nyo by giving the body the right nutrients and phytochemicals by taking Santone Plus Herbal Capsule every day. O, yun yung masasabi ko po.
0: Observe nila, Doc. Observe nyo yung pangangatawan nyo. Ganun na rin yung attitude or emotions po ninyo, mga ka-wellness.
1: Ang dami kasing testimony na nawala yung mga pananakit ng kalamnan, nawala yung mga ngalay, mga tusok-tusok. Taking the same Santone Plus Herbal Capsule, nagte-take sila noon, yun yung naging epekto sa kanila. So, kaya sinasabi nila, anong klaseng gamot ba yan? Actually, hindi siya gamot. It's a nutraceutical with ang tawag nila doon is pharmaceutical grade ingredients.
0: Pharma grade
1: ingredients na nakakatulong talaga na mas mabilis sa ating katawan.
0: Yun ha. Kaya sa mga kababayan yan, subukan nyo po, Santone Plus Herbal Capsule. Isabay nyo yan sa pag-inom ng atin pong Yastrohalt Vitamin C. At the same time, yung pa natin mga produkto, mga ka-wellness ha. Para mabalanse yung condition ng atin pong pangatawan. Lagi na kung, lagi po tayong nagagalit. Nako, ayun na, naibahagi na namin sa inyo, mga ka-wellness, kung ano yung effect nito, matinding epekto nito. Hindi lang sa atin pong mental health, pati sa atin pong physical health, napakalaki ng danger na pwedeng i-post nito na threat sa atin pong kalusugan, mga kaubayan, ha? Kaya sa mga kaibigan at sa mga gusto makasubok, ha, ng ating Santone Plus Herbal Capsule, available po yan sa mga authorized dealers natin nationwide as well as sa atin pong mga wellness center. At syempre, kapag sa mga wellness clinic natin kayo bibili, ay mayroon tayong mga promos, mga ka-wellness, ha? Pagka bibili kayo ng 1 box ng Santone Plus Herbal Capsule natin, makakuha ka ng 50% off sa atin pong Santone products, ano, yung Yastrohalt Vitamin C natin, mga kaibigan, ha? At abangan nyo yung atin pong mga para-fall. Mag-ipon-ipon na kayo ng mga entries ninyo, mga ka-wellness, ha? Empty pod ng Santone Plus Herbal Capsule natin at empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
1: Mukhang masaya yun.
0: Ito doon, yung ano natin, ha? Oh. Yung Santone Plus Herbal Capsule natin.
1: Ito.
0: Yan. Empty pad po yan. Empty blister pad, mga ka-wellness.
1: Tandaan nyo yung kulay, ha? Ito yung kulay ng ating Santone Plus Herbal Capsule. Yan. Kulay brown. Remember the color. This is the original supplement from Yes to Health. Since 2011. So ito, napakarami nang natulungan nito ng mga kababayan natin. Since noon pa, no? Until now. Kaya ito ho yung nire-recommend na namin na produkto ng Yes to Health na pwede nyo inumin araw-araw.
0: Yan na. At sa raffle natin, yan yung gagamitin po ninyo na entry, mga ka-wellness. Ipon na kayo yan dahil pag umpisa ng ano natin, raffle natin, meron na kagad pa-premium sa inyo, mga ka-wellness. Kaya yan, sa mga kaibigan natin na gusto makavail yan, puntahan ng mga authorized dealers natin nationwide as well as sa mga local pharmacies and drug stores at sa mga wellness center natin, pwede kayong maka-avail ng atin pong mga produkto. Sa mga katanungan, huwag pumahiya magtanong at text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Sa atin pong magbalik ay tutugunan natin ang inyong pong mga inquiries. Diyan lang po kayo dahil magbalik ang programang
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan dyan ha, huwag po magkatubili na i-send dyan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Doc, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, batiin ko lang na malusog na pakikinig lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, mga masugid po natin nanonood sa atin pong Facebook live kila Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan, na lagi nanonood ha, sa atin pong programa. At ganoon din sa mga kasamahan po nila dyan, kay Ma'am Ami Gaita Cruz. At marami-rami ito sila ha, na magkaka-office workers ano, na laging nanonood pag break time nila sa atin pong mga programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kay Sir Angelo Fernandez, ito, nanalo to Doc nakaraan.
1: Oh, hiyaan mo sir, i-ano natin. Kasi
0: update natin.
1: Oh, ina-ice lang namin yung mga list. But I'm very sure makakarating sa iyo yung
0: iba ay naipadala na.
1: Oh, yung iba
0: siguro in transit pa. Siguro yung sa inyo hindi natin baka na ipasabay na doon sa mga ano
1: minsan kasi
0: na ipadala.
1: Minsan kasi iba naliligaw yung kanilang address. hindi na natin nakukuha kaagad. Anyway, kung doon sa nakaraan ay hindi pa kayo nabibigyan, i-verify namin 'yan tapos send po namin
0: sa inyo.
1: Siyempre hindi yung naman pwedeng hindi namin papadala sa inyo 'yan
0: iba na late lang talaga Doc.
1: Uh-oh.
0: Lalo na yung sa shipping.
1: Tama.
0: Pero sure 'yan makukuha po niyo 'yan ha. Sir Angelo. Okay,
1: Sir Angelo, abangan mo yung susunod nating ano,
0: yung
1: exciting
0: natin.
1: Abangan niyo 'yan.
0: Yan, okay. Eh Doc, may nag-text dito sa atin. Doc, totoo po 'yan. Dati tapang po ako at magagalitin.
1: Uh-huh.
0: Simula nung nag-maintain po ako ng Santong Plus.
1: Bait na siya.
0: Oo, naging happy na po ako every day. Oh. Yun na nga.
1: Yes.
0: Kahit wala daw pera. Wow.
1: Totoo yan.
0: Ganda yan ha.
1: Actually, ako as a naturopath, hindi ko masyadong focus kasi siyempre sa naturopath, hindi tayo masyadong focus dun sa mental aspect. No? Although, sa practice natin, kailangan talaga na buo.
0: Yes,
1: pero marami nagsasabi talaga na parang ano daw, parang nag-iba yung aura nila, nag-iba yung kanilang disposition. Kasi nutritional, ang pag may mga ganun kasi nangyari sa inyo na parang mas happy kayo ngayon, ibig sabihin, mayroong mga brain chemicals na alter or naayos because of taking Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yun.
1: Yung mga phytochemical kasi niyan, tumutulong lang naman to align everything in the body. Especially yung mga needed ng brain natin.
0: Kaya sabi niya Doc, kahit daw may mga nagsasalita ng masakit sa kanya, tinatawanan na lang daw niya.
1: Bigyan mo na lang ng Santon Gold Coffee.
0: Bigyan mo na lang din ng Santon Plus Herbal Capsule. Kaya Santon Gold Coffee.
1: Oh.
0: Chacha po ito ng Puerto Princesa. 44 na siya Doc.
1: Oy.
0: Pero wala pa po akong uban.
1: Buti ka pa, wala ka pang uban.
0: Yung mga kaidaran daw niya, marami ng puting buhok.
1: Napakaganda. Maraming ganun ngayon, alam mo, bata pa nga, minsan mga 16 years old, may mga uban eh. Deficiency kasi yan sa ilang mga nutrients.
0: Kaya sa mga kababayan natin ha, na gusto rin, gustong kumalma yung kanilang emosyon, yung attitude po ninyo, gusto yung mabago. Isa sa mga katulong, Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron na tayong, marami na tayong mga patotoo about dyan. Kaya kayo din dyan, sa mga nahihirapan na mabago yung kanilang attitude.
1: Lalo na si Mister, pag sinisis mo, parang dragon. Alam mo na, iriregalo mo.
0: Painumin ka agad ng Santon Plus Herbal Capsule yan, mga kaibigan. Well, alam mo, Doc, merong talagang mga especially sa mga kabayhan, since sila yung madalas na mag-fluctuate yung kanilang hormones. Whether they like it or not, lumalabas talaga yung ganun na attitude nila. Dahil sa hormones nila.
1: Memorable sa akin yung mga term na yan. Meron akong isang kawork na nagkahalit sa akin. Tapos later o naghingi ng pasensya. Sabi niya, Doc, pasensya ka na kasi during that time nagkakagulo yung mga hormones ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, okay. Tintihan ko naman. Kasi minsan kasi
0: naman.
1: Tayong mga lalaki, lagi kasi tayong mali. Bakit? Kung punta ka sa CR, nakalagay, mali. Yung mga babae, lagi tama yan.
0: Pero yan, kidding aside mga ka-wellness kung gusto yung maayos yung mga hormones sa pangangatawan ninyo, uminom araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Now you
0: kasi
1: know.
0: Meron talaga yung meron kay Doc, nakakatulong siya to alter the normal balance ng ano ng hormones sa pangangatawan natin. Alam naman natin yung hormones talaga malaki ang impact niyan sa atin pong mental health, emotional health natin, and of course sa atin pong physical health, mga kaibigan.
1: Ayan. Kaya alam niyo ireregalo niyo ngayong holiday.
0: Yun no. Lalo na naka-promo pa tayo mga ka-wellness. Ayan. Nasulitin na po ninyo mga kaibigan. Eh Doc, another inquiry. Doc, 11 years na akong stroke. Pwede ba uminom ng Santone plus herbal capsule?
1: Yes. Actually, ano mo, kung bakit lagi yung narinig sa amin ang Santone plus herbal capsule. Kasi ang Santone plus herbal capsule, ang taas na concentration niya ng Santone. Kumaga, dun sa buong formula, hindi naman natin kailangan ng maraming-marami. Kailangan natin yung talagang proven sa mga pag-aaral na may benepisyo. Yung Santone, yung mga quercetin na nandun sa Santone na plus herbal capsule, nakita po nila na may potential na makatulong sa circulation. Pag na-stroke na ho tayo, ang pinakang unang-unang goal natin ay hindi na ulit tayo ma-stroke. Kasi hindi porke na-stroke na tayo, ligtas na tayo. May mga tao na nakakailang stroke na hanggang sa totally humina ang katawan. So, ang sagot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi ito po ay suplemento na makatutulong sa inyo, sa inyong paglaban sa kondisyon na yan. Kasi marami naman ako nakitang na-stroke na after few years, ano na sila, independent na sila, hindi na sila inaalalayan, nakakapag gawa-gawa na sila ng gusto nila. Hindi nga lang na ibabalik talaga totally 100% yung
0: normal.
1: Kung ano tayo bago tayo ma-stroke. Pero sa akin, sa tingin ko lang, yung makabalik ka sa pagiging independent and you can do something na hindi ka aasa sa iba, malaking bagay,
0: malaking bagay na yun.
1: Mga na-stroke. And prevention of another stroke from coming using nutrition, malaking bagay na po yun sa inyo.
0: Yun, no? Ano mga kababayan din dyan, ha? Ang mga stroke survivor. Ito rin, Doc, meron ng tanong. Paano po ang wastong pag-inom ng Vision X Plus? At yung tinapay po ba ay bawal sa tulad kong stroke survivor? CTI sa po ito ng Batarasa.
1: Unahin ko yung sa tinapay. Hindi naman bawal ang tinapay. Ang pinaka-the best kung tinapay, lalo sa inyo, ang stroke kasi minsan hirap silang dumumi.
0: Yun nga. Yun ang isa sa problema nila.
1: Ang pinaka-the best talaga, at least mga whole grains. Okay? Wheat bread.
0: Yan, o.
1: Pero kung ako tatanungin ninyo, kung kaya nyo lang i-afford, palitan nyo yung tinapay ng root crops. Yung mga root crops kasi, yung mga laman lupa. Laman lupa ba yun?
0: Oo, laman lupa.
1: Laman lupa kasi alam nila, maligno yung laman lupa. Yung mga ugat at lamang lupa, yan po talaga kompleto sa sustansya. Ang taas-taas ng kanyang mga electrolytes, ang taas ng kanyang minerals. Dahil nakadikit siya sa lupa. Alam mo, pinaka-healthy na parte ng halaman, based on study, yung ugat.
0: Roots, oo.
1: Kasi yan ang direktang nakadikit sa halaman. At paggabi na, mula sa dahon, yung nutrients, pupunta sa ugat. Kaya maraming sustansya ang ugat, katulad ng mga kamote niyan, kamoting kahoy, ube. Pwede niyo pong kainin yan. Ano? At pwede kayong kumain ng mga nilagang saging na saba. Yung tinapay kasi, hindi natin sure kung ano nilagay. Diba? Kaya para safe kayo, yung inyong digestion hindi mahirapan, kain kayo niyan lang paminsan-minsan, piliin niyo yung tinapay na healthy. Ano? At pinaka-goal natin, totally replace it with more whole foods katulad ng mga root crops. Kumain kanya. Ako alam mo, ini-encourage ko kayo kumain niya tapos isawas ang pinakang ulam mo, yung kinudkod na nyog na may konting salt. Ay, ang sarap noon yung mga sinaunang pagkain ng mga ninuno natin noon, di ba?
0: Oo. So ayan ah, mga root crops kasi ano yun, complex carbohydrates yan, mga ka-wellness. Nakakatulong pa yan, Doc, sa normal bowel movement po
1: niya.
0: Wag lang ano. Yung iba kasi kamote, ginagawang kamote kyo. yung maganda yung mga nilaga.
1: Sabi ni Doc Ron yan mga highly processed na.
0: Ultra processed
1: na.
0: Yun ha.
1: Paminsan-minsan, hindi naman siguro sabihin nila killjoy tayo. Pero, kumbaga yung diet talaga natin, na daily diet natin, as much as possible, as healthy as possible dapat ang goal natin.
0: Ayun. Doc, another query. Doc, may bukol po ako sa tagiliran. Tagiliran ko, left side. Pwede po ba ako 2 times a day ng Santone Plus herbal capsule? May arthritis din po ako. Salamat po.
1: Challenge ko sa may mga bukol-bukol. Diyan tayo sumikat eh. Sa mga bukol-bukol na yan eh.
0: Yan, kumbaga parang yan yung specialty ng Santone Plus.
1: Ang Santone Plus herbal capsule, ang gawin po ninyo, if in case may target kayo ng mga ganyan, gawin nyo yung ginawa ng iba. And it's also safe and magandang impact sa katawan. 2 capsules, 3 times a day, sa loob po ng 90 days.
0: Yes.
1: Yan. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, kulang ka sa budget, pwede mo naman gawin siyang 2 capsules 2 times a day. Or kung wala talaga, gawin mo lang 1 capsule 3 times a day. Basta consistent. Kasi alam mo, ang sa nutritional nutritional therapy, consistency is the key. Kumbaga, kinakailangan tuloy-tuloy, sufficient. At mamamalayan mo na lang, iba na yung nagiging ano ng katawan natin. Oh, ano kasi eh, ang nutritional therapy kasi, slowly but surely. Hindi hinahanap yung ininom mo lang ngayon, santo na, plus bukas gusto mo,
0: okay na.
1: Wala na yung nararamdaman. Oh. Hindi ganun ang nutritional therapy. So, dapat consistent tayo. At sapat dapat yung quantity ng tinitake natin
0: every day. Ayun, okay. So sa mga kabayan natin ha, na gustong sumubok ng atin pong Santone Plus Herbal Capsule in terms sa solusyon sa mga bukol sa ating pangangatawan. Take note, hindi lang doc pag inom ng Santone Plus.
1: Yes.
0: Kinakailangan meron ding cooperation kayo, especially sa modification ng diet po ninyo, as well as sa lifestyle, doc. Kasi maraming mga lifestyle na nagagawa tayo na siyang nakakapag pahina ng katawan natin, nagiging susceptible yung pangangatawan natin sa pagtubo at pagdami pa ng bukol sa atin pong pangangatawan, tulad na lang ng pagkupuyat, sobrang stress sa ating pangangatawan. Yung iba, nakakasabi nga sila, doc, healthy naman yung kinakain ko. Bakit ganun pa rin yung mga babae, ang bilis tubuan ng mga breast cyst or mga breast tumor? Eh yun pala, stress lagi. Lalo na yung emotional stress, matindi yung emotional stress nila. So malaking impact po yun sa atin pong pangangatawan. Ano? So kailangan, learn to control your stresses. At the same time, yung mga supplemental support naman natin, tumutulong din siya to handle your stress through balancing your hormones sa pangangatawan po ninyo. So isabay nyo po yun sa lahat, mga kaibigan. Ha? Kumbaga ano yan, holistic approach ang tawag po natin dyan, mga kasama. No? Ating binibigyan ng pansin yung iba't ibang aspeto ng pamamaraan kung paano po tayo magiging malusog at malakas, mga ka-wellness. Okay? Sa mga gusto makabila ng ating mga produkto, pwede nyo mabilihan sa ating mga authorized dealers. Ganda rin sa ating po mga wellness center, mga kaibigan. Sa mga wellness clinic natin, available dyan ang ating pong mga products at yung ating pong mga pa-promos. Ano? Huwag nyo kalimutan. Sa mga kaibigan natin gusto maka-avail ng mga promos ng Yes to Health Clinic natin, puntahan nyo yung bawat wellness center na malapit po sa inyo. Ha? O sa dito sa Makati branch natin. Sa Makati natin, for now, pwede kayong maka-avail ng ating po mga produkto dyan sa mismo sa XFM station dyan po sa Guadalupe.

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Santone Plus Herbal Capsule.
2: Ang mga

0: Sunfon Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfon Plus Coffee Mix.
0: Sunfon Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili
2: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunfon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sunfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunfon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunfon Gold Coffee na.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
0: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
0: XFM.
1: Mga katropa, exciting!

0: po. I-ready nyo na po ang inyong mga mensahe, mga greetings, and mga request na inyong mga paboritong awitin. Para naman na mapakinggan natin kung gaano kayo anong tawag dyan? Gaano kayo kaano na tao ba? Ma-sentiment? Basta. Gaano kayo ka-sentimental? Yun ba yun? Anyways, before anything else, magandang hapon nga po pala. Yes, unang-una sa ating CEO ng ating XFM. 104.7 XFM Palawan sa ating CEO na si Boss Remilito Oy at kay Madam Olivine Oy. And syempre, gandang hapon din sa ating station manager, kang Kaluir La Rosa. Ayan. At syempre, sa bahaging technical, katropang Ken. At syempre, ito si DJ Mai. Oh, yes! So, para po sa inyong mga mensahe, maaari nyo pong ipadala sa ating text line. Sa mga may pang-text dyan, sige, ipadala nyo po ang inyong mga greetings and requests sa ating text line 0985-0022713. Sa ating call line naman, mga katropa, 0953-514-1303. Yan po ang ating text line and call line. Kaya open na po ang ating linya for today's video. Okay, para sa ating first caller, hello po. Gandang hapon. Welcome po sa ating programa. Hello?
1: Pon?
0: Hello, gandang hapon po.
1: Yes, ma'am. Yes. DJ Guapa. Basta Bisaya, Guapa.
0: Ay! Diyan katumpak talaga, sir ba? Kumusta sa sir? Ano pala ang pangalan ni sir sa hapon na ito?
1: Mike.
0: Mike.
1: Yes.
0: Taga saan si Mike?
1: Ryutuba.
0: Ayan, taga Ryutuba. Ay, kumusta naman dyan yung panahon natin, sir, sa Ryutuba?
1: Mainit, ma'am.
0: Ayan, mainit. Same dito. Mainit din sa puerto. Anong ginagawa sa hapon na ito? No? Anong ginagawa ni sir sa hapon na ito?
1: Dresa trabaho, ma'am. Higda-higda ra.
0: Ayan! Ha? Gahigda ka sa trabaho? Baka masakpan ka na, sir, ba?
1: Wala mang biyahe.
0: Wala pang biyahe. Okay, parang naghintay ka lang na magbiyahe.
1: Wala, ma'am. Human na kay Gi. Pauli na may.
0: Okay. Hayahay na yung buhay. O, sana, one half day na dahil na, sir?
1: 8 oras na, ma'am.
0: Okay. So, ano lang siya? Kanang murag sa'yo mong nag-sugod?
1: 6 a.m.
0: Ayan. Grabe ka aga, gid, no? Anyways, anong may paglilingkod natin, sir?
1: More request ako, ma'am.
0: Yan. Anong request? Unsay request mo, sir?
1: Kanang through the years og kanang nothing's gonna change my love for you.
0: Para asa ra i-dedicate nimo, sir?
1: Sa akong pinangga, siyempre.
0: Okay, sa man imo pinangga. Basig daghan nimo pinangga, sir, ha?
1: Oh, siyempre. Usara.
0: Oh, i-shout out kung imo ang pinangga dra, sir.
1: Ha?
0: I-shout out ang imong pinangga.
1: For the unsa ni kanang 20 years wedding anniversary. Ay, 19.
0: Ay, kanasa man na, sir, ang inyong wedding anniversary?
1: Dugay pa mo, 27 pa.
0: Ay, dugay pa dahil. Okay, advance lang og dedicate.
1: Advance ra, kay basigwa na ko yung load.
0: Anyway, shout out mo ng imuhang my loves dira, sir. I-shout out mo na. Murang maulam ang kasar mo, shout out, sir, oy.
1: Dili, oy.
0: Sige, shout out nga.

0: Prof, dahil sa akong kwan, may Robuan, Marilyn Rodriguez Bilando.
1: Ayan. Hi, Ma'am Marilyn!
0: Oy?
1: Kani nga awitin, Ma'am, para ginisay mo haba through the years. Mm.
0: Kay... Basta ipatugtog dahil na kay Mina Rabacuron.
1: Oh, ipatugtog na nato ron, sir.
2: Para ginisay mo haba through the year.
1: Grabe ba? I can hear myself na.
0: Yes.
1: Anyways, ay, wala na, sir.
0: Daga salamat. Maura to, ma'am.
1: Wala, greeting, sir. Kanang manirabay mo mga kaubanan sa trabaho.
0: Aw. Nagbihay pa man, good ma'am.
1: Ah, okay. Sige, sige. Ay, harag dili na magbiyahe.
0: Sige. Great na ako umata ng mga... Katong pikas nga, ano ba, company sa RTN. Mga kauban na mo dati ba?
1: Ayan.
0: Amping lang pero mi.
1: Ayan. Yan yung pinaka-importante. Mag-amping talaga. Yeah. Pinagnaay, ga-amping po nato ba? Nag-ampingan nato ang atong kaugalingon. Anyways,
0: thank you.
1: Ayan. Oo. That's true. Anyways, thank you so much.
0: Sige, ma'am.
1: Ayan, thank you so much, sir, sa iyong pagtawag.
0: Dagang salamat.
1: And thank you and bye-bye. Enjoy bye-bye. Your Sunday afternoon. Okay. See ya. And meron tayong another caller. Okay. Hello?
3: Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, sir. Sino po sila? Anong pangalan po ni sir?
3: Jerry Aranga ng Clarinilla Bonal.
1: Jerry Aranga. Parang naglambing kasi yung tono ng boses mo ngayon, sir, ba? Kaya hindi ko na kilala.
3: Di nga.
1: Kaya hindi ko na kilala. Ano ba yan? Ay, anyways, kumusta si sir sa hapon na ito?
3: Nako, okay. All right.
1: Ayan.
3: Yan na nga ba, BG Mike, ang sinasabi na pag Linggo at walang trabaho, mas tambak ang trabaho sa pamamahay nyo.
1: Ayan.
3: Hindi, bahay pala namin.
1: Pamamahay nyo talaga ba?
3: Kaya nga po eh. Malakas ang init ng araw, ayaw maglaba kasi may ibang ginagawa. Pero pag umuulan, bago maglaba.
1: Ayan tayo eh.
3: Hindi po kasi, pag medyo mainit at magandang panahon, sa labas ang trabaho. Pero pag naulan, natural, dito sa bahay, nakasilong lang naman pag naglalaba, di po ba?
1: Ayan, kaya hindi ka talaga magiging free. Kasi laging may gawain ba? Umulan, umaraw.
3: Kaya nga po eh, parating may ginagawa, hindi naman na ano, dumadami ang pera.
1: Ayan.
3: Bakit
1: lang.
3: Kaya?
1: Ba't kaya? Tara.
3: Baka nandiyan si DJ Girlicious mamaya, narinig niya na naman ako na upo.
1: Tanungin natin yan siya mamaya.
3: Kaya nga po eh. Kaya ba parati kong sinasagot na all right. Kasi may isang tanong lang dyan, DJ Maika eh. Paano mo nga pa malalaman ang taong malungkot na nagtatago sa kasayahan?
1: Paano nga ba? Hindi, makikita mo sa mata. Mo na igiingon, sa mata makikita.
3: Papay ah.
1: Ibaliktad lang. Anyways, go ahead kung ano mang gagawin mo ngayon, sir.
3: Okay. Nag-strike ko ang caller sa Ryuto Baba Tarasag. First, babatiin ko po si Gijun Bulak. May-ari po yan ng isang malaking shop dyan. So, sa mismong Ryuto Baba Tarasa. Mm-hmm. Tapos, ganun din po si yung kabatch ko po dati, si Matt Hirahis. Nagtatrabaho naman po siya RKNMC. Tapos, ganun po ang aking tiyahin. Magandang hapon po, Ma'am Girly Aranga Barito. Mm-hmm. Magandang hapon po. Principal po siya ng, kung hindi po ako nagkakamali, elementary ng town site ng RKN.
1: Ayan.
3: Tapos, magandang hapon din po sa kitchen na ramera ngayon, nakikinig ang aking mga kasamahan sa trabaho, si Daryl Benedicto, Joey Ihulan Jr., si Kuya John, magandang hapon. Shoutout din po pala sa, syempre, sa aking mga kasamahan din sa trabaho na mga Uiskan po ba? Mga trainee dati ng Uiska.
1: Mm.
3: Si Kuya Pablito Rodriguez, si Kuya Edwin Dimonteverde at saka si Albert Rodriguez, magandang hapon po. Magandang pakikinig po at saka naway ingatan ang sarili, lalo pat ang panahon po ay magpabago-bago. Huwag lang po magbago ang tao, ang panahon lang pwede.
1: Ayan. Pwede din pala din magbago yung panahon.
3: Ako?
1: Okay, sige, sige. Go, go, go, go.
3: Nakiri daw ituloy ako.
1: Ayan, continue, sir.
3: Tapos, binabati ko pala yung aking mga kaibigan taga sa Marinha na Box Points. Ngayon po, nakikinig, nakita ko po eh, nag-pop up yata. Nung nakaraan tong araw, nag-pop up po sila kay, ano, kay DJ Girly nga lang. Masyadong maulan po, mahina ang signal po dito sa Claribel.
1: Yeah.
3: Tapos, binabati ko rin po pala yung inyong poging-pogi at nag-iisang technical side si... Kuya Ray ba yan? Ano yun?
1: Ha?
3: Sino ba yung kanina? Nakalimutan ko na yun sa technical side ninyo, DJ Mike.
1: Okay, tatlo yan sila eh.
3: Hindi, yung ngayon po, nakasama mo.
1: Ah, okay, si Katropang Ken.
3: Ayun, si Ken. Ay, natural, wala namang hindi pogi na technical side. Ay, kung hindi pogi yan, nako! Hindi tayo mapapakinggan sa radyo. Joke lang po, joke lang. Pinapatawa ko lang po ang inyong hapon. Siyempre, Sunday po ngayon. Dapat na masaya tayo.
1: Ayan. Para happy Sunday talaga. No?
3: Kaya nga po eh. Pa-play na lang po ng song. Kasi throwback Sunday po tayo ngayon.
1: Mm-hmm.
3: Talagang ito natutrowback po talaga ako since when I was elementary.
1: Wow. When was that?
3: 2019 to 2000, I am elementary.
1: 2019 to 2000?
3: Hindi po. 1999.
1: Ah, okay.
3: Tapos 2000.
1: Ayan. Okay. Okay
3: na lang po ng ano, If We Hold On Together.
1: If We Hold On Together.
3: Yes po, at saka may kaakibat po yan, You Made Me Live Again. Thank you po, at isang mapagpalang linggo ng hapon sa ating lahat at sa lahat ng nakikinig. Ganon din po kay Nanay Maan, susunod po siyang katawag.
1: Ayan, thank you so much! Happy Sunday afternoon! Bye-bye! Ayan. Okay, another caller, hello! Hello!
4: Hello po.
1: Hi! Gandang hapon po.
4: Gandang hapon yun mo.
1: Ayan, parang si Nanay Norba to. Is that you?
4: Yes, ma'am.
1: Parang matamlay ang boses ni Madam Norba sa hapon na ito. Bakit kaya?
4: Pagod lang, ma'am.
1: Ay, napagod. Bakit? Ano bang ikinapagod ni Nanay Norba?
4: Ah, maraming ginaano, ma'am. Ginagawa po.
1: Ayan. Okay lang yan. At least na makapagpahinga, mawala na din yung pagod kasi yan lang yung kinapagod eh. Ang nakakaano dyan is yung napapagod kang mahalin siya. Pero hindi ka naman pagod na mahalin siya, di ba, ma'am? Inspire ka naman.
4: Hindi, ma'am.
1: Ayan.
4: Ang pahuling hininga, ma'am.
1: Gusto ko yan ba? Hanggang sa huling hininga. Anyways, anong ginagawa ni Madam sa hapon na ito?
4: Nakikinig, ma'am, ng program niyo.
1: Ayan. I know, may pabati ka. Meron ba?
4: Sige, ma'am. Babati na po.
1: Okay. Sige.
4: Pinabati ko po yung mga anak ko, ma'am, na sila Abzari, Madmore, Madgenor, Michael, Madhamlin, at si Hamnalin.
1: Mm-hmm.
4: At sa aking apo, ma'am, na si Henry Montaño.
1: Ayan.
4: At okay. Sa kay, ano, ma'am, sa kay Nanay Maan.
1: Ayan.
4: At si Ate Inday, si Ate Merlin.
1: Ayan.
4: Yun lang, ma'am.
1: Okay. Ano yung i-request mo na song?
4: Sigaw ng Puso, ma'am, at saka yung Riyas na Bakal.
1: Ayan, Sigaw ng Puso at Rehas na Bakal. Okay, maraming salamat, Madam, sa iyong pagtawa.
4: Salamat po, ma'am. Salamat po.
1: Salamat din po. Enjoy your Sunday afternoon po. Okay. God bless. Alright. Okay, tawag lang po ulit. Mm-hmm. Live po tayo ngayon sa ating programa sa Facebook page natin, 104.7 XFM Palawan. Hello po! Hello?
5: Hello po!
1: Hi! Sino po sila? Pangalan ni Madam.
5: Magandang hapon.
1: Gandang hapon po. Tagasan po si Madam na tumatawag ngayon.
5: Po, DJ.
1: Ano po?
5: Taga Ilugbong po.
1: Ilugbong, Batarasa?
5: Batarasa po.
1: Okay. Siga. Mm-hmm. Kumusta naman si ma'am sa hapon na ito?
5: Okay lang po. Ito maano. Mainit kasi.
1: Mainit. Anong ginagawa ni madam sa mainit na hapon?
5: Nakaupo lang po. Nakaupo kami.
1: Okay. Nakaupo.
5: Hindi po magbati.
1: Okay, sige po. Go ahead sa iyong pagbati.
5: Binabati ko po yung mga auntie ko doon sa Rio Tuba. Mm-hmm. Family sa Rio Tuba po.
1: Mm-hmm.
5: Family, ano po, family Arenyes.
1: Mm-hmm.
5: Family Ordilas, Ubugan. Mga Tanglibin po, family.
1: Yeah.
5: Lalo na po yung dito sa Malis, mga El Yaso.
1: Mm-hmm. Okay. Yan lang po, madam.
5: Opo.
1: Ayan.
5: Hindi po mag-request.
1: Ano po yung i-request ni madam?
5: Falling in love video. At saka po yung ano, yung ubos na ako.
1: Ubus na ako, ayan, at falling in love with you.
5: Check po yung ano, bigong pagmamahal.
1: Aroy, bigong pagmamahal. Okay, sige po, bigong pagmamahal, tapos falling in love with you. At ano pa po yung isa?
5: Ubus na ako.
1: Ubus na ako, ayan, pa prepare nga katropang Ken. Okay, maraming salamat, madam, sa iyong pagtawag.
5: Okay. Salamat din.
1: Thank you po. God bless. Enjoy your Sunday afternoon po. Okay. Hello.
6: Hello, DJ Mai.
1: Hello po. Gandang hapon, Nanay Maan. Kumusta po?
6: Ito, mabuti rin. Kagigising po lang.
1: Ayan.
6: Mabuti na nabutan kita. Musik niya.
1: Hindi, may oras pa naman po.
6: Kaya ang mabuti nakahabol, nakagising kasi.
1: Nagpa-alarm ka siguro, Nay?
6: Na, nakatulog ako sa rupo. Saka ihintay ng alam mo, ng program mo.
1: Anyways, kumusta naman ang tulog ni Nanay Maan?
6: Ito, mabuti rin. Kasi maaga pa ako kanina, nakikinig na ng ano, nagsugtugan sa XFM.
1: Ayan.
6: Ay, nakatulog. Oo, alas 3 pa lang, gising na ako.
1: Ganda kasi yung mga tugtugan natin dito, Nay, no?
6: Dati-dati ngayon, magdamag eh.
1: Ayan, wow. Nakakataba naman ang puso, Nay, na lagi kayo nakikinig sa XFM po.
6: Pag naririnig mo, nagpapasalamat din pala ako kay Kin. Lagi ko narinig, pati kay Kuya Tuto, yung aking mga paboritong song na nagpapatugtugo yung sa gabi.
1: Ayan.
6: Ato. Magbati na lang ako pang DJ Mike.
1: Sige po, Nay.
6: Una-una kong binabati kay Nisanga Berli. Tapos si Ken Gansi, si Kuya Tuto, ganon din si si IC Delicious, Lim Delicious, si Sir Gerald, si Sir Mike, si Sir Louis. Ganon din sa mga katulad ko na mga katropa na nakikinig, si Ati Norba, si Sir Jerry Aranga, narinig ko na sila, na nakabati mo sila. Ganon din si Nanay Merlin ba yun? Si Nanay Sharon.
1: Mm-hmm.
6: At sa lahat na nang nakikinig sa iyo, ganun din sa aking pamilya, Lucela Aban family, Abay family, Lucela Pabila family, Lucerillo family. Tapos, itong si ano, yung ano, binabati ko rin ang belated happy birthday ang aking anak na nag-birthday noong October 8, yung San Rufella. Happy birthday.
1: Ayan, happy birthday po.
6: Ngayon may request at si Tatay Gani ma, yung request niya ay muling binuhay mo.
1: Ayan.
6: O, muling binuhay mo, bago sa akin naman ay andaman na yan. Mm-hmm. Pati yung pati after August. Alam mo yan ni Ken.
1: Ayan. Ah, katropang okay. Ken.
6: Okay, God bless sa inyong lahat dyan.
1: Ayan. God bless din po, Nay. Ingat po okay, dyan. Happy Sunday afternoon. Love you po.
6: Ay, si Mike, meron pa pala akong pabol. Si ano pala si Sir Randy. Ay, si ano si Makumo, si Randy Makumo.
1: Ayan.
6: Pati yung si ano, si kan ba ito, nagkalimutan ko na. Pagka lahat pa ng mga ano, mga kasama ko na nakikinig at nag-request lagi ng ang awit sa inyo.
1: Ayan.
6: Okay, God bless. Love you.
1: God bless din po. Love you po na. Ingat po dyan palagi.
6: Okay,
1: bye-bye. Okay, bye-bye po. Ayan. Si Nanay Maan. Ay! Gandang hapon po sa inyong lahat dyan. Saan mo kayo nakikinig ngayon? Magandang hapon. Live din po tayo sa ating TikTok, mga katropa. Mm-mm. At meron tayo another caller. Sige, hello po sa ating caller.
7: Hello!
1: Hello!
7: Gandang hapon po, ma'am.
1: Gandang hapon po. Sino po sila? Ano pong pangalan ni sir?
7: Rulpong tingkatan ng Iwahig, Batarasa po.
1: Ayan! Hello po dyan sa may, ano, sa Batarasa. Kumusta naman po, po kayo ngayon, sir?
7: Okay lang po, nakikinig ng programa mo.
1: Ayan, oo. May pabati ka ba ngayon, sir, sa hapon na ito?
7: Hindi na po, ma'am. Hindi na ako magbati. Ikaw lang ang batiin ko lang magandang hapon.
1: Ayan, gandang hapon din po. Ayan. Ano pong i-request ni sir? I'm sure meron ng song na i-request si sir ba?
7: Oo. Ma'am, hindi na pala ma'am nakikinig din sa akin yung babatiin ko. Si Santal po, dito sa amin.
1: Ayan.
7: Yan lang po, ma'am. Mag-request lang po ako ng song.
1: Ano pong song yan, sir?
7: Bato ba ang puso mo?
1: Bato ba ang puso mo? Okay, sige sir, i-play po natin yan.
7: Anyway, ma'am, pwede isa pa?
1: Ano pa yun, sir?
7: Wish.
1: Wish.
7: Salamat po, ma'am.
1: Ay, salamat din po. Bye-bye.
7: I love you.
1: We love you. Enjoy your hapon.
7: Okay. God bless.
1: Sunday po. Okay, nagkatuwaan sila ngayon na. Nag-jamming-jamming siguro ba? Anyways, hi. Ay, maraming salamat pala sa nag-send ng ano? Ay. TikTok gift. Maraming salamat kay Jeg. Salamat po, Jeg, sa gift, pag-gift mo dyan sa ating TikTok live. Nag-send siya ng gift. Anyways, thank you so much. Anyways, another caller, hello po. Hello? Hello? Hello? Hello? Can you hear me? Ayan, wala. Okay, sige. Anyways, dito po tayo sa ating live viewers. Hello kay Sir Dariel Bert Arruera. At sabi niya, mahayong hapon DJ Mike. Yoo-hoo! 75 days na lang, Pasko na. Shout out, Dariel Bert, watching from Tagbilaran City. Paplay ng kantang Through the Fire by Nina para kay DJ Girlicious. Ayan! Hello, Sir Dariel Bert, all the way from Tagbilaran City. Kamusta kayo dyan? And RJ John, magandang hapon po. Pa-shoutout po dito sa Barangay Rio Tuba, Mindsight, RTN. Thank you po. You're welcome. Hello po. Shoutout dyan sa Rio Tuba, Mindsight. Okay. Sir Ding Australia, thank you for watching our live and for sharing our live. Oo, sharer talaga to si Sir Ding ba? Gandang hapon DJ Mike at Sherdan po. Pa-shoutout kay Nanay Maan na dyan sa Barangay Liwanag. Salamat po. Ayan, shoutout daw Nanay Maan. And gandang hapon din pala kay Ma'am Josephine Estrella, the wife of Sir Ding Estrella. Ayan. And unahin mo yung Through the Fire by Nina DJ, dedicate kay DJ Girlicious. Maganda at cute. Sige po. Ipi-play pa natin yan. Juvito Rabo, hello po. Good PM DJ Mike. Pabati po sa asawa ko si Donna Junicio at tatlong anak ko, Dongdong, Janeline, Jay, John. San Jose Rojas pa, request po ng kanta, Bato Ba Ang Puso Mo? Bato Ba Ang Puso Mo? Okay, pa-prepare naman, katropang Ken, Bato Ba Ang Puso Mo? And Marja Gutnab, okay. Hello po DJ Mike, greet ko lang po ang mga ka-boardmate ko sa Paala Boarding House. Lalo na sa kanila ni Ate Lynn Joven, Butchok, Auntie Alice, dito sa Barangay Alfonso 13 at sa lahat ng mga taga-Barangay Panitian, Quezon. Thank you very much. God bless po. Paki-play po ng Heart of Mine. Ay! Wala bang Heart of Yours? Charot. Heart of Mine. Sige po, ipa-play po natin yan. Ito, dito tayo sa ating ano, oy, Juan Carlos is joined. Joined your live, ha? Oo, nag-join si Juan Carlos. Legit ba to? Charot. Hello, and kay Kajess, good afternoon. And Arpags, hello. Tandang hapon, and Maids Metzger, and the Shies, and ano to, Kian Jewett. And Misa, hi. Nini Ugabang, hello. And Yoyo Dianong, hello po. Hi. And Shop with RH. Ayan. And Jay Flores, Arnold Norca, Teacher May, hi Teacher May. And Namdroy, calm. Ayan. Hi Joy. And I'm Bunso. Ayan. Joined. Ayan. The TikTok Live. Hi's. Ayan. Hi's. Hi. Hi's. And to Jeg, I thank you so much, Jeg, sa pa-gift mo dyan. And Carl Ayan Manosa, hello. And Rico, hello. Good afternoon. And to Kenneth, Lloyd J, hello. And Trisha May, Monte Claro, I think. The sister of Rica May Monte Claro. Hello. Kumusta na? Kumusta dra sa ano, buntod? Ayan. At lugaw na pink. Wala bang lugaw na red? And thank you, ha? Mm-hmm. Pa-shout out na sa Holy Child Healing sa mga samad. Oy, what happened? Hello, Ti Mike. Hello. Hi, Trisha May. Ay, kumusta pala imuhang kuan ba? Imuhang papa. And Mr. D, hi. And to Ishang. Ishang. I think it's Jisha. Ah, oo nga. Si Jisha nga. Hi, Jisha. Ayan. Pa-shoutout naman po. Watching from San Manuel PPC. Magandang hapon, ma'am. From Jeg. Ayan. Shoutout to you, Jeg. Dyan sa may San Manuel, Puerto Princesa. And Christian Carlos, good afternoon po. Ano po XFM station yan? It's 104.7 XFM Palawan. Dito po tayo sa Palawan, live on air. Ayan, and ay, kagwapa ni DJ. Ay, thank you so much! Ayan, Namdroy Calmado. Ayan, gusto ko yan ba? Yung kalmado ka lang. Kahit na may mga problemang dumarating sa ating buhay, dapat kalmado ka lang. Charot. I finally found your live mic. Ay, ako, finally. Charot. Hi, Rica. Kumusta ka, Rica? Parang reunion. Reunion. It's good to reconnect sa mga kuan ba, mga ka-acquaintance na to, mga classmates na to sa una, no? Hi to Wen. Wen kaya? And Jerwin Katubay, Michael, and Mario Laagan. Oy, kalaagan ba ani niya, oy? And Noven Gubat, Jean Olguera, Angel, Sian, and Daniel, Isa, and Yang Kai Ligaspi. Hi! Good afternoon. And Miss Nay, hi! And sino pa dyan? G-Sign. Hi! At Ana puto cheese. Ay, para pa-order nga. Charot. Joke. And Norhapsa, thank you, Cheryl Blasurka. Hello, and Elias. And good afternoon sa inyong lahat. Okay lang te, hihi. Okay lang te na ami, holy child, na disgrasya, gidasmagan sa foreigner. Ah, muraga, nakitaan po na ako, na pa, katong imuhang papa, right? So, kumusta naman tong kuan ato? Ano, gakaso mo ato? Trisha? I-push din na ninyo ba para di manganan? Ay, hello to James Yap. Ayan. Wala bang James? Nope. Rex, Mimi G, and Rose. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Okay, dito tayo sa ating texter. Sige. DJ, request lang po ako ng hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Charot. Sige. Danny Sales ng Maringit-Ringit. Hello po. Maying hapon, DJ Mike. Pa-play ka ng song kay Lupit ng Kapalaran. Dodong ng Brooks Point, Palawan. Hello, Sir Dodong. And dyan sa my Brooks Point, Palawan. Kumusta kayong lahat? At sa mga taga San Vicente, kumusta kayo, ha? Ayan, oo, te, magkasudod kayo. Operahan ng taon akong... Ha? Apil da ay ka? Aroy, oy, amping mo ha. Oh, hoping for your fast recovery, Trisha May. At, abin ako imuharang papa. Apil di ay ka. Anyways, pagpakaayo mo, fight. Ayan, hi to Daisy and Miguel Amoy. Okay, sige. Tayo po ay babalik. As of now, enjoy the song Through the Years para naman maibsan yung ating mga ano dyan, kalungkutan. Alalahanin muna natin kung paano kayo nagsimula ng inyong ano, pag-ibig. Through the Years, sa of all the years na nagdaan sa inyo, andito pa rin kayo lumalaban, fighting with love. Enjoy the song! And we'll be right back. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Stand by and stay tuned.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
9: Premium D3 Soft Gel.
10: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, trahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.

0: Welcome back on the track.
1: Sana hindi ba to ang puso mo? Yung tipong makakaramdam pa rin ng sympathy. At makakaramdam pa rin ng pagmamahal para sa akin. Kumusta po ang inyong hapon? Sana okay kayo dyan. At, ayan, okay din ako dito. Ayan, it's, October 11. Pang 11 na po ng, pang 11 na po ng October.
2: Throwback Sunday.
1: Ayan, sorry. pang 11 days na po sa October na month. Ayan. Okay. So, sana po ay okay kayo dyan. Kung hindi man kayo okay, isantun plus capsule na yan, mga katropa, no? Lalong-lalo na pabago-bago ang ating panahon ngayon, no? Kung gusto mong madagdagan ang iyong daily wellness routine, then you must take Santun Plus Herbal Capsule. And always remember na ang kulay brown ang piliin. Yes, Santun Plus Herbal Capsule. Yes, ang mangos

ay kilala bilang source ng sundowns, habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidants, kaya magandang dagdag sa inyong balanced diet at healthy lifestyle, mga katropa. Ayan, kaya para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine, subukan ang Sandun Plus Herbal Capsule, mga katropa. Hanapin nyo lang po ang May Tatak na Yes to Health Incorporated para legit po ang inyong mabibili at iwas peke. Ayan. At meron tayong caller. Hello po! Uy, nawawala ang ating caller. Anyways, 13 minutes past the hour of 2 in the afternoon. Hi to Jay Biato. Thank you for joining our TikTok live. And Katropang LL! San si Katropang LL nanonood ngayon? Sabi niya, shout out Lods. Ay, sana all. Grabe ba?

0: Baludin. Ma'am Nora Baludin, ma'am, pakitugtog ang awit na Back to Me. Back to Me. Ito ba yun? Oo, na Back to Me. Yung kay Kyushi. Mm-hmm. Sige. Sometimes, na-na-na-na. Or itong Eraserheads. Or ano ba? Okay, sige. Hi to Jeric Sabdani. Good afternoon po, Ma'am DJ. Pa-request po ng song Ikaw Sana. Ikaw sana, yun eh. Kaso ang tagal mang dumating, kaya siya na lang, hindi na ikaw. Ikaw sana. Okay, sige. Ikaw sana. Ikaw sana daw katropang Ken. Ikaw sana by Ogi Alcacid from Bayan ng Bataraza. Share dana po, Ma'am DJ. May thank you for sharing our live, Jeric Sabdani. Anyways, hello. Hello. Oh, oh,
1: oh. Hello po.
0: Hello. Kumusta po ang inyong hapon? Kumusta, kumusta ang hapon?
1: Hello.
0: Hello po.
1: Gandang hapon.
0: Gandang hapon po, sir. Sino po sila? Ano pong maipaglilingkod natin sa hapon na ito? Ayun. Hindi niya ako naririnig. Wala ka bang ano, sir? Monitor? Anyways, sige po. Kung magtawag po kayo, may ano po. Dapat may monitor. Pero syempre, doon tayo makikinig sa cellphone. Parang, ordinary call lang. Kasi kapag sa ano kasi nasa mga munisipyo kayo, may delay kung sa radyo kayo makikinig. So it will take a lot of time. Charot. Anyways, hi to Mark Corpus. Hi idol. Hello lords. Kumusta? And to Rani. Hi Rani and Belen Shaga. Good afternoon. Anyong haseyo. Mga kanta paborito. Okay. Ito, hello kay katropang ano, Jonard. Magandang hapon katropang DJ Mike. Nakikinig ako sa inyong programang Throwback Sunday Edition. Ang katropa mo from Nara, Palawan. Happy blessed Sunday po. Amen. Ay, amen! Anyways, hello po.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon. Hello.
1: Gandang hapon po.
0: Gandang hapon, sir. Kumusta ang inyong hapon? Ayan, hello.
1: Oh, magandang hapon.
0: Yes, hello, gandang hapon po. Kumusta ang inyong hapon? Hello. Hello. Yes po. Hello po.
2: Magandang hapon po.
0: And magandang hapon, happy sir.
2: Sunday.
0: Yes.
2: Happy Sunday po.
0: Happy Sunday po. Ayan. Taga saan po si sir?
2: Taga Liberty Bacomo Road.
0: Ayan. Liberty Bacomo Road?
2: Yes.
0: Okay. Kumusta naman si sir sa hapon na ito?
2: Okay lang po.
0: Ayan. Okay, pass all right. Ano pong may paglilingkod? May greet ka ba na ano dyan? May pabati ka ba, sir?
2: Pabati ko si Dionysius.
0: Mm-hmm.
2: Pati yung magandang baby.
0: Mm-hmm.
2: Yung pangalan mo?
0: Ah, si DJ Mike.
2: Gigi Mike.
0: Ayan.
2: Gigi Mike.
0: Mm.
2: Binabati ko yung mga dyan sa XFM.
0: Ayan.
2: FM talaga.
0: Mm-hmm. Ayan.
2: Pinig ako ng XFM.
0: Ayan, power!
2: Sikat na talaga yung
0: XFM. Ayan, oo. Power na power talaga, sir, no? Mm-hmm. Nilalakasan mo ba yung radyo mo ngayon, sir?
2: Yes naman.
0: Ayan, para marinig ng kapitbahay. Uy, batiin mo naman yung kapitbahay mo, sir, kung meron man.
2: Ah, Binabati ko yung mga family Bakumo.
0: Mm-hmm.
2: Family mga Magbuo doon sa Bagumbayan.
0: Mm-hmm.
2: Family at mga Bakumo family pati mga Magbuo Makma.
0: Mm. Okay.
2: Request.
0: Ano po yung request mo, sir?
2: Yung anuatan ko na yung kan taras. Ano yung awit na mo? Iba-iba ka na nga ni
0: Renz Verano. Ayan, Renz Verano. Ibang-iba ka na. Okay, yan lang po, sir.
2: Meron pa.
0: Ah, sige.
2: Sabi ko yung taga San Vicente, mga Sabanan family.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Yun lang po.
0: Okay. Maraming salamat, sir, sa iyong pagtawag.
2: Salamat po. Ayan. Gigi Man.
0: Ingat po. Happy Sunday Gigi afternoon. Mike. Ay, sir.
2: Ano sa Facebook, Gigi Mike,
0: ha? Ano yun, sir?
2: I-add mo ako sa Facebook,
0: Gigi Mike. Okay po. Sige po. Enjoy your Sunday afternoon.
2: Sige po, Gigi Mike.
0: Bye-bye. God bless po.
2: Bye-bye.
0: Okay. See ya. Anyway, sabi ni katropang Jonard, actually, papunta ako today sa simbahan namin sa Catholic Church, San Isidro Labrador Chapel. Amen. Ayan, very good. Okay, enjoy your sige. Enjoy ka dyan. Magandang hapon ko rin pang DJ Mike. Ayan, okay. Yun pala yan. Sige. Na-share ko na po ang inyong programa. Throwback Sunday edition. Happy blessed Sunday po. Happy blessed Sunday din po. Sige. Hi to Sir Eddie Navarro. Good afternoon. Good PM po, DJ. Ganda. Kumusta ka? Okay lang po. Sana okay din po kayo dyan. Sure. Ayan. Sana nasa mabuti kang kalagayan sa araw na ito. And you too, sir. And request lang po ng song na Santa Fe ni Bon Jovi. John Bon Jovi. Salamat, DJ. God bless po. You're welcome. Sige po, ipi-play po natin yan. Hi to Angs Clems, Angs DC Clems. Hi Idol, good PM pa shout out po pa request ng song na Thank You for Loving Me. Salamat po. Thank you for loving me. Oy, nagpapasalamat ka na ba sa taong nagmamahal sa iyo? Pinapasalamatan mo na ba siya na minahal ka niya at ikaw ang pinili niya? Oy, always remember to be grateful, be thankful na ikaw yung pinili niya. Of all people na gustong-gusto siyang makuha, ikaw ang kanyang pinili. Oh, 'di ba? Kaya pasalamatan mo naman siya. I-dedicate mo ang kantang Thank You for Loving Me. Ay, charot. See ya. Hi DJ Mike, magandang hapon po. Pa-play po ng kantang Hindi Na Nga. Ayan, by this band. Thanks po. Coming from NAR Lima. NHR Lina. Lina pala. Ayan. Okay. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Alright. Hi kay Roma Villarin. Happy blessed Sunday po DJ Mike. Pa-shoutout po from Inagawan sa pa-request po ng song na Beautiful Sunday. Ayan, it's a beautiful Sunday mga katropa. DJ, pa-shoutout po sa Family Castillo dito sa Brooks Point, Barangay Mainit sa Spillway. Thank you po. I'm from PG Castillo. Hello po, Sir PG Castillo. Ayan. Okay, kumusta kayo dyan sa my Brooks Point? Para po ay okay kayo. Ay, para sa mga gusto magpahabol sa kanila mga mensahe, ha, i-text nyo lang po sa ating text line 0985-002-2713 0985-0022713. Sa ating call line naman, 0953-514-1303. 0953-514-1303.
3: Ayan,
0: we have our caller. Sige. Hello po.
3: Hello, Busy Mike. Hello. Tumawag ako ulit, Mike. May papahabol akong babatiin ko na may birthday pala ngayon ang aking apo.
0: Okay.
3: Birthday pala niya ngayon ni Bella Ula.
0: Happy birthday!
3: Happy birthday. 1 year old siya, pati yung aking kaibigan na si Dima Kabiludan. Happy birthday.
0: Ayan. Happy birthday po.
3: Oo. At saka, binabati ko rin si, ano, si Sir Randy Isperia pala. Ay, hindi ko siya nabati. Narinig ko na binati niya ako.
0: Ayan.
3: Binabati ko siya. Si Nanay Maan dito sa barangay na Salda.
0: Okay.
3: At ang aming kapitan dito sa barangay Matalda, binabati ko silang lahat at mga kagawa ng barangay Matalda at sila sa mga barangay dito. Yun lang yung ano, yung Jimay, pinahabol ko lang na wag dati sa mga birthday sa pinahabol ko.
0: Ayan. God bless po. Thank you po. Bye-bye.
3: Ingat sa pag-uwi.
0: Ingat po. God bless po.
3: God bless.
0: Okay. Hi, Tubi Kulanang Gamer. How are you? Thank you for joining our live. And, sino to siya? Okay. Oh, yan. Hi, Rani Chidora. Good afternoon, Ate Jamaica from Dasma, Cavite City. Hi, sa mga taga Cavite. Kumusta po kayo dyan? Sana okay kayo ngayon. Ayan. Lagi ka sa isip ko. Hi to Choi. Kumusta ka na, Choi? Ito talaga si Choi, ay. Chart. Okay. Hi DJ, ganda, mag-request ako. Ano to? Ako na lang sana ang iyong minahal. Ito ba 'yon? Or kung ako na lang sana. Kung ako na lang sana ang minahal. Anyways, ayan mga katropa. It's 27 minutes past the hour of 2. It's October 11. Happy, happy birthday sa mga may birthday ngayon! Ayan, happy birthday! Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang may birthday or nagdiriwang ng inyong kaarawan, mga katropa. Ayan, a shoutout idol from San Vicente, paplay ng song na Baby, I Love You para sa mahal ko. Ayan. Sino ba yung mahal mo? Rica Plaza, Rosaline. Shoutout mo naman yung mahal mo. Colot. Hi, Colot. And to Rigi Tanara. Hi. Thank you for joining our live. Ayan, and DJ may pag-greet dito sa Barangay Salugon si Giovanni Bada at Mary Ann Riola, Janet Sanchez, greetings from Bam Giovanni. Please play the song Always Somewhere. Ayan, Always Somewhere. Siga, Always Somewhere. Okay, and time for us to hear this song, Sigaw ng Puso. Oo, pakinggan nga natin ano bang sinisigaw ng inyong mga puso dyan. Puso talaga ba? Puso. Ano ba? Puso or puso? Ayan, DJ Mike, anong apelido mo? Ako na lang mag-add tayo, mag-follow. Ang apelido ko ay Mike. DJ Mike, charot. Sige. I-follow nyo lang po ako sa ating Facebook page. DJ Mike. Meron tayong Facebook page. DJ Mike. Sige. Hi, Lee! Kumusta ka, Lee? And ano to, si Rata. Nawala siya. Ayan, sige. Hi to Lutus May! Ay, kumusta ka na, my friend? Let's check this out. We'll be right back. Enjoy the song Sigaw ng Puso. At syempre, ito ay requested by our katropa. I think si ano ang nag-request nito? Si Madam Norba. Yes, this song's for you. Tayo po ay babalik mamaya. Stand by and stay tuned.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
9: Premium D3 Soft Gel, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Clear Skin Beauty Soap.

Welcome back on the track! Nakatropa, nagbabalik po ang programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan! Kumusta mga Palawanyo? Kumusta ang inyong hapon? Sana ay nakapagkape na kayo, mga katropa. Ito, syempre, piliin nyo naman ang kape na hinding-hindi kayo sasaktan. O, diba? Yung tipong umiinom ka na, ginagamot ka pa. Kaya mga katropa, mag-Santon Plus Coffee Mix na po kayo, mga katropa. Sa para sa mga may problema sa digestion, itong Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong po ito sa ating digestion. At syempre, sa mga ingredients nito na may mangosteen, soya, at malunggay. Alam nyo naman na ang soya ay nagpapareduce sa risk of cardiovascular disease, stroke, at coronary heart disease. Ayan. At syempre, relieve sa sleep disorders. Nagpapahimbing ng inyong tulog. Pinapanormal niya ang inyong tulog, mga katropa. So, kung gabi nyo iinumin ang Santon Plus Coffee Mix, is very safe po ito, mga katropa. No? And syempre, proven and tested na po ito by yours truly. Kasi ako, umuinom din ako ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. No? At lalong-lalo na sa ingredients nito na may malunggay, na rich in vitamins, minerals, amino acids, at antioxidants. Nagpa-fight din ito ng inflammation. Nagpo-promote sa wound healing. Ayan, san ka pa mga katropa, no? Nagkakape ka na, na ginagamot ka pa, at pinapabilis niya ang healing effects sa inyong mga sugat dyan, mga katropa. Para hindi na kayo laging umaaray. Diba? Kasi syempre, pag may sugat tayo, umaaray man tayo. Kaya para mabilis tayong gumaling, mag-Santon Plus Coffee Mix na po, mga katropa. Maraming benefits po kapag kayo ay umiinom ng Santon Plus Coffee Mix. Yan. Lagi ka sa anyways, it's 51 minutes naman yun. It's 2:51 na mga katropa. At hanggang 3 lang po tayo ng hapon. By the way, thanks for joining our live, Ling Shiana. Hi to you. Kumusta ang iyong hapon? Alright. At paring gato ay Basta Radyo, XFM! Yes, XFM makes life better. Ayan mga katropa. At sa mga nakikinig po sa atin ngayon, syempre kay Ma'am Marita Sobe. Ayan, sabi niya, hi po DJ Ganda. Happy blessed Sunday to you. Kumusta po? Okay, pas alright po. Ayan, pabati naman po sa Family Evangelio. At saka po sa pinasan ko dyan sa... Pinsan ko dyan sa Nara na si Melody Binsorto Evangelio. Ayan, yun lang po DJ. Salamat po. From Samarinia, Brooks Point. Ayan, Samarinia, Brooks Point. Salamat po. Ayan. Hello sa mga taga Brooks Point, Palawan. Kumusta po kayo dyan? Kay Bobby Balame Vlogs. Uy, nagba-vlog na pala to si Bobby Balame. Ayan. Hi, katropang Mike. Kumusta naman ang buhay, boss? Okay lang, boss. Okay, pas alright. Alive and kicking. Ay, hi to Oscar. Thank you for joining our live. At kumusta kayong lahat dyan, mga katropa. Siguro yun yung na nakakape na kayo, ha? Kung hindi pa, subukan nyo din ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. At alam nyo, ang Premium D3 Coffee Mix, ang ingredients nito is stevia, mangosteen, at vitamin D3. At alam nyo ba, ang vitamin D3, also known as cholecalciferol, is nagpo-promote sa bone health, muscle strength, dental health, and tissue health. Siyempre, tumutulong na ma-control ang mga infections sa ating katawan. At syempre, no, cancer prevention, at better calcium and phosphorus absorption.
At syempre, ang premium D3 coffee mix ay may mangosteen ingredients na highly nutritious, rich in powerful antioxidants, anti-inflammatory properties, at syempre anti-tumor effects. At syempre, tumutulong din sa weight control or sa ating timbang. Mm-mm, kung kayo ay medyo may kabigatan na, pinapakontrol niya ang inyong timbang dyan, mga katropa. Ayan, at nag-support din ng blood sugar control. Alam nyo ba na ang pampatamis ng premium D3 coffee mix ay stevia? No? Stevia leaves, no? It's a good sugar substitute, no? Without the negative health effects na nag-link to refined sugar, making it ideal even for diabetic consumers. So, sa mga diabetic patient dyan, sa mga diabetic person, safe po itong premium D3 coffee mix, mga katropa. Kaya, ayan, kung if you haven't tried it yet, then you must try it, mga katropa. Para malaman nyo kung gaano ka beneficial sa inyong body kung umiinom kayo ng premium D3 coffee mix at a Santon Plus coffee mix. Ayan. Okay, so it's 54 minutes past the hour of 2. Abangan nyo po ang susunod na programa, ang Tunog Galye with DJ Girly. Ayan. Sa mga mahilig sa mga OPM rock, it's time for you to rock-rocka na, mga katropa. Susunod na yan together with DJ Girly sa programang Tunog Kalye. Ayan, ito pa si DJ Mike. At magpapaalam na po tayo, mga katropa. Sana po ay nag-enjoy kayo sa hapon na ito. At sa inyong mga request na mga song, mga requested na song, ipi-play po natin yan. Ayan. Right after this program. At syempre maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. Sid, ayan. Hi to Sid. Kumusta? Ayan. Sige. At sa mga naki-join sa ating live through Facebook sa 104.7 XFM Palawan, sa mga live viewers natin, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa ating TikTok live viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si DJ Mike. Magpapaalam na po. And I'll see you sa next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. Sa pangalan po ng nakasama natin sa bahaging technical, katropang Ken, maraming salamat. At syempre, sa ating station manager, ka Louis La Rosa. At syempre naman sa ating CEO na si Boss Rimilitooy. Boss Rimilitooy. At syempre, kay Madam Olivine Uyayn. Maraming salamat, mga katropa. Bye-bye. At iiwan ko po sa inyo ang awiting Thank You for Loving Me. Don't forget sa pagpasalamat or na magpasalamat sa mga taong nagmamahal sa iyo at nagki-care sa inyo. Ayan. Take care 'cause I care. Bye-bye. God bless.

0: nakatupa. Exciting!
1: Exciting time! It's 3 p.m. in the afternoon.

0: Ayan, mga katropa, happy Sunday, everyone! Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin. Sunday is family day.
1: Sana all.
0: Sala po ng mga katropa natin. Good afternoon po sa inyong lahat at samahan niyo po ako ngayong araw ng Linggo. Dito pa rin po sa programang Tunog Kali

0: Sa lahat po ng mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan, e-text, e-call sa ating mga hotline numbers na 0985-202713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Sa mga hindi po nakaabot na bumati kanina sa programa ni katropang DJ Mike, ay pwede nyo po akong i-call dito para makapag-request at makapag-kwentuhan naman po tayo kung ano yung mga ginagawa ninyo ngayong araw ng Linggo. And syempre, mga katropa natin, dahil it's Sunday, it's Family Day, dapat po ang ating mga katropa ay malakas po ang kanilang pangangatawan. Ayun, may caller ka agad. Nawala. Pinatay ng caller. Ano ba yan? Nakakaloka. Ayan, mga katropa natin, dapat po ang ating mga katawan ay malakas, mga katropa natin. Kaya naman, mga katropa natin, huwag po nating palalampasin ang ibigay po sa atin na papromo ng Yes to Health Clinic, mga katropa natin. Ang buy one, take one na box po. Kapag bumili po kayo ng isang box ng Santon Vitamin C, ay makakakuha po kayo ng another box. Hello! Good afternoon! Yes! Hello!
1: Pwede pong lagi nabati ko po yung asawa ko.
0: Okay.
1: Si ano po, ang pangalan po ay si Rickson na Tambarusok Bakar po. Nabati ko siya ng happy wedding before October 24 sa simbahan ng Katoliko po.
0: Okay.
1: Ako po, tsaka po yung anak ko po, si Janrex Bakar po. Ako pala si May Herrera po.
0: Si Ate May Herrera.
1: Opo.
0: Okay.
1: Kakakuha ko lang po kasi nakabal niyo sa radio, narinig ko po, sinuha ko po. Pwede palang mag-asa niyo mag-caller.
0: Yes, pwedeng-pwede.
1: Opo.
0: Thank you.
1: Po. Paano po sumali ng ano, yung pwede ka manalo ng ano, yung nag-aikot-ikot po, ang three-wheeler po. Pwede po sumali doon para makaya, no? Panalo.
0: Sa ano yun, Ate May? Sa kabilang istasyon.
1: Ay, kala ko po dito.
0: Hindi, doon sa ano, doon yung sa kabilang istasyon.
1: Ah.
0: Thank you po, okay. Ate. Okay po, no problem, Ate May.
1: Apo.
0: Ingat, DJ. Okay po, sige po. Thank you po, sige po.
1: Merry Christmas.
0: Merry Christmas.
1: Okay.
0: Okay po. Hoy, talaga naman. May paruleta. And syempre sa lahat ng mga katropa natin, ayan ha, tawagan nyo lamang po yung ating mga number na yan. Sabi ni Ate May, bago niya lang daw na kuha ang ating number. Maraming salamat, Ate May, sa pagtawag dito po sa XFM Palawan. Ayan, may another caller. Hello! Good afternoon!
2: Good afternoon.
0: Oh my God. Feeling ko hindi ko kilala yung boses.
2: Oh?
0: Kunyari, di ko kilala. Kamusta naman po kayo?
2: Okay na okay. Alright na alright.
0: Pero naririnig ko talagang okay ka. Kanina, naririnig ko. Sabi mo okay na okay. Ay, nako talaga. Oo.
2: Sige. Honest, mga ano, DJ Girly? Mga... Ano ba to? Password.
0: Mga password. May mga pa-password ka na kanina, ha?
2: Hindi, kasi ang password ko naman talaga, okay na okay, alright na alright. Eh, sino po bang caller ninyo na parating sumasagot sa inyo ng ganun?
0: Ikaw lang, wala talagang iba.
2: Ayaw nga eh.
0: Wala nang iba, ikaw lang talaga. Sana all ganun lang, no? Walang iba, ikaw lang, sapat na. Hi!
2: Sana nga ganun din ako sa puso niya.
0: Sana, yan din yung hiling ko. Hala. Pakak!
1: Aray na aray. Pakak na pakak.
0: Pakak na pakak. Sige po, Sir Jerry, baka meron pa po kayong hindi nabate kanina kasi naririnig ko kayo kanina eh.
2: Wala naman po, binabati ko lang po lahat ng mga driver. Basta po driver ha.
0: Driver, sweet lover. Motor, okay.
2: Bisikleta, e-bike, e-trike, tricycle, multicab.
0: Fire trike. Diba? Yung fire trike, oh, drive, may driver man yun.
2: Kaya nga po eh, driver, kasi lang medyo, medyo may dumaan lang na nililitin sa bilid ko.
0: Ay sis, talaga naman, ang bilis naman ma-distract.
2: Distraction.
0: Distractionism.
2: Lahat din po ng mga commuters, syempre yung mga sumasakay at saka mga sinasakay at lahat ng sinasakyan.
0: Anong klase ba yung sinasakyan? Anong klase ba yung mga lahat ng sinasakyan pang publikong okay? Ay na, nililinaw ko lang.
2: Kaya nga po.
0: Nililinaw ko lang yung mga pribado na yan, mga pribadong sasakyan. At least malinaw.
2: Yes po, eh. Kanina nga po, nag-drive tayo ng tractor eh. Sabasakan na nga yun eh. Driver tayo.
0: Kailangan ko magpakabait kasi Linggo ngayon. Bukas na lang.
2: Hindi ko, ito naman kasi ang driver naman talaga magsasaka eh. Always driver yun.
0: Oo naman.
2: Ako ng Kalabaw yun, nag-aararo.
0: May kakilala nga din ako, driver, pero hindi ko alam kung ano din na-drive ba nun.
2: Yun lang.
0: Kasi paiba-iba yun ang dinadriban. Minsan, minsan yung maliit, okay. Minsan mapayat na sasakyan, ganun. May mapayat bang sasakyan?
2: Okay.
0: Oo, meron. Mm. Anong sasakyan ang mapayat? Kariton. Diba? Mapayat man yun.
2: Hindi po, kangga.
0: Ha? Anong kangga? Kangaro?
2: Yung Tagalog po, paragot.
0: Ah? Ano yun?
2: Paragot.
0: Ano yun?
2: Mga magsasaka lang po siguro nakaka... yung siya sa kawayan ng kanyang mga...
0: yung hinihila-hila ng ano? Yung hinihila-hila ng Kalabaw? Yun ba yun?
2: Kalabaw.
0: Oo.
2: Yes po.
0: Yes. I got it.
2: That is Paragos in Tagalog.
0: Hindi, meron pang tawag yun dun eh. Parang kale, hindi kalesa. Kabayo. Karosa. Ayun. Dato lamang.
2: Karosa po ay Bisaya in term.
0: Karosa, Bisaya ang salita. Pambisaya.
2: Yes po. Pero ang nasa aklat po talaga ang Tagalog niyan ay Paragos.
0: Paragos. Okay. At least nakakuha ako ng ng aral, di ba? Paragos.
2: Vocabulary?
0: Yes. Ikaw ang aking human vocabularies. Vocabularizations.
2: Pa-request na lang po ng song.
0: Okay, ano request mong song?
2: Ano ba to? Yung awit ng Shakol na Sige Na Tuloy Pa.
0: Sige Na Tuloy Pa. Talaga rakrakan tayo ngayon, ha?
2: Siyempre po, tulog tali tayo eh. Nakikisama.
0: Talaga long. Okay, thank you Sir Jerry. God bless po.
2: Thank you rin po at binabati ko rin po pala si Nanay Maa nakikinig yun, I am sure.
0: Okay po, thank you po. Nagugutom ako, wala akong agahan, wala akong tanghalian. Parang hindi ako makatawa, kahit gusto kong tumawa, hindi ako makatawa ng maayos kasi nagugutom ako. And syempre sabi ni Sir Ding, wow, ang ganda ng damit, shout out. Hala Sir Ding, yung damit ko lang yung maganda. Siguro anhin ko na lang to. Pa, hindi ba ako maganda, Sir Ding? Shout out DJ Girly at Sheridan. Thank you, Sir Ding. And syempre kay Sky Elias. Shout out from Family Sulma. Thank you. And God bless you all sa iyong pamilya. Wait lang. Meron dito nag-text na may nakita ako dito. From Palawan. Pabati naman po DJ John Rex Anako Bakar from Papa Rexon Bakar from Palawan. Okay. Maraming salamat po sa inyo. And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. Pabati naman po ako dito po sa Bulacan habang nanonood. Ay, nahabang nanonood at nakikinig po sa inyo. Thank you! Napakalayo, Bulacan ha. Hello! Good afternoon!
3: Hello po, mga magandang hapon po.
0: Yes! Good afternoon!
3: Ready ka naman mo?
0: Ano, grabe yun, nag-good afternoon nga lang ako. Kamusta ka? I love you, Ate Nurba. Nami-miss kita. Parang nung nakaran kasi hindi tayo nakapag-usap.
3: Yung mga amam eh.
0: Busy ka na kasi, hindi mo na ako naaalala.
3: Ikaw nga, amam, hindi mo na ako naaalala mo.
0: Uy, binati kita nung nakaraan. Brown out lang sa inyo, kaya di mo narinig.
3: Yun na nga, mami.
0: O, diba? Sabi ko sa iyo, eh, binati kita nung Friday, hindi Friday, kasi hindi ako nag-program nung Friday, eh, nung Thursday. O, binati kita. Kasi brown out sa inyo. Pati yung reporter namin dyan nagre-reklamo na sa brown out. Kasi marami na rin nagre-reklamo sa kanya, bakit palagi daw naka-sign off ang Rizal? Ay, ang problema natin, paano tayo makaka-sign on kung wala tayong ano? Wala tayong mga kuryente, walang PLDT, ano ba naman ito? Oo. Ano ba nangyayari sa Rizal? Kakaloka.
3: Kahit ulan nga, ma'am, paano na lang, pa-jab-jab na lang yung ulan?
0: Pa-jab-jab na lang yung ulan. Diba, mas okay. Buti pa tong ulan, pa lumalaba, ay lulubog lilitaw, samantalang yung ating kuryente wala. Palubog talaga, araw-araw, Diyos mio, marimara. Okay, sige, pabati, bumati ka na lang, Nurba.
3: Request na lang ako, ma'am, request na lang ako.
0: Ano request mo?
3: Bakit ikaw pa?
0: Bakit ikaw pa? Yan din yung gusto ko itanong, bakit ikaw pa? Sa lahat ng tao! Talaga naman! Katropang Ken, bakit ikaw pa? Hindi ko din alam, Ate Nurba, yan din ang tanong ko na hindi ko masagot-sagot. Thank you, Ate Nurba, and God bless you tomorrow. Okay. Okay po. And syempre, kay Narlina, or ano ba tamang pagbasa? Na Arlina. Hi, DJ Girlie. Ang ganda-ganda mo talaga today. Ano ba?
4: Sana ah.
0: Kailis ka. Binabati ko nga po pala si Mama at Papa John sa Igang-Igang Batara sa Palawan na palagi nakatutok sa programa ninyo. At binabati ko rin po si Vinsoy, pa-play po ng kantang Melabs OTW sa'yo by King Badger. Thank you po. Ay, talaga naman ha, bumabalik ka pa kay ano ha, kay King Badger. Melabs daw katropang Ken. Ano yun? OTW by King Badger. Hello po! Good afternoon!
5: Hello, good afternoon, Sandra Girlie.
0: Hello, Nana. I miss you too. Pero Friday lang nawala.
5: Ha?
0: No, Friday kasi wala ako, di ba?
5: Ano pa?
0: Ano pa? Wala nang iba. Busy kasi kami doon, di ba? Nagbigay kami ng ano. Namigay kami ng... Busy kasi kami nung Friday, di ba? Namigay kami ng ano dyan sa mga nasunugan.
5: Ay, doon ka pala. Oo. Kasama ka pala nila, Sir Louie.
0: Hindi nila ako kasama.
5: Darling baboy.
0: Dito ako sa station, busy-busy ako. Sila doon, nagluluto ako, busy-busy dito.
5: Ayan nga. May dala-dala sila isang buong baboy sina niluluto nila.
0: Uy, grabe no. Grabe si Kaluwi. Yung nasunugan. Ayun, first naman. Time ko lang talaga maka-encounter ng ano, ng nasunugan ka na, pero... pinaglitson ka pa. Ay, parang, ano hindi pinaglitson eh? Anong kinataya ng baboy? Na para bang may pista?
5: Alam mo ba, Pangagali, yung mga nasunugan doon sa ano? Karamihan doon, mga taga-Balabak.
0: Taga-Balabak, okay.
5: So, yung ano, yung may magandang bahay doon na si, ano, si Juan, yung si Kinet na, taga-Balabak. Marami mga taga-Balabak na, ano doon.
0: Kawawa no, nanay. Parang grabe, ang bilis lang ng pagkasunog ng bahay nila. Ito yung sinasabi talaga natin kapag yung mga, siyempre, hindi naman din talaga. Kahit nga magaganda pa yung bahay na nasisira eh. Opo.
5: Yun, taga-Balabak yan siya. Katiri niyan siyang Marines.
0: Ah, okay. Nasunugan din sila. Kasama rin po doon.
5: Okay nga, nasunugan din yung bahay niya.
0: Ah, okay. Diba? Talagang sabi nga natin, diba? Mas okay nang manakawan tayo, wag lang tayong masunugan. Kasi tupok talaga lahat.
5: Yung bahay ng ano ng mga pinsan ko dahil nandoon din nakaligtas din siya hindi sila natunog.
0: Thank you Lord din talaga. Pero at least kahit papaano, nagpapasalamat pa rin tayo sa mga tuloy-tuloy na nagbibigay ng tulong dito sa mga nasunugan.
5: Kaya nga. At papaano, marami rin mga may mabubuting kalooban na mga kababayan natin na nagtutulong sa kanila.
0: Yes.
5: Pagkalain sila ni Lord lagi. Yung mga taong matulungin, maawaan sa kapwa, lalo yung binibigyan na magandang blessing ni Lord.
0: Yes.
5: Like, pero yung mga taong mga salbahe
0: yan ang hindi mabibigyan
5: maluko pa wala nang pinipili na niluluko pati bulag niluluko pa hindi yan binibigyan ang magandang blessing ni Lord, binabawian ni Lord yung blessing na binigay sa kanila.
0: Yes, lalong-lalo na kapag hindi natin pinaghirapan.
5: Mm-hmm. Kaya nga, alam mo na rin yung nangyari sa buhay ko.
0: Yes.
5: Bumag na, nabiktima pa ng manluluko.
0: Kaya nga po eh. Di bali nanay, mayroon talagang balik yan sa mga taong nanluloko.
5: Kaya nga.
0: Kakarmahin din yan sa mga manlulokong tao.
5: Kaya nga. Kaya nga ini-enjoy ko na lang yung buhay ko sa pakikinig sa inyo, sa mga gagandang buti sa mga DJ. Pag mag-request-request pa ng mga awit. Nakakalampas yung ano, yung depression ko sa nangyari sa buhay ko na nabiktima ako ng scammer.
0: Yes, thank you nanay. Dahil naging part pa din kami ng iyong ayan journey.
5: Ayan na, bulag na, tumulong na, niloko pa.
0: Yes, okay lang yan nanay. May balik din po yan sa mga tao na loko sa inyo.
5: Ayan na, alam mo ba yung nangyari yan sa akin? Binugbog pa ako.
0: Diba? Grabe din talaga mga tao ngayon. Oo.
5: Pagkatapos, nagpunta ako sa barangay. Dalawang bisis, nagastusan lang ako ng pera. Inakyat ko pa sa kurti, na-dismiss ang kaso ko. Kaya minsan parang nagsatampo na rin ako sa kwan. Akala ko yung mga katulad ko na dati daw, bulag pa, mayroong ano talaga sa gobyerno, yung laging nauna pero yung pala wala. Parang naging kawawa lang lalo ako. Pero mo, nagsampo ako ng kaso sa kurti, na-dismiss.
0: Iba din talaga ang ano natin. Iba rin talaga yung ating mga namumuno.
5: Kaya pinapasa Diyos ko na lang, hindi natutulog ang Diyos.
0: Yes. Palagi niya tayong ginaguide.
5: May kapangyarihan sa lahat. Siyang nakasakit sa lahat. Yeah. Yung nawala sa akin na 80,000 na niloko sa akin ng taong na utang sa akin, bahala na ang Diyos sa kanya.
0: Yes.
5: Kanila. Sana makasinsya sila. Hindi sila makatulog dahil mayroon silang taong niluko na isa pang bulag, matanda na makonsensya sila.
0: Yes.
5: O panggagaling, ano na lang, pinabati ko na lang kayo dyan. Kayo dyan, pagkatapos, narinig ko na yung mga kanta ko kay DJ Mike, may panibago akong request.
0: Yes, paano kasi, pa request nyo?
5: Oo, yung Thailand, napakinggan ko dyan sa inyo, yung Reggie na parang awit yun para sa mga katulad kung walang paningin.
0: Mm-hmm.
5: Narinig ko dyan, pinatugtog ninyo.
0: Okay
5: yung
0: po.
5: Yung walang mata, ano ba yan?
0: Reggie. Okay po, so ipapahalap po namin kay Katropang Ken.
5: Yun lang request ko. Pati yung ano, ano ba ito? If I Sing You a Love Song. Yan lang.
0: If I Sing You a Love Song. Thank you, Nanay.
5: Thank you po.
0: God bless po.
5: Bye-bye. God bless.
0: Okay po.
5: Okay,
0: po.
5: I love you. Thank you.
0: I love you. God bless po.
5: Okay, God bless.
0: Okay po. If I sing you a love song. Yan yung mga gandang kanta, mga pang ano, no? Mga pang tawag nito. Yung mga pang sinaunang kanta pero talagang hindi mo gugustoy na makalimutan kasi napakagaganda ng mga tugtugi nila. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial tayo at bibigyan daan natin kahit papaano ang inyong man request na song. At sa pagbabalik po natin ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagtanggap ng inyong mga request at mga pagbati.

tropay natin, nagbabalik pa rin po ang programang Tunog Kalye. And yung mga na-request nyo pong song na hindi pa po natin napaplay yung mga katropa natin, ay ipiplay po natin yan later on. And syempre, batiin muna natin yung mga nandito sa ating live. Jonard Pineda, katropang Ma'am Girly. Pakibati naman po yung Pineda family dito po sa bayan po ng Nara, Palawan na nakikinig sa inyong programang Throwback Sunday. Hindi talaga ito Throwback Sunday. Tunog Kalye talaga ito. And syempre, ang katropa mo exciting. Paka-shoutout muna po yung aking mama na si Jonna Pineda at ganun din po syempre sa aking kapatid kay JP. Ganun din syempre sa aking papa kay Jesse Pineda. Yun lang po, katropang girly. Thank you! Anik-anik chismisan pala gusto. Pwede pa request ng song Palagi by TJ. Sana ma-play. Alam niyo yung mga palagi-palagi na yung mga kanta ni TJ Monterde na yan. Ewan ko lang ha, palagi tayong sinasaktan yan. Hindi ko na din siya maintindihan kung bakit. And syempre, beautiful day. Beautiful day ka sa sando mo, Ma'am Girly. So hindi na ako mag-uniform simula bukas. Sando-sando na lang tayo dito. Hindi pwede. Kapag ano, kapag Sunday lang tayo, pwede mag-anik-anik. Pero kapag ano, Monday to Friday, ano tayo? Uniform. Baka mamay masita tayo dito eh. And syempre, hello po DJ. Ang ganda nyo po today. God bless you all po from Bataraza, Palawan. Thank you. Maraming salamat sa lahat po ng mga katropa natin. And syempre, hello po DJ. Good afternoon po sa inyo. Pakibati naman po ang mama at papa ko sa bayan po ng Bataraza, Palawan. Uy, marami talaga nanunood at nakikinig sa programang X-Rated. Sa programa ng XFM Palawan. Thank you very much po sa inyong lahat. At syempre, dito po sa lungsod at lalawigan ng Palawan, maraming salamat sa inyong lahat. And syempre, hello po. Good afternoon po sa inyo, DJ. Pwede po ba ako makahingi ng personal number ninyo? Hindi na rin siguro ako magtulog. Usap-usap na lang talaga tayo dito. Pati pa naman yung number ko hingin. Awa na lang din talaga sa akin, oy. And syempre, magtrabaho ka na dyan, ma. Oo, magtatrabaho na talaga ako. Oh my God, yung aking ano. Hi, kay Samantha. I-end ko na nga yung live ko. Baka mamaya machismis tayo dito. And syempre, hello po DJ. Good afternoon po sa inyong lahat. Pwede po ba play ng kanta ng Isra Band? Anong kanta ng Isra Band? Hindi ko gali alam. Ano bang kanta ng Isra Band? Katropang Ken, baka kahit ano na lang. And syempre, hello po DJ. Good afternoon po sa inyo. Pa-play naman po ako ng kanta ng ano to? Ed, ano? Anong Ed? Baka Ed Sheeran? Ed Sheeran siguro ito. Hindi lang natuloy yung ano, Sheeran. Ed Sheeran. Kakaloka kayo, ha? And syempre mga katropa natin, dahil mauubos na rin po yung ating oras at magpapaalam na po si DJ Girly, dito pa rin po sa programang Tunog Kalye, mga katropa natin, ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpiplay ng inyong mga request na song. And God bless you all. Magkita-kita tayo bukas sa araw ng Lunes sa programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Linggo, October 11, 2026. DJ Girly sa programang Tunog Kalye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM.
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: Mga katropa, exciting!

lang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng pito'y isa lamang kasagutan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
7: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herba Capsule.
9: Ang mga

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting.
1: Exciting.
0: XFM.
1: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket.
6: That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: ayoko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
4: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
4: Exciting! Mga katropa, exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa atin pong talakayan. Siyempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, at ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santone Plus Herbal Capsule, ang pharma grade Santones na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pag-arok, yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Ayan, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami ni Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong sa X-Line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganito rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santone Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, or di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dalhin lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo, para tayong pa-promo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santone Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santone Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay ang inyong ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at ng stroke, napakaganda pong vitamins yan ng ating Santone Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santone Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili din kayo ng Santone Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santone Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-konsulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin nating personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga karamdaman. Kaya doon po sa mga gustong mag-avail ng ating pong mga services, ating mga Yes to Health Clinic, ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng

0: Ito po, subukan nyo. Premium D3 Coffee Mix, mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga, parang ano na to, simple. Or yung iba kasi parang nakasanayan nila. Na ganun. Pero yung iba, Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam. Siyempre, pag natutulog sila, hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Nadidistorbo lang yung mga yung katabi mga katabi na lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Pero sila, hindi na nila namamalayan. Ano? Yung ganito po yung problema. At isa sa mga dahilan po nito, mga kaibigan, ay yung tema na pag-uusapan natin. Itong tinatawag na sleep apnea. Ano ba yung sleep apnea na yan, no? Sa mga kababayan natin, na yung iba, Doc Ron, na paghilik or paghagok, yung iba dire-diretso. Pero yung iba, merong napuputol. Parang ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan. Ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na ano eh, parang napuputol talaga yung hininga nila. During the
1: snoring
0: period nila, ano. Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan. Alam niyo ba na minsan hindi lang yan simpleng pagharok o paghilik. Mga kaibigan, kalimitan nagiging ano po yan siya. Ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan, ano? At isa sa pinaka ano diyan closely linked, Doc Ron, sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa na problema sa ating pong heart area. Ang pagkakaroon ng sleep apnea nagiging cause din ng inflammation sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
1: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea, alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea, o yung pagharok na napuputol yung paghinga kung minsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya wag po ninyong balawilain kapag ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nagliling sa chronic cardiovascular conditions. Merong dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea na kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi, yung daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse, na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signal sa breathing muscles natin. Nangyayari is, kaya doon maririnig natin na yung naharok and at the same time napuputol yung paghinga kasi nagsasara yung mga ano natin, yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signals sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea. And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki. Magkakaroon ng sleep apnea. Kapag tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity ng isang tao.
0: So madalas yan. Kaya nga mapapansin nyo sa mga very common ang paghilik sa mga lalaki. Bibihira lang, parang wala pa ako na maalala na babae na malakas humilik.
1: Pero na lang dun sa mga obese talaga.
0: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Take note, mga ka-wellness, yung sleep apnea o yung pagharok habang natutulog, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Kung kayo nakakaranas ng mga problema sa inyong cardiovascular area, especially kung ito ay nagiging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. May iba naman na kahit gising, naharok din. Iba rin yung ganong senaryo, mga kaibigan. Hindi lang kapag sila ay natutulog. Usually, yung

0: Diba pag well awake naman sila, pero minsan ganoon ang nangyayari. Mm-hmm. Oh, ito yung tinatawag na ano, central sleep apnea naman. Mm-hmm. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
1: First thing is anatomical na ruwing ng ano, ng windpipe sa ating ano, sa ating katawan. Mm-hmm. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg.
0: Tama.
1: Yung iba sinasabi na nga nawawala daw ang leeg. Kasi napupuno ng ano yun, napupuno, nababalot ng fats. So ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue. Mm-hmm. O paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan, that cause na nagbibigay ng physical pressure o umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag naipit yung windpipe, of course yung pathway ng ano ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
0: Lumiliit din yun.
1: Lumiliit din. At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin. Mm-hmm. Kasi yung windpipe natin, that's also a muscle.
0: Yes,
1: so kapag ka nag-relax siya, and merong pressure doon sa palibot niya. Mm-hmm. Of course, pag nag-relax siya, supposedly, meron pa ding daanan yung hangin. Mm-hmm. Kasi hindi pwedeng masaraduhan yun. At kapag nangyari, kapag ka nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe. Kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa ano eh, doon sa ngalangala natin, soft muscle. Pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea. Nahaharap ng gaganon yung ano, yung mga ano nila, yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating leeg ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo magsukat na mga leeg natin kung baka mataba na yung leeg natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano, yung force of gravity pag nahiga ka, yung ano, yung fluid is bumababa din. Kaya na-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leeg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Kaya mapapansin niyo yung mga tao may sleep apnea, kailangan naka-incline sila na matulog. O meron silang yung iba is inclined yung ano, yung bed nila, yung iba is
0: mataas yung ulan
1: para makahinga sila at hindi sila maano, ma-choke during sa kanilang ano, sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease. Katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagko-cause ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung leeg natin, lumalaki din.
0: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
1: At least sasabihin, papakitaan, bibi.
0: Bidyohan ka talaga. Uh-huh. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yan, Doc Ron. Yung pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yung siya, na kapos na kapos na sa hininga. Ganun ang nangyayari. Ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan. Ano? At napapadalas yung napapadalas yung paggising niya because of those onset ng sleep apnea. Yun ay sa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake. Or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo.
1: Mm-hmm.
0: I mean, nakakatulog ka ng maaga. Mm-hmm. Eh ang pakiramdam mo parang sobrang pagod na antok pagod. Na antok. Mm-hmm. Oh, so parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat niyo bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches, no? Pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo
1: sakit
0: mo.
1: Sakit ng ulo, pagod.
0: Parang
1: pagod
0: na sa halip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. Mm-hmm. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
1: cloudy mind,
0: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Ay, iba, nagiging irritable.
1: Moody. Sabi, kulang sa tulog yan.
0: So, yun yung ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano? Na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, mm-hmm. napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
1: Mm-hmm.
0: With regards naman dun sa obesity, Doc Ron. Mm-hmm. Paano ba ito gumagawa, itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
1: Mm-hmm. Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga mm-hmm. na obese na tao na hindi nagkakaroon mm-hmm. ng sleep apnea. Associated mm-hmm. talaga yan.
0: Oo.
1: So, how does Santone Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santone mm-hmm. Plus Herbal Capsule is pharma-grade.
0: Yes,
1: ganon kaganda. Ang ginagawa ng Santones,
0: mm-hmm.
1: ng Santone Plus Herbal Capsule, is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase.
0: Mm-hmm.
1: Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity mm-hmm. or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, mm-hmm. of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis mm-hmm. o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk mm-hmm. na pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro santon lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle mm-hmm. and also ng exercise. Of course, tamang pagpili. But then, even sa study
0: mm-hmm.
1: na even yung mga sa animal study ang mm-hmm. alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration mm-hmm. sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets.
0: Mm-hmm.
1: Ganon kaganda ang alpha mangosteen ng Santone Plus Herbal Capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license okay mm-hmm. kain na lang tayo. Calories tayo, may Santone Plus naman tayo. No. Of course, it will neutralize in a longer period of time. Kahit nagtitake kayo, tapos sobrang bulk din yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
0: Especially kung mga highly processed foods. Mga carbs.
1: Carbs, ultra-processed foods, mm-hmm. of course, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung sleeping process ninyo, mm-hmm. yung taas ng inflammatory markers sa katawan. That causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santone Plus Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had mm-hmm. obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours mm-hmm. of sleep, na-kompleto naman nila, Doc L, ang 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, mm-hmm. pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your change of lifestyle mm-hmm. and at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Yun, guys. So mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity
1: yes.
0: since this problem is closely linked
1: mm-hmm.
0: Sa karamdaman o problema ng obesity, maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santone Plus Herbal Capsule. At least 1 capsule, 3 times a day, Doc Ron, mm-hmm. ng Santone Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. yung fat also yung fat storation sa katawan natin kasi yung kinakailangan din the more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin the more na mas mabilis ka talagang ano
1: tataba.
0: Mas mabilis ka talaga tataba mas mabilis kang lalaki ano pero kung mapipigilan yun siya yung mabilis na pag ano pag store
1: deposit
0: ng fat sa katawan mo eh mas magiging maganda yung kalalagyan ng ating pong pangangatawan. Ano? Yung ba kasi, Dok Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng, ano, ng conversion.
1: Fat deposit.
0: Fat deposit sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangangatawan at mas less yung insturation niya.
1: Kasi kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem mataas yung insulin level at mataas din nagkakasabay mataas ang insulin level mataas ang inflammatory markers sa katawan at the same time kulang pa sa tulog so naging hindi lang double triple yung ano yung ang yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan kaya palagi talaga siyang in order to protect our body maglalagay siya ng cushion ng fats deposit siya ng fats sa ating katawan and so isa sa pinaka ano diyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan and also adipogenesis ng ating katawan which is ang ano naman talaga is yung inflammation ang focus ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself so taking Santon Plus Gold one capsule 3 times a day just do it and then together with your exercise Doc L exercise and also healthy lifestyle would greatly help dun po sa mga kababayan natin.
0: You know. Yeah, sa mga kaibigan natin, ha? Sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity. Maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Take Santon Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, magbalik natin, Dok Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung problema sa puso.
1: Puso, kasi link talaga yan.
0: Yun talaga ang pahahantungan mga kaibigan pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3 isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil may taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil
3: mabibili sa mga butika.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na po. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin. Ha? Pwede kayo mag-text sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545. Dok Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santons. At itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santon Herbal Capsule natin. Ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kababayan natin na merong ganitong problema. At para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Dok Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
1: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang sa surge yung taas. ang ano response kasi ng katawan doon is that is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So nagpo-produce siya ng mga stress, ano, stress fight or flight hormones. Yun yung ano, yun yung cortisol at saka yung ano, yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So ang response ng katawan doon, high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
0: Yun. Very taxing yun.
1: Taxing yun sa ating katawan. So ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, kapag ano, kapag, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga ano, mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, eh, ang ano, ang kalimitan, say for example, na-stress ka or nasunog yung bahay, kapapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung ano, yung certain event, pagod na pagod.
0: Exhaustion.
1: Naman yung katawan, exhausting, exhausted naman masyado yung ano yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung ganun response ng katawan. Ganun yung nangyayari. So yung nagkukause yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan. That is linked so tinatawag po natin na cardiovascular disease.
0: No. Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakakantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanunood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
6: The Secret of Health.
7: Sa ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga katrupa, exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!

0: Titanium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sistopain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sistopain ang panlaban ko. Sa Sistopain, isang manhid.
4: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
8: Suwame ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santhon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: XFM.
12: XFM.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda. Mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon,
13: ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sa lahat po ng mga taga-subaybay sa iba't ibang dako man po kayo ng lugar sa mga oras po na ito, kami po ay nandirito muli upang magbigay mensahe po patungkol po sa salita ng ating Panginoon Diyos. Lalo tigit po, mapapaalalahanan po tayo, mapapalakas po ang ating pong mga pananampalataya. So muli po mga kapatid, ako nga po pala si Brother Mark Louis Bangkasan at kasama po si Brother Marcelo Hines upang makapagbigay mensahe po sa mga oras po na ito. Welcome po sa ating pong Facebook Live at ganun din po sa ating pong radio program sa ating pong Tinig ng Reformasyon. So muli po, unang-una kami po ay papasalamat sa Panginoon sa pagkakataon pong ito. At ganun din po sa ating pong nagmamay-ari po ng ating pong radio station, Doc Remilio Tuoy. Maraming salamat po sa inyo rin pong pagpapahintulot sa mga oras po na ito. Ganun din sa kanyang mga staff, especially kay Brother Kuya Louie La Rosa. Maraming salamat po, Kuya Louie, at sa inyo pong mga asama. At ganun din po, mga apatid, kami po ay nandito muli magbigay po ng mensahe po ng awitin. At mensahe po na nagmumula po sa salita po ng ating Panginoon Diyos na ibabahagi po sa atin po ni Brother Marcelo Hines. So una-una po ay tayo po muna ay makapakinig po ng mensahe po ng awitin. Papuri po sa ating Panginoon Diyos.
5: Precious Lord, take my hand, lead me on.
12: Una, tinagahan po natin yung

0: So maraming salamat po sa nagbigay po ng mensahe ng awitin. So sa ating pong lahat na sumusubaybay po sa ating Facebook Live, mga kapatid, inaanyahan po namin kayo. Ating pong ibahagi ang ating pong pangangaral po dito sa ating pong Facebook Live para marami pong makakaalam pa po sa mga malalayang lugar at higit sa mga taong hindi pa nakakaparinig ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Like and share po mga kapatid. So sa ating pong pag-uumpisa, tayo po muna ay manalangin, humingi tayo ng patnubay at gabay po sa ating po Panginoon Diyos. So tayo po ay manalangin. Diyos Ama, ng tahanan po ay sa kadastasan po sa mga langit. Panginoon, sa mga oras po na ito, kami po ay lumalapit. Ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat po sa inyo sa patuloy na pag-iingat at lalo't higit sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapangaral dito sa radio program, Tinig po ng Reformasyon at sa Facebook Live, Panginoon. Naway ang Banal na Espiritu ang sumaamin, lalo tigit sa mga taong makakapakinig. Naway inyo pong tulungan na maabot po namin sa kanila. Maabot po sa aming lahat ang nais nyo pong iparating aming maisakabuhayan. At ganun din po aming pong maibahagi sa mga taong nangangailangan. Humiling po amin ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkaasala. Ito po aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ibigay po natin kay Brother Marcelo ang pagkakataon.
1: Sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din po sa mga nanonood sa kanilang Facebook Live, muli magandang gabi po sa inyong lahat. Sa atin pong ipagpapatuloy ang atin pong nasimulang tema, bali ikaapat na bahagi na po ito, Brother Louie. Yes. Ang pamagat ng ating tema ay pagtutuwid sa mga maling aral. Ngayon, dahil dalawang tema ano o dalawang punto yung ating nasimula nung una, kaya nga nasa ikalimang punto na tayo, Brother Louie, ng ating pagtalakay tungkol sa mga maling aral. At ang ikalimang punto na ating pag-aral ngayong gabi ay may pamagat ang Panginoong Hesukristo daw ay iba ang likas sa atin, at ginamit daw niya ang kanyang pagka-Diyos upang makapagtagumpay sa mga tukso at mabuhay na banal. So yan po ang kadalasan na ating napapakinggan sa mga itinuturo ng iba't ibang mga sekta ng relihiyong Kristiyano. Kaya mahalaga po na ating talakayin ngayong gabi kung alin ba talaga ang katotohanan ayon sa banal na kasulatan. So atin munang basahin itong kanilang ginagamit na dalawang teksto, no? Dalawang talata mula sa Biblia. Ito po ay matatagpuan unang-una sa Hebreo Kapitulo 7, talatang 26. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. So yung pinupuntuhan nila dito na dahil nga si Kristo ay banal at hindi nagkasala, walang dungis, siya daw ay nahihiwalay sa mga makasalanan, ibig sabihin, iba talaga siya sa atin. Yan ang kanilang sabi. Ngayon, ano ba yung pagkakaiba niya sa atin? Yung kanyang tanong dito eh. Yung kanyang bang pagkatao, yung kanyang likas, o yung kanyang buhay, yung kanyang performance bilang tao nung andito sa lupa. Kaya atin pong titingnan yan ng mabuti mamaya. Ito pa ang ating babasahin na kanilang pinagbabasihan. Lucas 1:35, ganito ang sabi. At sumagot ang anghel, ito si Anghel Gabriel nung nagpakita nga ito kay Maria. Tungkol sa, di ba, yung binubuntis ni Maria noon na sanggol. Sabi dito, at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. So ano yung tawag ng anghel Gabriel doon sa sanggol na ipapanganak ni Maria?
0: Anak ng Diyos.
1: Nakasalukuyan andun sa kanyang sinapunan. Yung banal na bagay, sabi, na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. So ibig sabihin, kaya sabi nga nila, ibig sabihin, iba talaga si Kristo, bagamat naging tao, pero iba talaga siya, sabi nila. Kasi yun sabi na ng anghel, doon palang sinapupunan ni Maria, yung banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya dadako tayo sa susunod na tanong, ganito. Ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa uri ng laman? Yung laman ba? Yung pagkatao mismo ni Kristo. ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa uri ng laman na kinuha ni Kristo noong siya ay naging tao? Atin pong basahin dito sa Roma Kapitulo 8, talatang 3. Ganito ang sabi. Sapagkat ang hindi na magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin. Anong klase ng pagkatao yung kanyang kinuha? Anong klaseng laman? Nag-anyong lamang sa larin. At dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Ito lang sa huling bahagi ng pangungusap. Medyo iba kasi ang pagkakasalin, no? Kaya mas maganda siguro pupunta tayo sa Biblang English para mas titingnan pa natin yung punto na nais ipahayag sa atin ang talatang ito ng Biblia nating nabasa. Sabi dito sa English, no, na pinaghanguan nga ng Tagalog na ating binasa. Romans chapter 8 verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. So dito ay maliwanag ang sinasabi ng Biblia, no? Na yung hindi raw magawa ng kautusan, ano? Dahil mahina nga sa pamagitan ng laman, ano ang ginawa ng Diyos? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa kalagayan ng makasalanang laman. Okay? At para sa kasalanan, ay kanyang hinatulan ang kasalanan sa laman. Anong ibig sabihin? Ano yung hinatulan ni Kristo at kanino niya hinatulan? Doon sa kanyang sariling laman. Yung laman na kanyang kinuha nung siya'y naging tao, doon niya hinatulan yung kasalanan. Ibig sabihin, yung klase ng laman na kanyang kinuha ay katulad ng laman natin, ng laman ng mga anak ng tao. At ito ay mapapatunayan natin sa iba pang mga sinasabi ng Banal na Kasulatan. Kung tayo pupunta rito sa Hebreos Kapitulo 2, talatang 14, ay ganito rin ang pagpapahayag tungkol sa klase ng tao na kinuha ni Kristo. Dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo. Di ba tayo na mga anak na tao may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Kaya nga meron siyang dugo at laman, di ba, nung pumunta rito sa lupa. Upang sa pamagitan ng kamatayan, ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang Diablo. So dito, dahil nasa kinuhan niya ang tao, yung laman ng tao, talagang siya naging totoong tao nang siya pumunta rito sa lupa, siya nga ay posibleng mamatay. Kasi kung hindi totoong tao ang kanyang kinuha, imposibleng mamatay. Dahil alam nga
0: hindi
1: natin.
0: Hindi naman namamatay yung Diyos.
1: Oo. So, yun po yung pinapaliwanag dito ng kinasihang apostol. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, basahin pa natin itong nakasulat dito sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 16. Basahin muna natin sa Tagalog at titingnan natin sa original na pinagkunan, no, sa English. Sahil medyo iba ang pagkakasalin naman sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Ganon ang pagkakasalin kasi sa Tagalog, eh. Kaya mas maganda kung basahin natin sa pinaghanguan nito sa English, ano? Kasi eksaktong ganon ang pagkakaano doon sa Griego na isinalin sa English. Ganito ang sabi sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 16. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Anong ibig sabihin nito, Barloy? Hindi daw kinuha ni Kristo sa kanyang sarili ang likas ng mga anghel. Anong klase ng likas ang kinuha ni Kristo? Yung likas ng binhi ni Abraham. Yung lahi ba ni Abraham? Kasi si Kristo nga ay galing sa lahi ng Israelita. Dahil ang kanyang ina na si Maria, di ba, ay galing sa lahi ni Huda actually. Galing sa lahi ni Huda. Kaya, itong si Kristo ay galing talaga sa lahi ni Abraham ayon sa laman. Eh, anong klase ba ng laman ni Abraham? Diba? Katulad ng laman talaga natin na isang hulog na laman, ano, yung kanyang kinuha. Kaya nga, ang tanong dito, dahil sa pagkuha ni Kristo sa kanyang sarili ng isang makasaranang uli ng laman, ayon nga doon sa binasa natin doon sa Roma kanina at dito rin sa Hebreo, ano ang kanyang naranasan? Dahil siyempre nasa kanya yung kalagayan ba ng ating laman, nakatulad ng kanyang laman na kinuha. Ganon yung ating laman. Ayon dito sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 16, ganito ang kanyang naranasan nung siya'y naging tao. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So dahil kinuha ni Kristo ang katulad ng laman na nasa atin, ano yung kanyang naranasan? Natukso sa lahat ng paraan na katulad natin. Ang pagkakaiba lang natin sa kanya, Brother Louie, tayo, pag natutukso, nagkakasala. Pero si Kristo, natutukso, pero hindi niya pinahintulutan na magtagumpay ang kasalanan sa
0: Amen.
1: Kanya. Kaya yun ang ipinapaliwanag actually doon kanina sa Hebreo sa una, di ba, na siya ay banal sakdal. Tumutukoy doon sa kanyang performance, sa kanyang buhay ba bilang tao. Pero hindi ibig sabihin na iba yung laman niya sa atin. Dahil talagang siya ay nagiging tao na katulad natin at kinuhangan niya yung binhi ni Abraham na katulad din ng pangkaraniwang tao. Ngayon, ang tanong lang dito, bakit hindi nagkasala si Kristo? Kung kinuha niya yung makasalanang laman, di ba? Nakatulad natin. O kahit tinukso siya sa lahat ng paraan, nakatulad natin, hindi pa rin nagkasala, di ba? Ginamit ba niya ang kanyang pagka-Diyos? Ito nang susunod, eh. O kasi, sabi nila, kaya hindi nagkasala si Kristo dahil kahit kinuha niya ang makasalanang laman ng tao, ay Diyos pa rin siya. Sabi nila, Diyos pa rin siya. Kaya ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos para hindi magkasala. Ganun nga ba, Brother Louie? Ating tingnan po ito para sa maliwanagan po ang ating mga minamahal na tagapakinig at mga nanonood sa Facebook Live. Ito ang tanong, ginamit ba ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos upang makapanagumpay laban sa kasalanan? Basahin muna natin itong nakasulat sa Juan 5:30. Ganito ang sinasabi. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Ano ang sabi dito? Si Kristo daw ay hindi makagagawa ng anuman sa aking sarili. Lalo dun sa English, matindi ang pagkakasabi dun. I of mine own self can do nothing. Sabi dun. Wala talaga siyang magagawa sa kanyang sarili. Eh bakit? Eh kung Diyos siya, magagawa kong lahat, Diyos ako eh. Di ba? Ganun sana ang kanyang sabihin. Pero hindi ganun ang kanyang sinabi. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking narinig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban niyong nagsugo sa akin. Sino po yung nagsugo sa kanya? Waluy. Ang kanyang
0: Ama.
1: Ama. Kaya nung andito sa lupa, bagamat siya'y tao, pero ang palagi niyang iniisip, kung paano magganap, maisakatuparan niya yung kalooban ng kanyang ama, hindi yung kalooban, kagustuhan ng kanyang sarili. Yun ang kanyang nasa isip nung andito sa lupa. Ngayon, kung ating babasahin din itong nasa Filipos 2:5-7-8 ay ganito ang pahayag ng kinasing apostol. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, kasi nasa kalagayan nga ng Diyos si Kristo, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito. Ano ang ginawa ni Kristo sa kanyang pagka-Diyos? Hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya kung ginamit ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos, Barlowe, posible ba siya mamatay? Ay, imposible.
0: Hindi mabayaran yung kasalanan.
1: Oo, yung lahat ng mga sundalo na ando, nakapalibot sa kanya, ay tinunaw na lahat yun.
0: Nang kaluwalhatian niya.
1: Oo, ng kanyang kapangyarihan. Imposible siya ay mamatay kung ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga, sabi ito, hinubad niya ito. Ibig sabihin, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Kundi nabuhay siya bilang tao para nga pwede siyang mamatay at tubusin tayo sa ating pagkakasala, mabayaran ang ating mga kasalanan. Yun po yung kanyang ginawa. Kaya nga bilang tao, dahil nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. At hindi lang basta kamatayan sa krus. Isang kahindik-hindik nakaklase ng kamatayan sa panahon na yan na siya'y nabubuhay sa panahon ng Imperyong Roma, di ba? Ngayon, kung hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos, itong punto dito na naman na dapat nating linawin, bakit siya ay nakagawa ng mga malalaking himala? Katulad ng pagbuhay niya sa mga patay, di ba? Ilan ba ang mga patay na binuhay niya nung andito sa lupa? Yung anak ni Jairus, di ba? Patapos lalong-lalo na si Lazaro na 4 na araw nang nakalibing. Tapos binuhay niya, di ba? Ngayon, eh kung hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos, paano niya nagawa yun? Yung malaking himala na yun? Yun ang tanong. So basahin natin ang nakasulat dito sa Juan 14:10. Sabi dito, hindi ka baga nananampalataya na ako'y sa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So sino pala ang gumagawa ng mga kababalaghan na yon?
0: Ang Ama.
1: Ang kanyang Ama na tumatahan sa kanya dahil pinahintulutan niya na kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang mangyari. Kaya pinahintulutan niya ang Ama na siyang manahan sa kanya at gagawa ng mga ganong malalaking mga himala nung andito siya sa lupa. Yun ang maliwanag dito na pinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So, yun po yung maliwanag. Hindi yung kanyang sarili mismo na pagka-Diyos ang kanyang ginamit na kapangyarihan upang gumawa ng mga kababalaghan na yun. Ito pa ang halimbawa, yung patunay doon sa sinabi mismo ni Kristo. Sa pangyayari ba ng pagbuhay niya kay Lazaro? Ating basahin itong nakasulat sa Juan Kapitulo 11. Simulan natin dito sa talatang 41. Ganito ang sabi. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Ano ba yung dinig niya? Yung panalangin ni Kristo na buhayin niya si Lazaro. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas na natatalian ng mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. So yun po yung maliwanag. Kaya bago tinawag ni Kristo si Lazaro doon sa libingan, 4 na araw nang nakalibing, ay anong ginawa niya? Nanalangin muna sa kanyang Ama. At sabi, nagpasalamat pa nga na ako'y iyong dinidinig at palagi mong dinidinig yung aking tinig, yung kanyang kahilingan ba sa kanyang Ama. Kaya nga nung buhayin niya si Lazaro, ang kapangyarihan actually doon na bumuhay kay Lazaro ay yung kapangyarihan ng kanyang Ama. Kasi sinabi na nga niya na yung ginagawa niya ay yung kanyang Ama ang gumagawa doon. So yun po yung nangyari. Kaya nagawa ni Kristo yung mga ganong malalaking himala nung andito siya sa lupa. Hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Kahit yung sa kanyang pagkikipagtagumpay, di ba, laban sa mga tukso nung andito sa lupa. Siya ay nagtiwala sa kapangyarihan ng kanyang Ima na tutulong sa kanya na makapagtagumpay. Yan po. Ngayon, ano ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na kayang gawin din ng kanyang mga alagad? At ng sino mang tao ba kung sila ay magsasampalataya sa kanya? Ito ang sabi dito. Sa Juan Kapitulo 14, talatang 12, sabi dito, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. So anong sabi ni Kristo doon sa kanyang mga alagad? Yung sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya yung mga gawang aking ginawa. Kaya nga ang tanong dito, ano ba ang maaring magawa ng isang tao kung ang Diyos ang gagawa sa kanya? Tingnan natin ang halimbawa sa Biblia. Simulan natin sa lumang tipan papuntungo doon sa bagong tipan sa mga alagad ni Kristo. Dito sa unang hari, Kapitulo 17, talatang 20 hanggang 22. Ano ba yung pangyayari dito? Di ba maalala mo itong si Elijah, yung propeta ng Panginoon? Nung tumaka siya, pumunta doon sa Sidon, at andoon yung isang balong babae na doon siya tumuloy. Di ba? Tingnan natin. Di ba namatay yung anak noon? Basahin natin ang sinasabi dito. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang bao, yung balong babae, na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na makaitlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nabuhay. Tiyan mo. Kahit si Elias na propeta ng Diyos, di ba, bumuhay din ng patay. Itao naman talaga yun, hindi naman Diyos si Elias, di ba? Oo. Pero dahil nga sa dininig ng Panginoon ang panalangin ni Elias, kaya nabuhay na kayanan na ni Elias na buhayin yung bata na yun. Pero yung kapangyarihan na gumawa kay Elias ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Ganon din si Kristo nung andito sa lupa. Ngayon, ano pa yung makikita natin na ginawa ng mga alagad ni Kristo? Tingnan natin dito, anong suguin sila. Yung 12 alagad ba na inordinahan ni Kristo? Sabi dito sa Matthew Kapitulo 10, talatang 8, Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Ibig sabihin, magbuhay sila ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga kitong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. At totoo ba na nangyari ito sa buhay ng mga alagad? Diba? Totoo talaga nangyari kasi yun ang sabi mismo ng Panginoon sa kanila eh. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagbangon kayo ng mga patay. Matitindi. Mangaglinis kayo ng mga kitong. Yung kitong ng panahon na yun, hindi nagagamot, di ba? Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Ay, magagawa mo bang, kung ikaw ay tao lang, magagawa mo bang palabasin yung demonyo? Pero, yun nga, dahil sa itong mga ito ay tapat naman na nanampalataya. Kaya yung kanilang panalangin sa Diyos ay didiringgin ng Diyos at gagawin niya ang kanyang kapangyarihan para yung mga demonyo na yun. Kahit mas makapangyarihan sila sa tao, eh, lalayas talaga doon sa sinaniban ng demonyo kung manalangin itong mga alagad para sa kanila. Yun po yung nangyari doon sa mga alagad ni Kristo. At meron ngang isang specific dito na pangyayari sa buhay ni Pablo. Dito sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 9-10, si Pablo kasi ay nagkasalukoyan, nagtuturo sa mga tao doon sa ikatlong palapag ng building. Tapos alam niyo yung building nung panahon, di ba, makapal. Kaya kahit doon sa bintana, pwede kang umupo doon. Doon sa ikatlong palapag, mayroong isang binata na dahil napatagal yung pangangaral ni Pablo sa mga tao, nakatulog. Tingbasahin yung pangyayari dito. Sabi dito sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 9-10. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Yutiko. Yutiko palang pangalan nun. Na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlong grado. Ikatlong palapag. Ay, siyempre sa taas ba naman nun, di patay. At siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya at siya'y niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. Yun, binuhay ni Pablo yung namatay na yun. Tiyan mo? Kaya kahit yung mga alagad ni Kristo, na mga tao naman talaga na wala namang pagka-Diyos, eh nabuhay nila ang mga patay dahil nga sa ang kapangyarihan ng Ama ay gumagawa sa kanila. So ganun din kay Kristo nung andito sa lupa. Kaya, maliwanag na bagamat si Kristo ay may pagka-Diyos, ngunit hinubad nga niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya ginamit nung andito sa lupa at siya ay nabuhay lang sa pagtitiwala sa kanyang Ama upang siya nga ay makapagbigay sa atin ng halimbawa ng pananampalataya. Na kung tayo manampalataya talaga sa Diyos, ay makakapagtagumpay tayo na katulad din niya na nagtagumpay. Yun ang punto rito. Kasi ang karamihan mga Kristiyano, wala na silang lakas ng loob ba na sundan ang halimbawa ni Kristo kahit maliwanag na sa Biblia, di ba, na yung halimbawa ni Kristo na iniwan niya ay dapat nating sundan. Ngayon, pupunta tayo dito sa isang tanong. Ano pala ang sekreto ni Kristo ba't siya ay nakapagtagumpay sa kasalanan? Ano ang kanyang ginawa nung bakit siya ay nakapagtagumpay sa kasalanan kung hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos? Alam mo ang kanyang sekreto, Barlow?
0: Ano po yan, Barlow?
1: Kaya basahin natin na ang nakasulat. Kasi tayo lang naman ay nakadepende kung anong sinasabi ng banal na pinahayag ng banal na kasulatan. Dito sa 1 Pedro Kapitulo 4, talatang 1, ganito ang sabi. Kung papaano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. So ano pala yung nakita na ginawa ni Kristo? Dito sa English, tingnan natin sa English, parang mas malino ang pagkakasabi dito eh. Sa 1 Peter chapter 4 verse 1. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. So ano pala ang sekreto ni Kristo? Bakit nagtagumpay? Dahil sa kanyang isip. Bagamat kinuha ni Kristo yung ating makasalanang liman, pero yung kanyang isip ay iba sa ating isip. Dahil yung ating isip, kung ano ang gusto ng laman, yun ang kanyang sinusunod, di ba? Pero si Kristo, kahit ano ang gusto ng kanyang laman na gawin, yung makasalanang damdamin o makasalanang nasa, pero hindi sinasang-ayunan ng kanyang laman, kaya walang nagawa yung kanyang kinuha ng makasalanang laman dahil sa kanyang isip kailan may hindi sumang-ayon sa gusto ng kanyang laman. Kaya nga sabi dito kung gusto rin natin na hindi magkasala na katulad ni Kristo, sabi dito, ay sandatahan ninyo ang inyong sarili ng ganun ding klase ng pag-iisip na kay Kristo. Sapagkat ang sinumang maghirap sa laman, kasi ang iyong laman maghihirap kung hindi sasang-ayon yung isip mo sa gusto niya. Yan ang pinapaliwanag dito ng kinasayang apostol. Sapagkat siya na naghirap o nagbata sa laman, ay titigil sa pagkakasala. O dahil yung isip ay hindi man sumang-ayon sa laman. Kaya bagamat maghirap ang isip, pero hindi magaganap ang kanyang gusto dahil hindi sumasang-ayon ang isip. Dahil alam natin, Barlow, yung ating buong pagkatao, lahat ng bahagi ng ating katawan, ang ating dila, lahat ang ating kamay, paa o anumang bahagi ng ating katawan, hindi naman ito makakilos ng kanyang sarili kung walang command ang isip. Dahil ang ating isip ang nagpapakilos sa buong katawan. Kaya ito ang sekreto ni Kristo. Yung kanyang isip talagang dinisiplina niya, isinukon niya sa Diyos upang ang kalooban ng Diyos ang manaig. Pinahintulutan ba niya na kontrolin ng Diyos yung kanyang isip upang sa ganun ay maisagawa yung kalooban ng Diyos sa kanya? Kasi ang ating isip kasi, di ba, may kalayaan na tinatawag. At kailanman hindi ito makontrol ng Diyos o ni Satanas, maliban lang kung tayo mismo ay piliin natin na isuko yung ating isip. Eh yun ang ginawa ni Kristo. Pinili niya na isuko yung kanyang isip sa Diyos, kaya ang Diyos ang kumontrol sa kanya. Kaya yung kasalanan na nasa kanyang laman, hindi nangyari ang gusto. Yun ang ipinapaliwanag dito ng kinasihang apostol. At nung matutunan ito ng mga alagad, so sabi dito sa susunod na tanong natin, ano ang ginawa ng mga alagad kung bakit sila rin ay nagtagumpay sa kasalanan, di ba? Katulad nga ni Pedro. Alam natin si Pedro, ang daming kahinaan ito at ng iba pang mga alagad. May kanya-kanyang kahinaan din yan. Pero bakit sila nagtagumpay? Katulad din ni Pablo, ano ang sekreto nila? Basahin daw natin ang sabi dito. Sa 1 Corinto Kapitulo 2, talatang 6, ganito ang sabi. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ano ang sabi ng mga alagad? Sa pamagitan ni Pablo, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So ibig sabihin, sa isip talaga ang sekreto. Dito nakasalalay ang tagumpay sa isip. Kaya ang mga alagad nung mapasa kanila yung pag-iisip na nakay Kristo, eh yun, hindi nagtagumpay din sila sa kasalanan. Kaya nga alam natin si Pedro, kahit ang dami niyang kabiguan ng una, ang dami niyang mga failures, di ba? Pero bandang huli, nakapagtagumpay naman. Kahit ipapako na siya, nag-request pa nga sa kanyang, sa mga sundalo na ipako siyang nakatiwalik, di ba? Ganon ang tagumpay ni Pedro dahil natutunan nga niya yung sekreto ni Kristo at yun ang kanyang ginawa, yung halimbawa na ipinakita ni Kristo sa kanila. Kaya ngayon, ano ang sinabi ng kinasing apostol na gawin din natin? Dahil ganun nga, nasa kanila ang pag-iisip ni Kristo. Anong sabi dito? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo din naman. Yan ang maliwanag na sinasabi sa Filipos 2:5, Brother Louis. Kaya kung magkaroon tayo ng ganong pag-iisip na kay Kristo, ay magtatagumpay din tayo na katulad ni Kristo kahit tayo ay nakasakalagayan ng makasalanang laman, itong nahulog na laman na ito.
0: Amen.
1: Na kinuha ni Kristo sa kanyang sarili, pero hindi siya nagkasala dahil yung kanyang isip ay talagang isinuko niya, ipinasakop niya ng gusto sa Diyos upang maisatuparan ang gusto ng Diyos sa kanya. At dahil ang isip ang kumukontrol sa buong katawan, kaya natural, kapag kontrolado ng Panginoon yung isip mo dahil ipinakontrol mo, ipinasakop mo, ay di hindi mangyayari yung gusto ng laman, di ba? Kahit ano pang tukso ni Satanas, di ba? Si Kristo nga tinukso sa lahat ng paraan, bakit hindi nagkasala? Dahil yung kanyang isip hindi sumang-ayon sa gusto ng kanyang laman. Yun po ang totoong nangyari. Na sinasabi ng mga sumulat sa Biblia, yung mga alagad, na ganun din sanang mapasa atin. Magkaroon tayo ng ganong pag-iisip na nakay Kristo din naman. Okay. So, itong nakasulat sa unang Pedro 2:21 at 22, maging posible itong mangyari sa atin kung ating susundan yung halimbawa ni Kristo. Kaya sabi dito, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Okay? Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. So dito, Brother Louis, kung ating titingnan ng mabuti ang sinasabi dito ng banal na kasulatan, si Kristo daw ay nagbata sa atin na nag-iwan sa atin ng halimbawa upang sundan natin ang kanyang mga hakbang. Ngayon, ano yung hakbang na kanyang ginawa? Hindi siya nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. So yun yung halimbawa na iniwan sa atin. Pero kung malaman natin na si Kristo, iba ang kanyang likas, unang-una, ibang klase ng pagkatao ang kanyang kinuha, yung banal daw na likas ni Adan bago nagkasala. Samantalang tayo, nakuha natin yung makasalanang likas na ni Adan. Pagkatapos, ginagamit pa niya ang kanyang pagka-Diyos para magtagumpay. Eh, may lakas ba tayo na sundan ang kanyang halimbawa pag ganun, alam natin ganun si Kristo? Ay, hindi. Paano kung masusundan ang kanyang halimbawa? Iba naman siya sa akin, di ba? Sabihin. Tapos, siya ay Diyos. Ako'y tao lang. Paano kung masusundan ang kanyang hakbang? Hindi, siyempre, maaring idahilan niyo ng tao, di ba, Barloy? Oo. Kaya nga, upang siya ay totoong maging halimbawa para sa atin na may lakas tayong sundan ang kanyang mga hakbang, kaya kinuha niya ang ganun ding likas na pareha sa atin at siya ay nabuhay talaga bilang tao at hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos kundi dumipindi lang sa kanyang Ama upang yun ang susundan nating halimbawa. Okay. At magiging tunay nga na halimbawa siya sa atin sapagkat hindi siya pwede na maging halimbawa kung iba talaga ang kanyang likas at ginagamit pa ang kanyang pagka-Diyos. Dahil tayo, wala naman tayong ganun, di ba? Tayo'y tao lang. Pero yun nga, nag-iwan sa atin ang halimbawa na sundan natin. Unang-una, yung kanyang pananampalataya sa kanyang Ama at yung pagsuko ng kanyang isip sa kanyang Ama upang ang Ama ang manaig sa buhay niya. Yun ang ating susundan na halimbawa.
0: Amen.
1: Bilang mga Kristiyano. At ngayon, meron bang nakita na mga Kristiyano talaga na ganun ang naging buhay nila sa buhay ni Kristo? Marami po tayong mabasa. At babasahin ko lang isang halimbawa dito na sinasabi ng Banal na Kasulatan. Dahil sabi dito, ano ang naipahayag tungkol sa grupo ng mga taong susunod sa halimbawa ni Kristo? Ano ang nakita sa buhay nila? Meron bang record ng mga tao na talagang nakasunod? Basahin natin. Apokalipsis 14:4 at 5, ganito ang sabi. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero. Sino ang kordero tinutukoy dito? Yes. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Ayon doon sa pauto ni Juan Bautista, di ba? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ang kordero dito na tinutukoy ay si Kristo. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero. At sa kani-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Tinyo? Walang dungis, ibig sabihin sakdal na katulad ni Kristo na walang dungis. At wala pa raw kasinungalingan sa kanilang bibig. At sila, kaya sila ay tinatawag na pangunahing bunga, yung first class na bunga ba, ng mga Kristiyano. Dahil nasundan nila yung sinasabi nga ni Apostol Pablo na nag-iwan siya ng halimbawa na ating sundin ang kanyang mga yapak. At may grupo ng mga tao na tinutukoy dito na sumunod talaga sa halimbawa ni Kristo, kaya sila ay nasumpungan na walang dungis. So maliwanag na posible pala na babuhay ng ganun sa buhay ni Kristo kahit tayo ay tao lang. Kasi yan ang madalas na katwiran ng mga tao, kahit yung mga Kristiyano. Kahit dala-dala nila ang pangalang Kristiyano, pero kung tingnan mo ang buhay nila, malayo sa buhay ni Kristo. Bakit? Dahil nga sa yung paniniwala nila na iba si Kristo, iba tayo, dahil tayo lang ay tao na nahulog, na makasalanan, sabalang si Kristo, iba ang kanyang likas. Tapos, meron pa siyang pagka-Diyos at ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos para mabuhay na banal. Pero yun po ay maling pagpapaliwanag ng banal na kasulatan at maling pangunawa. Dahil maliwanag ang sinasabi dito. Paano magiging halimbawa nga si Kristo sa ating na mga tao kung hindi niya kinuha yung ating tunay na kalagayan at hindi niya isinakbuhayan talaga ang buhay ng tao na dumipindi lang sa kanyang ama at

0: Hanggang dito lang po ang ating pag-aaral tungkol sa temang ito. At nawa po ay gabayan tayo ng Panginoon sa tamang pangunawa sa sinasabi ng Biblia.
1: So ating pong ibalik ang papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon Diyos sa pagkakataong ito na tayo po ay nakapagtapos ng ating pong pag-aaral. So maraming salamat din po sa inyong mga pagsubaybay po mga abatid, lalo't higit kay Brother Elben, Kuya Elben, Patenyo. Maraming salamat po. Kayo po ay aming binabati, Sister Sarah din, Hernan, Brother Benmar, Chris Patenyo. Ay good evening po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi, Sister Aida Batistil. Binabati din po namin kayo, Vicente Allen Juventud Senior. Kami rin po ay nagpapasalamat po sa inyo, Sister Elma Patenyo at Jonard Pineda. Maraming salamat po sa inyong pag-share ng ating pong Facebook Live dito, pangangaral sa ating kaligtasan dito po sa ating pong Facebook Live. Brother Marcelo, meron po kayong gustong batiin?
0: Ay, gustong kong batiin yung bonso ni Brother Elben na si Gold Patenyo. Naghihintay yun ng ating bati. Tuwang-tuwa siya pag nababati. So ating binabati si Gold ng mapagpalang gabi. Magandang gabi sa iyo, Gold. At babatiin na rin natin si mag-asawang Irabon, ano, si Bart Tirso at saka si Sister Joan Irabon. Nakikinig din yata sila sa atin.
1: So, bago po tayo makapakinig po ng ating pong mensahe po ng awit po, mga apatid, ay manalangin muna tayo. Ibigay po natin kay Brother Marcelo.
0: So, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito at muli kami nagpapasalamat sa muli mong ipinagkaloob sa amin ng pagkakataon na magbahagi ng iyong mga banal na salita. Nawa po ay palain din ang lahat ng mga nakikinig sa kanilang radyo sa programang ito. Ganon din ang mga nanonood sa Facebook Live, no, ay bigyan din po sila ng malinaw ng pagkaunawa sa iyong mga banal na salita, lalong-lalo na po sa aming tema na napag-aralan ngayong gabi, upang nawa makita nila na ang aming Panginoong Hesus na nag-iwan sa amin ng halimbawa ay kinuha ang gayong ding likas na nasa amin bilang mga tao at nagbigay siya ng halimbawa na aming lakaran ang kanyang mga hakbang. At tulungan po kami na higit pa naming maunawaan ang iyong buong katotohanan, lalong-lalo na ang aming mga tagapakinig na way ipagkaloob sa kanila ang iyong mayamang pagpapala at basbas. Ang lahat pong ito ay aming hiniling, kalakip ng pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga pagkukuha at pagkakasala, alang-alang sa pangalan at dugo ng aming tagapaligtas na si Jesus. Amen.

0: XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: o yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.

0: ayoko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herba Capsule.
4: Ang mga buk-

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang mga buk-

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: FM.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Sileni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.

0: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Iba ka sa lahat.
0: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sister Pain. Sileni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga bukol.

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM. Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!

0: ayoko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Sister Pain.
4: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang mga bubo

0: malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
4: XFM.

0: FM.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Systemate.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Systemate ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Systemate, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Systemate, tanggal ang pain. Fast and safe. Systemate.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
4: Santon Plus Herba Capsule.
5: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM.

0: ako yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Systopain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Systopain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Systopain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Systopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systopain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
16: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhan Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
17: Santhan Coffee Mix.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya puno ng antioxidant. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
17: Santon Coffee Mix.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santon Plus Herba Capsule.
6: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili
2: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM. Mga katropa! X

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! Maiyad timprano dalawig ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa, magandang umaga! Hoy, another manic Monday, mga sir, mga ma'am, may pasok pa rin. Sa lahat po ng mga opisina ng ating pong gobyerno, pribadong opisina, at syempre sa ating pong mga eskwelahan. Kaya doon sa ating pong mga, umagang nagigising yung mga naglalakad pa na malalayo. Doon naman po sa mga may ihagang pasok kasi alas 6 kailangan na sa mga paaralan na para sa flag raising ceremony. Kaya nako, mga magulang, mga nanay, mga estudyante, gising na ha. Lunes, Oktobre a 12 na po tayo, mga kabayan, mga katropa. Oktobre a 12 taong 2026. Welcome na po sa ating pambalatuntunang Exciting Pilipinas. Ang programang mambubulakaw at manggigising na po sa inyo. Mga kabayan, mga katropa, para bigyan kayo ng mga balita at impormasyon. Mga sir, mga ma'am. Nakapagpasalamat na po ba tayo sa ating pongpong may kapal doon sa mga dilat na ang mga mata? Yung mga nasa higaan pa pero dilat na ang mga mata. Nagmumuni-muni pa. Ang ating pong mga lakad, transaksyon ngayong araw na ito. Ating pong ialay yan sa ating pongpong may kapal. Ha? Thank you Lord for another day, for another blessings. Nakarating pa tayo sa petsang ito. Ngayong taon, mga sir, mga ma'am. Mga usal, mga maikli lang, basta mula sa puso, yung pasasalamat. Napakahalaga yan, ha, mga kabayan, mga katropa. Siyempre kasing halaga yan ang ating po, mga ngalaga sa ating pong katawan, ating kalusugan, mga sir, mga ma'am, ha? Kailangan sa mga ganitong mga panahon, talagang taghirap. Mga kabayan, mga katropa, di ba naramdam? Bigat, ha? Kahit anong gawin kayo, di ba? Ganun pa rin. Kinukulang na nga. Kulang na kulang pa. Ano sa ating mga kabayan nagtatanong, ginawa ko na ang sapat. Bakit kulang pa rin? Naman, oo. Ayan. Mga relasyon lang, ginawa ko ng lahat. Subalit, hindi pa rin sapat. Ngayon naman sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Todo kayod ka na. Kulang na kulang pa rin. Ginagawa mo ng gabi ang araw. Ay, ang araw ang gabi. Ganun pa rin. Oo, ha? Okay lang yan. Masama mga kabayan, mga katropa. Wala tayong inaapakang ibang tao. Yun po ang napakahalaga. Wala pong naaagrabyado. Diba? Sir Weng Hara Ilibera, good morning. Ang importante, ha? Laban lang sa buhay, basta wala tayong inapakang ibang tao. Hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng iba. Hindi tayo nangangapak ng mga karapatan ng ating kapwa. Okay na po yan, ha? At siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa. Yung mga kabayan natin ngayon na hindi pa magka-move on, sa mga ganap, realidad ng buhay. Move on na, mga sir. Oo, laban na lang, ha? Huwag na huwag pong susuko. Laban lang. Katulad ng ating pong kapartner sa bagong technical, laban lang ang laban. Si katropang Rene Boy Federico. Ilabang nakuha nyo ngayon. Nako, mga kabayan, mga katropa, siyempre sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunan po ng ating po station manager, Calo Villarosa. Katropang Alison Salvatos po ang mambubulahaw, ang gigising at magkakatid po ng mga balita para sa inyong araw, para sa inyo mga katropa ngayong araw na ito, ha? At siyempre, good morning sa lahat. Pag ganitong malamig pa rin na yung ating pong paligid, pag ganitong madaling araw. sarap nang merong kayakang. Doon sa mga wala, oh, sige, oh, yakapin nyo muna ang sarili nyo, ha? Magsuot na lang kayo ng mga jacket. Oh, sige, sa mga hindi ho mapalagay at hindi ho sapat yung pagyakap sa sarili at pagsuot ng jacket, magkapay na lang tayo, ha? Magpainit na tayo ng ating punsikmura, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yung ating pong gagamitin pampainit ng ating sikmura. Siyempre, yung ating pong laging partner sa palatuntunan ito. Mga kabayan, mga katropa, ang premium D3 coffee mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix. Ang kapeng meron pong vitamin D3. Kapeng meron pong vitamin D3 na siya naman pong tumutulong sa ating pong mga buto. Sa buong katawan na manatiling matibay, manatiling matatag sa kabila nga po ng hamon ng buhay, lalo sa ating pong mga obrero, mga obrera, mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo na maaga pa'y kumakayod na. Yung ating pong mga katropang mga bus driver, shuttle van driver, jeepney driver, at tricycle, multicab drivers. Sama na natin ngayon ang motorcycle taxi drivers. Yan, oo, yung iba dyan ay halos wala lang tulugan sa pagkayod. Dapat isipin din po natin ang ating pong kalusugan, ha? O yung kalusugan ng ating mga buto sa katawan. Mainam po, pampainit sa umaga, pangkape, pantagal ng puyat, pantagal ng bagot. O higop-higop ng kape. At healthy coffee ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Premium D3 coffee mix. Dahil nga meron pong vitamin D3. Ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay pinatatamis po ng stevia. Mga kabayan, mga katropa, kaya safe. Para doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, nag-maintain na ng kanilang pong blood sugar level sa katawan. Ayaw nang magka-diabetes. Sino bang may gusto magka-diabetes, ha? Wala naman, di ba? Di ba na lang kung talagang nasalahin nyo na? Kaya ingat-ingat. Ay, premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa lahat ng mga butika at parmasya. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Ito ang exciting news. 11 minutos makalipas po ang alas 4 ng morning. Good morning muna kay Sir Wayne Hara Ilibera. Iyan, nakapagkape na ba? Be the light that helps other. See that there is no greater wealth in this world than peace of mind. Give every day the chance to be the most beautiful day of your life. Have an amazing day. Yan. Yung mga thought of the day ni Sir Wayne Hara Ilibera, para ngayong Lunes na ito. Be the light that helps others. See that there is no greater wealth in this world than peace of mind. Wala na nga talagang hihigit pa, mga kabayan, mga katropa, na kayamanan sa mundong ito. Yung wala ka bang iniisip? Wala kang iniisip na nasaktan, napakan, meron kang peace of mind, panatag. Kahit ano pong gawin, gawin mo araw-araw, basta panatag ang iyong kaisipan. Naku, napakasarap yan, ha? Siyempre, dapat na isipin po natin na ang bawat araw na dumadaan sa ating buhay, ito po yung pinakamagandang parte ng ating pong journey sa buhay. Ang salamat, Sir Wayne Hara Ilibera. Siyempre, sa ating po mga kabayan, mga katropang, mga pagising na, katulad ni Ma'am Tess Veloso, good morning. Ma'am Gladys Cervantes, good morning, Pilipinas. Asan ka ba, Ma'am Gladys? OFW ba? Kahit saan ka man lugar, Ma'am Gladys Cervantes, good morning, good morning. Good morning din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino, the Santino family dyan sa Bangko Bangkaw, kay Tayalon, kay Nay Jo Mayada Timprano. Kape-kape, pampainit sa umagang malamig. yung ating po mga katropa dyan sa Quezon, Palawan. No, bukas na yung ating real station dyan. Good morning po sa inyo dyan. Ma'am Marisa Mesias Boris, good morning Palawan. Ay, good morning din po Ma'am Marisa Mesias Boris. Happy Monday morning katropa, kapitan ko yato, and thank you Lord sa bagong buhay at umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 15 minutos mga kabayan, mga katropa, makalipas po ang alas 4 ng morning. So, narito muna mga kabayan, mga katropa, yung pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong umaga nito ng Lunes. Sa ating pong balitang national, nako naman, mga sasakyang pandagat, mga China militia vessel na nasa bahagi po ng West Philippines ay nagtapon ng basura. Habang nangingisda, malapit po sa Spratly Islands, kinuntinan ng ating pong gobyerno. Samantala, tatlong Pinoy sugatan sa nangyari pong Houthi attack sa Saudi airport. At sa atin pong balitang international, US President Donald Trump ikinukonsidera yun daw pong muling pag-atake sa Iran. Na naman! Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin pong mga balitang local. Local government unit ng bayan ng Brooks Point na mahagi daw po ng education, grant assistance sa iba't ibang eskwelahan sa naturang bayan. Anim naman ng mga livelihood training sa bayan ng Quezon, inilunsad para sa mga beneficiary daw po ng Tupad. Tupad pa more. San Vicente LGU nagpaalala naman sa responsabling pag-aalaga ng mga hayop. At city government nagpaalala sa mga section na hindi pa nakapagsusumite ng kanilang mga dokumento, ihabol nyo na. Para po yan sa SAP, ha? Mga lehitimong vendor sa Old Public Market na ililipat sa bagong pamilyan sa Baywalk, umabot na po sa 683. Samantala mga kabayan, mga katropa, isa naman pong farm sa bayan ng Brooks Point, Palawan, yun daw pong naging kauna-unahan na nakasali sa International AgriLink 2026. Pagsasanay naman sa pag-aapula ng sunog sa Quezon, Palawan, mas pinaiigting daw. Curfew para sa mga minor di edad, inihigpitan o hihigpitan daw po sa bayan ng San Vicente. City Council, hiniling naman kay Mayor Byron na ma-i-expropriate na ang Tipuco Village Phase 2 and Phase 3. At Puerto Princesa, ginawaran naman ng Healthy Community sa Mimaropa Health Promotion Summit 2026. Mga kababayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayong umaga ng Lunes. Handog naman po sa atin yan ng Santon Gold Coffee Mix. O, pampainit pa rin po sa umaga, mga kababayan, mga katropa. Another healthy coffee na produkto po ng Yes to Health Incorporated. Santon Gold Coffee Mix. Andyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder. Meron tong sangkap ngayon

0: ating pong mga balat sa katawan, ha? Muli tayong, sabi nga, magbo-bloom. Kaya gusto mo masabihan ko, i-blooming ka. Okay, magkape kada umaga, kahit merienda, ha? Ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kapay, mga katrapay, dumaan po yan sa masusing payusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe at effective ito. Santon Gold Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo, ha, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers o na matatagpuan po ninyo, ha, ang ating pong mga klinik. Sa bahay ng Kuyo, meron po tayo. Diyan sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Sa bahay ng Rojas naman, nasa Veronica Gabriel Building. Yung building na yan ay kaharap lang po ng ASMES. O dating ASMES, na ngayon ay ASIS na. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door 208, second floor ng DCRM Building. Yung building na pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa bahay naman ng Nara, ang atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1. Nasa Caltex sa gasoline compound lang po yan, ha? At sa bahay naman ng Brooks Point, ang atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door number 1, Jeco's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Sa likuran bahagi lang po yan ng Unitop Mall, Brooks Point. Yan po yung mga lugar kung saan nyo po makikita, mapupuntahan at makabi ng libreng konsultasyon ng ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy, 21 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning. Sa ating po mga katropa, mga magsasaka, nagising na sa mga oras nito at naghahanda para sa pagtungo sa mga sakahan. May mga ani na ba? Sana hindi tayo masyadong maapektuhan ng Super El Nino, ha? Mga kabayan, mga katropa. Paring Ali, good morning po from Barangay Sarong, Batala sa Palawan. Na ba talaga naman? Good morning, ha? Then sa mga taga Barangay Sarong, Batala sa Palawan. Kape na, kape! Mga kabayan, mga katropa, 21 minutos makalipas ang alas 4 ng morning. Magbabalik yung ating pong palatuntunan. Oy, 74 days na lang pala before Christmas. Advance, advance, Merry. Sana ang Christmas. Ha, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang, ha, kami ni Engineer Renaboy Federico ay magkakape rin, ha. Sabayan nyo kami. Habang kayo po dyan ay abala sa inyo po mga kung ano-anong ginagawang paghahanda para sa araw na ito. May lakad, may trabaho, may pasok. Habang kayo po ay abala dyan, magbabalik yung ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating mga balita at iba pang impormasyon. Kape muna tayo! Hoy, mag-premium D3 coffee mix muna, mga katropa!
1: Ito ang exciting news! XFM
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo.

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.
16: Mga katropa, excited!

0: Ate, mga kabayan, mga katropa, ganap na po ng alas 4:28 na po ng umaga. Balik po tayo sa ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa. At ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog naman po sa inyo ng napaka-healthy, napaka-sarap na kape. Yung kapeng nararapat at bagay na bagay doon sa ating pong mga kabayan, mga katropang meron pong hyper acidity. Nangangasim ba ang sikmura mo? Nagkakaroon ka ba ng palpitation, ha, katropa, kapag ikay umiinom ng kape? Lalo na po yung kapeng hindi, yung mga nakasanayan ninyo. Yung mga 3-in-1 na yan. Naku, mga kabayan, mga katropa. Pag ganyan na po nararamdaman nyo, magpalit na kayo ng kape. Hindi po yan yung sa dahil nabigla lang ang sikmura mo kaya sumasakit. Naku, hindi po. Sinyalis na po yan, mga kabayan, mga katropa, na meron ka mataas na uric acid level sa katawan. Sa kalaunan, mga kabayan, mga katropa, pag pinagpatuloy mo yan, naku, doktor na pupuntahan mo. Eh hanggang ngayon, maaga pa, mga kabayan, mga katropa, switch na po sa healthy coffee. Opo, ito po yung ating pong Santon Plus coffee mix. Mild coffee, non-caffeinated, at gawa po sa mga natural at purong sangkap. Ha, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. O, ito, sobra nga pong healthy coffee na ito, dahil mild coffee ito at non-caffeinated, kahit nga po bata pwedeng uminom nito, ha? Tandaan po ninyo, sa sir, ma'am, oo, sa mga hyper acid, mayroon pong hyper acidity, acidity dyan, ha? Acidic. Magpalit kayo ng kape, ha? Mag Santon Plus Coffee Mix na lang po kayo, ha? Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Marami na po yung pong mga nagpatunay niyan. Ha, na totoo. At healthy yung kape na ito. Totoong hindi na po sila nakakaranas ng pananakit ng sikmura. Ang pagkakaroon po ng acid reflux. Ang kanila pong inumin ng ganito, itong kape na ito, ha? Yan o, Santon Plus Coffee Mix. O, available po yan, mga sir, mga ma'am. Mabibili po ninyo yan sa lahat ng mga butika at parmasya. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganun din po sa iba't ibang munisipyo, ha? Sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ako, mga kabayan, mga katropa, dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Ang ngayon pong araw ng Lunes, Oktubre 12, taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin pinapapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan. At ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umagang ito. Ako po si katropa nga Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa detalye ng ating pong mga balita, balitang national muna.
1: Balitang national.
0: Mga kabayan, mga katropa, mariing kinundena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang illegal na pangingisda at pagtatapon ng basura ng Chinese vessel sa paligid po ng Kota Island. Bahagi po ito ng Kalayaan Group of Island o Island Group. Mas kita sa tawag na Spartly Islands na bahagi nga po ng ating pong West Philippine Sea. Ayon po sa ulat ng National Task Force on West Philippine Sea, na monitor daw po noong araw ng Biyernes yung pong pagpasok ng dalawang Chinese militia vessel at 22 maliliit na bangka o sampan sa karagatang sakop nga po ng Kota Island. Yung pong Kota Island ay nasa loob ng munisipalidad ng Kalayaan at kabilang sa Siam na islet na nasa ilalim ng jurisdiction at inuokupahan ng Pilipinas na Kalayaan Island Group na bahagi ng pinag-aagawan pa rin pong teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi pa rin po ng NTFWPS na sangkot o nasangkot ang mga Chinese vessel sa illegal na pangingisda at higit pang nakapagdulot ng pangamad dahil ha, sa pagtatapon din mo na ng basura sa naturang isla. Di ba? O, isa pa sa mga sampan ang naiulat na lumapit ng hanggang 250 meters mula sa mismong dalampasigan ng Kota Island. Dahil dito, nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy upang palisin at pagsabihan ng mga Chinese vessel na lumalabag sila sa patakaran at pumasok sila sa teritoryo ng Pilipinas. Gayunman, nagmaniobra muno ang Chinese mothership at pinalibutan ang maliliit na bangka nito o yung kanilang sampan. Sa kasagsagan din ng insidente, iginit umano ng leader ng mga Chinese vessel na kanilang teritoryo ang lugar at pinapalis pa ang Philippine team. Pinuri naman ng NTF-WPS ang mabilis at professional na aksyon ng Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy. Oh, yan. Ano na po yan, ha? Chinese militia vessel na. Matatapang ha. China na ngayon. Ba yung sinabihan nila yung ating pong mga authority, ha? Na kanila raw yun. Territory daw nila yun. Talaga naman, oo. Salamat kayo. Professional yung aming pong mga kasundaluhan. Hindi kayo pinatulan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Pero dapat mga kabay, mga katropa, hanggang ngayon, oo, wala pa talagang konkretong hakbang action. Tamang diplomatic protest pa rin daw po yung ginagawa ng ating gobyerno. Yun naman daw po ang nararapan sa mga ganitong pagkakataon. Kahit binabangga ng hawa yung mga barko natin, sinasaktan yung ilan natin po mga kababayan nangingisa sa bahaging iyan ng West Philippine Sea. Diplomatic protest pa rin. Mga kabayan, mga tropa, kahit yung provocation ay nanggagaling na sa kabilang panig. Hindi naman daw po sa sinasabing tayo po ay naduduwag. Pero yun naman daw po ang tamang gawain. Ha? Be professional.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Kahit may nasasaktan na. Ay, samantala mga kabay, mga katropa, yan pong balitang national na yan ay handog naman po sa atin ang Vision X Plus. So, malino naman nating nakikita mga kabay, mga katropa. Yung pong mga sabi ni kung sino po ang nagpo-provoke, diba? Yung tayo ay natili tayong kalma lang. Sabi ng ating gobyerno, ha? Doon sa mga hindi ko nakakita ng malinaw, sa mga nagiging ganap dyan sa West Philippine Sea, baka kinakailangan na po ninyo mga kabayan, mga katropa, ng Vision X Plus. Vision X Plus, soft gel capsule, mga kabayan, mga katropa, ay meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos ang paningin. Yan pong inyong mga nalalabong mata. Dahil ang Vision X Plus ay meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito po yung mga vitamina at mineral na kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus ay aprobado po ng FDA at mabibili na po ninyo mga kabay, mga katropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:37 na po ng umaga, mga kabay, mga katropa. Karagdagang balitang national pa rin po tayo, mga sir, mga ma'am. Ito naman po ay may kaugnay doon sa naginawa ang pag-atake sa isang paliparan sa bansang Saudi Arabia. 3 Pinoy ang kabilang daw po sa mga nasugatan sa pag-atake nga po ng rebelding Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Kinumpirma po ito ni Department of Migrant Workers o DMW. DMW Secretary Hans Leo Kakdak na pawang overseas workers ang mga Pinoy. Dalawa raw po dito ang nasa intensive care unit o ICU sa isang ospital sa naturang bansa. At masusi rin daw pong nakamonitor ang Overseas Worker Welfare Administration o OWA sa kanilang sitwasyon at sitwasyong medical. Nakikipag-ugnayan na rin daw po ang mga naturang ahensya sa mga pamilya ng mga biktima. Batay sa ulat, ang naturang pag-atake na ikatlo na raw. Nito lamang po nakalipas sa Linggo ay ikinamatay ng 12 katao at kinasugat naman ng nasa 309 na iba pang mga individual. Ayon naman sa Saudi Civil Aviation Authority, kabilang umano sa mga nasawi ay 4 na Saudi Arabian, 2 Bangladeshi at tig-isang mamamayan naman ng Estados Unidos, Jordan, Palestine, Syria, Sudan at Egypt. Mga kabayan, mga katropa, ang karagdagang balitang national na yan nandog naman o nagdala sa ating orasan. Naganap na po ang 40 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Ito ang Exciting Pilipinas. O may kaugnayan pa rin po dyan sa ginawang pag-atake ng rebelding grupo ng Houthi sa King Khalid International Airport. Para sa ating pong balitang international. Aba, ikinukonsidera nitong si US President Donald Trump na muling atakihin daw po yung bansang Iran. Ito'y matapos nga pong maganap ang pag-atake ng Houthi rebel sa paliparan sa Saudi Arabia. Sinabi nito na kanya daw pong pag-aaralan at maglalabas ng desisyon matapos na malaman ang kanya pong malaman ang naturang insidente. Muna lang sinabi ng presidente ng Amerika na hindi muna sila aatake sa Iran bago ang Nobyembre 3 na midterm elections. Samantala, mga kabayan, mga katropa, yung nga po umabot na po sa 12 katao ang nasawi habang 309 naman ang nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh ang Sabado, Oktubre 10. Ayon po sa Saudi General Authority of Civil Aviation, sa pahayag ng mga otoridad doon, kabilang daw po sa mga nasawi, yung nga po, apat na Saudi national, 2 Bangladeshi at isang mamay naman ng Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Ilan naman sa mga nasugatan ay nagtamod po ng malulubhang pinsala at ginagamot na sa iba't ibang ospital sa naturang lugar. Iniulat naman ng mga otoridad na nagkaroon din ng pinsala sa mga ari-arian at patuloy pang tinataya ang lawak ng pinsala. Iniuugnay din muna ang pag-atake sa sunod-sunod na ofensiba ng grupong Houthi na suportado ng bansang Iran laban sa Saudi Arabia. Kayo man sa mga naunang ulat, hindi agad inangkin ng grupo ang pananagutan sa pag-atake noong pong Sabado. Iniulat din po na kalauna na inangkin din ng mga Houthi ang pananagutan sa naturang pag-atake. Kabila daw po sa mga naiulat na target ng mga naunang pag-atake ay mga paliparan at iba pang mahalagang pasalidad sa Saudi Arabia. Lumalala ang labanan matapos mabuwag ang tigil putukan na o sa matagal ng tunggalian sa Yemen noong pang buwan ng Hulyo. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspende ang operasyon sa paliparan at inilis muna sa ibang destinasyon yung pong mga flight na patungo sa Riyadh. Patuloy naman daw po tinutukoy ng mga otoridad ang lawak pa rin ng pinsala at ang kalagayan ng mga nasugatan. Ito ang Exciting Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang international ayan handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan. Kakayahan upang palakasin ang ating pong immune system. Ayan ako, mga katropa, upang hindi tayo magkasakit, dapat araw-araw ay nakapag Santon Vitamin C po tayo. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Speaking of Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa, alam nyo ba itong ating pong Santon Vitamin C? Meron pong buy one take one promo? Opo, mga kabayan, mga katropa, sugod na sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center at i-avail ito pong buy one take one sa Santon Vitamin C, ha? O mga kabayan, mga katropa, yun pong ating double protection, double promo, double combo, promo. Handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated. Kaya aking nabanggit, yung bundle 2, Yan po yung buy one take one. Buy one box ng Santon ay ng ating pong vitamin C. Yung ating pong Santon vitamin C. Mayroon ka na pong libreng isa pang box, ha? At yung bundle number one naman, mga kabay, mga katropa, bili ka po ng isang box ng Santon Gold Herbal Capsule o Santon Plus Gold Herbal Capsule. At may 50% off ka para sa isang box ng Santon Vitamin C. Yan po yung ating pong bundle promo. Bundle promo ng Yes to Health Incorporated. Kaya sugod na po sa mga pinakamalapit na Yes to Health Clinics sa inyo pong mga lugar, mga kabay, mga katropa, at i-avail itong ating pong papromo na ito. Ito po ay magtatagal hanggang meron pong supply. Kaya puntahan na po. Pupunta na po kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kabay, mga katropa. Huwag na magpatumpik-tumpik pa, ha? Kapag kalusugan na po yung pong nakasalalay, wala po dapat magpatumpik-tumpik pa. Available po ang ating pong promo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ulitin po natin, ha. Available po ang promo na ito sa lahat po ng ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: 15 minutos, mga kabahay, mga katropa, bago po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso na po tayo sa atin ng pong mga balitang lokal. Mga balitang lokal, lahandog naman sa atin o hatid naman sa atin ang ating pong makasamang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita nito ang sikatropang Dennis Chua. Yun daw pong LGU Brooks Point na mahagi ng Education Grant Assistance. Sa iba't iba daw po mga eskwelahan sa Brooks Point, Palawan. Ano ba itong Education Grant Assistance na ito, ha? Alamin po natin sa balita ni katropang Dennis Chua.
2: Live report. Nasa mahigit 2,000 na mga mag-aral sa bahay ng Brooks Point ay nakinabang sa pamahagi ng Educational Grant ang lokal na pamala nitong October 15 taong kasulukuyan na pinanapakiaw sa Brooks Point Event Center ng Barangay Tugtog kung saan tinipon ang mga BPS for Scholars na binubuo ng Senior High School, College Student at Student Learners ayon sa naturang tanggapan na layunin ng programa na mainsan na ang gastusin ng estudyante at matulungan na ay may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa ilalim ng programang Brooks Point Scholarship Initiative for Building Outstanding Learners. Iniyak ng LGU na walang kabataang maiiwan pagdating sa edukasyon. Na ang balitang ito ay ating sa inyo ng Santon Plus Copenitsang Kating 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Anim naman na mga livelihood training sa Quezon, Palawan. Abay, inilunsa daw po para sa mga beneficiaryo ng tupad. Tupad! Ano kaya itong mga livelihood training na ito? Alamin po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
3: Live report. Inilunsad ng makailan na Public Employment Service sa Office of Peso sa Quezon, Palawan ang magkakaibang livelihood training para sa mga beneficiaryo ng tupad. Ayon sa ahensya, kabilang umano sa sinagawang pagsasanay ay ang banana chips making, sewage, noodle making, limo farm, gardening, rattan making, massage training at iba pa. Na ang layunin raw nito ay upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng pamilyang nahihirapan. Samantala, magpapatuloy pa din ang pagsasagawa ng mga naturang livelihood program ng opisina sa mga susunod na mga araw. Iyan ang balita natin sa inyo ng SISDA Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SISDA Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: San Vicente LGU, nagpaalala naman daw po na maging responsable daw po sa pag-aalaga ng inyong mga hayop. Itali na balita niya ang katropa natin, Belia Mucha.
1: Live report.
4: Nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng San Vicente sa mga residente na panatilihing ligtas at kontrolado ang kanilang mga alagang hayop upang maiwasan ang mga insidente sa pampublikong lugar. Alisunod sa Ordinance No. 020 of 2020, ipinagbabawal ang pag-alagalang mga alagang hayop sa mga pampublikong lugar sa bayan. Partikular na binigyang diin ang mga hayop na nakikitang gumagala sa mga kalsada na maaring magdulot ng panganib sa mga motorista, pedestrian at iba pang gumagamit ng daan. Dahil dito, hindi kayat ng LGU San Vicente ang mga pet owners na tiyaking maayos ang pagkakakulong o pag-aalaga sa kanilang mga hayop at huwag itong hayaang gumala sa mga pampublikong lugar. Layunin ang paalala na mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at responsabling pag-aalaga ng hayop para sa kapakanan ng buong komunidad. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santo Plus Gold mga katropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan para sa Ligkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: City government nagpaalala naman daw po sa mga section ng iba't ibang paaralan na hindi pa raw po nakapagsusumite ang mga kinakailangan dokumento para sa student assistance program. Murahin nyo na. Dito ang balita niya mula naman yung katropang Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
5: Nagpaalala ang city government na sa para sa patuloy na pagproseso ng Solid Assistance Program para sa mga kwalipikadong mag-aaral ng Puerto Princesa. Ayon sa city government ng Puerto Princesa na hinikayat nila mga magulang, estudyante at kinakulang para lang natingnan ang inilabas na listahan at yaking maipasa na ang mga kulang na dokumento upang maipagpatuloy ang kakulangang pagsusuri at validasyon. Ayon sa City Information Office, ang mga kumpleto at wastong pagsusumite ng mga kinakailangan ay mahalaga raw upang maging maayos ang proseso ng student assistance para sa mga kwalipikadong benepisyo o benepisyaryo. Noong Biyernes, naglabas muli ng listahan ang city government ng mga seksyon na hindi pa nakapagsumite na mga kinakailangang dokumento. Yan ang balita katuwang ang Santon Golden Balti na tutulong para mamibisan ang ating bloated na tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike, sa mga hindi po naka-check ng listahan na ilabas ng ating pong city government para doon sa mga sections ng iba't ibang eskwelahan dito sa lungsod ng Puerto Princesa na hindi para po kumpleto yung mga naipapasang mga requirement. I-check lang po ninyo sa ating pong page, mga kabay, mga katropa, sa 104.7 XFM Palawan na Facebook page. Nandyan po nakapost yung pong mga pangalan ng mga eskwelahan o mga section ng ilang pong mga eskwelahan dito sa lungsod ng Puerto Princesa na meron pong kakulangan pa o hindi pa nakapagsasubmit ng mga kinakailangan dokumento. Marami-rami pa po, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga lehitimo namang mga vendors sa Old Public Market na ililipat. Oo, ililipat na sa bagong pamilyahan sa Baywalk. Umabot na rin po sa 683. Katropa natin sa balitang ito ay si Pakaldo.
1: Live report! Live report!
6: Inaasaha ngayong buwan ng Oktubre na ililipat ang mga lehitimong maninindi mula sa Old Public Market patungo sa bagong pamilihan sa Baywalk dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ang kinumpirma ni Market Superintendent Engineer Irene Lagrada na nagsabing sabay-sabay umano na ililipat ang mga vendor sa bagong pamilihan ng lungsod. Sa tala ng pamunuan, 683 ang kinikilalang lehitimong vendor sa Old Public Market habang umabot naman sa 835 ang mga bakanting pwesto sa bagong palengke. Samantala, 829 naman ang natukoy mga vendor na may okupadong pwesto sa lumang palengke. Nilinaw din ng Public Market Management na bagamat may mga maninindang hindi pabor sa paglilipat, kailangan umano nilang sumunod sa itinakdang paglilipat sa bagong pamilihan kung saan inaasahang mas magiging maayos umano na maipagpapatuloy ng mga vendor ang kanilang pagtitinda. Yan ang balita gamit sa atin ang Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakay sa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IC, at sa ating pong mga kasama mga field reporter. Samantala, ang unang bukso ng ating pong mga balitang lokal na yan ay nagatid na sa ating orasan na 7 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Bago natin puntahan si Kapitan Kuya Toto Ronnie para sa balita sa ospital at Police Station 1. Ay, good morning muna kay Katropang Echo Echelar dyan sa Barangay Abarwan, Roas Palawan, na nakatutok na raw sa ating pong programa. Maraming salamat, Katropang Echo. Santon Gold Coffee Mix ka na ba, Katropang Echo Echelar? Okay, okay na ba? Si Kapitan Kuya To, punta mo na natin ang ating ospital ng Palawan. Katropa natin dyan, Kapitan Kuya Toto Rone. Good morning!
1: Live report! Live report!
7: Yes, good morning, Katropa nga. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at happy Manic Monday.
0: Yeah, no.
7: Oo, at sabi nga, unang araw ng Linggo, dapat may ngiti sa ating mga labi, Katropang Ali.
0: Ganon.
7: Oo, ganon yun. Kasi pag nakasimangot ka, isang Linggo, nakasimangot yan.
0: Sabi daw?
7: Sabi daw.
0: Sige, kailangan umiti.
7: Oo, kailangan talaga natin umiti. At update natin ang ospital ng Palawan, Katropang Ali. May aksidente kagabi o kanang madaling araw, particular sa bahagi ng barangay Bakungan.
0: Bakungan.
7: Oh, ito naman edad 33 anyos at hindi lang nailagay o nakuha yung pagkakilala noong ang kanyang angkas. Base dito sa medical record hospital ng Palawan, habang binabaybay umano itong kahabaan ng National Highway ng Bakungan ay kung saan nag-shelf crash, Katropang Ali. Nagsarili dahil nga nasa impluensya naman ito ng alak. Oo, nagtamo naman ito ng gasgas sa mukha at ibang parte ng kanyang katawan. Habang nagtamo naman, ang kanyang angkas sa galos, sa tuhod at sa mga siko ng Katropang Ali. Kaya nakita natin kanya doon sa ospital ng Palawan, medyo inaantok ito yung itong kanyang angkas.
0: Naku.
7: Pawang mga residente naman ito ng barangay Bakungan, Katropang Ali. Sa ngayon, itong dalawa ay nanatili pa sa ospital ng Palawan. Sa iba nating balita, isang lalaking edad 45 anyos, residente ito ng barangay Bagong Sikat, Katropang Ali. Ito ay involved sa isang vehicle accident sa Rizal Avenue na kung saan nga ito ay dinala o tumungo o hinatid ng ating PNP Station 1 upang ipa-medical. Subalit umalis ito sa ospital ng Palawan matapos itong sinasabi niyang siya dapat ang mauna dahil nga sa iniinda nitong na-dislocate umano ang kanyang balikat, Katropang Ali.
0: Purado.
7: O ay dahil nga sa may mga iba pang mga pa-medical at dahil nga ito yung dalawang na aksidente sa Bakungan ay naikikita naman ng ospital, ay gusto sana niyang siya ang mauna. Dahil nga nasa influensya din ito ng alak, Katropang Ali.
0: Yan sinasabi, at, inom pa more.
7: At dahil involved ito sa aksidente at hindi nakatiis, ay umuwi ito, Katropang Ali.
0: Ayos.
7: Medyo masakit nga daw yung kanyang balikat, Katropang Ali.
0: Kung umuwi siya, di na lalong sasakit yon.
7: Oh, yung kanyang motorsiklo ay
0: nasa PS1.
7: At ngayon dito nga tayo ngayon sa Police Station 1 dahil nga kanina na-adapt na natin yung may nirereklamong isang 19 anyos na lalaki sa may bahagi naman ng Miscom Road, Katropanga, pasado alas 3 kanyang madaling araw.
0: Ano raw ang ginawa nun?
7: Kwento nitong nagrereklamo laban doon sa tatlong suspect. Iniindahan daw sila ng ano, inakman sila na saksakin, Katropang Ali, ng tatlong kalakihan. At naiwan yung isa na edad 19 at ikinikwento naman na kasamahan nga niya itong mga kalalakihan na kasama niya, pero binabanggit niya na siya ay walang kasalanan dahil nga hindi naman daw siya ang nag-akma na saksakin itong dalawang at tatlong kababaihan sakay ng motorsik. Oo, mga kababaihan to, katropang Ali, galing sila sa isang painuman na umuwi na nga pasado alas 3 ng makasalubong nila itong tatlong kalalakihan sa may bahagi ng Wiscomburon, katropang Ali.
8: Okay.
7: At sa investigasyon ng kapulisan, siya yung naabutan at siya yung naireklamo dahil siya yung naiwan dahil ngayon dalawa nagsipagtakbuhan, katropang Ali.
8: Mm-hmm.
7: At ang kanilang kaso ay nirefer naman sa barangay. So makikita-kita yung complainant at itong mga nireklamo sa barangay San Miguel, katropang Ali.
8: Sige.
7: At itong piswa naman, tawag ito, mayroon namang naka-kustudya ngayon na di umano ay nakuhanan ng cellphone at di pa alam natin kung ano yung magiging disposition nito, yung lalaki.
8: Nakuha ng cellphone, ano, hinahinalang nakaw.
7: Hinihinalang ninakaw, katropang Ali.
8: Yun lang.
7: Oo. At mayroon naman dito yung dalawang involved sa pinagbabawal na gamot ay nakakustodya pa rin ng Police Station 1, na katropang Ali.
8: Sige.
7: So yan yung ating update mula sa ospital hanggang dito sa Police Station 1. At yan ay hatid sa atin yan ng Santon Plus herbal capsule na tumutulong na palakasin ang ating immune system lalo na sa pabago-bagong panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang kayo, Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie, mula sa Ospital ng Palawan at sa Police Station 1. Ako naman, sabi na nga, karamihan daw, disgrasya sa kalsada dahil kargado ng agwa di pataranta.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nako, mga kabayan, mga katropa, ay ganap na pong alas 5 na ng umaga. Ay, mga estudyante, bangon na! Ay, samantala, mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo na ng Premium D3 Coffee Mix. Ay, good morning muna sa kay Commander Namion ng Bayan ng Aburlan na nakakinig na raw po sa mga oras na ito. Commander Namion, good morning! Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, sir. Ha? Bagay na bagay sa inyo yan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mapibili sa mga butika.
1: Noon,
10: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
12: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
14: Iba ka sa lahat.
12: Xanthone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Xanthone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, X

0: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 8 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Oy, good morning muna kay katropang Snerio o Miss Alpha. Good morning din kay Ma'am Yade Capia. Always listening here sa Siksikan. Good morning sa mga taga-barangay Siksikan. Ma'am Merlin Oliva. Good morning mga katropa mula sa barangay New Agutaya. Oy, bayan ng San Vicente sa Long Beach. Long pa rin ba yung beach natin dyan? Ay, joke lang. At ganoon din kay GMGLGR Aridekara. Hirap lang basahin na ito, ma'am. Good morning po, katropang Ali. Bati ko lang si nanay na nakikinig na sa radyo. Si Nanay Dilin. Nanay Dilin. Archidera pala. Ayun, binaligtad. Ay, ma'am, Archidera. GMGLG. Okay, Nanay Dilin. Good morning, ha? Ay, samantala, mga kabayan, mga katropa. O, 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, ha? Dire-diretso pa rin tayo sa mga karagdagang balitang lokal. Balikan natin si katropang Dennis Chua sa kanya pong balitang isa pong farm mula sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ito po kauna-unahang nakasali sa International AgriLink 2026. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
1: Live report. Live report. Isang makasaysayang tagumpayang naitala ng Melfarm Hydroponics and Garden matapos maging kauna-unahang Farmers Lead Enterprise mula sa Brooks Point, Palawan na inibitahan mag-exhibit sa AgriLink 2026 na ginanap nitong October 8 to 10, 2026 sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay City. Ang AgriLink ay isa sa pinakamalaki international agribusiness exhibition sa bansa na dinadaluhan ng mga lokal at international companies, agricultural organizations at technology providers. Naging posible ang paglahok ng Melfarm sa pamagitan ng full sponsorship ng DE Agriculture Training Institute Regional Training Center Mimarupa para sa Office of the Municipal Agriculture sa OMA Brooks Point. Ang pagkilalang ito ay patunay na kayang makipagsabay ng mga lokal na magsasaka ng Brooks Point sa malalaking plataforma kapag sinabayan ng kalaman, inubasyon at tamang suporta at sipag sa pagsasaka. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Ito ang exciting videos. Ay, congrats sa Melfarm Hydroponics. Ay, oh, malaking ano po, malaki pong exhibition na event po yan. Yung International AgriLink. Congratulations, ha? Sana ma-sustain yan at madagdagan pa, ha? At maging tawag dito, maging inspirasyon pa sa ilang pong mga grupo po ng mga magsasaka. Hindi lang po dyan sa bayan ng Brooks Point, maging dito sa atin sa buong lalawigan ng Palawan. Ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, pagsasanay naman sa pag-apula daw po ng sunog sa Quezon, Palawan, mas pinapaiting daw po ng mga otoridad. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
2: Mas pinapaigting sa ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagsasanay para sa pag-aapula na sunog sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga simulation exercise sa Quezon, Palawan. Ayon sa ahensya, layunin umano nito ay upang mahasa ng bawat tauhan ang kanilang kasanayan at mga tungkulin para sa pagre-responde sa isang sunog. Samantala, kabilang lamang sa mga ginawang pagsasanay ay ang water supply management, fire suppression tactics, tamang paggamit ng mga firefighting equipments at iba pa, habang binigyan din ng pamatay sunog ang pagkakaroon ng teamwork, disiplina at katapangan para sa pagiging handa ng mga ito sa oras ng sakuna. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting
0: Good morning! Salamat, katropang Dennis! Wala tayong question dun sa kakayahan ng ating po mga tagapamatay sunog. Kayang yakan-yakan yan, nakikipagsabayan yan eh, ha? Sa mga international competition. Ang problema na lang dito sa atin sa bansang Pilipinas, kakulangan ng mga equipment ng ating pong Bureau of Fire Protection. Yung personal enhancements o skills enhancement program, mga training, palagian naman yan eh. Refresher course baga. Yung problema na lang mga kabay, mga katropa, kagamitan. Fire truck pa lang mismo, kulang. Dito nga sa lungsod ng Puerto Princesa, isa lang talaga. Paano pa yung sa mga munisipyo? Mga kabay, mga katropa. Yung ibang mga truck dyan, sobrang na 40 anyos. Na mga fire truck. Yung iba nga dyan, papahug-pahug na. Mas mausok pang itim. Itim na usok pa yung binubog ka kaysa dun sa sunog. Dahil sa kalumaan. Yung mga dapat binibigang pansin dito ng gobyerno. Yung mga equipment. Ng ating pong Bureau of Fire Protection. Ay, naku naman, oo. Good morning, pare. Ay, 15 minutos makalipas sa pang alas 5 ng morning. Diretso muna tayo kay katropang Belia Mucha, yung daw pong curfew. Oy, para daw po sa mga menor de edad sa bayan ng San Vicente, abay higpitan pa raw. Bakit kaya? Alamin po natin ang detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Belia Mucha.
3: Mas pinaiting ng lokal na pamahalaan ng San Vicente ang pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad alinsunod sa Ordinance Number 010 of 2025. Layunin ng ordinansa na mamanatili ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan, lalo na sa mga oras na itinakda para sa curfew. Kaugnay nito, hinikayat ng lokal na pamahalaan ang mga magulang at tagapangalaga na gabayan ang kanilang mga anak at tiyaking nasa ligtas na lugar ang mga ito bago at habang umiiral ang curfew. Binigyang diin din na mahalaga ang pagkikisa ng mga magulang at komunidad sa pagpapatupad ng nasabing ordinansa upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga kabataan sa bayan. Patuloy namang nananawagan ang lokal na pamahalaan sa publiko na makiisa sa pagpapatupad ng mga alintutunin para sa kapakanan ng mga minor de edad. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, City Council hiniling naman kay Mayor Byron na ma-expropriate daw po yung Tipuco Village Phase 2 and Phase 3. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Alamin natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Mike Iscote.
5: Hiniling ng City Council sa pangunan ni Vice Mayor Jibo Maristela kay Mayor Celo Peron na pag-aralan ang posibilidad na expropriation ng Phase 2 at Phase 3 ng Tipuco Village sa Barangay San Manuel para maibenta sa mga residente 30 taon ng nairahan sa nasabing lugar. Bunso nito na ipinarating na sulat ng Tipuco Village Homeowners Association Phase 2 and Phase 3. Kaya Vice Mayor Maristela, sa pamagitan ng kanilang President na si Rock Halober, na humingi ng tulong para mapasa kanila ang mga lupang kinatitirikan ng kanilang bahay na isang relocation area ng mga residente mula sa Barangay Manggahan at Maningning. Sa sulat ng Homeowners Association kay Maristela, tinitiwan pa nang nagsimula ang negosasyon sa lupa, ngunit hindi naging matagumpay dahil sa kabiguang malocate ang kinaroonan ng may-ari. Bukod daw sa nabanggit na punakala, paparating din ang sangguni ang panunsod sa usapin sa Department of Human Settlement and Urban Development para sa posibleng conciliation meeting sa pagitan ng may-ari ng lupa at mga residente ng Tipuco Village Phase 2 and Phase 3, at makita na rin dumalo na rin ang kinatawan ng may-ari. Naging kwento nito, katropang Ali, ay dinonate nung matandang
0: Tipuco.
5: No, ay tinonate niya yung lupa. Phase 1, yung lupa, pero hindi na si kaso yung dokumento dahil namatay na ito. Oo, yung Phase 3. So, namatay na si Vicente Tipuco yung Phase 2 and Phase 3.
0: Hindi na, hindi na isama doon sa kanyang ano una sa phase 1.
5: Oo, hindi na aplikaso. At ngayon, yung mga anak na lang ayaw na ng mga anak na i-donate at isa na nga ibenta ito.
0: Naku.
5: At ato pang ali.
0: Iyon ang problema.
5: Pero nung willing naman na bilhin yung commercial association pero sa mga pagdinig hindi dumarating.
0: Mm.
5: Yung sasabi yung anak o kaya yung kinatawan na si Mr. Alfred C.
0: Mm. No, so yung itong expropriate, ibig sabihin expropriahan, kumpiskahin. Kumpiskahin na lang city government. Ganun ba?
5: Yan lang. Yan lang, ganun ganun. Kumbaga, bilihin na lang talaga niya.
0: Bilihin na lang ng city government.
5: Pabayaran naman na kunin na lang gobyerno para

0: atin. Kaya itong yung usapin na yan ay keep on file na sa City Council.
1: Keep on file na lang. Baka sakali magparamdam na rin, oh, yung kinatawan or yung mismong mga anak nung si Lumaong Tipuko. Oh, ha? Phase 2 at saka phase 3 to, no?
0: Yung kinatawan daw, eh. Si,
1: Sir Alfred C. Baka wala na rin yung interest siguro si Sir Alfred, yung mismong mga anak. Hindi kaya?
0: Yun lang ang problema.
1: Oh, pero dapat makipag-ugnayan, ano? Para ma-settle na, di ba?
0: Malaman na talaga ako ibibenta daw.
1: Yan, o. Ibalay sana, o. Maraming salamat, katrabang Mike.
0: Yan eh, dahil mo nga naman, yung mga botante mo yun.
1: Ay, Ige, maraming salamat.
0: Maraming salamat, balik ko na sa'yo.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
1: Phase 2 at phase 3. Yung kasi yung phase 1 ay yung nasa first at second road yan, eh. Nagkakamali. Diyan sa record ng Tipoco Village. Phase 3 yung road 3 and road 4. 2 and 3 yan, eh. Medyo palapad na po yan, eh. Yun lang, ah, mga kabay, mga katropa. Kaya lang, wala rin po nakikipag-ugnayan. So, sumisipot sa patawad yung mga kinatawan, yung anak nung Yumaong si Mr. Tipoco. Panahon pa ho yan ni Yumaong Congressman at dating Mayor Ed Hagedorn. Ma-donate sa kanya yan o sa city government yung lupain na dyan na napaglipatan ng ating po mga na-demolish sa kababayan dyan sa Barangay Manggahan. Mga sir, mga ma'am. Yan kwento niya. Way back 2000, kung ako kakamali, basta 2003 ata. Ayan, ha? Correct lang ako sa ating mga kabarangay. Hoy, samantala, 21 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
1: O Puerto Princesa, ginawara naman. O ginawara ng health community. O sa Mimoropa, o isa sinagawa daw pong Health Promotion Summit 2026. Ginawaran ng health community sa Mimaropa. Ano bang ginawa din? Alamin nga natin sa balita ni katropang Girly Cadasio.
2: Live report.
3: Kinilala ng city government ang Puerto Princesa bilang Healthy Community Awardee sa katatapos lamang na Mimaropa Health Promotion Summit 2026 bilang pagkilala sa mahalagang papel ng pamahalaang panglungsod sa paglikha ng mga pamayanang may mga pulisiya at programang nagtataguyod ng kalusugan. Gayun din sa pagsusulong ng pangangalagang pangkalusugan bilang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat mamayan. Binibigyan din rin ng pagkilala ito sa kahalagahan ng pagbuo na isang komunidad kung saan ang kalusugan ay hindi lamang nakatuon sa paggamot ng karamdaman, kundi sa pag-iwas sa sakit, pagpapalawak ng kaalaman at paghikayat sa bawat isa na magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Yan naman ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio X sa FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, katropang girly. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan ngayon pong umaga na to ng Lunes. Handog naman po sa inyo yan, ha, ng Premium D3 Coffee Mix. Ganon din po ng Santon Gold Coffee Mix. At ng Santon Plus Coffee Mix. Ito pong mga dekalidad at healthy coffee ay produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
1: 25 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga, mga kabay, mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Para naman sa magiging taya ng panahon, ha, ngayon pong araw ng Lunes, Oktobre at 12, sa pinakamalaking

0: Huling weather update na nilabas ng ating pong DOST Pag-asa as of 4 a.m. Ha? Kanina lang po mga kabayan, mga katropa, intertropical converging zone pa rin po ang nakakaapekto sa Southern Luzon. Ganun din po sa Visayas at Mindanao. Samantala, easterlies ang nakakapekto naman sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Northeasterly wind flow naman yung pong nakakapekto sa extreme Northern Luzon. Tatlo, ha? Tatlong weather system po. Ayun pong umiiral dito sa ating bansa ngayon, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, yun daw pong binabantayan o na bagyo na nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Namata nito sa layong 3,030 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay daw po ng bagyong yan, mga kabayan, mga katropa. Yung lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometer malapit sa gitna. At may bugsong 70 kilometer per hour. Kumikilos itong naturang bagyo na hindi naman daw po inaasa ang papasok at wala pong direktang epekto sa ating pong lagay ng panahon. Kumikilos itong pasilangan, hilaga, hilagang kanluran na napakabagal. Ayan, si bagyo, ano ba yan? Tropical depression, ito po yung walang pangalan. Pero napakalayo naman po mga kabayan, mga katropa, at hindi naman daw po makakapekto yan sa ating pong bansa. Northeasterly wind flow at ITCC. Yan pong umiiral at nagdudulot po ng mga kaulapan at pag-uulan sa bahagi po ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, kasama na po ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte, and Southern Leyte. Makakaranas ngayon sila ng maulap na papawirin. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot nga po ng Intertropical Convergence Zone. Kung saan maaari daw po makaranas ng mga posibleng flash floods at landslide. Doon sa mga tamtaman at malalakas sa pagbuhos ng ulan. Hindi naman daw po magtatagal, mga kabayan, mga katropa. Samantala, ang bahagi naman po ng extreme Northern Luzon, gaya po ng Batanes at Babuyan Island, ay makakaranas din po sila ng maulap na papawirin ng mga mayroon din pong mga pag-uulan dulot nga po ng northeasterly wind flow. Samantala, ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet at Pangasinan ay makakaranas din po ng maulap na papawirin na mayroon po mga kalat-kalat na pagulo o pagulan, pagkulog, pagkidlat dulot naman ng easterlies. Ang nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao, makakaranas naman ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mayroon mga tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms dulot naman ng intertropical converging zone. At ang nalalabing bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin pa rin ang kanilang mararanasan. May mga paminsan-minsan mga pagbuhos ng ulan at pagkulog, pagkidlat dulot naman na tinatawag na localized thunderstorms. Samantala, sa magiging pag-ihip naman po ng hangin sa Northern Luzon, Central Luzon at ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, sama po ang lalawigin ng Palawan dyan. Dali po ng hangin ay makakaranas daw po tayo ng katamtaman na magmumula naman sa hilagang silangan hanggang silangan. At ang lagiging taya o lagay ng mga ating pong karagatan, bye-bye! Katamtaman na po mga pag-alon. Maaaring tumaas ng hanggang 2.5 metro. Samantala, sa Visayas at sa lalabing bahagi po na Luzon, sa ihip ng hangin na katamtaman o mula sa mahina hanggang katamtaman na pag-ihip ng hangin na magmumula sa silangan patungo naman sa Timog Silangan. At ang kanilang mga baybayin ay makakaranas naman ng mga maliliit hanggang katamtamang pag-alon. Samantala, ang buong Mindanao, kakaranas din po ng pag-ihip ng hangin mula sa mahina hanggang katamtaman na magmumula naman sa Timog Kaluran patungo naman ng Timog Silangan. Ang kanilang mga baybayin dagat ay makakaranas din po ng mula sa mga maliliit hanggang katamtamang pag-alo na aabot sa 1.58 meters.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang magiging tayan ng ating pong panahon na ngayong araw ng Lunes. Yung bagyo, sa lumalayo, mga kabayan, mga katropa, labas pa ng ating Philippine Air of Responsibility yan. Yung mga nagdudulot po ng mga panandalian, mga pagbuhos ng ulan, pagkulog, pagkidlat. Okay, tatlo, yan na. Yung una na dyan, intertropical converging zone. Tapos easterlies at northeasterly wind flow, mga kabayan, mga katropa.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ay garap na pong 30 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga. Oy, good morning muna kay tropan Jonard Pineda. O, dyan sa Nara. At doon sa ating po mga kabayan, mga tropa na ngayon pa lang nagpupungas-pungas pa nga dyan. Dahil alas 5:30 na yung mga sidyante na mayroon pong mga flag raising ceremony ng alas 6. Okay na ba? Okay na ba kayo? Naka-prepare na ba? O yung mga magulang? Nahihatid na ba ang inyo pong mga sidyante, ha? Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang ngayon pong araw ng Lunes, Oktubre 12 na, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station, ha? Sa buong lalawigan po ng Palawan. At tayo rin po napapakinggan sa ang mga sulok ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating pong nakapartner sa bahaging technical, Engineer Renoboy Federico. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako naman po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa. Antabayan naman po mga susunod pang mga balita sa ating pong express balita sa umaga. Pagkalipas lang po ng ilang mga minuto. Maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga buk-

0: Chantham Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Chantham Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Chantham Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Chantham Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Chantham Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: If I...
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika,
6: mga katropa, excited!

40 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas ang alas 5 ng umaga. O, nako, meron tayong mga bago, ha? O, mga kabayan, mga katropa, dito sa ating pong exciting Pilipinas. Ito muna, balik naman tayo sa mga balita at impormasyon para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Katropang Renovo, yung aking ipinasa dyan, yung ating pong balitang national kanina. May video pala yan. Oo, mula doon sa ating Philippine Coast Guard. Yung pagtataboy po nila doon sa mga Chinese militia vessel. Pati mga mangingisda. Ano ba ito? Nagpatintero ba sila? Ito, panood natin mga kabayan, mga katropa, ha? Yung ginawang pagtataboy ng ating pong Philippine Coast Guard kasama yung Philippine Marine Corps at Philippine Navy doon sa Chinese Maritime Militia Vessel na mayroong body number na 9622. Mayroon pong itong 22 sampan, yung maliliit ng bangka. Yun pong umiikot doon at nangingisda sa katubigang sakop ng Kota Island. Yung Kota Island, mga kabayan, mga katropa, ay napapalubyan sa ating pong munisipyo, ha? Munisipyo ng Kalayaan. Oo, yung ating pong mga mangingisdang Pilipino, ito nagiging kakompetensya nila, eh. Nagmamatigas itong mga China ninyo. Itong mga maritime militia vessel, lalakas ang loob. Kanila raw, teritory daw nila yan. Mga nako naman talaga, Talpan talaga mga ano lang dito, ha? Harap lang magsalita. Kung sa iba-iba lang yun, sa ibang bansa lang nito, katulad ng Taiwan, Japan, mga ganitong mga Chinese militia, maritime, yan. Yan, isang Chinese Maritime Militia Vessel. Meron pong 22 sampan. Kukulit, sige. Para may audio ata yan. May audio ba? Paki-play nga natin ng with audio. Kasi may kinausap na mangingisda yung ating mga otoridad, nakikipagkulitan sa kanila. Pero sa kanila, mga Chinese Coast Guard, pag sinisita yung ating pong mga mangingisdang Pilipino na nangingisda na sa loob ng ating teritoryo, minsan sinasaktan pa. Itong ating mga otoridad, very, very professional. Ha? Ito, sige, mga kabayan, mga katropa, pakinggan po, panoodin natin yung ginawa pong pagtataboy ng ating pong Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy. Dito nga po sa Chinese Maritime Militia Vessel na nangisda sa Kota Island noong pong Oktubre 9, mga kabay, mga katropa. Ige, Engineer Renovoy, pakiplayan.

0: di ba? Makulat. Di sila magkakaintindihan. Oh, mga kabayo, mga katropa, kailangan, kaya susunod siguro mga pwedeng maisuggest sa task force, sa national task force sa West Philippine Sea. Pag-trainingin yung ating pumangotoridad ng Chinese language para magkaintindihan sila. Kasi senyas ang senyas eh. Malay dong yung mangingista, wala lang. yung mangingisan Chinese, oh, tama si Garilo lang. Hindi nga naiintindihan, tinataboy na pala sila. Diba? Yeah, mga kabayan, mga katropa, ay sa Kota Island na sakop ng ating pong munisipyo ng Kalayaan. Ganon-ganon na po sila ka-agresibo. Itong pong mga mangingistang Chinese dahil nga ini-inject sa kanila ng kanilang gobyerno. Ay atin yan. Pero mali po. Dahil yan ay bahagi po ng West Philippine Sea. Sa loob yan ang ating pong exclusive economic zone. Napanalo nga tayo sa arbitral ruling dyan. Nakakaano lang mga kabayan, mga katropa, dahil yung pong ganyang mga ginagawa nitong pong mga Chinese nakakasira na po ng ating pong yung ating pong soberanya. Ha? Tapos pag sinisita sila, sila pa yung matatapang. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ipasalamat kayo mga professional. Yung pong mga authority natin dyan. Doon sa ating pong Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps, Philippine Navy na nagpalaya, nagpalayas. Nagpaalis dyan. Sana sunod, malaki-laking sasakyan naman po ang gamitin ninyo. Nang kasi parang inflatable boat lang. Bagay yung malaking barko ng PCG, nandun lang po sa gilid din naman. Kota Island eh, malapit lang nandun sa ating sa Philippine Coast Guard. Meron po tayong Coast Guard Station sa Kalayaan, mga kabayan, mga katropa. Kitang-kita na lang yung Kota Island eh. Mga sir, mga ma'am, malapit lang yan. Naman talaga oh, itong mga China ninyo! China ninyo talaga. Ito mga mga kabayan, mga katropa, kung magpapatuloy yan, yung ating pong mga mangingistang Pilipino naman ang mahihirapan. Imbis na yung pong mga mahuhuli dyan, produkto, sa ating mapupunta, sa kanila na lang. Ang masama pa niya, mga kabayan, mga katropa, bukod sa pangingista, nagtatapon pa ng mga basura yan dyan. Naku naman, kinasisira yan ang ating pong pinagkukunan, ang ating pong produktong dagat sa bahagi po ng West Philippine Sea. Yung mga inflatable boat. Sisinyasa lang sila. Kasi nga, hindi sila magkaintindihan. Mga kabayan, mga katropa. Siguro baka ito ay pwedeng tawag din eh. Mapag-aralan na magkaroon ng mga training. Kahit yung basic lang na Chinese or Mandarin na language. Dami naman nag-o-offer niyan dito para magkaintindihan sila. Sinyas-sinyas lang. Matapang pa. Itong nasa sampan. Yung sampan nila yung bangkang maliit. Ginagamit nilang mangisda. Tinuturo pa. Amin ito, amin. Ay, naku naman. Buti nilang hindi mga mga mangisdang Pinoy yung naano mo dyan. Kung hindi, naku. Wala lang. Nagkwentuhan na lang kayo. Di ba, mga kabayan, mga katropa? Ay, samantala, mga kabayan, may 49 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Sa mga susunod po sa araw po ng bukas hanggang sa mga susunod po ang mga araw, yung ating pong programang Exciting Pilipinas ay extended na ha. Hanggang bago mag-alas 6, meron pong adjustment lang mga sir, mga ma'am, ha? Ayan, nabigla rin tayo. Well, anyway, ako, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang mga balita, dagdagan natin yung ating pong balitang lokal. Engineer Renaboy, okay na ba yan? Yung pong isang operation naman ay sinagawa ng ating pong mga otoridad, particular na itong City Police Drug Enforcement Unit ng Puerto Princesa City Police Office. Katuwang din po yung ating pong PDEA at Anti-Crime Task Force. Ito may kognayan pa rin po sa mga nagbibenta ng illegal na droga. Dito sa lungsod ng Peto Prinsesa, ako, may nasa kote na naman. Diyan po sa Barangay Bagong Silang. Narito po yung pong video. Kasama po kasi si katropang Gerald Gallis dito, ha? Ito po, yung pong naging operasyon ng ating mga otoridad. Panoorin po ninyo.
1: Sige! Susuto ka tayo!
2: So, after ng briefing, pupunta na ho kami doon sa lugar kung saan kung gaganap yung pong transaction.
3: Pwede na pa-record na po namin yan sa station. What?
1: Patayin niyo kung gusto niyo.
4: Ikaw ay inaaresto namin.
1: Wala akong ginawa.
4: Makinig ka. Makinig ka sa salitang buhay. Ikaw ay inaaresto namin.
1: Iyaran niyo ako. Sige, patayin niyo.
4: Makinig ka.
1: Sa maraming tao.
4: Kayo may
1: anak ako.
4: May mga anak ako. Anong iyong sabihin ay maring gamitin laban sa'yo. Upabor sa'yo sa North Island ng korte. Kaya pagkakalooban ng gobyerno, naintindihan mo? Ha?
1: Pati tro. Mahawala kaya kayo! Lahat kayo! Patayin nyo na lang ako! Gusto nyo!
5: Sumundo ka!
1: Anak ako!
5: Sumundo
1: ka? Sali yung
5: po kayo daw po!
1: Ayop kayo!
6: Ito yung bag mo, walang gumagalaw!
1: Ayaw! Kailangan mo yung bugya ko! Pag***!
5: Pudyan po!
1: Patayin nyo na lang ako kung gusto nyo!
6: Kaya yung kan?
1: Na! Patayin nyo ako!
5: Magsama ka nga muna!
6: Yup!
5: Magsama ka nga muna!
1: Atitima nyo!
5: Makisama ka nga muna.
4: Makisama ka nga muna. Ha? Ano ka nga? Saan ko kang
1: sign pa namin itong ako eh! Bugbugin niyo kung gusto niyo! Tibay na mukha niyo!
5: Mas matamatay mo. Itong
1: matibay kayo.
5: Ano ako
1: ginagawa? Ano ako
5: ginagawa?
1: Paano lang na? Eh! Saan na tao? Bugbugin niyo!
5: Tumit ka muna.
1: Hindi ako tatakot sa ito.
5: Tumit ka muna.
4: Sige, patayin mo lang. Patayin mo lang. Sige.
1: Sige! Muntun mo nga! Ako nyo! Susuto ka tayo! Hindi kayo marunong parehas, maglago kayo! Okay, alam! Bumugbukin nyo sa loob, patay nyo lang ako! Mga anak ko!
5: Hindi to rin!
1: Ayaw makalampan nyo!
5: Yung tape! Matagal tayo dito!
1: Hindi ako nila malang parehas, mag***! Balili nyo ako sa iyo! Tatapang nyo sa ano!
5: Huwag mo na!
1: Bago nyo ni si Kapitan!
6: Alam mo yun sa sarili!
1: Haharangin nyo ako!
5: Huwag mo na!
6: Alam mo yun sa sarili mo! Kap! Doon sa baba!
1: Targahan nyo pa ako!
6: Alam mo yun sa sarili mo!
1: Alam nyo sa sarili nyo! Huwag anong ginagawa nyo!
5: Huwag mo na!
1: Nalaimik!
5: Huwag mo na! Huwag mo na!
1: Wala!
5: Huwag mo na!
1: Patayin nyo kung gusto nyo!
6: Wala din namin gawain yun.
1: Sus, hindi yung gawain? Yung gawain yung halangan ako?
6: Ano? Ha?
1: Tige!
5: Upa! Pati na
6: Upa! Upa! Upa!
5: Na?
1: Eh, patay mo!
5: Okay, nakatalo ka sa
1: ngayon. Nakatahan!
5: Ano? Upa! Upa! Upa!
6: Tiga!
5: Sumunto mo na, ha?
1: Pero ako din ang gawain sa... Hindi ba nung lumawan sa pantang parehas?
5: Upo ka, upo ka!
6: Yung isa kayo?
5: Ha?
6: Yung isa? Dahil lang.
5: Umupo ka, umupo ka. Umupo ka.
1: Sumunto mo ako. Patayin nyo na ako.
5: Sumunto muna. Sumunto nga muna.
1: Kita nyo kung paano nila ako yun.
4: Siguro ba dito natin?
1: Eh, kaano ka? Tingin mo siya, gini mo.
0: Mga kabay, mga tropa, yan po ang maaksyon at yung pong ginawa pong bypass operation ng ating pong mga otoridad dyan sa bahagi ng Barangay Bagong Silang. Dalawang beses na rin po ito ang sumailalim sa test by operation. Yung pong suspect na yun, ano? Ha? Yung pong mga naging pong palitan ng mga salita. Medyo tumapalag itong suspect, mga kabay, mga tropa. Dalawang beses na rin po ito na benta o nakabili. Daw ng illegal na droga yung ating mga otoridad dito sa suspect na ito. Na-recover din mula doon yung bypass money, tatlong sachet ng inihinalang shabu. Itinanggi naman na ito ng suspect yung daw pong aligasyon sa kanya at mga paratang. Sinabing hindi raw kanya yung nakuwang pera at droga. Ayon pa sa mga operatiba, minomonitor nila daw po yung kilos ang suspek. At napansin naman nilang kagagamit lang nito. Ha? Kagagamit lang daw, ha? Sabi ha, ng ating mga otoridad. Kagagamit lang daw ng ipinagbabawal na droga. Yung suspek bago daw po ang transaksyon. Bukod pa raw dyan sa kaso niya, nauna na rin daw pong na-arrest ang suspek dahil din daw po sa paglabag sa pagbebenta naman ng wild resource o mga ano, pagbebenta ng mga ibon doon sa paglabag sa Wildlife Resource Conservation and Protection Act. Ngayon po, ito ay nasa ano na, sa himpilan ng ating po mga otoridad para sa kaukulang pagsasampa ng kaukulang kaso. Ha? Sige. Nako, mga kabayan, mga katropa. Oy, apat na minuto na lang bago po ang ika-anim ng umaga. Oy, sa mga susunod pong bukas sa ating pong pagtatanggal ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mahaba-haba na tayo. Ha? Mahaba-haba na yung ating pong pagsasamahan. Ako, ayan po. At siyempre sa ating pong mga kababayan, antabay pa rin po sa iba pang mga balita. Susunod na po ang Express Balita sa umaga. Muli, ang inyo pong nakasama o ang inyo pong kaibigan at katropa sa radyo, katropang Alizon Salbatus. Good morning ulit, Pilipinas!
7: XFM. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain. Pain, the best.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali nga na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
13: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Sister Pain.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis sa mga butika.
15: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herba Capsule.
4: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM. Mga katropa, XFM.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santhan Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Samson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
5: FM.
7: XFM time, 6:07 ng umaga. Oras, atid sa atin ang 1 Plus, numero 1 ng alaga.
8: Kabali,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. 500 slots para ho sa motorcycle taxi inindorso na ng City Council para ho sa Puerto Princesa. Inasa ang ilalahad ngayong araw ng Lunes. Headlines.
3: Paayon naman, baka magkagulo naman yan.
4: Kaya nga po eh, sakit na naman sa ulo.
3: Mga nag-ooperate ang motorcycle taxi sa Luzon, natuklasan karamihan hindi umano professional license ang hawak ka. City Council nilalahad ngayong Lunes ang slots na i-endorso sa LTFRB para sa motorcycle taxi.
5: Magano sa iba, example, gusto nilang magano sila sa Grab, pipili lang din sila kung saan gusto nila.
2: National Road sa Barangay Marangas, Batanasa, pinuna ng saguni ang panlalawigan dahil agad nasira. Express
6: Balita sa Umaga. Na yung kalsada na to at ngayon po ay lubak-lubak na at sira-sira na po.
3: Kasalukuyang market ordinance ng Puerto Princesa, pinapayagan ang pagkakaroon ng 2 pwesto sa public market.
7: Hindi naman pala, hindi dapat hindi lalagpas ng 2 pwesto.
2: At XFM Palawan, muli hong naghatid kahapon ng pang-almusal at grocery sa Pamilya Asis.
8: Libahay po ako dun sa kapatagan, mga lapit lang dun sa pamilya.
3: Sa balitang national edukasyon na tiling top budget priority, pondo sa kalusugan na dagdagan ng higit 12 billion peso sa 2027 budget.
2: Sa balitang international, 12 patay, umigit 300 sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia.
3: Sa balitang sports, Filipina tennis star Alex Yala bumisita sa East Lake sa Wuhan, China nitong weekend.
9: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenas dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, October 12, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
10: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, aabot po sa 500 slots kada motorcycle taxi company ang inindorso ho ngayon ng sangguniang panlungsod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board mula ho sa unang 100 slot lamang na hiniling ng mga tricycle operator and drivers association. Ayon kay Henry Villamor, toda president sa lungsod, hindi sila nangangamba sa panukalang 500 slots dahil maaari pa itong mabawasan depende sa magiging desisyon ng LTFRB. Ayon sa LTFRB pa rin ang magpapasya kung ilang slot ang duluyang aprubahan para sa motorcycle taxi operation sa lungsod. May kabuang 1,000 slots na nakalaan para sa TODA. Nahahatiin sa 22 TODA sa lungsod.
10: Express Balita sa Umaga.
11: Apo, yun ang kalalabasan niyan. So, malaki pa rin yung ano, kulang.
3: Oo, yung isang TODA, ilan pa ang membro niya? Marami yan, di ba?
11: Hindi pa rin. Ang pinakamalaking membro po ng TODA rito is yung PAS-TODA, nasa 1,200. Dako. Yung direct na may bang TODA, may mga 200, 300, gano'n lang po yung mga bilang ng mga members nila.
3: Yo, tapos 45 lang per TODA, kung sa magbabase tayo sa 1,000 ha? Kung hatiin nyo sa 22, 45 lang, paayon naman. Baka magkagulo naman yan.
11: Kaya nga po eh. Sakit na naman sa ulo.
2: Tinig ho di Henry Villamor. Ito hong presidente na mga TODA president sa lungsod. Express Balita sa Umaga. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan. Express
3: Balita sa Umaga. Ano lang, Choy? 1,000 slots yung sa TODA.
2: Okay.
3: Sa marami-rami sila eh. 22 TODA.
2: Dami pala,
3: so,
2: no?
3: So, divide mo yung 1,000.
2: Oo.
3: 45 na lang.
2: Magsiship na ba sila?
3: Ha?
2: From tatlong gulong, magiging dalawang gulong na lang?
3: Hindi pa rin pa ano lang yun, pang...
2: Extra
3: lang, extra.
2: Yun.
3: Kaya lang, paano mo pipiliin?
2: Sabi yun na nga eh.
3: Ano, draw lots.
2: Draw lots daw.
3: Pwede. Wala pang ano eh, wala pang sinabi.
2: Pwede ang kasi sa dami nila, yung pastoda pa lang, libo rin yan.
3: Yun ang pinakamarami.
2: Oo, di ba? Pastoda.
3: Pinakamarami. Ang sa suggestion sana nila, una, 100 lang per slot.
2: Oo, 100 lang.
3: Oo, yun ang gusto, ang arsana. Kaya lang.
2: Per TODA?
3: Per, per motorcycle taxi.
2: Ah, sino mahilig nun? Yung mga tricycle?
3: Mga tricycle sana, kaso lang sa committee level, 500 yung na pagkasunduan.
2: Hindi, yung sa tricycle dapat, yung isipin nyo lang, yung sa tricycle ninyo kung ilang slot kayo. Tapos yung motor naman, isipin din nila kung ilang ano sila, ilang motor. Kasi kung ganyan ang iisipin ninyo, kayo sa tricycle, lilimitahan nyo si taxi, si motorcycle. Baka limitahan din kayo ng mga motor.
3: Oy, ganun talaga mangyayari nun.
2: O, di ba? Ngayon, kayo, nasa tricycle kayo, nag-request kayo ng motor, baka mamaya mga motorcycle na yun, mag-request din yan ng tricycle.
3: Diba? Sobra, wala na tayo pambili kayo ng franchise.
2: Ah, wala na.
3: Wala na.
2: Wala na, o. Hindi kasi, ano,
3: dadagdag pa sa ano yun, sa Colorum yun, sa...
2: Dadagdag pa, di ba?
3: Sa, ano, sa LPC.
2: Ayan, o. So, ang TODA ay mayroong slot na
3: 1,000
2: para sa 22 TODA sa Puerto.
3: Oh, yan.
2: Bahala na sila maghati-hati doon.
3: Bahala na sila.
2: Ayan. Tapos yung pong sa tricycle, sa motor naman...
3: Ano, 500?
2: 500 per company.
3: Oh, ano pala yung sila, Choy?
2: Ay, ng company sila.
3: Anim plus yung TODA, pito.
2: Pito. Ba, dami na.
3: Dami.
2: So, kailan ang ano nito? Ang desisyon para tuloy na silang makabiyahe ng legal?
3: Pamaya, sa session, i-committee report pa lang yan.
2: Committee report
3: so,
2: pa lang.
3: So, kung yung 500 ba, tsaka yung 1,000 kung maaprubahan sa plenaryo.
2: Mm-hmm.
3: Pag naaprubahan yan, siyempre, resolution yan, requesting doon sa LTFRB, ano pa yan, ipapirmahan pa kay Yorme. So, pag napirmahan na ni Yorme, at saka ng mga konsihal, saka ni Vice Mayor yung resolution,
2: bago pa nadalahin doon.
3: At nakadepende sa LTFRB kung yung request sa 500 tsaka yung 1,000, aprobahan nila.
2: Ayun. Sige, ibigyan lang yung bilang na gusto dito sa atin sa Puerto. Tapos bahala na sila doon sa taas kung aprobe ito. Nako, hindi aprobahan ito kasi masyadong marami. Di ba, doon na sa taas.
3: Doon na. Samantala, sa kaugnay na balita, kailangan may professional drivers license at kompletong requirements mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga rider na sa ilalim sa pilot testing ng motorcycle taxi sa Lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Konsehal Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Transportation, pag-uusapan sa ngunang panglungsod ng panukalang limitahan sa 500 riders ang pilot testing. Karamihan naman kasi sa mga rider na kasalukuyan nag-o nag-ooperate ng motorcycle taxi sa lungsod ay meron pong non-professional driver's license. Sa ilalim ng sistema, booking muna bago puntahan ng rider ang pasahero kaya hindi inaasahan magkakaroon ng agawan sa mga pasahero. Inaasahan namang ilalat sa sesyon ng konseho ngayon Lunes ang resolusyon ng committee hinggang sa bilang ng slots na naiendorso sa LTFRB. Sinabi rin ng Konseyal Gilaw na makakatulong ang motorcycle taxi operations sa mga mananakay, ngunit LTFRB pa rin ang magpapasya sa pinal na pag-aproba ng mga slots. Alam ba, pwede silang ano talaga, no? Pasok-pasok talaga, no? Kahit saan talaga, no?
5: Oo. Oh. Oh, ano din kapakinabang din sa ating mga mamamayan. Kasi kahit saan sila, pupuntahan sila, eh. Yun po.
3: Sir, yung sa TODA natin, yung application ba nila nagagamitin? Yun na rin yung PPC na TODA app nila?
5: Oh, kasi may TODA app sila, eh.
3: Oo, so pwedeng gamitin yun?
5: Pwede yun, no? Pwede. May TODA app sila. May sarili silang apps. Mm-hmm. Pero pwede din silang mag-ano sa ibang apps. Example, gusto nilang mag-ano sila sa Grab. Pipili lang din sila kung saan gusto nila.
3: Express Balita sa Yan po ang tinig ni City Councilor Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
2: Balita sa Umaga. Dapat talaga ang driver's license ay professional. Kasi bumibiyay at namamasada.
3: Kaya nga, kasi ano yun, yun ang pinaka-requirement.

0: Kain.
1: Ardo ka din.
0: Igagay-igga lang.
1: Magkano pa bayad sa... Parang 3,000 natin yung alam ko.
0: Mga ganun, no?
1: Ha? Yan. 3,000 eh.
0: Mahal na!
1: 3,000.
0: Kala ko 2,000 lang yan.
1: Taga Malatgao, Nara, nagpa-exam. 3,000.
0: Kasi pwede namang ano, choice nyo yan ha. Kasi alam mo naman, Pilipino, madiskarte, di ba?
1: Kaya nga.
0: May mga pa sideline-sideline pa. Pero para naman makapasa.
1: Pero matalino ha, sabagay. Taga LTO rin yung...
0: Kung matalino, wag na lang siya magpa-exam.
1: Hindi. Matalino yung taga LTO.
0: Ah, LTO.
1: Yun na siya exam eh.
0: Pero bawal yun ha.
1: Bawal ba yun?
0: O, kailangan yung kung sino yung aplikante, siya talaga yung mag...
1: Akala ko hindi bawal eh. Kasi kailan ba nag-exam yung...
0: Nakagawian na ba?
1: Nagbayad ng... Unang exam niya kasi...
0: Sablay.
1: Tapos sabi niya yung mga ate niya.
0: Oo.
1: Ito, magbayad ka na nga lang?
0: Yan.
1: Bayad. 3,000.
0: 3,000. Kasi hindi nahirapan.
1: Hindi nahirapan.
0: Hindi, pero kailangan natin talaga sa ating mga aplikante... mag-review.
1: Madali lang man yung exam.
0: Maipasa. Nakakaano yung oras eh. Yun yung oras yung ano, biroy mo ilang... bawat segundo nakikita mo may oras. Mape-pressure ka eh.
1: Mape-pressure ka.
0: Oo, inahabol mo yung oras eh. So, sana mapanukala yun o kaya magkaroon ng order na tanggalin yung oras. Diba? Para makatutok yung pong aplikante doon sa pag-review.
1: Sa bagay, kaya
0: may mga ano pa naman doon, yung kalabas sa neuro style, yung apat ang tama, tapos pipili ka ng pinakatama.
1: Logic?
0: Oo, yung mga ganun. Nang baka, tama, ito lahat ah.
1: Kaya,
0: saan dito?
1: Yung pala, may tama.
0: yun siya, yung mga ganun mga exam eh. Kaya tagal.
1: Tagal eh.
0: Kung matanggal yung oras na yon, baka matanggal na rin yung pailalim.
1: Yan. Non-prop pa lang ako eh. Mahal pala yan magpa...
0: Mahal din pala. Sa 7,000 din yan.
1: Wala discount?
0: Pwede siguro. Manager lang, iyan naman natin.
1: Pag-discount.
0: Samantala, sa iba pang mga balita, pinunahon ang sagunian panlalawigan ng Palawan ng kalagayan po ng National Road sa Barangay Marangas sa Matarasa matapos na masira dahil halos isang taon pa lamang mula nang matapos ang proyekto. Sa privilege speech ni Board Member Al Nasir Iba, iminungkahi niyang ipatawag sa committee hearing ang AR Lustre Construction Corporation, kontraktor ng proyekto upang hingian ng paliwanag kaugnay sa pagkasira ng kalsada. Ipinahinto rin ni Iba ang solar light. Ito pong solar street light sa lugar na hindi na gumagana at hiniling ang kalaunang ang kaukulang action dito. Express
2: Balita sa Umaga. Mali po ay wala pang isang taon ito na ginawa na yung kalsada na to at ngayon po ay lubak-lubak na at sira-sira na po. Kaya naman, nagkama po tayo ng resolution mamaya po sa second reading, naka-calendar po yan. Ang gusto po natin mangyari bilang chairperson ng Committee on Transportation and Public Works ay maimbitahan po natin sa committee itong contractors na to. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit niya rin nakaraan sa akin itong AR Lustre po ang gumawa nito. At gusto kong maimbitahan sa committee sa sunod na Martes sa alauna ng hapon po para naman na masagot yung mga katanungan kasi maraming nagpapaabot po ng mga kababayan natin doon sa particular sa bayan ng Batarasa po.
0: Si Board Member Al Iba, dyan po sa Provincial Board. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan ito upang may panumbalik sa maayos na paligid ang iyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ang nakikita ko dito, Choy, sa committee hearing, babahan ng ano eh, ng pizza ng Shakey's.
0: Ano na? Sarap naman nun.
1: Siyempre, eh, lustre kayo. Di ba kayo lustre yun?
0: Ganun ba? So,
1: okay. Kaya, ano, siyempre,
0: pero okay ang
1: masarap mag-usap pagka busog, di ba? So, pagkatapos.
0: Hindi ka na maka-ano yan.
1: Hindi ka na makatanong.
0: Hindi ka na maka-debate yan.
1: Hindi ka na maka-debate. Busog ka na eh.
0: Sana may address ka agad itong problema na ito dahil isang taon, grabe naman.
1: Merong yan. Ano naman yan? Merong... pag 1 year pa lang, meron pa lang
0: warranty
1: yan, di ba?
0: Yan. So kailangan balikan.

0: ng kontraktor yon. Wake up call din ito ni board member Iba doon po sa kontraktor na, hoy, yung proyekto ninyo nasira kaagad, pakiayos uli nang hindi ka nababayaran ng dagdag na bayad galing sa pondo ng bayan, di ba?
1: Yan. Ano ba yan? Buong project o may ano lang? Kailangan ng re-blocking?
0: Kadalasan may ano talaga yan. May napansin ko lang nga sa mga kontraktor, may mga retouch talaga silang ginagawa. Halimbawa, may per block. Block-block na kalsada kaya, ba ito?
1: Kalsada.
0: Yan, may mga block-block yan sila na medyo ano yung ano, yung pagka-timpla, matabang, tapos aangat yung mga bato-bato. So yung isa, dalawang block na yon,
1: papalitan lang, magre-reblocking lang.
0: Reblocking yan sila, ganun ang nangyari. Palagay ko dito, ano, hindi naman lahat, pero grabe naman yan. Kung lahat yan ay kasuhan na.
1: Kaya.
0: Kasi...
1: yung doon nga sa... ano eh, sa... farm to market road ng sa siksikan. Puro reblocking eh.
0: Reblocking lahat.
1: Oo, yung puro karamihan.
0: Pero bayad pa rin ng ano yun, ng kontraktor.
1: Kontraktor yun.
0: Yan.
1: So, okay, ano yun eh. City government project yun. Yeah, siyempre yung kontraktor pa rin yung ano nun. Eh, sila pa rin magawa nun. Puro reblocking eh. Kada isang ano, palit eh.
0: Palit.
1: Ang daming ano eh.
0: Napadubli pa tuloy napadubli yung gastos ng kontraktor.
1: Oo. Ano niya pa rin yun?
0: May ano kasi yan, Choy, yung kung mapapansin mo doon sa program of works, pag makita mo, ang mga semento, class A.
1: Yun, no? Class A.
0: Class A yan. Pagdating doon sa actual, tignan mo ibang semento na. Yung murang semento na yung nandyan. Yun, isa rin yun pagka ano, i-check sa mga barangay project.
1: Yun.
0: Oo, yung class A na semento, pagdating doon sa actual.
1: Saka ano yan na. Eh, yung may mga ano, pagka hindi mo na sita yung project, lupa, bubuhusan.
0: Ah, ganun.
1: Oo.
0: Hindi ano, hindi graba, hindi bato sa ilalim. Importasyon, di ba?
1: Di ba? Halimbawa, wala nakalagay sa program works, G1. Kailangan mo na G1 sa sa taas bago mo buhusan ng ano. Pag kaya talaga ay binuhusan mo ng semento na walang graba. Hindi stable yung pundasyon. Kakrak talaga yan.
0: Kakrak talaga, no?
1: Oo.
0: Magbuo kaya tayo ng ano, Choy, ng yung ano, samahan ng mga barangay kagawad sa Puerto Princesa. Tapos ang gawin natin, mag-imbita tayo ng kahit na 10 kagawad doon sa mga project. Bantayan natin, i-vlog natin.
1: Pwede.
0: Di ba, i-vlog natin yan?
1: Pwede, pwede.
0: Nang makita ng tao kung nasaan na yung proyekto ng pamahalaan para doon sa barangay, di ba?
1: Yan, sa amin, nagkasundo kami, Choy, ng ano eh. By administration na lang kasi tinatarantado naman kami na kontraktor eh.
0: Aroy, pambira.
1: Kita mo, 4 dito sa kabila, 2 na 2 sa kabila.
0: Pero maganda imbitahan pati ibang barangay, Choy, para makita kasi pagka ganun, at least magkakaroon ng idea, ay yung kontraktor na yan. Hindi na rin pwede sa barangay namin, ganyan ang ginawa sa barangay.
1: Kaya nga, ganun. Pwede, maganda yun para ano eh.
0: SBK.
1: Yan, samahan
0: ng mga barangay kagawad.
1: Yun,
0: SBKP. Sa Puerto yung dulo. Kasi kabaka dati, di ba?
1: Kabaka dati, ngayon iba na. Tayo natin ng bago.
0: Ayan, buhay natin. Tapos ang pakay lang natin ito, lahat ng mga kagawad, imbitahan doon sa isang barangay na mayroong project, simula sa simula hanggang sa matapos. Pwede ba yun, payag kayo? Taong bayan?
1: Payag yan. Nagtataka lang ako, Choy. Bakit karamihan sa barangay dito, isa lang yung kontraktor?
0: Aba, bakit yun ang...
1: Nagtataka lang ako, karamihan ha. Siya lang ang kontraktor. Na palpak naman.
0: Sana nga pagdating sa barangay, Choy, huwag na mag-contractor.
1: Ang pinayo sa amin ngayon, by admin.
0: By admin, o.
1: Kaya, diba? Kasi biruin mo, sasabihin sa'yo na magkukuha lang ng SPA. Illegal the SPA. So, kukuha lang. Hindi
0: illegal
1: naman
0: ang, sila dyan, kalukuhan
1: hindi naman
0: illegal.
1: Siya yung main contractor. Hindi naman siya contractor talaga. Ito yung nanalo sa bidding. Tapos may SPA lang siya doon sa ano. Iba yung gagawa. Nagtataka ako, itong tao na ito, halos lahat ng barangay.
0: Sila na sila. Maganda ganito eh. By admin na lang sa barangay, pwede bang i-ordinance sa yun? Masusupersede natin yung batas eh, pagka ganun, di ba?
1: Pag barangay, karapatan naman ang ano yun.
0: Hindi, meron eh. 100,000 pababa. Pinapayagan by admin yung project, di ba?
1: Hindi, ngayon na kahit na ano yun. Ngayon,
0: may bidding kasi pag 100,000 pataas eh. May bidding siya.
1: Yung ano, ibibidding mo pa rin yung ano lang, yung materialis. Materialis lang. Materialis na lang ibibidding
0: kasi
1: mo.
0: Kasi pagpagawa ka ng program of works, sa city pa rin.
1: Sa city.
0: Pagka nagpagawa na ng program of works, sa baba, eh, kung po pwede, taong bayan na lang. Yung, kumbaga, wala kang iba sisisihin. Pag ikaw nagkamali, yung barangay lang. Kasi
1: lang.
0: Proyekto ng barangay yan eh.
1: Siya lang, mga tao niya eh.
0: Oh, para wala nang ligtas na hindi, yung kontraktor yan. Di ba? Bayad mo na lang gawin natin at least makakatipid pa. Kasi pagka may kontraktor, Aroy, maniwala ka.
1: Wala talaga.
0: May ano pa yan, may...
1: Makita mo yung...
0: May kita pa yung kontraktor.
1: Makita mo yung ano doon, pag nagulan, tulo pa rin.
0: Wala pa rin.
1: Wala pa rin. Tapos, kung hindi na si Tachoy, kung hindi tayo nakipagbasagan ng bayag doon, Choy, lupa!
0: Lupa.
1: Bubuhusan ng semento?
0: Nako.
1: Palagay ko, baka ito, ganito yung nangyari. Bubuhusan ng semento, kaya nag-crack. Ano nga yan?
0: Yan ha.
1: Tapos, yung mga bakal, ang lalayo nung, ano?
0: Agwat-agwat.
1: Agwat-agwat. Mabuti na lang, yung main contractor, sabi niya, ayaw niya rin masira yung kanyang pangalan kasi tatakbo ulit ang kapitan eh.
0: Ba, talaga naman ang barangay?
1: Ha?
0: Tinigiban?
1: Tinigiban.
0: Morning sa mga taga-barangay Tinigiban.
1: Oo, di ba? Ay, daldalan-daldal si Mike Scott eh. Ay,
0: dinamit mo yung pag-reporter mo sa barangay mo ha?
1: sabi niya doon sa kontrakto, pupunta na nga ako dyan. Ako ano pinagasabi ni Mike eh.
0: Ay, bigyan ng tuloy, di ba?
1: Ay, siyempre, yung bata niya, yung binigyan niya ng SPA, sablay eh. Di ba? Hindi naman tayo papayag ng ganun. Pero nakadali pa rin talaga.
0: Nakadali pa rin, ha?
1: Talagang ano, malupit pa rin. Titingnan mo, magkaiba yung malupit pa rin talaga. Pero nagtataka lang ako, bakit yung mga barangay talagang... Tapos may diskarte pala, Choy. Discarte. The dive, Choy, the dive. Baba, siyempre makukuha, mananalo. Tapos papagawa ng resolution.
0: Oo.
1: Yung remaining, di ba? Yung, halimbawa, 500,000. Ang bid, bid nila, 400,000. Ang dive, yung 100,000, ang tawag pala daw, repurchase.
0: Ganon?
1: Meron pa rin. Nangyari daw dito sa, irami niya, sa San Pedro daw eh.
0: Oo.
1: Sabi niya, may project kami sa San Pedro. Yung natin, pinaano lang namin ang resolution. Parang repulis ganun. Doon pa rin ginamit. O parang hindi ka rin nag-bidding, di ba?
0: Oo.
1: Di ba? Kasi yung buong ano, nakuha mo rin.
0: Yan.
1: So, resolution lang daw pala yun.
0: Resolution lang.
1: San Pedro, totoo ba yan?
0: Ito ha, pero dito sa Batarasa ay pinapaano na ito. Pinagpapaliwanag na ho ni Board Member Al Iba yung pong AR Lustre Construction doon sa proyekto na kung bakit isang taon pa lang nasira na kaagad.
1: Samantala sa iba pang balita, hindi na po ng pamunuan ng Puerto Princesa Public Market na pinapayagan na kasalukuyang market code ang pagkakaroon ng dalawang pwesto ang isang vendor. Ayon kay Market Superintendent Engineer Irene Lagrada, layunin ng city government na mabawasan ang mga may lagpas sa dalawang pwesto sa paglilipat sa bagong palengke sa Biwaka. Kinwestiyon naman ni Consul Elgin Damasco ang naunang inihayag ng pamunuan ng public market na isang pwesto na lamang ang papayagan sa bawat vendor. Taliwas, umano ito sa nakasaad sa kasalukuyang market code ng lungsod. Samantala, inasang ililipat ng mga vendors ng old public market sa bagong palengke sa Biwak ngayong buwan ng October. Sinabi ni Market Superintendent Engineer Erin Lagrada na sabay-sabay umanong ililipat ang lahat ng mga nasa old public market sa bagong pamilihan ng lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay sa kabila ng kahit marami umano na maninindang hindi pabor na mailipat sa bagong pamilihan ay wala umanong magagawa kundi sundin ay tinakdang paglilipat sa bagong palengke.
2: Sabi po ninyo kanina, at least 2 dito sa existing na public market. They can occupy at least 2.
3: No, correct for me, but ay, di, sa old market ko po naman. Pero dito po sa pinapropose natin, they can have, kung ito po ay ano, adjacent, yung magkatabi po.
2: Okay.
3: Ito po yung proposal.
2: Kanina po kasi mga John Speak po na narinig ko po, sabi po ninyo na kagustuhan ito ni Mayor, di ba, na isa man, at walang batas na nagsasabi na hindi na pwedeng dalawa, dapat isa lang talaga. Existing na market ordinance, pwede naman pala. Hindi dapat, hindi lalagpas ng dalawang pwesto. Express
1: Balita sa Umaga. Yan po ang palitan o magkasunod na tinig ni na Market Superintendent Irene Lagrada at ni Konsehal Elgin Damasco.
0: Yung hiling ba ng mga ano, ng mga vendors doon kila konsihal na pagbigyan na? Na wag na sila ilagay sa taas.
1: Wala pa, hindi tapos pa yung na-resolve siya eh.
0: Tapos yung pwesto nila, kung tatlo, tatlo pa rin dito?
1: Wala, hindi pa na-resolve yun eh.
0: Naku, mga konsihal natin, yun talaga yung hiling sa inyo, yun sana yung matrabaho ninyo.
1: Pero mamaya, pag nireport yan mamaya, matinding bakbaka dyan sa plenaryo. Yan, kasi na-approve doon sa yung amendments ng market code, ay na-approve na doon sa committee level. Merong...
0: ano ang pinakatatalakay mamaya?
1: Kung masasama yan, siyempre, i-committee report yan.
0: Okay.
1: Sa committee report, yan nga, mapagano dyan, yung dalawa. Mm. Kasi ang sasabi ni Engineer Irene,
0: oo,
1: nung una, isa lang.
0: Isa lang. Para dito sa bagong public market natin.
1: Paglipat daw, isa na lang. Kasi yun daw sabi ni Yorme. Mm. Sabi naman ni Consel Damasco, hindi, wala yan sa batas.
0: Wala yan sa batas daw, dalawa.
1: At least dalawa. Oh. Sabi naman ni Consel Vitoy Oliveros, sa bago sa amendments, ganun pa rin.
0: Ano nila, as is pa rin, dalawa pa rin.
1: As is pa rin, dalawa ang pinakala. Ang problema lang kasi dito,
0: oo,
1: ang inanon niyang market superintendent, ay pag mag-asawa ka, disqualify yung isa. Ang sabi ni Consel Jen, hindi, wala namang nakasulat dito sa ordinansa.
0: Oo.
1: Na kapag mag-asawa kayo, hindi yung bawal na kayong mag-ari ng ano.
0: Yeah,
1: yung isa nakapangalan sa iyo, sa lalaki, sa babae. Walang ganun daw sa ordinansa.
0: Wala, paglaban nyo yan ha, sa mga Consel, paglaban nyo yan. Kasi yan ang hiling, ang simple lang ang hiling ng mga vendors natin. Ilipat sila lahat sa baba at yung pwesto nila, kung ilan, yun pa rin ang makuha nila kasi matagal nilang pinagserbisyuhan yan dyan sa palengke, di ba? Yun lang naman, Choy, dalawa lang. Sana kayaan ninyo ha, mga konsyal, yung request nila. Kasi mapapasama rin kayo dyan kasi maasa yung mga vendors natin na wala pala itong mga konsyal natin na ito. Hindi rin pala tayo matutulungan, yun ba? Ayaw natin mabanggit nila yan sa inyo.
1: Kaya nga, malaman natin pag, kasi actually kung ako lang, i-recommit ko yan. Ibalik ko sa committee, ang dami pa talaga siya na pag-uusapan na hindi talaga pa na
0: resolba.
1: Resolba. Kaya lang, na-approve na doon sa committee level. Pero palagay ko lang...
0: Minamadali kasi, ba? October daw talaga, makikita na natin yung tindahan na magitindahan sila.
1: October 15 eh.
0: October 15?
1: Oo.
0: Araw, malapit na ito.
1: Ngayong ano na yun? Ngayong week na yun eh.
0: Ala?
1: 12 na ngayon eh.
0: Aroy, tatlong araw na lang ito.
1: Tatlong araw na lang.
0: Mayroon bang paano dito yung pa-drum and lyre tapos yung pa-speaker na malakas po?
1: May paano ha? May pa sa...
0: May pa-welcome ba?
1: Pa-welcome ha? Pa-welcome ha?
0: O, tapos may pa-buy one, take one na manok. Kaya lang, kung hindi siya na, kung wala lang siya ng problema, pwede nang pag-usapan yung ganong style.
1: Well, pwede na eh. Kaya nga eh. Dapat kung October 15, dapat ngayon, nag-ano na sila doon, no?
0: Oo,
1: may
0: dapat.
1: Mga ano doon. Ayaw lang natin kung mapipilit.
0: October 15? Malapit-lapit na. Iko-cover namin yan kung anong mangyayari doon. Yan man ay may tinda o wala. Magbubukas man o hindi, pero mas maganda magbukas kasi... balik na naman to sa city government pag ganyan. Pangako kayo ng October 15 tapos wala naman.
1: Yan ang tanong nga kung mapipilit yung mga vendors lumipat ng October 15. Pag ayaw, wala na daw magagawa.
0: Walang ano, mga konsihal na humarap doon, hindi nyo ba kayang dalhin kay Mayor ito sila?
1: May resolution nga sila.
0: Monday ngayon.
1: May resolution nga sila na baka pa pwede ipagpaliban na next year na lang.
0: Sino may resolusyon
1: yung city council nga, may resolusyon
0: yung ipagpaliban
1: ano?
0: Na
1: huwag na munang ilipat. Mag-ilipat, huwag munang ang hiling ng mga vendors, December, kahit hanggang December lang.
0: Hanggang December, oh.
1: Kaya lang na ang bola daw, sabi ng mga konsyal, kay mayor pa rin.
0: Kay mayor pa rin, oh. Baka kailangan na talagang ano, magpundo kayo, last quarter din naman ngayon, dagdagan nyo ng 100 million, extension lang sa baba.
1: Para doon na lahat ng ano.
0: Oo, para lahat na sa baba. Tapos gawin yun yung 3 months lang. Huwag na mag-phase 1, phase 2. Kailangan mabilisan.
1: 24 hours!
0: Oo, Jesus. Ginagawa naman yung 24 hours, di ba?
1: Oo, ginagawa.
0: May mga proyekto naman na nagtatrabaho ng ganun.
1: Tapos yung engineer mo, huwag papalit-palit kasi dati reklamo ni James sa yung taga-G-Smax. Pag yun ang inspector, ibang inspector, iba rin ang gusto.
0: Seryosuin talaga kasi iba sinasadya na lang na magkamali para naman ibang panibagong proyekto na panibagong kontraktor na naman panibagong pondo yung mga ganong gawi, wag na. Seryosuin muna natin itong 3 months, kaya naman siguro yan.
1: Kaya yan, walang tulugan.
0: Oo, di ba? Para lahat nasa baba.
1: Pero sa teko ko kasi kailangan niya mag-supplemental pa.
0: magaling ang city government, malaki ang pera ng gobyerno, maniwala ka.
1: Supplemental tayo.
0: Supplemental, pero by ano pa yun? December pa yun.
1: Ha?
0: September, sa bagay last quarter, di ba po, pwede na yun?
1: Pag-realign na tayo, realign.
0: Ah, magdyan magaling ang city.
1: Kayang-kaya yan.
0: Marami perang. Naniwala ko pagka na-troubleshoot, magaling ang city government para sa ating mga kababayan. Kaya magawa ng paraan yun. Samantala, 641, good news muna tayo. Sa sunod-sunod po na serbisyong katropa ng XFM Palawan, talaga naman nagbigay po ng almusal ang serbisyong katropa ng 104.7 XFM Palawan sa Pamilya Asis. Kahapon eh, nag-abot din po ng grocery ang team ni na future city councilor, station manager, Kalu Villarosa.
1: Ha?
0: Future na yan.
1: Eh, sabi ni Kong Hill tsaka ni Konser Elgin, kailangan to gawin ng ano yan eh.
0: Gawin ng konsihal.
1: Gawin ng konsihal.
0: Double time yung tulong na ginagawa. Magaya, ang tagal nang tumutulong eh.
1: Oo, noon pa.
0: So ito, nagbigay ho ng grocery na magagamit po ng pamilya sa mga susunod na araw. Patuloy na ipaglalaban po ng pamilya ang karapatan ng kanilang kaanak. O ito pong anak nila na mayroon pong kapansanan. Pinangunahan po ni Manager Kalu Villarosa ang naturang aktibidad. Kasama po si Purok Presidenta Johnny Nilyaska. Grabe, believe din ako dito sa presidente na ito. Pangkagawad na yung galaw nito eh.
1: Kaya ka, malupit eh. Ganda pala ng area doon.
0: Ganda. Napakasipag nito ni Johnny Nilyaska.
1: Kapatagan pala yun. Buhanginan muna tapos susunod.
0: Kapatagan.
1: O yung titirhan nila nitong pamilya sa Kapatagan.
0: Kapatagan. Sa dulo, di ba?
1: Sa dulo. Yung may ano doon, naglusot na bata sa Imbornal.
0: Yun, doon.
1: Doon pala, oh.
0: Yan.
1: First time ko lang makapunta doon eh.
0: Ganda, di ba? Pwede pang ano doon, yung
1: may area pa nga.
0: Pwede pa yung pagising mo, may bahay na kaagad. Oh. Yung ganong diskarte. Yung ngayon ka, ngayon mo pagpaplanuhan, kinabukasan, nakatayo na yung bahay
1: nakatayo
0: mo.
1: Nakatayo na.
0: Quadro Aguas.
1: Ayun.
0: Ganun ang
1: kasi wala, wala ko rin te.
0: Wala.
1: Oh, kasi
0: so yan po ay bilang pagpapakita ng malasakit at pagsuporta sa pamilya sa gitna ho ng kanilang pinagdaraanan. Patuloy ang serbisyong katropa ng XFM Palawan sa paghatid ng tulong, pag-asa at pagmamalasakit sa mga kababayan natin sa Palawan na nangangailangan.
4: Nakikita naman po talaga ng tao yan ng serbisyo niya kung gaano ka may malasakit talaga sa kapwa.
0: Yan. May pinaplano pa siya na ipaayos yung bahay. Mukhang kasama ka rin na nag-inspeksyon noong nakaraan, no? Kung ano yung pa pwedeng gawin. Pres Nilyaska?
4: Opo, Gerald, kasi sabi ko nga, pansamantala habang nire-repairing yung bahay ng pamilya, doon na sila sa bahay ko kasi may bahay po ako doon sa Kapatagan, malapit lang doon sa pamilya.
0: Tinig ho ni Purok President, Purok Buhanginan, Purok President Johnny Nilyaska.
1: Itong ano, yung titirhan nila ngayon sa Kapatagan, yan ang bahay ni Purok President.
0: Wala pa. Yung pag-iba na yan, bahay pa rin yan nila Johnny pati ni Emily.
1: Sa Kapatagan yan.
0: Sa Kapatagan yan, sa yung pinakabahay. Naaayusin.
1: Yung bahay ni Purok Presidenta Nilyaska sa Buhanginan. Sa unang purok.
0: Dalawa eh. Yung
1: dalawa.
0: Dalawang purok meron siyang bahay.
1: Aba, matindi ah. yung pala eh. Kaya pala, nalit doon ako tuloy eh.
0: Mga walking dalawa distance pala lang. Eh. Mga ilang hakbang lang, bahay na rin nila mula doon sa bahay na ayusin.
1: Oh.
0: So pansamantala,
1: as sabi... Asting yung mga street dyan sa Buhanginan eh.
0: Bakit?
1: Yung nakalagay, Bagasay. Bagasay Street. Mga
0: Bagasay
1: ganun,
0: Street,
1: eh.
0: Di ba?
1: Mga ganun street dyan eh.
0: Ayan oh, nakikita niyo po yung video. Ayan, manager ho, nagdala ng tulong. Mga grocery, pagkain.
1: Ayan, yan talaga yung bahay nila.
0: Yan.
1: No?
0: Yan yung bahay. Yan napuntahan nyo, di ba?
1: Oo, oh, kahapon. Oh.
0: Yan.
1: Bahay talaga nila yan.
0: Oh. Yan, gigibain niya ni manager.
1: Oh.
0: Pero ayusin niya naman.
1: Ayos. Oh. Is ano, bakal na.
0: Hindi, kahoy pa rin na ano eh. Kahoy pa rin na gagamitin.
1: Pero ano pala dyan? Pasok pala yung tubig, sabi ng asawa niya. No?
0: Pagka-high tide.
1: Oh. Oh. Siguro dapat yan yung ano, may floating. Para yung papagawa ni manager yung may drum sa ilalim.
0: Ganun?
1: Oo, na bahay. Para pagka high tide, aangat lang.
0: Aangat lang.
1: Oo, hindi sila mababasa.
0: Pero nakakahilo yun pag alon, galaw-galaw sila sa alon.
1: Hindi, wala namang alon doon.
0: Sa bagay.
1: Walang alon doon
0: eh. Kasi dami ng bakawan doon.
1: Dami ng bakawan doon eh.
0: Ayan, sila kaluwi po. Sila manager, kumain po doon. Kasama po yung ano.
1: Pero may bakod yung bakawan. May ari ba noon?
0: Aroy, pagka binakod yan na, may mga ano yan, may mga ganyan ng mga diskarte. Bakod muna, sabay linis, clearing, tapos tayo ng Quadro Aguas. Tapos yun na, bahay na nila yun. Lupa na nila yun.
1: O baka pagitan lang yun ng mga tao tsaka ng mga bakawan.
0: Ah, pwede. Siguro, siguro.
1: Yun na pa tayo ni manager yung ano, with floating ano, with device.
0: Floating. So, yan ha, kaganapan po kahapon. Araw lang ang pagitan kasi, di ba, nagpakatay si manager dito sa Nasurugan. Araw lang, pagkatapos nun, eto na po ang nakita natin. Tinulungan niya. Susunod na naman na araw, mayroon na naman tutulungan po yan. Tulong lang na tulong yung manager natin.
1: Kaya, sarap ang ulam nila, oh.
0: Ay, grabe, sarap yan. Itlog. Ako, paborito ko yun sa umaga, itlog.
1: Oo, kaya. Galing pa lang, ng siksikan.
0: Siksikan.
1: Sinundok pa natin.
0: Oo nga pala, no? Salamat doon sa Barangay Siksikan sa sasakyan mula Golden Valley. Talagang dumaan sa expressway.
1: Kaya, mabuti na lang yung isa nating tanod. Kamag-anak niya pala.
0: Ah, ganun. Kaya natukoy ka agad.
1: Natukoy ka agad.
0: Yan, oh. Bilis ng sasakyan, parang gumamit yata ng wangwang.
1: Aha, malupit yung driver natin.
0: Diretso.
1: Diretso.
0: Di ba kaya hindi pa traffic nun?
1: Baga pa.
0: 6:46 ng umaga.
1: Sa ating mga live reports. Kaligtasan ng mga kababaihan at kabataan sa Palawan, pinalalakas. Patro pa natin sa balita, Alison Salvatos.
5: Naman ng Palawan Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children ang highly functional rating mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG matapos sa makapagtala ng 105% rating sa isinagawang 2026 LCAT VAUSI Functionality Assessment. Batay din muna sa resulta ng assessment, sinusuri ang naging performance ng komite para sa taong 2025, particular sa pagpapatupad ng mga programa at mekanismo laban sa human trafficking at karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak. Ipinakita rin ng naturang pagkilala ang patuloy na pagsisikap naman ng pamalang panlalawigan ng Palawan na para palakasin ang serbisyong naglalayong tiyakin ang kaligtasan, proteksyon at kapakanan ng mga kababaihan at mga bata. Binigyan din naman ng DILG ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamalaan, mga lokal na o LGUs at iba pang sektor upang maging mas epektibo ang pagpapatupad ng mga programa laban sa human trafficking at karahasan. Bahagi raw ito ng pagsusulong ng pamalaan panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amy Roa Alvarez na mas paigtingin pa ang serbisyong panlipunan at mekanismo ng proteksyon para sa mga Palawenyo. Yan ang balita ng atin naman sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule para sa mga nalalabo na ang paningin, mag Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili na yan sa lahat ng mga butika at parmasya sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, ang inyong katropa, katropang Alison Salvatos, XFM News.
0: Rang number 1, regional most wanted, Timbog sa Taytay sa kasong pagpaslang. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
6: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan ang itinuturing na rank number 1 regional level most wanted person sa kasong pagpaslang o murder sa isinagawang operasyon sa Taytay, Palawan nitong Oktubre 9. Kinilala ang suspect sa alias na Bert, 54 anyos at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Taytay Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Marvin Istigoy ang operasyon, katuwang ang 401st B Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion, Regional Intelligence Unit 4B Balawan Provincial Intelligence Team at 2nd Provincial Mobile Force Company. Naaresto ang suspect sa visa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Ana Lea Johnson Mendoza, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 164 sa Ruas, Palawan. Naharap ang suspect sa kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code na nakatala sa Criminal Case Number 14531. Ayon sa ulat ng pulisya, walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya nito. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Taytay Municipal Police Station ang naarestong suspect para sa kukulang dokumentasyon at iba pang proseso. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Live
1: Samantala, sa iba pang balita, mamahaling cellphone is ng isang dalaga sa Quezon, ninakaw. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
7: Isang dalaga ang nabiktima ng pagnanakaw matapos tangayin ang kanyang puting iPhone 12 Pro Max na nagkakahalaga na humigit kumulang 20 mil peso sa Dating Beach. Nagkilala bilang Teo sa Barangay Tabun, Quezon, Palawan, pasyado alas 12:30 ng madaling araw noong Oktobre 9, 2026. Ayon sa biktimang si Quenny, kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa dalampasigan nang ilagay niya ang cellphone sa loob ng kanyang jacket habang nagpapatugtog. Maya-maya, bigla umanong namatay ang cellphone, kaya agad niya itong pinuntahan. Subalit, nakita niya ang isang lalaki na hawak-hawak na ang kanyang cellphone. Nang mapansin ang biktima, mabilis raw na tumakbo ang lalaki. Dahil rito, hindi na nila hinabol ang suspek dahil sa pangambang may mga kasama ito at sobrang dilim rin ng lugar. Kinilala naman ang hinihinalang suspek sa alias na Banban na residente ng nasabing barangay. Samantala, agad na iniulat ni Quenny ang insidente sa Quezon Municipal Police Station habang nananawagan ito sa publiko na kung may impormasyon tungkol sa pagkakilanlan o kinaroroonan ng hinihinalang suspek. Mangyaring ipagbigay alam ito sa mga otoridad o tumawag sa numerong 0934-565-0218. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium T3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium T3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, SFM News.
0: Live Report. Kaso ng dengue sa Rizal, Palawan, bumalo na ho sa 63. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Naglabas ng pinakabagong datos ang Municipal Health Office Rizal kaugnay sa kaso ng dengue sa bayan. Sa kasulukuyan, umabot na sa 63 ang total cases ng dengue sa buong munisipyo. Nangunguna rito ang barangay Punta Bahan na may pinakamataas na naitala ng 21 kaso na sinunda ng barangay Panalingaan na mayroong 9 at barangay Raan na mayroong 8. Na sinunda naman ang Kandawagan na mayroong 7, Ransang na mayroong 4, Bunog na mayroong 3, Pulasyan na mayroong 3, Taburi na mayroong 3, Lato na mayroong 2, Panipaan na mayroong 2, at Kampung Ulan na mayroong 1. Patuloy naman ang paalala ng Municipal Office sa lahat ng residente sa naturang bayan na panatiling malinis ang kapaligiran, takpan ang mga imbakan ng tubig at agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center kung nakakaranas sa mga sintomas ng dengue tulad ng mataas na lagnat, nananakit ng kasukasuan at rashes. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
1: Fire trike, hindi umano galing sa national government ayon kay Congressman Hel Acosta Jr.
9: Ipinaliwanag ni Congressman Hel Acosta Jr. na ang fire truck na lumalabas sa social media ay hindi galing sa national government. Bagkos ayon kay DILG John Vic Rimulya, ito ay procurement ng isang syudad o barangay at hindi binili ng pamahalaang nasyonal. Habang ang inaasang nasa mayigit 1,000 unit ng malalaking fire truck na mula sa Korea ay hindi pa dumarating sa Pilipinas. Ayon kay Congressman Acosta, nirequest na nito na sana'y mabigyan rin na isang maliit na fire truck na magagamit ang barangay Masipag, Bagong Silang, Pagkakaisa, Mabuhay at Barangay Liwanag na nakastandby sa kanilang lugar dahil karamihan na nangyayaring sunog sa lungsod ay nasa mga nabanggit na barangay. Samantala, kung ang kongresista naman ang tatanungin ay nanaisin na lamang nito na bigyan ng national government ang City BFP ng fire truck. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa, etong Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagkumbali ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X from News.
0: Debris ng Chinese rocket inaasana babagsak sa Philippine waters sa Palawan. Ito pong o inasahan po ha, na bumagsak noong pong Sabado sa Philippine water ayon po sa PhilSA. Katropa mo sa balita ay si Pakal. Live Report.
10: Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang paglulunsad ng Long March 12 rocket mula sa China bandang 3:28 ng madaling araw nitong araw ng Sabado. Inaasang bumagsak ang debris nitong itinakdang drop zone sa humigit kumulang na 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula sa Tubataha. Ayon sa Philippine Space Agency, maaaring magdulot na panganib ang mga debris sa mga barko, eroplano, bangkang pangisda at iba pang sasakyang pandagat. Pinapayuhan din ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makitang pinaghihinalaang rocket debris at huwag itong pulutin o lapitan dahil maaari itong maglaman ng nakagalasong kemikal mula sa rocket fuel. Yan ang balita din sa Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
1: Choy, batiin ko Choy, si Nanay Herman Magbanwa Tesorio dyan sa Purok Mabuhay sa Barangay Siksikan na araw-araw na nanonood sa atin Choy.
0: Yun, morning.
1: Oh, okay Nanay ha. Good morning dyan. At dyan sa Pamilya Garcia at Liadera family, dyan naman sa Abungan Taytay. Kay DJ Love Abungan ha. Good morning ha. Araw-araw din doon silang nanonood at nakikinig sa ating programa Choy.
0: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
11: XFM.
12: X.
11: XFM.
12: FM.
11: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
13: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
17: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
16: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Santone Plus Herbal Capsule,
20: ang mga buk-

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
10: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwan ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: XFM.
15: XFM.
16: Mga katropa, XFM.

0: 7:08 ng umaga. Oras atin sa atin ng 1 Plus. Numero 1, Alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikan pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye!

0: ¡Bueno! ¡Morning! Amusta ang ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa? At lalawigan ang Palawan ngayong araw na ito ng Lunes. At October 12 na pala, oh. October 12, mga katropa. 74 days Pasko na. Ang palatunto ng Bullseye. Hatid sa atin nga ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated, mga katropa. Ito ang number one distributor ng mga alternative and medicine provider natin, alternative medicine provider sa buong Pilipinas. Isa sa produkto, mga katropa, ng Yes to Health ay ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Xanthon Plus Herbal Capsule. Ang Xanthon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan, meron ho itong mangustin, meron ho itong malunggay, pinagsama sa isang kapsula lamang, mga kaibigan, ha? Ito hong box, para hindi ho tayo mapeke, alam nyo naman, maraming peke ho ngayon, di ba? Ang box po nito ay kulay maroon. Maroon box at maroon blister pack. Para hindi ho tayo maligaw, ha? Handaan ho natin ang kulay ng pinaglalagyan ho nitong Xanthon Plus Herbal Capsule. Ha, marami ho kasing peke ngayon. Maroon box and maroon blister pack. Ha? Para ma-identify ho kaagad ninyo ang Xanthon Plus Herbal Capsule sa kanyang kulay. Okay? Maroon box at maroon blister pack. Ang mangustin na kilala sa bilang source ng Xanthons, mga kaibigan, ha? O habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant, kaya magandang dagdag sa iyong balanced diet at healthy lifestyle, itong food supplement na ito, mga kaibigan. Para sa mga kababayan natin, katropa natin, alagaan ho ang ating katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng ating itong pang-araw-araw na sa ating healthy routine, isama na ho natin ang Xanthon Plus. Hindi ho tayo magsisisi rito, mga kaibigan. Malunggay at yun hong mangustin sa iisang kapsula lamang. Ang pinaglalagyan ho ay maroon box at maroon blister pack. Yan ho ang Xanthon Plus, mga kaibigan, herbal capsule. At mabibili niyo po ito sa lahat ho ng mga kapartner nating pharmacy sa buong Pilipinas, sa Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi lang ho ito sa mga kapartner nating pharmacy, Mercury Drug, TGP, Watson, South Star Drug, Generica. Available din po ito, mga kaibigan, ha? Sa atin hong mga Yes to Health Clinic, province-wide, nationwide, mga kaibigan. At dito sa Nara, Palawan, meron ho tayong Yes to Health Clinic dyan. Hindi lang ho mabibili yung atin hong mga produkto. May ibang mga pwede ho tayong ma-avail na mga serbisyo ng Yes to Health Clinic, mga kaibigan, sa bawat munisipyo na meron ho tayo. Katulad sa Nara, ano ho ba yung pwedeng serbisyo na maibibigay ho sa atin bukod doon sa mga produkto ng Yes to Health na available po sa kanila? At ito yun, panoorin ho natin at pakinggan ho natin sa radyo.
1: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakal 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala. Patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health

0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay.
1: Yes to Health! Sa bawat munisipyo na meron ho tayo, yan yung mga serbisyo na pwede yung ipagkaloob sa atin. Gusto ho nating malaman kung ano yung mga sakit natin, ano? Na hindi natin alam na meron pala tayong ganon. Meron hong mga bagong, makabagong mga gamit ang Yes to Health Clinic para malaman kung ano ho. Kahit hindi ho kayo magsabi dun sa mga doktor na nandyan no sa mga Yes to Health Clinic natin, ha, kahit na magsinungaling kayo dyan, pagkat nagamit ho yung mga makabagong machines na yan para ho malaman kung anong sakit natin. Malalaman ho, kidney, mataas na blood sugar, ha, baradong puso, o talaga naman ha. O yan, pacheck up po natin. May magpapasko, mahirap naman may sakit tayo pagka magpapasko ha. Buy one, take one, isang box, bilhin mo, may pasobra pang isang box. Aba, bago ito ha. Katropa, health is wealth, pero mas masarap kung may discount. Ah, gusto mo bang lumakas ang resistensya mo? Siyempre. Pero ayaw mong pumayat ang pitaka mo. Aba, good news, dahil may pasabog na promo ang Yes to Health, mga kaibigan, na siguradong aprobado sa iyong bulsa. Huwag na magpatumpig-tumpig pa. Narito ang doble protection, dobleng tipid combo para sa inyo. Buy one, take one. Isang box ang bilhin mo, may sobra pang isa. Ah, mga kaibigan, o halimbawa, isang box ng ascorbic acid, Santon Vitamin C. Abay, may libre isa. Diba? Mga kaibigan, okay? Oh, bumili ng isang box ng Santon Vitamin C. 500 milligrams yan. Sodium ascorbate yan. At may pre-box ka pa. Mga kaibigan, total of 200 capsules yan. Mga kaibigan, o bakit ka panalo? Sinasabi ko kanina panalo. Bakit? Kasi non-acidic vitamin C yan. Kaya pampalakas ng immunity nang walang hapdi sa tiyan. Buy one, take one. Ha? Available yan sa mga pharmacy natin at mga klinika natin, mga kaibigan. Promo is available while supply last, mga kaibigan. Teka muna, batiin muna natin ang mga may birthday ngayon. Ha? Siyempre, unahin natin. October 12 ngayon. Pag October 12 ng mga panahon na kasama pa natin siya, nandyan yan sa ngayong mga oras na to, nandyan yan sa mga ospital, sa ONP, namimigay ng mga Jollibee sa bawat pasyente sa ONP. ONP, sabi niya sa akin noon, nandun kami sa istasyon namin eh, Aluwi, huwag na tayong lumayo kung tutulong. Diyan sa ospital, oh, nandyan lahat ang

nakaraang mga politiko, mga incumbent o yung mga dati pa. Naghahanap tayo ng yung talagang nakasunod. Kung hindi man nakasunod, eh, sumasabay doon sa serbisyo na ginagawa ni Cuatro. Wala tayong makita eh. Hagidor niyan. Pero yung tatak hagidor niya, nag-iisa siya eh. Doon sa serbisyo, ha, kasi iba-iba naman mga talent meron tayo, di ba? Pero itong gawain ni Mayor Ed, walang inisip yan, pagising sa umaga. Ha, madaling araw, text mo na, chat, tingnan niya kung sino yung mga tutulungan. Mag-uumagahan, paplantsay ni Alan Bandolp yung kanyang mga gagamitin, damit. No, ayusin ni Neneng yung mga dadaling pera. Ipamigay sa tao. Alas 7, larga na yan. Us, nako talaga naman. Hanggang gabi. Matutulog na lang. Nag-aabot pa para lang maibigay. At hindi lang basta 501,000. 50,000, 100,000 para dun sa mga may sakit na wala hong pambayad sa ospital. Wala ho tayong nakikita pang sumusunod sa tapak ni Cuatro. Incumbent man yan ngayon, o siyempre ngayon talaga incumbent, yung mga nagdaan ano. Pero anyway, bagamat wala na dito sa ating mundo, hindi pa rin nakakalimutan yung legacy. His legacy shall remain in our work and those of many others whom he has inspired. Happy birthday, Boss Ed! Mamaya pasyal tayo dun sa puntod ni Mayor Edward Hagidon. At sa lahat na nagdiriwang ng kanilang birthday sa araw na ito kasabay ng birthday ni Mayor Edward Hagidon, happy birthday po sa inyo, ha, mga katropa. May ipapanawagan lang akong motor, palabon. Saan ba yung motor? Ito, baka kilala ninyo, ha. Sir, itong motor na ito, kasi kagabi pa itong kababayan natin. Pakita lang natin yung motor. Kasi inarkila to sa kanya, hanggang ngayon di pa binabalik eh. Hindi naman ito sa pamamahiya, boss, panawagan ito. Ilang linggo na sa iyong motor na yan. Tinatawagan ka rin eh, galit ka pa. Diba? Kailangan na yung motor at saka yan ay ginagamit sa negosyo. Diba? Kung ikaw naman sa'yo naman gagawin niya, siyempre magagalit ka rin eh. Diba? Yan, yung motor na yan, baka nasa inyo, baka kilala niyo to si Bose. Ha? September 7 ni rent. Oh. Tapos 400 a day. Oh. 3,100 lang na ibayad noon tapos di na nagpakita. Oh, kung 400 a day September 7, ilang kulang pa yung 3,100. Oh. Ngayon sige, edi ibalik na lang kung hindi na ginagamit, bossing. Plate number niya, 699 Victor Tango X-ray. Oh. Ano bang ano ito, Bon? Anong model ito? Ah, Honda Beat. Honda Beat 699 Victor Tango X-ray. Oh. 400 a day. Lalaki ng lalaki yung babayaran mo rito, bossing. Kung hindi naman, tawagan mo yung may-ari. Oh, para nalalaman kung saan ang location mo, kasi pag diniklarang karnap yan, patay ka. Oh. Pag diniklarang karnap yan, tapos ipa-red flag sa HPG o LTO, kaso pa abutin mo, di ba? Ito naman ipanawagan lang, hindi ito pamamahiya. Ano? Pakibalik mo na lang yung motor ngayon. Ngayon din,
Oh, kung kilala niyo

0: ito, sabihin nyo sa kanya, eh baka mamaya mabanggit pa yung pangalan mo rito, mas... di ba? Balik mo na lang, sir. Limuel Matiga. Ba't yung banggitin na natin? Mr. Limuel Matiga ng Barangay San Pedro, Penera Road. Malapit-lapit ka lang pala rito. Paki-soli na lang, sir. O kung hindi, tawagan mo yung may-ari kung anong nangyari na dyan sa motor na yan na inarkilahan mo pa noong September 7. Ha? Para hindi na maulit itong panawagan na ito sa mga programa hanggang bukas, eh, ngayong maghapon, desisyonan mo na yan. Balik mo na, sir, kung hindi mo na rin lang ginagamit, ha? Paki na lang para hindi ka magkaka-problema. Alas 7.27, isa pang panawagan ito mamaya. Tatawagan din natin yung DPWH 3rd. Alam nyo, itong trabaho ng mga taga-DP, lalong-lalo na yung nasa field, no? Yung mga nag-grass cutter, yung mga nagpipintura ng kalsada, okay lang yung mga nandyan sa opisina. Kasi air condition yan, nasa loob ka ng opisina eh. Pero yung mga nasa labas, eh, mahirap yun. Lalong-lalo na yung pipintura ng kalsada. Mga kaibigan. Oh. Katulad nitong isang kababayan natin na na-disgrasya ho eh. Habang nagpipintura sa kalsada. Mga kaibigan, nabangga ito ng isang top-down dyan sa Barangay Santa Lucia habang nagtatrabaho. Mga kaibigan, nasa line of work siya. Na-blur mo ba yan? Ngayon, nasa, o kahapon, nasa Adventist siya, hinihingan siya ng down na 100,000 para sa operasyon. Bagamat yung DP daw ay nakapagbigay na ng 50,000, pero itanong din natin mamaya, ano kasi nagpa-plug racing pa yung mga taga-DPWH, eh, third engineering, kung hanggang saan nila tutulungan. Bagamat nagbigay na, no? 50,000. Pero ang hinihingi ng Adventist Hospital para ma-operahan siya ay 100,000. Di ba pwedeng i-down na lang mo na yung 50,000 tapos operahan na lang siya para... Kasi may natamaan yung ano eh. Na-damage yung ulo. Mga kaibigan. Top down ang naka bangga sa kanya. Hindi rin natin paalam ano kung ano yung traffic accident report, kung ano yung nangyari kasi nagpipintura lang to eh. No? Nagtatrabaho siya, nagpipintura sila ng kasi alam niyo naman, 'di ba, mahigpit ngayon yung pedestrian lane. 'Di ba? Kailangan pag may tumawid, full stop ka talaga. Pagka pinipilit mo pa, may taong tumatawid, revoke ang lisensya mo, sabi ng LTO. Hintayin mo munang tumawid. Okay lang kung hindi, kung wala sa pedestrian lane, di ba? Hindi naman, wala sa tamang tawiran, pero pag pedestrian lane, eh kailangan full stop ka. Pag pinilit mo at may tumatawid, nakadisgrasya ka sa pedestrian lane, revoke ang lisensya mo. Mahigpit ang LTO ngayon dyan, di ba, na balita yan, national, nung nakaraang linggo. Mga kaibigan, yun yata ang pinipinturahan nila, mga kaibigan. Pero, tingnan natin kung hanggang saan pwedeng makatulong si DP. Bagamat nagbigay na ng 50,000. Kailangan ma-opera no itong tao. Hindi naman no ito madidisgrasya kung hindi ho siya kung wala ho siya sa kalsada. No? Oh, yung top down parang kinasuhan na. No? Kung mayroong arrangement sa pagitan ng top down na ito at dito kay sir sa pamilya, sa kanila na lang siguro 'yon. Pero kung tinuloy nila kaso, 'di ba, kasi karamihan eh parang nag-usap na lang o mag-uusap na lang. Pero tingnan natin, ano? Kung papaano ang ating aalamin na lang mamaya sa DP kung sasagutin ba nila lahat, kasi 100,000 eh yung hinihingi ng ano ng Adventist Hospital, mga kaibigan, di ba? So pwede naman siguro parang ano na lang muna, paggawa ng parang promissory note na babayaran lang, parang ganun, kasi kailangan maoperahan lang talaga. Eh, delikado yung ano eh, sa ulo yan eh. Diba? Pagka ulo ang damage sa mga, ayan siya oh. Hindi lang namin pwede ipakita, no, naka-blur lang siya, pero hirap yan siya. Hirap. Yan, nakita nyo, may pula doon sa ulo niya. Eh, talagang maano yung tama, no? Top down ang nakadali sa kanya. Habang nagpipintura ng nag-aayos, nagpipintura o nag-aayos ng kalsada diyan sa may bahagi ng Santa Lucia, no? In the line of work, mga kaibigan, ay nadisgrasya. Oh, so siguro mamaya ay kausapin natin sila, yung mga taga-DP nating kaibigan, at nandiyan sila, Engineer Arturillo na, kung papaano ito, kung baka pwedeng madagdagan pa yung kanyang financial assistance galing doon sa DP, no? Eh mas maganda. At alamin ko rin mamaya kung ano na yung sitwasyon nitong kababayan natin na naandyan no sa ospital o nasa Adventist Hospital. At doon naman sa mga kaibigan, kakilala, baka mayroong kayong sobra din, no, na pwedeng itulong dito kay sir na nadisgrasya nga, taga DP ito, DPWH, 3rd Engineering District, na nanawagan din kami, nakikiusap na baka pwedeng maabot-abotan natin ng konti. Kung hindi man, kahit ilan, ba, maitulong lang kasi malaki-laki yung kailangan eh. Oo. Bagamat yung ginagawa niya ay para din sa taong bayan, kasi public ano yan eh, public government project, mga kaibigan. Eh nagkataon lang na wala hong may gusto na maaksidente kahit sino sa atin. Walang gustong maaksidente. Okay? Eh ito lang ho talaga eh nagkataon at ganito 'yung nangyari. Okay? Alas 7:34. Nung isang linggo, kausap na natin si RD, Regional LTFRB Regional Director. Good news sa mga riders natin, no? Para talagang legal na yung biyahe ninyo, eh meron ng parang napagkasunduan sa Committee on Transpo ni Konsyal. Pakitawagan mo si Gilaw, si Konsyal. Baka hindi pa nagpa-plug racing. Or kung wala yung interview nila ni Mike. Para lang masigundahan natin, kasi maganda to, medyo maingay eh. Diba? Para hindi maiwan yung usapin, para bago magpasko, eh magkaroon na ng pilot testing sa probinsya ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa para doon sa mga motorcycle taxi. Para legal na makatakbo. Diba? Sa bagay ngayon, kahit hindi talaga, kahit wala pang talagang tumatakbo sila. Merong iba na sa mga oras na to, eh, nakaparada dyan sa may Junction 1, no? Junction 2, at kung pipiliin ng pasahero na sumakay sa kanila, eh, ganun talaga. Gusto ng pasahero eh. Kung gusto ng multicab, Kung gusto ng tricycle, wala tayong magagawa. Depende sa pasahero yan. Pero sa ngayon, eh, hindi pa dapat bumibiyahe yung mga motorcycle taxi natin. Pero sabi ko nga, eh, kahit nasabihin nating hindi sila dapat bumiyahe, eh, bumibiyahe sila. Eh, lahat naman yan, may kalam ng sikmura eh. Di ba? Yan nga lang, nagkakatalo tayo doon sa mga sinasabi ng tricycle. Meron kaming mayor's permit, wala silang mayor's permit. Eh di dapat wag muna silang bumiyahe para kami naman ay makabiyahe rin. Ito ang panayam ni ano ha, ni Kagawad Mike, kay Consial G. Lau, no? At sigunda na lang natin para meron ng ano, dadaan pa sa isang, sa committee pa lang to eh, tapos dadalhin sa plenaryo para pagdibatihan ng mga consial natin, kasi may mga debate pa yan eh, 500 units ng motorcycle taxi yung parang gustong i-present nila o endorse sa LTFRB. Ha, mga kaibigan. Okay? Para legal na yung biyahe ninyo. Ay kung 500 yun, sabi ni LTFRB chief, no, original director ng LTFRB, kung 500, hati-hatiin yan kung ilang kumpanya ang nag-apply. Ano ba? Tatlong kumpanya. Backride Pinas. Pa iba. Oh, meron pa ibang kumpanya. Operide. Kasi ang Operide, okay na yung Operide sa 4 wheels. May application din sila for 100 units ng motor. So kung halimbawa tatlong kumpanya, 500 yung na pagkasunduan sa Committee on Transpo, hahati-hatiin sa tatlong kumpanya. Divided 500, divided by 3. Ba? Para mapagbigyan lahat. Ay hindi naman lahat yung 500, ibigay mo sa isang kumpanya lang. Diba? Alimba, ibigay mo lang yung 500 sa Backride Pinas. Hindi ho. Hahati-hati. Ay yung kay ano ha, doon sa kausap natin, sa kay Ardi. No? Hahati-hatiin kung ilang kumpanya ang nag-apply. Kasi hindi ho ito per... Hindi ho ito per individual. Per kumpanya ito. Diba? Halimbawa, Grab. Oh. Grab ang mag-a-apply yung kumpanya. Para doon kayo mag-a-apply ng inyong unit sa Grab. Ang Grab ang kausap ng gobyerno. Oh, oh. Parang ganun yon, mga kaibigan. Para maano natin, nandiyo ba? Yung interview. Ito, pas malinaw ho. Parinig natin ha, 500 units yung pag-uusapan sa plenaryo ng Sanggunian Panlunsod to be endorsed sa LTFRB para sa mga moto taxi natin sa ating lungsod at lalawigan.
1: City Councilor G. Lau, yung atin pong chairman ng Committee on Transportation sa Sanggunian Panlunsod ng Puerto Princesa. Sir, magandang umaga. Welcome sa programang Sentro, si katropang Mike Escote po ito sa XFM Palawan.
2: Wad, good morning po. Good morning, Puerto Princesa.
1: Yan, magandang umaga po. Kumusta na po kayo?
2: Ayos na po, ayos po.
1: Oo, balita ko, nandiyan kayo sa ospital. Kumusta na po si Consihal Malcaida?
2: Nasa ICU pa si Cons Luis. Eh, hindi pa mi makapasok. Mm-hmm. Eh, ang view, natapos na pala ang viewing, 10 to 11 lang.
1: Ay, oo nga po, 10 to 11 lang.
2: Oo, may hapon ulit, parang 3 to 4 ata, may hapon.
1: So, pero kumusta na po siya? Ano sabi po ng misis niya?
2: Hindi namin nakausap, si, ano lang, si King, yung si anak King. Niya.
1: Oh, Akala ko nga, mild stroke lang. Pala, na
2: kasi yung unang atake niya, mild stroke yun eh, nung 6 months ago ata. Oo, saglit lang yun, nakalabas na siya ngayon. Eh, ngayon, nabalik ulit,
1: oo. Wala ka naman, oo. Pero may response naman po siya, may okay naman?
2: Hindi, ano daw, kanina daw, nagamulat naman daw, pero hindi makasalita.
1: Hindi makasalita?
2: Opo, oo.
1: Bali, prayers lang, mag-pray lang tayo lahat.
2: Dasalan po tayo, para sa ating konsihal, yung mahal na konsihal, Luis Marcaida.
1: Kaya nga. Konsihal, puntahan ko lang kahapon, nagkaroon po kayo ng committee meeting. Sa Committee on Public Transportation natin, sa Committee on Transportation, tungkol sa mga motor taxi rider natin. Ano po yung napagkasunduan po sa pagpupulong kahapon?
2: Ganito kasi yun, Wad. Meron na kasing memorandum circular galing sa DOTR. na pwede na sila. Kaya kahit anong gawin natin, kahit pigilan natin, hindi pwede yung pigilan kasi mayroon na ano sa DOTR.
1: Mm-hmm.
2: Anytime pwede na sila mag-apply sa LTFRB para mm-hmm. bibigyan sila ng para sa pilot testing.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: O tayo lang nilimitahan lang natin kasi kung hindi natin hindi tayo mag-endorse ang konseyo, baka umabot ng 10,000 ang mag-apply doon eh, di ba?
1: Mm-hmm. Correct.
2: Kaya kailangan ng endorso para malimitahan din.
1: Mm-hmm.
2: So o, kaya sa Monday sa darating na plenaryo, i-report ko na doon na magpagkasunduan sa buong council kung ilan talaga ano, kasi ngayon ang propose natin 500 bawat company.
1: Mm-hmm. Bawat company. Oo. Bali apat lang po 'yun, 'di ba, na company?
2: Hindi, nadagdagan pito pala lahat.
1: Pito, nako, pito.
2: Opo,
1: kung,
2: opo. Oh.
1: Kung 500, teka, kwentahin natin ha.
2: Pero hindi rin basta-basta 'yan makaano kasi kailangan professional license, hindi pwede yung non-prof at saka SP lang.
1: Ayun, mahigpit din pala.
2: Oo, mahigpit. Tapos meron po tayong training at saka ang LTFRB at saka drug test.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po basta-basta na mag-rider ka,
1: mm-hmm.
2: na SP ka lang at saka non-prof. Dapat professional.
1: Kaya nga. Mm-hmm.
2: So, opo, kaya tingin ko hindi rin naabot ng ganun kadami kasi karamihan kasi non-prof eh.
1: Yun ang magiging challenge. Magiging challenge sa kanila.
2: Oo.
1: Kasi kung pito yan, tag 500 ay 3-5. So, ang balita ko, parang mga tricycle po, humihingi opo. Din ng slot.
2: Yung toda, binigyan din natin ng 1,000 slot ang mga toda. Kasi,
1: mm-hmm.
2: hindi pwede mapigilan kasi meron ng memorandum circular.
1: Mm-hmm. Oo.
2: Opo. O, galing sa DOTR na binaba para sa LTFRB.
1: Mm. So kung yung mga motor cycle taxi natin ay 3-5 plus 1,000 for 5.
2: For 5 po.
1: For 5 pero hindi ho kaya magkagawa sila ng pasahero?
2: Ay, hindi, meron ding nakalagay sa kailangan booking.
1: Mm-hmm.
2: Kung wala kang booking, hindi ka pwede kukuha ng pasahero.
1: Mm-hmm.
2: Hintayin mo yung booking mo bago mo puntahan. Hindi pwede yung tatawagin mo ang pasahero.
1: Mm-hmm.
2: Oo, nakalagay din yun sa memorandum circular ng DOTR.
1: Mm-hmm. Okay. Pero sa tingin niyo po itong 500 per motor cycle taxi tsaka yung 1,000 doon sa mga tricycle sa TODA natin, ideal number sa po ito sa for pilot testing?
2: Pag-usapan pa rin sa konseho kasi yun lang yun ang pag-usapan sa committee meeting ko as chairman. Mm. Pero ang masusunod pa rin yung buong council.
1: Buong council pa din. Opo,
2: sa darating na Monday.
1: Mm-mm. Pero yun po mga motorcycle taxi, pumayag po ba sila sa wala po silang pagtutol kasi yung iba yung 'di ba yung maxi parang ano sila 8,000.
2: Ay, iwan ko kung 8,000 kung baka buong Pilipinas.
1: Baka buong Pilipinas.
2: hindi yun. Nagpagkasunduan din na 500 lang muna ang magkaroon ng test, pilot testing.
1: Pilot testing. Oo.
2: Kasi isa sa requirements, magkaroon ng pilot testing bago aprobahan ng LTFRB. Opo, isa yun sa requirements.
1: Ayun, so hindi pala basta-basta mag-pilot testing.
2: Opo. Kailangan professional license. Tapos as committee chairman, tayo lang po ang tagapamagitan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po ako ang apprehended agency na magpapalo sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Implement sa kanila.
1: Oh, yun pong halimbawa po ito pong numbers nga po ito, 500. Yung mga requirements po, kanino nila ipapasad? Sa inyo na rin? O
2: LTFRB.
1: Sa LTFRB.
2: Opo, LTFRB. Wala tayong na magano ng mga requirements sa kanila. Tayo lang po ang tagapamagitan.
1: Mm. So yung gagawin nyo po, resolution lang siya papunta sa LTFRB.
2: Endorse natin sa LTFRB kung ilan yung anuhan natin. Pero LTFRB pa rin masusunod.
1: Mm-hmm.
2: Kung susundin nila yung allocate natin na mga ilang riders.
1: Mm-hmm. So kung halimbawa lang po na bawasan nila yung 4-5.
2: Wala tayong magawa. Kasi LTFRB sila masusunod.
1: Sila pa rin ang masunod.
2: Lang tayo.
1: Mm-hmm. So,
2: kung sobrahan ng LTFRB, wala din tayong magagawa kasi sila masusunod.
1: Kaya nga. Mm-hmm. So sa atin talaga kumbaga endorsement lang. Pakiusap lang na ito yung number.
2: Pakiusap lang.
1: Oo.
2: Tapos wala nating magawa dyan kasi aprobado na yan. Meron na yung memorandum circular sa buong Pilipinas galing sa DOTR.
1: As to the ruta, sir, wala ho bang ano yan? Ang iniisip ko kasi dito, halimbawa, pwede silang ano talaga, no? Pasok-pasok talaga, no? Kahit saan talaga, no?
2: Ano din talaga, ano din kapakinabang din sa ating mga mamamayan kasi kahit saan sila, pupuntahan sila eh. Yun po.
1: Sir, yung pong ano, yung sa TODA natin, yung application ba nila nagagamitin? Yun na rin yung PPC na TODA app nila?
2: Oh, kasi may TODA app sila eh.
1: Oo, so pwedeng gamitin yun?
2: Pwede yun, no? Pwede. May TODA app sila. May sarili silang apps. Mm-hmm. Pero pwede din silang mag-ano sa ibang apps. Example, gusto nilang mag-ano sila sa Grab. Pipili lang din sila kung saan gusto nila.
1: Basta yung slot, ang problema naman dito, paano nila pipiliin kung sino yung ipapasok doon kasi nasa 6,000 yan sila.
2: Oh, pero yung mga TODA, mas ano, qualified talaga sila kasi lahat yan sila professional license.
1: Doon lang sa kasi maraming TODA yan, 'di ba? Doon lang yung challenge doon kung sino yung pipiliin nila per TODA. Sa buong puerto, ilan naman ang kanilang ano, ilan naman ang ibibigay nila?
2: Opo, yung ibang TODA, example, blue sila ngayon, di ba day off nila? Meron siyang motor ngayon. O, di, mag-motor taxi siya.
1: Ayun, malaking ano yun, malaking kaginhawahan yun.
2: Opo, yun nga po. Kaya ngayon tayo, balansin natin kung ano yung, na kapag-ibangan sa buong mga rider o mga TODA sa buong Puerto Princesa.
1: Ayun. So, so by Monday, i-re-report na ito.
2: I-re-report ko na. As chairman ng transportation, tapos doon na po mapagkasunduan ng council.
1: Yun. So, sa tingin niyo ba may tututol pa dito? O wala na?
2: Malalaman natin what sa Monday kung may tututol.
1: Ayan. Oh. Ang importante ngayon ay meron na tayong resolution na naaprubahan sa committee level at
0: bueno, si Committee on Transportation Chair G. Lau get well soon pala, no? Kay Konsyal Luis Marcaida III. Yan, kailangan ng alalay nating dasal para kay Konsyal Luis, no? Na nasa hospital pa ngayon. 500 per ano pala yan? 500 per ang nag-a-apply ay 7. Kasama na yung PPC TODA na nag-apply din ng motorcycle taxi. Diba? Kasi may DOTR memo na pala yan na pwede sila. Oh, yung mga kasi pagkalimbawa tapos ka ng halimbawa buti. 'Di ba? Ang mamamasada hindi tapos blue ka, ay di mag mototaxi ka. 'Di ba? Kung meron kang isang unit na na-avail doon sa ibibigay na franchise, so parang go signal ng LTFRB. Ba, marami-rami pala. Di ba? So ngayon pa lang pwede raw mag-apply. Pero hindi ito individual application, ha. Ano ito, company, yung 7 kumpanya na binabanggit ni Konsyal G. Lau, pwede na mag-apply doon pa ang sabi naman ng LTFRB, pasa nyo lang dito pero hintayin natin yung endorsement ng sangguniang panlunsod. Diba? O nasa komite, ngayon dadalhin sa plenaryo para pag-usapan kung nararapat ba talaga na 500 o baka 300 lang o papaano. Kasi dapat pag-aaralan yan eh. Eh kung bitawan mo lahat eh tapos wala ring kitain. Diba? Pero maganda nito, makikater yung lahat ng mga pasahero. Diba? Kung may budget ka, pag mototaxi mura lang eh. Mura lang, 20 hangga dito sa may minimum of 20 pesos. 20,000. Minimum of 20 pesos per kilometer yata, parang ganun eh. Diba? Succeeding kilometer, meron din mga kaibigan. Okay? So, under process na, ha? Moto taxi. Oh, pero ngayon, kahit na wala pang talagang ano, bibiyahe talaga, may biyahe pa rin. Ha? Nandito pa ba yung mga taga LTO Central at saka LTO Region? Na patuloy na umaatake dun sa mga kulorom. Tricycle ka man, ay tricycle, motor ka man, o four wheels. No? Eh, sila lang naman talaga yun nandyan, no? Mga kaibigan. Okay, so under process na mga mototaxi, yung para doon sa pilot testing sa lalawigan, pitong kumpanya. So sa pitong kumpanya, tigpa 500 units. Oh. Sana ma-approve at mamadali ng sangguniang panlunsod para makapag-pilot testing na kaagad, ha? Ang LTFRB. Okay? At maging legal. Pag legal na, wala nang problema. Wala nang harang-harang yung LTO dyan. Di ba? Basta naka-uniform kayo. Yung inyong driver's license ay professional. Pumasa kayo sa mga requirements. Di ba? Okay na. Biyahin na. Oh. Kung medyo estudyante ka, halimbawa, tas yung ano mo, college ka, di ba? Hinihintay mo yung klase mo. Gusto mong panggasolina, mamasyada ka muna. Open mo lang yung apps mo. Pag may pasahero, nakita mo, naipasa sa'yo, biyahe mo muna to. Biyahe. 20, makatatlo ka. Di mga kulang-kulang sandaan na rin yan. Di ba? So, yun yung magandang balita, mga kaibigan. Para doon sa mga mototaxi rider natin. Mga kaibigan, 7:59 ang oras, Saudi at alas 8 o alas 7:53 sa tidzati niya ng 1 plus, numero 1, alaga. Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now. Mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
10: Premium D3 Soft Gel, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
1: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga buk-

0: Ring.
1: A las 8 na po ng umaga.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye.

ang palatuntunang bullseye, mga katropa, atid sa atin yan ng Premium D3. Alam niyo itong Premium D3 soft gel capsule? Abay, meron itong virgin coconut oil. Improves cognitive function. Improves metabolism and helps with weight loss. Pampapayat.